a las 8:05 nos ponen Omaga. Magandang umaga, mga kabandiro! Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang BGRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga issue na bumabalot sa ating lipunan. Ayun po, araw ng Miyerkules, Wednesday, September 16. September 16 na, no? Kasama ang suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey, si Ariel. Wednesday ngayon si Ariel Castro. Ako po si Ira Panganiban at ito ang mapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng manalasa sa bansa, tatawagin Queenie pag pumasok. Piso, posibleng umabot ng 63 pesos sa bawat dolyar ngayong linggo, ayon sa isang ekonomista. Pilipinas itinutulak bilang oil storage hub ng Asia. Magmamahal kaya o magmumura ang gasolina? Vice President Sara Duterte trial sinuspindi ng Senado para sa pagdinig ng kanilang amici, curiae o friends of the court. Pagbabago ng voting threshold sa impeachment trial kinontra ni Senador Alan Peter Cayetano. Pusyon ni VP Sara na ipa-inhibit ang Quezon City Judge Ibinasura. DILG, inilabas ang bagong mugshots ni dating speaker at kasalukuyang late congressman Martin Romualdez. Si Romualdez nasa infirmary ng Payatas Jail kasama ang mga presong may sakit, sabi ng BJMP. DILG o Interior Secretary John Vic Remulla pupuntang France para iuwi naman si Zaldi Coe. Ari Roque sa pagkaka-reject sa asylum application, fake news! ICC prosecution, inihirit na ideklarang fit for trial si dating Pangulong Digong Duterte. At judge sa Amerika, hinarang muna ang mga bagong visa rules sa mga dayuhang estudyante at journalists na pumapasok sa Amerika. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga, pag-aaral at tihimay natin ang mga ito. Pero katulad ng nakagawian, as always, good morning tayo kay Mami Dang, kay Mark Sanchez, kay Luz Valdez, kay Warren Bongalin, kay Shirley Uyang, kay Marlene T. De Los Santos, kay Leo D. Rebusit, kay Mercy Fernandez Narciso, kay Jaime Samoya Bernante, Ray Yome, Marte De La Cruz, Harvey Morales, Teresita Cruz Aguiling, Randy Santisas, Julio M. Trenta, Luz Papa, Kimura Dolores, Pangal Habsi, Joe Latore, Roxanne Costo, Evangeline De Salisa, Carlito Cabiles, at Ferdinand Enriquez. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Anjo Perez, gandang umaga. Gandang morning, sabi ni paring Anjo. Jet Reyes, gandang maga, Farge. Good morning, Jet. Pangal Habsi, good morning, Sir Ira. God bless. Good morning, Pangal Habsi. How are you today? Mercy Fernandez Narciso, always watching. Good morning, Sir Ira P. Taitorio, ohayo gusaymas. Ira Sang, ohayo gusaymas. Taitorio. Marte De La Cruz, good morning, sir. Peter Nicolevich Rasputin, good Tuesday or good Monday, Wednesday. Boss Idol Ira and Solid KMRP, KDCRJ, Kabandido. Ay, Mr. Samoya Bernante, morning, Pilipinas. Harvey Morales, good morning, Sir Ira. Carlito Cabiles, good morning, sir. Good morning, Carlito.
Evangeline de Salisa, good morning sir, good morning. Rico Rashon, magandang umaga sir Ira, good morning Rico Rashon, magandang umaga sa iyo. Roxanne Costo, gandang umaga po sir Ira V. Panganiban, good morning Roxanne. Resita Cruz Aguiling, magandang morning sir Ira. Ferdinand Enriquez, magandang Miyerkules ng umaga po sir Ira Panganiban, good morning Ferdinand. Nika Levis Rasputin, easy lang naman para palitawin si Senador Rogelio. Magsabi lang ng ding ang bato. Wala ka talagang kausap, no?

Yan. Good morning. Good morning dyan sa mga kaibigan natin, ha. Good morning sa mga nanonood. Samantala, sa ulat ng panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto ngayon sa Visayas at Mindanao ayon sa PAGASA. Ang tropical cyclone sa labas ng Philippine Air Force Responsibility naman ay may 2,785 kilometro sa silangang bahagi ng southeastern Luzon. Ito ay nagtataglay pa rin ng lakas ng hangin sa gitna ng 55 kilometro kada oras at pagbugso na aabot sa 70 kilometro kada oras. Bumabaybay ito pahilaga o papalapit sa bansa sa bilis na 20 kilometro kada oras at kung sakasakali napapasok ito sa bansa ay tatawagin itong Bagyong Queenie. Queenie, nasa Q na tayo. Q-R-S-T-U-B-W-X-Y-Z. Siyam na lang. Na-complete na natin ang ano, alphabet. September pa lang. Paulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat, dala ng Intertropical Convergence Zone ang mararanasan sa Negros Island, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Masbate, Lanao del Sur at Davao Oriental. Posible dito ang flash floods at landslides, dulot ng kataptaman hanggang maaaring malakas na ulan. Makakulimlim din naman na may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao dahil din sa Intertropical Convergence Zone na nagbabala ang pag-asa na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bagay maulap, hanggang maulap na kalangitan naman may pulupulong pag-ulan, kulog at kidlat na mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon dala ng localized thunderstorm. Mahina hanggang katamtama na hangin mula sa timog, patimog kanluran na maaasahan sa Mindanao na magdudulot ng pag-alon sa karagatan na naabot ng 0.6 hanggang 2 meters o 2.5 meters ang taas. Gayun din sa Visayas at Palawan, mahina hanggang katamtamang ihip ng hangin mula naman hilagang kanluran, patimog kanluran ang magdudulot ng 0.6 hanggang 2.1 meter na taas ng alon sa mga baybayin. Ito din ang inaasahang kondisyon ng pag-ihip ng hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon sa direksyong hilagang silangan, patimog kanluran sa parehong taas ng alon sa ating mga baybaying dagat. Ang araw ay sumikat karina, alas 5.45 ng umaga, lulubog mamayang alas 5.58 ng gabi. Thirteen minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. Paiksi ng paiksi, ano? Malapit na magtabla ang liwanag at dilim. Malapit na magpareho. Malapit na maging tig 12 hours. Kasi papasok na tayo sa malamig na panahon. Di ba? Mag-Christmas na. Yung ano yun, dahil pag magpapasko, may bonus. Sana may bonus tayong lahat, ano? Sana may bonus din ako. Pero wala akong bonus eh. Diba? Fixed income ako, fixed income. Sa mga kababayan natin OFW at mga negosyante na nakatutok sa palitan ng piso at dolyar. Pos, ito. Medyo mo, hindi ko malaman kung matutuwa tayo o malulungkot dito. Sa isang banda, maraming matutuwa na mga kababayan natin OFW. Sa kabilang banda naman, maraming malulungkot na mga kababayan nating mga negosyante. Ang balita, posibleng bumagsak sa 63 pesos kada US dollar ang halaga ng piso sa loob ng mga susunod na araw kasabay ng pressure mula sa mataas na presyo ng langis at inaabang ang desisyon ng US Federal Reserve ayon sa isang ekonomista. Nagsara ang piso sa panibagong record low na 62 pesos and 86 centavos sa bawat isang dolyar noong Lunes, September 14, mula sa 62.68 noong Biyernes. Umabot din ito sa intraday low na 62 pesos and 8.75 centavos batay sa datos ng Bankers Association of the Philippines. Sa isang panayam, sinabi ni Professor Emmanuel Leyco
na maaaring lalo pang humina ang piso kung magtataas ang interest rate ng US Federal Reserve. Nakatakdang idaos ng Federal Open Market Committee ang two-day meeting nito sa September 15 at 16 ngayong araw. At sa kahapon, mataas din ang inaasahan ng mga merkado na maaaring magtaas ng interest rate ang Fed o ang Amerika sa pulong na ito. Isa rin sa nagpapabigat sa piso ang mataas na presyo ng langis. Lumampas na sa $100 per barrel ang Brent crude, bunsod ng mga tensyon at supply disruption sa Middle East na nagpapataas sa dollar requirements sa Pilipinas bilang oil importing country. Hinimok naman ni Leyco ang gobyerno na ikonsidera ang pagsuspindi sa excise tax sa produktong petrolyo at pagbabawas sa value-added tax upang maibsa ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga mamimili. Iginiit din niya nakabilang sa higit na naapektuhan ng middle class na hindi karaniwang sakop ng mga programang ayuda ng gobyerno. Tama si Professor Leyco dito. Oh. Yung may hirap, may ayuda yun. Walang katanong-tanong. Pagka nagka-leche-leche yung mga presyong yan, automatic may magkikik in ayuda para sa mga may hirap. Pero tayo mga middle class, saan tayo kukuha ng saklolo? Di ba? Saan tayo kukuha ng saklolo? Hindi naman tayo kasama sa programang ayuda ng pamahalaan. Di ba? Hanggang doon lang tayo sa... Wala lang. Okay lang kayo. Kaya nyo naman yan eh. Ganun eh, di ba? Pagka mahirap, may alalay sa baha. Pagka middle class, Superman. Kalungkot. Sa pagbukas ngayong umaga ng trading, ang mabubungaran natin na rata ng piso kontra dolyar ay 62 pesos and 82 centavos. 20 centimos na lang, 63 pesos na ang isang dolyar. Kung mga sa katulad ko nagpapadala ng pera sa anak niya sa Amerika dahil nag-aaral at nagtatrabaho doon yung bata. Boss, yung dating 50 mil para sa allowance na ng isang buwan, naging 60,000 na eh, di ba? Doon ho kahirap ngayon yung buhay. Nung ka, ewan ko ba kung paano natin tatawagan yan? Ganun ka-stressful. Wala tayong nakikita. Hindi ko nadidinig na may sinasabi ang pamahalaan tungkol sa kung paano natin i-address yung patuloy na sumisirit o lumalalang halaga ng piso na siyempre nakakaapekto sa ating mga bilihin, sa inflation, di ba? Oo, sabi, gusto nila yun dahil madaming pera yung mga OFW. Pero mga boss, kahit maraming pera yung OFW, di ba? Yan taas naman ng exchange rate. Di siyempre, magtataas din yung halaga ng mga bilihin. O, tinitignan lang natin yung perang napapasa kamay ng mga OFW at saka yung mga remittance fees na napapasa kamay ng mga banko natin na kinukolektahan ng tax ng pamahalaan. Nakakalungkot yung ano natin. Yung totoo lang, nalulungkot na ako. Itinutulak naman ng Department of Energy ang Pilipinas bilang regional oil storage hub para sa ASEAN at maging sa buong Asia. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring magtayo ang ibang bansa ng storage facility sa Pilipinas upang dito mag-imbak at mag-stockpile ng langis. Gayunman, sinabi ni Garin na dapat prioridad ng Pilipinas ang supply ng langis sakaling magkaroon ng emergency. Nauna na inihayag ng Department of Energy na pinag-aaralan ng Saudi Arabia-based Aramco ang pagtatayo ng oil export hub sa Bataan. Ang lugar ay pag-aari ng state-run Philippine National Oil Corporation o Oil Company o PNOC. Target din ang Bataan bilang lokasyon ng 15 milyong bariles na oil reserve sa ilalim ng National Oil Stockpiling Program. Tinatayang 5 bilyong piso ang kailangan para sa pasilidad na kaya mag-imbak ng 500,000 hanggang 1 milyones na bariles. Samantala, patuloy na nakikipag-usap ang Department of Energy sa iba pang bansa upang mapalawak ang sources ng fuel supply at hindi umasa lamang sa Middle East. Ayon kay Garin, pinag-aaralan din ng PNOC
ang pagtatayo ng mga pasilidad upang madagdagan ang National Oil Reserve mula sa kasalukuyang humigit kumulang 50 araw at posibleng umabot sa 120 araw na supply. Saudi Aramco, yun yung dating may-ari ng Petron. Kung naalala ninyo, nung hindi pa pinakikialaman ng gobyerno at privatized, hindi, privatized naman ang mga Petron. Yung pagkatanggal na pagkatanggal ng oil regulation, nung dineregulate ang oil companies, ang unang-unang pinakamalaking shareholder ng Petron Corporation sa Pilipinas ay Saudi Aramco bago siya kinuha ni Ramon Ang. Oo, naalala ko pa yan eh. Nakikipag-usap pa ako sa mga yan noong araw eh, di ba? Talian langis noong araw para sa Petron kasi Saudi Aramco eh. May direct ano eh, may direct access tayo eh. Ilang may-ari ng Petron eh isang kumpanya sa isang OPEC country. Eh tapos eh wala. Talagang ganoon eh. Talagang, sabi nga nila talagang kasjay. Muli naman nanawagan si Senate President Win Gatchalian sa Energy Regulatory Commission na mag-audit ng fuel pass-through upang matiyak na anumang karagdagang pagtaas sa singil ng kuryente ay makatwiran at makatarungan. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na kasunod ito ng pagtaas ng halaga ng krudo sa pandaigdigang pamilihan na lumampas na sa $100 o $100 kada litro ang presyo nito. Totoo yun. Ayan, nakababahala ang sitwasyon na maaaring muling humarap ang mga mamimili sa mas mataas na billing sa kuryente. Una nang inihain ni Gatchalian ang Senate Resolution No. 581 na naglalayong imbestigahan ang kawalan ng regular na audit sa halaga ng gasolina at krudo. Noong Hunyo ngayong taon, na itala ng Pilipinas ang pinakamataas na average sa singil sa kuryente sa mga bahay sa Timog Silangang Asya na 12 pesos and 43 centavos kada kilowatt hour, na mas mataas kaysa sa 12 pesos and 34 centavos per kilowatt hour na singil sa Singapore. Nasa 14 na tayo ngayon. 14, di ba? 14. Binigyan din ni Gatchalian na dahil sa mas mataas na generation charges at kakulangan sa pagsusuri ng aktual na gasto sa fuel, mas kailangan ngayon ang higit na transparency at accountability para matiyak na naibibigay ang kuryente sa pinakamababang posibleng halaga. Halimbawa sa kaso ng Meralco Anya, malaking bahagi ng generation charges ng distribution utility ay napupunta sa fuel para sa mga kinontratang supply nito ng liquefied natural gas at coal. Noong July 2026, umabot sa 86.16% na kabuuan generation charges nito ang gastos sa fuel. Na, di ba? 14.75 pesos, 14.70 pesos ang o 14.4. Ay binasa ko nung isang araw. Ang halaga ng per kilowatt hour ng kuryente sa Metro Manila. Oh, hindi na 12, hindi na 12, hindi na ho 12. Medyo masakit sa puso, no? Taas ang dolyar. Halos 100 piso ang kada litro ng produktong petrolyo. Nasa 14 pesos na kada kilowatt hour ang kuryente. Napakataas ng bilihin. Ang mahal ng, well, hindi pa tumataas yung pamasahe, pero nagrarally na ang manibela kasi hirap na rin daw sila. Di ba? Dahil hindi na nakocover ng halaga ng pamasahe yung gastos nila sa krudo at sa gasolina. Mahal ang pamasahe. Yung sweldo,
yung 85 peso increase, hinarang pa ng Quezon City RTC. Ang hirap maghanap ng trabaho. Hirap po maghanap ng trabaho. Ang mahal magpaaral. Di na humura ang karne, baboy, manok. Di ba? Ang baka, baboy, manok, wala na, hindi na mura. Mahal na. Oh, so, nabasa ko pa lang itong mga unang balita natin eh parang ano eh no? Parang ayan no? Sakit-sakit na ng ulo ng ano? Sakit-sakit na ng ulo ko, di ba? Isip ko pa lang. Medyo maswerte lang ho ako ng konti dahil tapos na ng kolehiyo anak ko. Meron na siyang pangunahing trabaho pero kahit na eh bago batang graduate eh. Di ba? Hindi mo hindi ka naman makaasa na sagot na niya yung buhay niya, di ba? So, maasa pa rin sa akin kahit papaano. Eh, sa Amerika nakatira dahil American citizen. So, lahat ng pinapadala ko, times 60. Times 63 na nga eh. Times 63. Nagsimula yan sa times 52. Early this year. Sabi mo, 11 pesos yung dinagdag ko. Sabi nga sa inyo, eh, di ba? Yung 52,000 para sa $1,000 niya every month. Diba? Naging 63,000 pesos. Sabi nga ng tatay ko, eh, saan kamay ng Diyos ko kukunin yan? Hindi naman tumataas ang sweldo ko. Tumaas ang tumaas yung gastusin, tumaas ang halaga ng kung ng ano, ng gasolina, asang bayarin rin sa kuryente, yung tinamaan na lintik na tubig na wala namang kwenta, walang ang sama-sama ng serbisyo, nagtaas na naman ng presyo. Eh, di ba? Hindi ko maintindihan kung bakit naabot ako ng libo-libo sa tubig ko. Pwede namang mag-igib na lang ako sa La Mesa Dam, di ba? Pero bawal. Bawal pala mag-igib sa La Mesa Dam. Pupunta ka ron, tapos pupunuin mo ng tubig yung isang tanke mo ng ano, tubig, iuwi mo rito para gagamitin mo. Bawal pala yun. Kailangan mo pala magbayad ng tubig. Oh, eh, di ba sinasabi nila ang tubig binabayaran yung serbisyo, yung pagdadala sa bahay mo? Yung tubig mismo, libre yun. So bakit pagpupunta ako ng La Mesa Dam at kukuha ko ng tubig, kailangan ko magbayad? Diba nakaka-stress? Nag-gets nyo? Nakaka-stress? O, pumunta ka ng palengke. Hindi na ako nag-grocery store. Minsan, niisip ko mag-grocery store kasi minsan mas mura eh. Kesa pumunta sa palengke. Kasi nga, mali yung ano natin eh, market model natin. Mas mura yung in-import kesa sa pre-produce sa Pilipinas. Sipin mo yun. Mas mahal yung inangkat natin galing sa ibang bansa. Mas mura yung inangkat natin galing sa ibang bansa kesa yung ginawa natin sa Pilipinas. Sipin mo yun. Sa karne at karne na lang. Sa baboy, sa itlog, sa manok. Ganun po ang karanasan natin. Mas mahal ho ang imported na baboy, imported na baka, imported na manok, imported na itlog kaysa sa ginawa sa Pilipinas. Yung business model na yun. Mamaya na ako maghihinain. Masakit na ulo ko pag biniisip ko yan. Eh, gusto kong gumiti. Babalikin yung Morning Report Pilipinas pagkatapos ay ilang mahalagang paalala. Ang oras po natin, 8:30 na po na umaga.

Nagbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang VGRJ, 8-10 AM Radyo Bandito TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channel, Facebook, ang YouTube, ang TikTok. Type lang po ang keywords, VGRJ, 8-10 AM Radyo Bandito. Kung nakita niyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click niyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 8-10 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ng inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, huntaan, balitaktakan at kwentuhan. Ngayong araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Amici Correy ngayon, Amici Correy. Mga friends of the court. Sabi Kiko Pangilinan,

si Correy hinggil sa pinagtatanulang vote threshold para sa conviction sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ni Presiding Officer Francis Chich Escudero na pansamantalang inurong sa susunod na linggo ang pagharap ng testigo mula sa Securities and Exchange Commission. Anya, walang ihaharap na testigo ngayong araw, September 16, dahil tatanggapin ng korte ang pananaw ni na retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman ay lalahok sa pamamagitan ng memorandum. Ang apat na dating mahistrado ng Korte Suprema ay naunang itinalaga upang tulungan ng korte na linawin ang issue sa voting base para sa conviction sa impeachment case. Ayon kay Escudero, bibigyan ng bawat senator judge ng 5 minuto para magtanong habang ang prosecution at defense ay maaaring idaan ang kanilang tanong sa pamamagitan ng presiding officer. Inatasan din ng korte ang clerk of court na bigyan ng kopya ng memorandum ni Davide at ng isa pang memorandum na isinumite ad cautelam ni Father Angelio Aquino ng San Beda Graduate School of Law ang mga senator judge at magkabilang panig na karoon ng adjustment sa schedule matapos hilingin ni House Prosecution Panel Representative Terry Redon na sa September 21 iharap ang susunod na testigo dahil mababa o mano o mahaba o mano ang direct examination na kinasasangkutan ng financial documents. Pinagbigyan ni Escudero ang kahilingan at inatasang pag-i-issue ng sampina kay Securities and Exchange Commission official Gerardo del Rosario para humarap sa korte sa September 21 at 22 ng alas 10 ng umaga. Anya, ang pag-uurong ay magbibigay din ng mas maraming oras sa mga abogado ni Duterte para maghanda sa posibleng cross-examination.

Ayan, tinitignan ko yung ano eh. Tinitignan ko yung ano posisyon ni Father Aquino eh. 'Di ba? Kasi yung dalawa, yung apat, dalawa-dalawa 'yon, 'di ba? Yung dalawang si Artemio Panganiban, 'di ba? At saka si Renato Puno, medyo ganun, 'di ba? Si Chief Justice, retired Associate Justice Adolfo Ascuna at saka si Chief Justice, dating Chief Justice Hilario Davide, dapat fixed, 'di ba? Si Father Aquino eh medyo hindi dapat automatically fix sa 16 votes kapag ang ilang mga senador ay legally unable to participate.

mga ano tayo na, di ba, na talagang halata mo, dinagdag na si Aquino eh, di ba? Apat lang nung una eh. Eh, dinagdag pa yung, di ba? Ang ano ko dyan is, kukuha ka ng Amici Correa, di ba, ng Friends of the Court, dahil hindi nyo naiintindihan yung korte, yung ano, yung batas. Okay, sige, agree na ako doon. Hindi nyo naiintindihan. Gusto nyo maliwanagan. Pero pwede nyo naman gamitin yun off-camera eh. Pwede nyo naman konsultahin yung mga dating mga legal experts na yan nang hindi pinapakita sa camera. Bakit? So bakit nila pinapakita sa camera? Twofold. Number one, kung makonvict si Sara, ito na yun eh, ito na yung ano eh, ito na yung depensa ng Senado. Ang tawag dyan ni Mami Dang, ano eh, cover your ass eh, CYA niya. Ito yung CYA ng Senado, cover your ass.

Diba? Kapag ka kinonvict si Sara, pwede nila ituro yung Amici Curay. Eh, hindi. Paliwanag na Amici Curay. Ganito, ganito, ganito, ganito, ganito. Pag binaba nila, di ba? Pag binaba nila, pwede nilang ipinabana nila yung number. Eh. Hindi, kasi yun yung pagkakapaliwanag ng Amici Curay. Diba? Tapos, na-convict. Oh, eh, hindi nila kasalanan. Hindi nila kasalanan sa taong bayan. Pag hindi nila na-convict si Sara Duterte at hindi nagalaw sa 16 yung boto, hindi rin pwede magalit sa kanila yung principal nila, lalo na ng majority. Kasi may Amici Curay, di ba? Lang o yun. Cover your ass yan. Pero Biro, yung diskusyon ngayong araw, cover your ass yan. Pakyut pa tayo, di ba? Dahil ang lagi nilang pinoprotektahan ay yung public image nila dahil kailangan ma-re-elect sila. Taong bayan, sinasabi ko na ho sa inyo, panahon na para magkaroon tayo ng bagong muka sa ating political landscape. Panahon na para maramdaman niyang mga yan na pag nainis tayo sa kanila, yung pangalan nila sa balota pwedeng mawala. Hindi sila natatakot sa atin eh. Kasi ang alam nila, isa lang ang pupwedeng panlaban natin yung boto. Eh nabibili pa nila yung boto. Bibili pa nila yung nagbibilang ng boto. Nabibili pa nila yung nagdedesisyon kung sino ang nanalo at hindi. Di, yun ang dapat nila. Wala na tayong ibang dapat labanan. Hindi natin kailangan mag people power para magpalit ng pinuno. Hindi natin kailangan magpalit ng kasalukuyang nakaupo. Walang ganun. Kailangan lang natin every 3 years and every 6 years yung mga pangalan na nakalagay sa balota, pagkasablay, tanggalin natin. Yung sinabing tanggalin mo doon dahil nag-a-apply sila eh, di ba? Ulit ko, nag-a-apply sila na pamunuan tayo. Kaya lang, pag pinuno natin sila, hindi na sila ang alipin natin. Tayo na ang alipin nila. Mukha lang natin silang alipin habang hinihingi yung boto natin. Pag nakuha na yung boto natin, tayo na ang alipin ulit. Tanggalin natin sila sa listahan natin. Magsasabihin nyo, hindi ko pa alam eh. Hindi ako sigurado sa pangalang ito eh. Paano mo malalaman kung maayos siya kung hindi mo iboboto? Ano to? Kasi para tayong sugal eh. Kung ituring natin ang eleksyon, parang sugal. Dehado, Llamado. Si Juan, Llamado yan. Siya na lang iboto natin. Para okay tayo. Para kapareho tayo ng lahat. Binoto natin yung panalo. Sablay. Sa tingin nyo, maaalala kayo nun? Sa tingin ninyo, bawat individual sa inyo, na ibinoto siya dahil siya yung Llamado, tatama kayo ng piso? Isiin ko nga, wala kayong tatamaan eh. Tatama kayo pa, tatamaan. Diba? Dahil taas ng presyo ng langis, taas ng presyo ng kuryente, yung dolyar, 63 pesos. Diba? Mahal ng bilihin, diba? Hirap magpaaral, baha dito, baha doon. Diba? Oh, nanalo ka nga sa binoto mo. Kasama ka nga doon sa 30 milyon mahigit na bumoto ng panalo. Panalo ka ba ngayon? Lang naman ang tanong doon eh, panalo ka ba ngayon? Nagbabala naman si Senator Judge Peter Cayetano laban sa pagbabago ng bilang ng boto na kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte habang nagpapatuloy impeachment trials. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang requirement para sa conviction batay sa naunang ruling ni Presiding Officer Francis Escudero. Ngayon man muling nabuksan ang usapin nitong nakaraang linggo matapos humingi ng paglilinaw si Senator Judge Erwin Tulfo kung dapat bang ibatay ang 2/3 requirement
sa buong 24 na miyembro ng Senado, nakasaad sa Article 6, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Constitution na walang maaaring makonvict sa impeachment trial ng walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Sa ikadalawampu't araw ng impeachment trial, inusisa ni Cayetano si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabotahe Tang tungkol sa epekto ng pagpapalit ng rules habang nagpapatuloy ang paglilitis. Ayon kay Tang, batay sa criminal law, hindi maaaring baguhin ng rules of evidence habang dinidinig na ang isang kaso. Pinaliwanag din niya na sa kasalukuyang rules ng Sandigan Bayan, sapat ang boto ng dalawa sa tatlong mahistrado upang makapaglabas ng valid na judgment. Pero yun yung tinatanong niya, no? Si Cayetano. So pwede natin galawin yung goalpost. Pwede nating iurong. Pwede nating, di ba? Ang ano ko diyan ano eh. Ang paghahambing ko diyan, paghahalintulad ko diyan is very simple, di ba? Yung mga kumakarera sa isang karera ng takbuhan, di ba? 400 meter dash. Di ba? 400 meter dash. Tapos nagtakbuhan yung anim na karerista. Diba? At isa doon, manok ng Rules Committee. Nung umaabot na sila sa 150 meters, napansin nila, iniiwan na yung manok nila nung isang kalaban. Ang ginawa nila, para hindi makahabol yung mas tumutulin na runner, 'di ba? Nung pagtakbo, lumamang siguro ng mga ano eh, ng mga 60 meters yung manok nila eh. Pero by the 200 meter march, mark 10 meters na lang ang lamang. Ang ginawa ng mga hurado, ginawang 300 meter dash, hindi na 400, 300 meter dash na lang. Bakit? Para malaki ang posibilidad na hindi abutan nung tumutulin na kalaban yung manok nila. Ganun ho ang ginagawa. Ganun ho ang gagawin ng Senado kapag binago nila yung voting threshold. Sa gitna ng karera, babaguhin nila, iuurong nila yung finish line. Para yung manok nila hindi abutan ng mga tumutulin na ibang mga kumakarera, runner, 'di ba? At matalo sa karera. Ugi, 'di ba? Isa sinasabi kong guilty or not guilty si Sara Duterte. Kinasabi ko, stick to the rules. Kaya nawawalan ako ng gane sa majority, sa malaking bilang ng mga senador sa impeachment trial eh. Dahil palagi nilang dinidikdik nung simula yung we don't have to be strict with the rules. This is an impeachment court where sui generis. Excuse me po. Mas dapat kayo istrikto sa rules. Kasi ginugulo nyo ang buhay ng isang kandidato na ibinoto ng 32 milyong tao. Pinigyan ng mandato ng 32 milyong tao Pilipino na mamuno. Eh ilan lang kayo? Pinakamaraming ang boto sa inyo eh. Hindi nyo pakakampi. Diba? Si Robin Padilla. Pinakamaraming boto na ha, na senador yon. Number one senador, 25 plus million. Kulang pa rin ng 7 million sa boto ni Sara Duterte. Tapos didesisyonan ninyo. Sasabihin ninyo, ito ang desisyon ng taong bayan. Hindi na kayo nahiya. Kaya nga ginawang ano eh, lahat ng senador. Kaya all members of the Senate para equal yung representation ng lahat ng bumoto
para sa ini-impeach na officer. Ini-impeach na officer para hindi masayang yung boto nung in-impeach na officer. Tapos si Echapuera nyo, di ba? Yung isa, Rodante Marcoleta, ano, mahigit na 20 milyong boto. Number 5 yata, number 6. Yung isa, yung Bato de la Rosa, number 5. O yun, yun, number 5 yun, si Bato. Echapuera ninyo. Tapos yung mga gusto mag-echapuera, hindi ganun karami ang boto. Di ba? Iba, karamihan ng iba, wala pang 18 milyon. Yung iba nga, na ngak-ngak na ngak-ngak, barely pumasok sa pang-12, di ba? Pero makabanat, akala mo, napakarami niyang boto. Hindi umabot sa 1/3 ng boto ni Sara Duterte. Pero kung makangak-ngak para tanggalin siya, desisyon daw ng taong bayan. Eh, yung desisyon niya ng taong bayan, 32 milyon na nagsabi, gusto nila si Sara eh. Sa'yo, wala pang 12 milyon eh. Ulelat ka nga sa mga senador noong huling eleksyon, di ba? Ibinasura naman ng Quezon City Regional Trial Court, Branch 98, ang motion ni Vice President Sara Duterte na mag-inhibit o kusang umatras sa kanyang grave threat cases si Presiding Judge Maria Angelica de Ramos. Sa order na may petsang September 14, sinabi ng korte na walang sapat na batayan upang kwestiyonin ang pagiging patas ng hukom at walang malinaw at kapanipaniwalang ebidensya na aktwal na bias o prejudgment. Inihain ni Duterte ang motion for inhibition noong September 10, kung saan iginiit niyang tila tinutulungan umuno ng korte ang prosekusyon ng atasan nitong magsumite ng digital evidence na hindi kasama sa unang isinumite nito. Ikinotirin din ang kampo ng Vice Presidente na dapat umatras ang hukom dahil siya at ang kanyang anak ay itinalaga ni Pangulong Marcos Jr. na inilarawan ng depensa bilang political opponent ni Duterte. Tinanggihan ng korte ang mga argumento at sinabi ng judicial appointment ay hindi nangangahulugan ng political representative ng appointing authority ang isang hukom. Sinabi naman ang abogado ni Duterte na si Attorney Paul Lawrence Lim na gagamitin ng Vice Presidente ang lahat ng available legal remedies sa kasunod ng desisyon. Iinatasan din ng korte ang magkabilang panig na mahigpit na sundin ang subjudice rule at iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso na harap si Duterte sa 3 bilang ng grave threats. Huwag na yun ang kanyang mga pahayag sa isang online press conference on 2024 tukol kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Noy House Speaker Martin Romualdez.

0: Inilabas naman ng Department of Interior and Local Government ang bagong mugshots ni dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez matapos itong mailipat sa New Quezon City Jail sa Payatas. Inilipat si Romualdez sa pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology Lunes ng gabi alinsunod sa kautusan ng Sandigan Bayan 3rd Division. Nauna siyang na-confine sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan bago inilipat sa Philippine General Hospital para sa medical evaluation. Unang kinuna ng mugshot si Romualdez habang nasa ospital matapos isilbi ng PNP, CIDG ang warrant of arrest laban sa kanya noong September 7. Nahaharap si Romualdez at tatlong iba pa sa kasong plunder huwag na isang umaroy 7.4 billion peso kickback mula sa flood control at iba pang government infrastructure projects mula 2022 hanggang 2025. Ang mga alegasyon ay nakapaloob sa kasong inihain ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Inilagay naman sa infirmary ng Quezon City Jail male dormitory sa Payatas si dating House Speaker Martin Romualdez matapos siyang ilipat sa pasilidad dalunis ng gabi ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Sinabi ng BJMP na isinailalim si Romualdez sa infirmary kasama sa iba pang persons deprived of liberty o preso na nangangailangan din ng medical monitoring dahil sa kanyang medical needs at mga rekomendasyong iniharap sa Sandigan Bayan. Ayon sa ahensya, alinsunod ang naturang arrangement sa BJMP policies at direktiba ng korte upang matiyak ang patuloy na pag-monitor sa kanyang kalusugan. Iinayak din ng BJMP na pantay at makatao ang pagtrato sa lahat ng preso at walang ibinibigay na espesyal na pribilehyo batay sa katayuan o posisyon. Dumating si Romualdez sa Quezon City Jail alas 6:49 ng gabi mula sa PGH matapos iutos ng Sandigan Bayan 3rd Division na kanyang commitment sa naturang detention facility. Itinakda ang arraignment ni Romualdez at pre-trial sa September 16 ngayong araw alas 8:30 ng umaga. Kinumpirma naman ni Interior Secretary Juanito Victor John Vicremulla na tutungo siya sa France upang kumbinsihin ang mga otoridad doon ay balik sa Pilipinas ang puganting dating Bicol Party List Representative na si Zaldico. Ayon kay Remulla, nasa France si Co at naghain umano ng asylum. Sinabi ng kalihim na layunin niya kumbinsihin ang mga otoridad ng France na hindi dapat pagkalooban ang asylum si Co at kailangan itong ibalik sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, nakikipag-ugnayan na siya sa mga otoridad ng France para ayusin ang kanyang mga appointment at posibleng bumiyahe roon sa loob ng susunod na 10 araw. Naharap sa pag-aresto si Co kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa umano'y 7.44 billion peso kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025, gayon din sa umano'y maalumalyang 289 million peso flood control project sa Oriental Mindoro. Nilinaw naman ni Remulla na nagkataon lamang napupunta rin sa France ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Magkaiba umano sila ng flight at wala siyang alam sa mga plano ng kanyang kapatid. Talaga lang ha. Itinanggi naman ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang pahayag ni Interior Secretary John Vicremulla na denied na ang kanyang asylum application sa Austria at tinawag itong fake news. Ayon kay Roque, wala umanong patakaran na otomatikong itinuturing na denied ang asylum na application kapag lumampas ng 6 na buwan ng walang desisyon. Sinabi ni Roque na nakabinbin pa sa Austrian authorities ang kanyang aplikasyon at hinihintay niya ang final na desisyon. Sinabi ni Remulla na kukumpirmahin pa niya ang detalye kaugnay sa iniulat ang pagtanggi na asylum application ni Roque. Sa Malacanang, iginiti Palace Press Officer Claire Castro na walang batayan ang pahayag ni Roque tungkol sa political persecution dahil may ebidensya umano ang mga kasong kinakaharap niya. Says all. Hindi ko nitutuloy. Kinakaharap ni Roque ang qualified human trafficking case sa kaugnay na umano'y illegal pogo hub sa Porac, Pampanga. May iba rin umanong reklamong may kaugnayan sa land grabbing at tax evasion. Giniita man ni Roque na politically motivated ang mga kaso laban sa kanya kasalukuyan siyang nasa Austria habang hinihintay ang resulta ng kanyang asylum application. A formal announcement ho ang asylum court kapag tinanggihan na ang asylum request mo. Typically, may kasabay yun na deportation order. Kaya kung wala ho tayo nadidinig na deportation order at formal notice of refusal, dinidinig pa yung kanyang apela. Matagal ho yan. Sobrang tagal ho yung anong yung prosesong yan. Kadalasan ho, hihintay nila yung kaupong administrasyon o dispensasyon na makababa bago silipin ng bansang hinihinga ng asylum kung talagang may banta. Pagka meron pa ring banta, pag alis ng kasalukuyang dispensasyon, ibibigay yung asylum. Typical yun. Typical yun. Katulad nung kay Joma, katulad nung ilang mga komunista na nagtago sa Netherlands. Nakailang administrasyon bago sila binigyan ng permanent asylum. Kasi merong tinatawag na existing threat. Ganun yun. At least, I think ganun yun. O, tama na. Ayoko na. Wala na ako oras. Abangan ang susunod na palatuntunan ang RJ Patrol ni Angelo Almonte. Susunod yan sa inyong Morning Report Pilipinas. Mas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. VZRJ, 8:10 AM Radyo Bandido. Dito pa rin po si Ira Panganiba. Keep cool, stay focused at sports lang. I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I will see you tomorrow. Bye-bye, guys. I'll see you tomorrow. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate
2: sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
4: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
4: dito lang sa
5: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
6: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
6: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
9: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
6: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
10: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
6: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Yes!
4: RJ Patrol!
3: Hey! Teka, mukha yata akong magpipritz ha. Good morning mga ka-RJ Patrol. Welcome po, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. On a Wednesday, it's RJ Patrol time. September 16, 2026. Natsyempohan tayo ng clearing operation dito sa pinasok nating mga kalye. Andyan yung stag ni Colonel Bong Nebrija. Almost standstill tuloy yung traffic. Pero kahit anong adjust natin sa oras, alas 7 ang maalis, talagang volume talaga, tingin ko parang kumikitid yung kalye dahil sa dami ng sasakyan. Dapat mga 6 na lanes man lang, 3 lanes sa side, both sides, on the other sides. Pag natetenga, di ba ako mismo nagsabi noon, huwag kang mag-tantrum. Huwag kang mainis. Dahil baka talagang distinct ka na diyan ka lang muna. Huwag kang munang magulo. Parang ganun, di ba? Mga ka-RJ Patrol. So, kinakalma natin yung ating damdamin, no? Kalooban. Kalmadong kalooban, mga ka-RJ Patrol. Para hindi tayo, sabihin na natin, na maapektuhan ng ma 17 years ago. Maapektuhan yung ating sarili. Oh, puso. Puso mo. Huwag kang masyadong may problema. Andiyan na si Buenamano, Rick Oracion. Magandang umaga, Sir Angelo. Magandang umaga, Rick Oracion. Praying and happy. Happy on a Wednesday. Yung mga may puso. May puso talaga si Rick Oracion. Randy Santisas, listening, number one as always. Thank you, Randy Santisas. Thank you very much for your support sa RJ Patrol. Na-late tayo at alam mo na, huwag daw tayong mag-tantrum. Huwag tayong mainis. Ganun lang daw talaga. Teka, naghahang pa rin yung ating mga gadgets. Ay, huwag rin tayo mainis, siyempre. Huwag tayo mainis kapag nag-hang yung gamit natin. Just a second daw, sama. Nagloko daw yung mga gadget. Ano ba itong, ang daming paalala? Kailangan daw kumonsulta kay Gemini. Ask Gemini about it. Huwag, masyado naman tayong, tawag dyan, yung dependent kapag nagkataong ganyan. Alright. Anyway, ano ba ang topic natin ngayon? Parang prosecution lang, ha? Saan ba yung tanong ko? Narinig nyo ba yun sa panig ng prosecution kahapon? Sana nga ba yung tanong ko? Alright. Ganun lang talaga po, mga ka-RJ Patrol. Talagang, let us, enjoy the view. Enjoy whatever is in front of us. Easy-easy lang po tayo para hindi maapektuhan yung ating mga puso. Sabi nga, nagtataas. Anyway, sa praising the Lord, hindi naman tayo nagkakaroon ng ganun na mabigat na yung tungkol sa alta presyon. Thank you. Thank you, Lord. At hindi tayo nanganganib sa mga ganong klase ng discomfort, sakit, kapag nagluko ang mga gadget. Kaya mahalagang huminga muna ng malalim at manatiling kalmado. Yung ba yung mensahe ngayon? Yung ba yung mensahe natin ngayon? Ngayon ang aabangan natin yung sa impeachment court, syempre. Sa impeachment trial, ay wala pong isasalang na witness sa witness stand. Amichi Correy, ngayon, yung mga mahistrado, dating Supreme Court Justices, former Chief Justice, tatlo, at yun nga, may meron daw silang ihahalong Dean of College of Law ng San Beda, si Father Ranhil Aquino ba yun? Uy, bakit may nahalo? Talagang sinasabi natin, gagawin lahat ng paraan para makahataw, makapanggulang. Yun ang word for the day. Makapanggulang lang, makapandaya lang. Hindi naman daya na, obvious na obvious. Nanggugulang lang. Kaya lahat ginagawa. Double time. Siguro ang lalaki ng kinikita ng mga nasa PR group ng anti-Sara Duterte. Double time sila, trabaho ng trabaho, nag-iisip kung ano talaga yung gagawin lahat para makapanggulang lang dyan sa sinasagawang impeachment trial na yan. Alright, update ulit tayo sa impeachment trial. Report, defense panel inihayag na nakahanda silang ipaliwanag ang net worth ni Vice President Sara sa tamang panahon ng kanilang pagpresenta ng mga testigo. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Sa pulong balitaan sa Senado, sinabi ni Defense Panel Spokesperson Attorney Michael Powa na may nakahanda na silang paliwanag sa pagtaas ng net worth ni Vice President Sara Duterte at ito ay kanilang ilalahad sa tamang oras ng kanilang pagpipresenta ng mga testigo. Ayon kay Powa, mayroon silang sariling istatiya tungkol sa bagay na isyo sa Vice Presidente, subalit hindi nila aniya ibubunyag ang mga detalye. Aniya na pag-isipan na rin ng depensa kung paano nila ito gagawin sa tamang oras at kumpiyansa na may papailawanag ito ng maayos. Ayon pa kay Atty. Powa, record custodian lamang ng ombudsman si Atty. Karen Batu at hindi ito makapagbibigay ng konklusyon kung may illegal o hindi dineklarang yaman sa SALN ang Vice Presidente.
6: Pero I think kung kailangan ipaliwanag yung mismong pagtaas, I think that will come dun sa parte naman po ng depensa. Kung talaga kailangan namin ipaliwanag, no? Dun pa darating yun eh. Kasi sa ngayon talaga, yung kay Attorney Batu, if you notice, she is testifying based on her personal experience, diba? O yung napapansin niya sa trabaho niya. But lahat po kasi yun ay hindi conclusive and Attorney Batu was very careful. Diba? By saying na she cannot conclude on these matters. So that kung talagang kinakailangan ipaliwanag yung mga bawat pagtaas, that will either come in the later witnesses or sa mismong ebidensya na po ng depensa.
5: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Maraming salamat, Jojo Sikat, sa update na yan. Nangyari ang kahapon, si Doctor. Attorney Karen Gato ba? Yung pangalan niya. Siya po yung nasa ombudsman, yung sa Central Records pinuno. Central Records Department ng Ombudsman. Yung may custody. May custody sa mga records, lalo records ng mga government officials na nagpile ng tawag dyan, SALENS, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang isang opisyal ng gobyerno. Masasabi nating matindi talaga ang focus. Gigil. Sabi nga, gigil. Gigil. Teka man na. May mga nag-red flag sa atin pero hindi natin mabuksan. Ano ba yun? Not enough. Yun. Yun sinasabi. So yung nangyari kahapon actually ay nahahack na yata tayo. So, nangyari kahapon ay mga paglilinaw lang po nangyari. Paglilinaw na... Okay. Doon sa mga dokumento na sinumite ng respondent, Vice President Sara Duterte, napatunayan na talaga namang walang eksplikasyon o walang paglilinaw na inilabas yung witness ng prosecution panel na siyang may hawak ng mga records sa ombudsman tungkol sa mga SALENS ng mga government officials. Particular dito, specific, kay Vice President Sara Duterte. Ang napatunayan kahapon ay talagang wala silang grabe ha. Ayaw na magbukas ng ating cellphone. Pero hindi tayo dapat magalit. Sabi nga nila, huwag magalit. Huwag mag tantrum. magsaya. Dapat tayong magsaya. Alas 9:30 na po ng umaga. Patuloy pa rin tayo sa ating RJ Patrol. Kumusta kayo mga ka-RJ Patrol? Kayo ba ay on a midweek kay... tapos na sweldo kahapon. Ha? So, sinasabi, kayo ba ay may kinakaharap na ano? May kinakaharap na bagabag man lang? So kalamayan la, palagi ang loob. Palagi nating sinasabi yan. At kung saan man tayo dinala ni Lord, doon na lang tayo. Makontento ano po. O, yung kaninang report ni Idol Ira Panganiban na may naglalabas ang balita na na-deny daw po. O, na-disapprove, kumbaga. Yung application for political asylum ni dating palace spokesperson panahon ni Tatay Digong, si Attorney Harry Roque sa Austria ay fake news yata. Fake news. Bakit kaya nagkakaroon ng ganong mga ano yung ating mga kababayan? Ano? Ugali. Yung mga walang magawa sa buhay para lang magkaroon ng manggulo sa isipan ng kapwa-tao, gagawa ng fake news na parang totoo yung fake news na yun. Parang naalala ko nung araw yung makapamerwisyo. Ano po? Hindi nyo ba naisip yun? Yung na nakakapamerwisyo sa kapwa ay masamang ugali yun, masamang gawain yun. Naalala ko nung... Anong taon ba yun? Nandito ako sa... Doon ako sa Philippine Airlines. 1987. 86, 87. Kasama po ako sa isang parang civilian ano, parang communications group bago ako nag-broadcaster. Ang dami ko pong dinaan ng trabaho. As early as 17, 19, karate instructor na po ako. Tapos, napunta ako sa isang radio dun sa Davao, the Queen Radio of the South, DXGE. Pagmamayari ng isang Ginoong Jeronimo Cruz at Dr. Esther Peralta Cruz. Doon ako na padpad dahil naging instant ano ako broadcaster noon as early as I was only 19 years old. Tapos napunta ako sa military. Andun ako sa Maguindanao, nababanggit ko, for 3 years hanggang 1978. Tapos nasa Philippine Airlines. Tapos, yun nga, may mga barkada tayo, mga katropa tayo na nasa communications group na ang iba, ayos lang naman yung iba. Pero ang may ugali yung ibang kasamahan natin sa communications na masaya sila nakakapag-jam ng frequency ng radyo. Kasi nung araw, mga ganun taon, 88 to mga 91, ang gamit na radio noon, na communications radio, no? Transceiver tawag doon, nag-transmit, nagre-receive. Yung Roger, Roger, Baker, Baker, mga ganun-ganun, di ba? Oscar Kilo, Tango Yankee, mga ganun ang sagot. VHF pala. Very high frequency radios lang gamit namin noon. Pag ganun po, pwedeng yung user gumagamit ng mga ganun, yung transceiver na yung radio, ay pwedeng makichismis doon sa ibang frequency. Kaya nilang pasukin yung ibang frequency. Kaya nilang

0: ko, ano bang saya kapag nakakapag-jam ka? Sabi nila, kapag hindi ako nakapag-jamming o nag-jam ng communications o yung usapan dyan sa communications, sa radio, VHF, parang hindi solve ng araw ko. Ganun. So yung kanyang pamemerwisyo, yun ang nagpapa-ano sa kanya, excite sa kanyang buhay. Di po ba? Tulad din yan, mga gumagawa ng mga fake news, yung gumagawa ng mga, siyempre, pinagtitiyagaan nilang ma-practice itong AI ngayon. Oo. Artificial intelligence na gamit. O, kayang-kaya na gumawa ng parang mga dula, drama, at yung pagko-clone ng boses, itsura, para hindi sila liable for cyber libel. Gagawa nila ng parang avatar o yung kunyari ay nag-iiba ng konti yung itsura. Ililis nila ng konting-konti lang. Pero yun pa rin. Yung boses, yun pa rin yung tao na pinoproject nila doon sa kanilang pinopost. Nililis kasi gusto nila parang troll ng isang grupo. Gusto nila yung pinopropagate, propaganda ng kanilang grupo. Yun ang ma-mind condition sa mga nanonood o nakikinig. Oo. Para may ibentahe sila sa labanan ng propaganda. Uy! Sino tong si Thinking Pinoy? RJ Nieto, tinalaga ni President Bongbong Marcos bilang Assistant Cabinet Secretary. Aba, kamukha ni nakahiga sa dibdib ni Presidente. Thinking Pinoy. Saan ko ba na-encounter si Thinking Pinoy? Assistant siya ng Cabinet Secretary. Sino bang Cabinet Secretary? Benhar Abalos? Attorney Benhar Abalos. Ito na. Dating DDS vlogger na si RJ Nieto, tinalagang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Report ng DCRJ reporter, Chona Yu. Chona.
1: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating DDS vlogger na si RJ Nieto o mas kilala bilang Thinking Pinoy bilang bagong Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Ito ang kinumpirma ng tanggapan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos. Nakatutok ang nasabing tanggapan sa pagko-coordinate at pagpapatupad ng mga prioridad na programa, proyekto at polisiya ng administrasyon. Inilabas sa Malacanang ang appointment paper ni Nieto nitong September 1. Si Nieto ay kilalang content creator at dating kolumnista na naglingkod din bilang consultant ng Department of Foreign Affairs at ng Social Security Systems noong nakaraang administrasyon. Nagsilbi rin ito bilang part-time instructor sa Bulacan State University at naging kolumnista sa Manila Bulletin. Si Nieto ay kilala bilang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu. Anong basa niyo doon, mga ka-RJ Patrol? Dating DDS vlogger. DDS. Alam niyo na pag ganun. Ano ba yung DDS? Dugong dakilan samahan? Napunta po ako sa launch noon eh, PDDS noon. Dugong dakilan samahan, something, PDDS. Pagkakaisa ng dugong dakilan samahan. Pero kapag sino nga ba yung si Arturo Las Cañas, yung sabi ay magte-testify sa ICC laban kay Tatay Digong, ang DDS sa kanya, ang ibig sabihin ng DDS ay Davao Death Squad. Pag ngayon sa politika, Duterte,

0: Duterte's supporters. ganun ba yun? So, mabigat pala yun. Oo, ngayon, antindi ng paghilig sa balikat ni Presidente ni Thinking Pinoy, ha? Thinking Pinoy, parang Thinking Pinoy. Ah, di ba? Yun yata naging BFF nung naging kasama ko sa DCAR noon. Hindi ako nakakamali. Thinking Pinoy. Correct me, ha? Pero ang nag-circulate na kwento doon, ito ang nambuyo doon sa isang anchor doon sa DCAR na talikuran yung may-ari ng SMNI, Pastor Apollo Giboloy. Ito daw si Thinking Pinoy. Hindi lang ako sigurado kung ito nga ba yun, si Thinking Pinoy o ba si Banat Bay. Ray Joseph Pengson Nieto. Yan ang pangalan niya. May isang konsehal, city councilor sa Maynila, Nieto, ano po. Thinking Pinoy, Assistant Secretary sa Office of the Cabinet Secretary, Office of the President. Siyempre, ang Cabinet Secretary, si Benhar Abalos, si Secretary Abalos, makikita sa appointment paper na may petsang September 1, 2026, na posisyon ay pinagkaloob sa kanya ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Nieto ay matagal nang aktibo sa political commentary, social media, at nakilala sa pangalang Thinking Pinoy. May kasaysayan din siya ng pakikilahok sa political discourse at media commentary bago ang kanyang bagong government appointment. Nagpasalamat naman si Nieto sa pagkakataong makapaglingkod sa gobyerno. I am truly grateful for the opportunity to serve the Filipino people. But I am also aware that this is a difficult time for the country. May papitik pa kunyari, ha? So, thinking siya, eh. Pag sinabi mo thinking, analyzer, ha? Nag-a-analyze, nag-evaluate, ha? Ang galing, oh. Yung mga malalakas makabash dyan, makamura, etc. sa ibang politiko natin, please make sure nagbabayad din kayo ng tamang buwis, taxes. Kasi baka kayo mabalikan, tingin muna sa salamin. Yung mga aligasyon, ang mga mali-maleta tungkol sa SALN. Hindi buwis ang tinatanong doon. Deklarado ba yon sa kanilang mga SALN being government employees? Government service employees, mga yan. Importante. So, yung mahilig magmura sa mga politiko natin, ang sabi, sana make sure kayo'y nagbabayad din ang tamang buwis nyo. Kasi baka kayo mabalikan pagdating ng panahon. Tatak Duterte yan eh, pagdating ng panahon. Pag may Tatak Duterte ang nakaupo sa gobyerno, pinakamataas na pwesto, kung sakali, ha, hindi naman natin sinasabing sigurado, ay magtago na kayo. Mag-ibang bansa na kayo. Isa pang report, ang yari, nasa nang naturalized, anyari pala. Anyari, nasa nang naturalized players natin. Ayon kay Senator Bongo. Report ng DZRJ Reporter. Jojo Sikat. Jo.
1: Kasunod nga ng pagkaka-eliminate ng Gilas Pilipinas sa 2026 Asian Games na defending champion pa naman sa men's basketball, natanong ni Senator Christopher Bongo kung ano na ang nangyari sa naturalized players ng ating national team. Ayon kay Senate Committee on Sports Chairman Senator Go, nakakalungkot at nakapanghihinayang na hindi man lang nakalaro sa Asian Games ang tulad ng basketball pro na si Benny Boatwright na minadali pangaraw ang naturalization sa isang special session ng Senado. Dahil dito, binanggit ni Go ang posibilidad na silipin ng Senado ang estado ng mga naturalized athletes bilang bahagi ng oversight function nito na naghahain at nagsusulong ng batas para sa naturalization ng isang dayuhan.
2: Sabi ko, sana yung naturalized player natin na minadali nga natin ipinasa rito, sponsored by Senator Kiko Pangilinan. In fact, isa pa nga yun sa reason no, na nagpatawag ng special session dito sa Senado. Pero nagtataka po tayo kung bakit hindi po na naihabol. Nakakalungkot po, sayang. Sabi ko, sana yung mga ibang naturalized players na pinasa natin dito na sana makakatulong dahil sila yung mga malalaki at maaring makatulong sa atin sa rebound. Isa po ito sa titingnan natin, Mr. President, kung sakaling magdinig tayo rito sa Senado. What went wrong? Ano pong nangyari sa mga naturalized players natin na maaring magamit natin? Dahil ginawa po natin ang trabaho natin dito na may pasa rin po ito.
1: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Isa pa report, PNP San Pedro naghatid ng mas madaling firearms license renewal sa mga may-ari ng baril. No, sana all, ah. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
3: Mas naging accessible at convenient para sa mga firearms owner sa San Pedro City ang pagproseso ng renewal ng kanilang expired license to own and possess firearms o LTAP at firearms registration. Isinagawa ng PNP sa San Pedro Component City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Reynaldo Vito, Chief of Police, ang dalawang araw na renewal activity sa third level ng isang galeria sa South. Layunin ng aktibidad na mailapit sa mga firearms owner ang proseso ng renewal, particular sa mga kailangang mag-update ng kanilang expired license at firearms registration. Binigyan din ng PNP ang kahalagahan ng responsable at legal na pamamay-ari ng baril. Paalaala ng pulisya, kakibat ng pagkakaroon ng firearm ang responsibilidad na tiyakin ng wastong paghawak, ligtas na pag-iingat at paggamit nito, alinsunod sa umiiral na batas at mga regulasyon. Pinapayuhan ng mga firearm owner na makipag-ugnayan sa kinaukulang tanggapan ng PNP para sa kompletong requirements, renewal procedures at iba pang concern kaugnay sa kanilang LTAP at firearms registration. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Romel Madrigal. Balita ko, nagkakahigpitan dyan sa pagpapaproseso ng license to own and possess firearms at firearms registration. At dahil dun sa mga pronouncement ng DILG, boss ng PNP ang DILG, Secretary John Vic Remulla. So, medyo nagtitingin sila. Alam po ninyo yung anomalya na discovery natin dyan sa tungkol sa firearms law o proseso ng pag-acquire ng lisensya, license to own, o kaya firearms registration. Doon po nagkakagulo sa, kaya pala medyo naantala yung aking proseso dahil senior citizen na po ako. Busina. May mga hindi pa pala nag-senior o kaya hindi naman PWD. Yung PWD na pwedeng pumasa sa neuropsychiatric examination to possess a firearm. Malaki po diskwento kasi dyan. Ang sindikato daw po sa loob, kinoconvert nila yung isang regular civilian applicant for license to own or kaya register a firearm, kino-convert nila into ang classification ay senior citizen. Tulad ko, pag regular civilian payment para maka-acquire ka ng permit to carry ay umabot sa 14,000 to 16,000, 2 years validity para madala mo yung baril mo outside of your residence. Pero sa senior citizen, 250 pesos. I don't care kung bigyan ko pa yung mga nagpo-proseso ng 2,000, ganun, 1,500. Napakababa po compared sa 14,000 o 16,000 kung civilian ka. Senior citizen's discount po yun. O kaya, reservist discount. Kaya kung minsan, kahit na hindi reservist, pinapasok daw po sa kanilang sistema na gano'n ang classification, reservist, yung pala hindi. So kaya pala medyo sabi ko na, kaya pala na-delay yung request ko to amend yung aking license to own and possess firearms. Kasi yung aking sa tagal ng mga pagiging gun holder ko, hindi na palitan yung classification ko to senior citizen from civilian gun holder. So naglakad ako. It took me 1 month. Anyway, pero gusto kong banggitin ang medyo nakatulong sa akin dyan, yung chief of staff ng civilian security group, si Colonel Arniel Valones. Sergeant Desena dito sa one-stop shop dito sa Campo Carame. Finally, kahapon, nakuha ko. Na-convert, napaprint, napabagong print out ng card ko as senior citizen. Yehey! So, makaka-apply na ako ng permit to carry at the cost of 250 pesos. Mantakin mo yun. Wag nyo nang tanungin kung all along mula nung panahon ni, ang last permit to carry ko ay panahon pa ni Chief PNP Attorney Archie Gamboa. Pumalit kay Oka, Chief Oka, Oscar Albayalde. So, wag nyo nang tanungin kung mula noon na wala akong permit to carry ay huminto rin ako sa pagdadala ng baril ko. Secret! Sabi ni Sheila Arbues, ang relo ng anak ni Rafi Tulfo na Congressman, ni Senator Rafi Tulfo, na Congressman na nagkakahalaga ng 5.5 million pesos, pwede na pampagawa ng sarili mong bahay. Ang tanong ni Sheila, galing ba yan sa flood control? Eh, yung guess mo, Sheila, is as good as mine. Charito Cabrera Dayana, matalino yan, scholar yan sa ibang bansa. Siya si RJ Nieto. Ah, sabi ni Charito Cabrera, kilala pala niya si blogger, si Thinking Pinoy. Scholar daw sa ibang bansa. Siya si RJ Nieto. Charito Cabrera Dayana, ang talino niyan ay parang si Sas Rogando Sasot. Hindi naman to LGBT, ha, Charito, ha. Alam ko mayroong bumabalot na rainbow doon sa binanggit mong pangalan na huli. Anyway, Jaime Samoya Bernante, basta zip-zip ka. Panig sa kanila, di ka mawawalan. Meron ka. Zip-zip pa more. O, napag-uusapan yung zip-zip. Napanood ko yung post ni Congressman Atrasabant Este, Benny Abante ng Maynila. Kailan ba talaga banggitin pa si Sara Duterte dun sa pag-justify niya sa statement niya na o naman, entitled naman ang presidente na magkaroon ng confidential and intelligence funds to the tune of 5 billion ba yan or magkano ba yan? Eh, kailangan niya yan, sabi ni Congressman Atrasabant, Benny Abante. Kasi daw, being Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, ang lawak ng kanyang responsibilidad. At saka yung threat sa buhay niya, ito na, may kahalong politika na yung statement niya. Good na sana sa umpisa eh. Bandang gitna, narinig na yung, siyempre, may threat din yan, lalo sa galing sa kampo ng Vice President, Sara Duterte. Babanggitin pa talaga yun. At nag-i-insinuate siya na may threat. Oh, siyempre, dahil nagbanta, di ba? Kung tatanungin mo naman siya, parang mo nalaman na may threat siya ni... Tinitreaten siya ni Vice President. Di ba nagbanta si Vice President? Papapatay niya ang Pangulo at First Lady at si Martin Romualdez. So may threat. Okay na, tama na. Good na, tama na yung kwento. Ma'am Ina Gray, thank you. Good afternoon, Sir Angelo Almonte. Thank you, Ma'am Ina Gray. Sheila Arbues, grabe taas na ng gasolina. 5 pesos ang dagdag at tuloy-tuloy daw ang increase. Yes, balita ko, tataas pa rin hanggang next week. Paano ba yan? Baka mag-work from home ang iba. Ako nga eh, palagi nata-traffic. Nagtityaga akong mag-kotse. Para lang live ako dito sa studio. Napapanood niyo ako ng live. Parang naiinganyo ako mag-via Zoom na rin. Oo. Work from home na rin. Broadcast from home. BFH. So, Charito Cabrera Diana. Kaya nga yung minsan lang nagtanong si Lapid, Senator Lapid, nagtawanan pa sila dahil wala daw politiko ang nagsasabi ng totoong Sal-N. Oh, biro mo yan, Charito Cabrera Diana, na basa mo pala yun sa mga mukha ng mga nagtawanan. Na walang politiko na nagsasabi daw ng totoong Sal-N. Pero ang narinig ko sa umpisa talaga, sa statement ni Senator Lito Lapid, yung ordinaryong Pilipino hindi nakakaintindi na kung anong ibig sabihin ng Sal-N. Pwede ba paki-explain? Jaime Samoyo Bernante, Sir Angelo, nagulat sila sa Sal-N ni VP Sara mula 2007 up to 2025. Bakit lumaki daw doble pa mga Kong may businesses? Eh kayo yung Kong Senador. 4 years pa lang, bilyones na ang pera nyo. Ano negosyo nyo? Nagtatanong lang si Jaime Samoya Bernante. Mercy Fernandez Narciso, good morning, Sir Angelo. Good morning, Mercy Fernandez Narciso. Ma'am Ina Grace, caller ni Lizatanas, si RJ Nieto. Ganon? Ano pala siya? Ang sponsor niya sa scholarship ay si... Sino ba si Lizatanas? Secret! Eh sabi, ang galing talino niyan, parang si Sastro Gando. Si Luz Papa, thank you. Dati silang magkaibigan, Sastro Gando, Sastro Thinking Pinoy. Tama! Hindi ako nakakamali. Yun nga yung nagbigay ng assurance na hindi ka mawawalan. Sumakay ka lang dito sa bangka ko. Sabi niya doon sa kasama natin doon sa SMNI. Ma'am Ina Gray, abante, lumayas ka na at di ka naman nanalo. Tama ka, Ma'am Ina Gray. Nagtatanong lang tayo, bakit walang ginagawa yung COMELEC? Ano? Eh, nagsabi Supreme Court, bawal yung second placer paupuin. Di ba? Pero ang tanong kasi, does it apply to a congressman? Kasi kung local government unit, governor, vice governor, or mayors, vice mayors, and so forth, pwede yun. Pero sa congressman, hindi ko alam. Teresita Cruz Aguiling, good morning, Sir Angelo. Alaga daw ni Liza Marcos sa UK pa pinag-aral. Ang galing mo, Teresita Cruz Aguiling. Sheila Arbues, gay yan si RJ Nieto. Gay pala yan? Gay? Nako po. Good morning, Sir Angelo. Alaga daw ni... Oh, di ba? Sheila Arbues. Gay pala din yan. So, kaya pala sila nag-a-appear ni Sasro Gando Sasot. Ma'am Ina Gray, lagi pang nananalo sa sweepstakes. Ha? Adi ang yaman na nito, Ma'am Ina. Oh, magkakano ba yung napapanalo niya doon? Charito Cabrera Diana, tismoso yung si Mang Canor, Benny Abante. Sabi niya, hiwalay na ba ang mag-asawang VP Inday at Man Scarpio? Mency May, paano lahat sila sa Senado, sinungaling? Good morning po, Sir Angelo. Thank you, Mency May. Teresita Cruz Aguiling, yung anak ko halos ayaw na niya gamitin ang car niya, mabuti na lang at malapit lang. From Paranaque to airport lang. Biyahin niya palagi, kaya kahit paano, tipid siya sa gas. Gayaan mo si Ira, panganiban, pumili ka ng hybrid car. O yung pure e-vehicle. Alaga pala. O kaya pala. Yun nga yun. I'm quite convinced na ito nga yung nang kumbinsi kay Mike Abe para suwagin si Pastor Apollo Kipuloy. Anyway, on a Wednesday, thank you for joining RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: KZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Alex Ridson. Boss of OpenAI, Sam Altman, has urged the world to treat his industry's ability to do the right thing, adding that now was the time for a reset in the development of artificial intelligence. Some AI agents have recently escaped from test environments to hack other companies. The US Defense Department says the war with Iran has led to shortfalls in munitions and a bottleneck in production. The White House said the US military had enough arms to serve all President Trump's strategic goals. A Republican congressman has filed articles of impeachment against the U.S. Defense Secretary. Representative Thomas Massie accused Pete Hegseth of abusing his office by launching 4 unauthorized wars and military operations. The U.S. Secretary of State has announced visa restrictions for South Africans responsible for race-based discrimination. Marco Rubio said the South African government had failed to address U.S. concerns about the white minority being targeted. There's little evidence he can justify the claims. The Saudi military says it shot down a drone flying towards Mecca. It blamed the Houthis for an attack, which it said crossed a red line. The officials denied the group posed any threat to Mecca or other holy sites. NASA said it has successfully activated the high-resolution infrared camera on board the latest space telescope. It will allow scientists to explore vast regions of the universe with unparalleled precision. Many artists have pulled out of Ed Sheeran's US tour after Macklemore was dropped for making pro-Palestinian comments. Sheeran said it hadn't been his decision to remove the rapper. And Lionel Messi has been called up for a farewell appearance for Argentina at a home international next month. The striker announced his retirement from international football following the World Cup final. BBC News.
8: You're listening to the news from the BBC.
9: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ng gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio Bandido, 8:10 AM.
11: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
12: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
13: Johnny Gomez Live. Name, Johnny Gomez. Occupation, broadcaster. Program title, Johnny Gomez Live. Station, DZRJ 810 AM. Address, at large, at large, at large, at large.

0: Alright, muli po nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live. Salamat ha, thank you so much. Nakita ko po, hindi tayo iniwanan ng ating mga kababayang Pilipino sa ating sabayang panonood. Dito po sa paglalahad ng argumento ng mga dating maestrado, former Supreme Court Chief Justices, no? Na si Davide Panganiban Puno at Associate Justice Ascuna. Himayin natin, ito pong kanilang ginawang pagtalakay dun sa threshold. Pero alam po ninyo na ako po'y katulad dun sinabi ni Chis Escudero, marami tayong natutunan. Marami pong tumalino siguro sa atin. I don't know, sabi ni Ma'am Ena Gray, parang marami din daw pong umiyak eh. Sadali lang ha, babalikan natin ang inyong malayang talakayan mga tropang JGL. Narito muna ang magkasunod na pagbabalita ng ating mga DZRJ, Radyo Bandido TV Reporters. Standby lang si Jojo Sikat. Unahin ko balitang bit-bit mula po naman kay Rommel Madrigal. Bel, magandang umaga sa iyo. Please come in.
1: Hindi na kailangan magpunta sa magkakahiwalay na tanggapan ng mga kawaninang ng pamalalunsod ng IMOS para asikasuhin ang kanilang mga concern sa government benefits. Isinagawa sa Wellness Center ng New Imus City Government Center ang one-stop shop fair na inorganisa ng Office of the City Human Resource Management Office o OCHRMO. Tampok sa aktibidad ang mga serbisyo ng Government Service Insurance System o GSIS, Social Security System SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Layunin ng programa na mapadali at mapabilis ang mga access ng mga empleyado ng city government sa mga serbisyo at transaksyong may kaugnayan sa kanilang membership, benepisyo at iba pang concerns. Sa pamamagitan ng one-stop setup, maaaring masikaso ng mga kawani ang kanilang mga pangailangan sa isang lugar sa halip na magtungo pa sa iba't ibang tanggapan. Binuksan ang serbisyo ng one-stop shop fair nitong September 15 sa Wellness Center. Ang ganitong setup ay bahagi ng pagsisikap ng city government na gawing mas accessible at convenient ang mga serbisyong kailangan ng mga kawani sa kanilang trabaho at benepisyo. Ako si Rommel Madrigal nagulat sa DZRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng baigit marami balitang bit-bit mula kay Rommel Madrigal. Dumako naman tayo sa kinaroroonan ni Jojo Sikat. Good morning, Joe. Please come in.
2: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na haharap siya sa Department of Justice kasunod ng kumpirmasyon na natanggap na niya ang subpoena kaugnay sa reklamong obstruction of justice na inihain laban sa kanya ng PNP. Ayon kay Padilla, sa kabila ng payo ng kanyang abogado na hindi naman kailangan humarap, ay nakahanda siyang tumalima sa utos ng DOJ. Sa September 25 at October 9, alas 2 ng hapon, pinaharap ang senador sa punong tanggapan ng ahensya sa Ermita, Manila. Sa ngayon ay pinag-aaralan pa nila ang kaso at mga dokumentong isisusumite dahil kahapon lamang nila natanggap ang subpoena. Naninindigan muli si Padilla na hindi niya itinakas mula sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate Building no madaling araw ng May 14, 2026. Aniya papatanong patanong na pagtakas na nangyari ay nakadaan sila sa libo-libong mga pulis na nakabantay noon sa loob at labas ng Senado. At iginit pa niya na inihatid lang niya sa kanyang sasakyan si De La Rosa. At pagkababa dito ay wala na aniya siyang naging kontak o komunikasyon mula sa kasamahang senador.
3: Ano po yung binubulong sa akin kanina nung aking abogado? Ganun na ganun. Pupunta ka ba sa ano? Opo, siyempre. Kahit po ang advice nila ay wag na, hindi na kailangan. Pero siyempre, yaan po ay paggalang sa ating mga namumunong opisyal. Uy naman, walang takas na naganap. Napanood nyo naman yung CCTV. Kaya naman, meron man ganun tumakas. 2,000 pulis ang nandi dito. Meron man pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Panoorin na lang natin ang CCTV kung meron naganap na pagtakas. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis?
2: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bitbit mula kay Jojo Sikat mula po sa Senado. Palagay ko, Mr. Senator, the best

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday.

0: from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig, tagasubaybay at tagapanood ng palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasaimpapawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sana po sa ating mga ka-senior citizen, gising na kayong lahat at naway, malakas at malusog pa rin kayo. So, si Don Pepot, mababatiin po muna natin.
2: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
1: Okay, all right. Ano po? Ayan. Kaya sa mga nag-aalmusal, siguruhin po kumain ng once or twice eggs a day, ha?
2: Yes.
1: Sa o dalawang itlog sa araw-araw ang dapat po nating kainin, lalo na kung kayo po ay senior citizen, sapagkat marami po tayong nakukuhang vitamina, ha? Halos lahat ng vitamina ay nasa itlog, ha?
2: Yes.
1: Hindi po yung itlog ni Pedro, ha? Hindi itlog ni Juan, lalo hindi po itlog ni Pepot, ha? Ni Don Pepot, ha? Kung hindi itlog po ng manok.
2: Yes.
1: Itlog ng manok ang ating pong kakainin. Baka magkamali kayo ng dinig, eh. Yung itlog ng inyong mga asasawa ang inyong kakainin. Hindi po itlog ng manok. Yan, maliwanag ho. So, kailangan medyo tatawa na tayo dahil nakakainis na po itong araw-araw na ating tinatalakay na issue na puro impeachment, ha? Puro Bongbong Marcos Jr. ang ating Pangulo, Vice President Sara Duterte, na sana naman dinadasal ko na ang ating susunod na mga tatalakayin ay yung pag-unlad ng bansa. Yung mga gagawing hakbang, gagawin nila mga proyekto, gagawing mga programa para sa ikauunlad ng bansa at para sa ikaangat ng antas ng pamumuhay ng marami po nating mga mahihirap at naghihirap na mga kababayan. Eh, 19 trilyong pisong mahigit po ang utang ng bansa. Pero wala naman po tayong nakikita at wala tayong alam na proyekto o programa, ha, para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Ha? Kaya nalilito po ang taong bayan, nangangamba, ha, at natatakot dahil sa maaaring tanong sa kanilang mga kaisipan na ano na kaya ang magiging kinabukasan ng aking mga anak, aanakin at mga aanakan pa.
2: Yes.
1: Sa tila walang direksyon po, ha, na palakad ng ating kasalukuyang administrasyon. Wala po tayong proyektong nakikita. Walang programang inilulunsad. Ha? Mabuti pa yung lalawigan ng Laguna. Maraming mga magagandang programa sila,
2: yes,
1: na inilulunsad para sa kanilang lalawigan at higit sa lahat para sa kanilang mga constituent. Pero ang ating national government ay wala tayong naririnig. Ha? Ngayon, ang naririnig natin, itong si Batman na tagabulong ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na magtataas na naman ng buwis. Magtataas na naman po ng buwis habang hindi pa natin nariresolba ang katakot-takot-takot na mga problema ng bansa. Ito lamang tinatawag nating paglalantad ng katotohanan. Hindi pa po matapos-tapos, ha? Maaaring sinasabi nila, ayan nahuli na, nasa Payatas jail na, di umano itong dating speaker Martin Romualdez na isinasabing siyang utak, ha? Utak po o mastermind nitong malawakan na korupsyon sa flood control fund na sinasabing pinakamalaking, pinakamalawak na korupsyon sa kasaysayan ng ating pong bansa. Pero hanggang ngayon, ha, si Martin Romualdez, ha, pero mas marami pa po ang sinasabi at ipinalabas na nag-viral sa social media na mga mambabatas, ha, hindi lamang mga ilang opisyal ng ating bansa, kundi maging mga mambabatas, ha, na sangkot din po diyan sa malawakang korupsyon. Pero parang iilan pa lamang, Martin Romualdez, ang ikinukulong na sinasabing mastermind. Hindi po si Martin Romualdez ang pinaka mastermind. At hindi rin si Ko ang pwede nilang gawin lamang scapegoat, ha? Sapagkat wala po si Saldi Ko kung wala si dating speaker Martin Romualdez at kung wala po si Bongbong Marcos Jr. na ating pangulo, ay wala pong Martin Romualdez. Kaya nangyayari po lahat yan ayon sa ating mga kababayan dahil

0: Mastermind. Y salamang po si Martin Romualdez sa mastermind ng malawakang nakawan o korupsyon sa ating flood control fund. Ah, sapagkat sinasabi nga, lagi na natin itong naipapaliwanag, Don Pepot, ang huling lagda para maging batas, maging GAA o General Appropriation Act ang ating pondo na isinulong ng ating Kongreso, ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang huling lumagda para ito ay maging batas.
1: Yes.
0: Kaya lahat ng yan po na mga pondo ay nakapaloob sa ating tinatawag na General Appropriation Act.
1: Yes.
0: Napapasok sa national budget, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, yan mga kaibigan. Kaya hindi masasabi na si Martin Romualdez lamang ang mastermind. At masusubok po natin ngayon ang dating Speaker Martin Romualdez sa katotohanan ng kanyang ipinahayag na kung siya ay makukulong, hindi siya mag-iisa.
1: Mm-hmm.
0: Isasama niya kayo lahat, di ba, sa kanyang yes. pagbagsak. O paano ngayon yan? Ha? Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez. O, ano na? Ha? Inaantay ng taong bayan ang iyong sinasabi. Kung ikaw ay mayroon tinatawag na pagkalalaki na may isang salita, di ba?
1: Yes.
0: Dapat sinasabi, ang isang tunay na lalaki ay may isang salita.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ayan. O ngayon, inaabangan na ng taong bayan. Naghihintay na ang taong bayan. Ha? Marami ang nagsasabi rin na yan ay drama. Ha? Yan ay isang bahagi lamang ng drama na inyong nililika na mayroong mga script. Pero sa script, hindi mo akalain na ikaw pala ay tototohanin na ikaw ay ikukulong.
1: Mm-hmm.
0: Akala mo pwede mong makasabwat ang mga doktor at mga ospital at tayo ay pumupuri at sumasaludo sa mga doktor na hindi po nagpakasangkapan at pinanatili ang kalinisan ng kanilang profesyon. Sinabi nila ang katotohanan, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na walang banta na mabigat sa sinasabing sakit di umano sa puso, di ba?
1: Yes.
0: Ang kondisyon ni Martin Romualdez. Pwede na siyang lumabas o i-discharge sa hospital.
1: Mm.
0: At yan po ay nangyari nung nakaraang gabi, kinuha ng ambulansya sa PGH Hospital si Martin Romualdez at isang gabi na siya. Ha?
1: Mm.
0: Na naroroon, na sinasabi ng iba, naku, baka clone lang yan. Baka puro maraming baka. Pero manalig po tayo sa batas. Ha? Eh, pero sabi nila, sa batas, nananalig kami. Pero kay John Vic Remulla, kay Ombudsman Crispin Remulla, sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., na nagsasabi nga, masakit sa aking kalooban, sa kanyang huling sona, na, di ba, maakusahan ang aking pinsan. Eh, pero, kung gumawa ng kasalanan, dapat managot. At hindi lamang si Martin Romualdez o dating Speaker Martin Romualdez ang dapat managot. Sapagkat marami rin sa ating mga mambabatas na di umano ay sangkot diyan sa malawakang katiwerian na dapat ay managot nang sa ganon magkaroon ng hustisya ang bawat isang mamamayang Pilipino sampu ng sanggol na hindi pa isinisilang.
1: Mm-hmm.
0: Sapagkat sila po ay kasama sa magbabayad ng utang ng utang ng utang ng utang na nila. Ha? Pati sanggol na walang kamalayan ay magbabayad ng 164,000

0: usan na pananagutan na ginawa ng mga ngayon ay nagnakaw ng 1.1 trilyong piso. Napakalaking halaga, napakalaking pondo na kung yan po ay nagamit sa makabuluhan ng mga programa at proyekto ay maaring sapat para umunlad, magsimulang umunlad yung direksyon ng bansa na ngayon ay tila hindi nating alam kung saan papunta ang bansang Pilipinas kung ginamit po nila at hindi ibinursa at hindi ginawang pansarili ang salapi ng taong bayan. Maaring may pag-asa tayo na baka dumating ang araw ang ating mga anak ay maging maunlad, magkaroon ng mga magagandang edukasyon, magkaroon ng magagandang hospital na sapat para gamutin ang mga mahihirap nating mga kababayan na walang pambayad sa ospital, pwede nang makabili ng gamot at mabuhay sa kanilang pang araw-araw na kita.
1: Yes.
0: Pero sa ngayon, tila we are facing a doom future. Mm-hmm. Isang makulimlim, madilim na kinabukasan ang ating pong hinaharap kung hindi mariresolba at hindi maibabalik ang salaping ninakaw nitong mga kawatang buwaya na nakabarong Tagalog at naka-Amerikana. Di ba?
1: Yes.
0: Nakakala mo yung mga kung sino mga Poncio Pilato, ha? Na kung mga magsapagsalita, arrogante. Meron pa bang sinasabing stupid? Gagawin yung witness pagkatapos pagsasabihan nyo ng stupid? Bakit nyo pa ginawang witness kung siya ay isang stupid pala? Di ba?
1: Yes.
0: So, isang pagiging arrogante na hindi nararapat sa mga katulad nila na binigyan ng tiwala ng taong bayan, not unless si Chairman Garcia lamang ang nagtiwala sa kanila kaya sila ay nalagay sa posisyon. Diba? Kasi sinasabi nga di umano, bakit nga itong si Atras Abante na ngayon ay tila kinakabahan na baka siya ay aatras na. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Dahil nga doon sa pinatunayan ng isang kaso sa pamagitan ni Pax Mangundadato, ha?
1: Yes.
0: Na hindi pwedeng umupo ang second placer. Yan ay ayon sa ating batas. Pero kung ang susundin nila ay yung tinatawag nila na bending the law, pwede nga. Ha? At pinayagan ni COMELEC Chairman Garcia. Kaya marami po ang nangangambe. Kung matuloy man ang 2028 election, kinakabahan pa rin ang taong bayan. Baka hindi manaig ang boses at kagustuhan ng taong bayan kung sino ang mamarapatin ng mamamayang Pilipino na maluklok bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Baka ang masunod ay yung dikta ng salapi. Diba? Kasi marami lang pong pagkakataon na ang nasusunod ay dikta ng salapi. Sana naman ay wag na sapagkat kailangan ihanda po natin ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon at yan po ay ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na panahon kung hindi po ngayon dapat nating ayusin dahil dapat matuldukan na itong ginagawang bulok na sistema ng korupsyon na matagal na pong panahon na nangyayari sa ating bansa kaya hindi tayo umunlad. Kaya nga po ang sabi ng naging Pangulo ng Singapore, ang Pilipinas ay isang mayamang bansa na dapat ay maunlad na sa ngayon. Pero dahil sa korupsyon, hindi nating nagagawang umunlad sa halip. Ang umuunlad ay ang mga ilan na nauupo sa posisyon na buong kapal ng mga muka na hindi nating alam kung saan nila hinuhugot, kinukuha ang kanilang kapal ng muka at kawalan ng konsensya para pagnakawan ng kinabukasan ang mga susunod na henerasyon. Di ba?
1: Yes.
0: Tayo, nagsuffer na. At lagi-lagi naman na ang mamamayan ang nagsasuffer sa anumang pagkakataon, kung masama ang pagpapatakbo ng administrasyon, kung katulad po nito ngayon na tila halos puro kawatan, ha, ang mga nakaupo sa ating kasalukuyang administrasyon. Diba? Mm-hmm. Kaya sinasabi nga, ultimo, yung dati na malapit din po sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., ay nagsasabi na garapal ang kasalukuyang mga nakaupo sa administrasyon sa ngayon. Si Kato Nying, alam po yan ang taong bayan na malapit siya sa mga Marcos, sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., tulad din ni Erwin Tulpo, ha? Mm-hmm. Na nasubaybayan natin na isa siya sa mga kumampanya rin sa ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., sa kanyang programa sa Pilipinas 2, ha? Sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Oh, yan. Pero ngayon ay sinasabi po nitong si Kato Nying at sinasabi pa nga niya, quote me, ha, na ito ang pinakagarapal na administrasyon. Diba? Garapal na administrasyon. At sinasabi, kung hindi kikilos ang ating Pangulo or if the president will not lift even his finger sa nangyayaring ito sa atin, ha, na tayong mga mamamayan ang nagsasakripisyo, tayong mga mamamayan ang naghihirap, tayong mga mamamayan ang nagdurusa, ibig sabihin, kinukonsente ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang mga nangyayaring kurakutan. Mm-hmm. So, ang tanong nga natin, Don Pepot, kung ito ay kinukonsente ng ating kasalukuyang Pangulo, paano na ang magiging kinabukasan ng mga susunod na henerasyon? Diba?
1: Mm-hmm.
0: O, pero kailangan din pong ngayon na, hindi bukas, hindi sa susunod na mga administrasyon, kung hindi ngayon ay dapat itama na natin para sa mga susunod pang administrasyon ay isang pagbabago na bubuuin para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon.
1: Yes.
0: Dahil kapag hindi ito natuldukan, yung susunod na administrasyon, hindi man ang ating magiging susunod na pangulo, maring yung mga nakasingkaw, ipatuloy nilang gagawin. At sino ang mapagbibintangan? Siyempre, yung command responsibility na sinasabi ang Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Katulad ngayon, kung sinasabi man ng iba na walang kasalanan, hindi alam, laging hindi alam ang sinasabi, ang sinasagot, na nangyayari ang lahat ng ito. But by virtue of command, responsibilidad ng isang Pangulo na panagutan lahat ang kasalanan ng kanyang mga alipores bilang Pangulo ng Bansa at bilang command responsibility.
1: Hindi alam, so walang alam yan.
0: So, yan po mga kaibigan ang sinasabi natin. Kaya marami sa ating mga kababayan ang hindi nating mapipigil kung magalit man. Sapagkat walang kaayusan. Wala tayong nakikitang pagkilos, ha? Na puro na lamang press release. Pero hanapin natin, noong pamanuna, sinabi ng ating Pangulo sa kanyang SONA, 6 na milyong pabahay ang aking ipatatayo. Hindi nga nakatayo eh. Ha? Sumunod, sinabi niya, 3 milyon na lamang ang aking ipatatayo na mga pabahay para sa ating mga mahirap na mga kababayan. Wala. At pagkatapos noon, wala na tayong narinig na susunod pa 1 milyon. Ang narinig na lang natin mga ilan-ilan na pabahay na in-inaugurate, di ba?
1: Mag-inaugurate na lang doon sa ano.
0: Kaya, yan, mga kaibigan
1: lokal,
0: po.
1: Lokal na
0: kaya, paano nga, paano na, puro pala isipan ang ating iniisip kung paano na ang kinabukasan ng ating mga future generation. Yeah. Kaya tayo po ay nagmamalasakit at nagpapaliwanag sa ating kasalukuyang administrasyon na may kaunti pang panahon. Ang panahon po, hindi problema kung ito ay maiksi, kung ito ay mahabang panahon, kung ikaw ay kikilos ng agaran.
1: Yes.
0: Para yung mga nawalang panahon ay ma-recover mo. O katulad nga ng sinasabi ni Katunying na nadaanan ko sa ating social media na kung hindi kikilusan ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. itong katiwalian na nangyayari, ibig sabihin, kinukonsinti. Yeah. At kapag ito ay kinukonsinti, so hanggang sa pagtatapos ng kanyang administrasyon, ito ay mananatili at iiwanan ang ating bansa, iiwanan ng gobyerno na walang kinakaharap na kasiguruhan sa mga, para sa mga susunod na administrasyon at para sa susunod na henerasyon. Ba? Ito po ay isang paalala. Yes. Hindi po natin binabatikos, pinapaalalahanan lamang natin ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. at maging yung mga ilan na mga makakapal ang mga mukha. Ewan ko kung saan sila nang hiram na mga mukha nilang makakapal. Di ba? Nagagawa pa nilang magsalita. Di ba? Na dinadivert ang issue na ginagamit ang ating Vice President Sara Duterte para maging sangkalan, tagtaran ng lahat ng kanilang mga kapalpakan. Diba?
1: Sabi nga ni Mayor Magalong, yung mga nariyan na iba, pangising-isip, pero sila involved din?
0: Lahat naman yan. Hindi ba natandaan ko yung sinasabi nga ni dating senador, yumaong senador, diba? Miriam Defensor Santiago, na tayo ay laging nasasama, na isa sa pinaka-corrupt country.
1: Yes.
0: Hindi ba totoo naman? Na lagi-lagi na lamang tayo ay nasasama sa listahan ng isa sa pinakakurap na bansa.
1: Yes.
0: Hindi naman natin pwedeng itatwa na tayo sinisiran, pangitan-pangita. Alam ng buong mundo, lalo na ngayon, alam na halos ng buong mundo na durobo ang mga Pilipino. Kaya ba natin tanggapin? Sila, kaya nilang tanggapin, di ba? Pero tayo mga mamamayan, hindi natin kayang tanggapin sapagkat tayo ang biktima.
1: Yes.
0: Ang mga mamamayan Pilipino ang biktima, pero kasama tayo sa mga inuupusala ng mga dayuhan dahil sa kagagawan ng mga ilan nating mga leader ng bansa. Pero may papapasukin po tayong pag-uulat mula po sa ating kasamang wala ka na naman, Chona Yu. Ito po, si Chona Yu, ang sabi po niya, naku, 110 land titles ipinamahagi ni Pangulong Marcos sa Caloocan. Chona Yu, 110. against millions na walang tahanan. Okay, Chona Yu, talagang ito si Chona Yu, lahat ng magagandang balita, ibinabalita, ibalita mo.
2: Personal na iniabot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang titulo ng lupa sa 110 pamilya na benepisyaryo ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program sa Barangay 167 sa Caloocan City. Ayon kay Pangulong Marcos, nagkakaisa ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng maayos at ligtas na tahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng programa, binibigyan ng pamahalaan ang pamilya na magkaroon ng sariling tahanan sa murang halaga lamang. Una rito, namahagi rin si Pangulong Marcos ng 333 na housing units sa bahagi naman ng Disciplina Village sa Arcong Bato sa Valenzuela City. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much sa ating mahusay at magaling na kapagbalita ng Malacañang. Ito ang sinasabi ko eh,
1: pwede,
0: na
1: pwede.
0: Dapat sana ipalit dito kay ICC, ha? Na marami sa ating mga kababayan ang nagagalit eh. Sa halip na ito ay makapag-kumbinsi at makapagkalma sa damdamin ng nangangalit ng ating mga kababayan, eh lalong nagagalit, kaya nababawasan ang tiwala sa kasalukuyang administrasyon, lalo na sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil nga dito kay ICC. Eh kung ipapalit natin dyan si Chona Yu, eh baka sakali, makakumbinsi at mabawasan yung mga kababayan nating nagngangalit dahil nga sa
1: kanila. Maging maliwanag ang lahat.
0: Ngayon, isusunod naman natin ang pag-uulat ni Romel Madrigal. Batangas Police sumailalim sa NAPULCOM Annual Inspection at Assessment. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Sinuri ng National Police Commission o NAPULCOM ang manpower, kagamitan at mga dokumento ng Batangas Police Provincial Office bilang bahagi ng Annual Regular Inspection and Assessment para sa calendar year 2026. Isinagawa ang inspeksyon sa Batangas Police Provincial Office Covered Court, Camp General Miguel Malbar, Kumintang, Ilaya, Batangas City. Ito'y pinangunahan ni Atty. Jacinto Cabos, NAPULCOM Batangas Regional Advisory Board Chairman at Provincial Officer, ang inspection team kasama sina Ms. Maria Elvina Martinez, Ms. Jeanette De La Torre at Ms. Julian Mayor Moog. Kabilang sa sinuri ang manpower allocation, distribution at development ng mga tauhan, gayon din ang logistic management at personal appearance ng mga pulis. Binigyan pansin din ng completeness, accuracy at availability ng mga kinakailangan forms, records, dokumento, kagamitan at iba pang requirements ng pulis, provincial office. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Oliver Ebura, bahagi ang regular na assessment ng pagpapatibay sa accountability at professionalism ng kapulisan, gayon din ang pagpapahusay ng paghatid ng police service sa publiko. Layunin na inspeksyon ng matiyak na mga tauhan, kagamitan at sistema ng Batangas PPO ay nakanda sa pagtupad ng kanilang mandato at serbisyo sa komunidad. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Thank you very much, Romel Madrigal. Ang sinasabi po ng ating Vice President Sara Duterte, yun daw po mga tumatawag ng stupid o tanga, ha? Sa mga testigo, yung nagsasabi na siya ay isang mastermind ng scam. At yung mga tumatawag sa kanya na brat, yun daw po ay hindi ebidensya para siya ay ma-impeach. Yun ay paninira sa kanyang imahe, na siyang tanging layunin nitong impeachment trial, dahil magpahanggang ngayon wala pa po silang nabibingwit na ebidensya na nanatili sila sa fishing expedition sa pagbabaka sakali na makabingwit makakuha ng isang ebidensya. Yung iniharap ni Shell Apeng Daldal Jokno, ha? Kasi po, kamukha ito ng ngipin ni Apeng Daldal. Ha? Kaya siya binansagan na Apeng Daldal. Ito po ay naglagay ng isa pala niyang kakilala, kaibigan, ha? Na dating presiding judge, ha? Ng Sandigan Bayan, retiradong West o judge ng Sandigan Bayan. Ngunit tila umayon yung kanyang pag-testify sa depensa. At halos lahat naman ng inilalagay nila sa witness stand na mga persecutor, ha, na mga persecutor, dahil ang layo nila ito persecute Vice President Sara Duterte.

0: abogado ng depensa, Attorney Season, Attorney Benluan, yes. Attorney, sino nga ba yung apo? Narbasa, ha? Mm-hmm. Oh, yan mga kaibigan. Sila at iba pa, eh, kahit mga bata pa, ay nakikita natin na mga potensyal na magiging magagaling na abogado. Mm. Eh yung isa naman, Attorney Ligutan, ano?
1: Ligutan.
0: Ano?
1: Ligutan.
0: Ah, Attorney Ligutan.
1: Ligutan.
0: Todo kapal ng mock-up mo, ha, Day? Oh, ang kapal ng mock-up mo, Day, ha? Ang lipstick mo. Eh, day mo pa yung lipstick ni Tita Carmen Ignacio. Pulang-pula. Kaya natutuwa naman sa'yo dahil nga, bagamat nainis, natutuwa dahil doon sa mock-up mo. Mm. Ano ba yan? Inday ba yan o doy? Ba't ka tawa lang tawa?
1: Laki sa bulis lang.
0: Ha? Tinatanong kita eh. Ang layo lagi ng sagot mo eh. Tinatanong kita kung siya ba ay inday o doy.
1: Doy yun, sa, doy.
0: O sa, di ba sa Bisaya ang tawag doy o kaya dong?
1: Mm, dong.
0: Oh, yan. Dong. Oh. Eh, Bisaya man. Tagalite. Waray.
1: Si Dong.
0: Waray bugas. Di ba? Waray, waray.
1: Mm.
0: Ahala bukas. Waray, waray. Manigas. Oh, yan. Di ba? Oh, yun sinasabi
1: natin. Nagbagsak mo tuloy. Nagbagsak mo naman.
0: Hindi ko pa na... Nabubuo yung...
1: Nabubuo.
0: Nanggigigil ako sa'yo. Sa'yo! Oh, di ba? Teka muna. Baka makalimutan ko na yung aking mga ano eh, sasabihin eh. Kaya ngayon, mga kaibigan, ah, na kahit nga sinasabi nating hirap na hirap tayo, eh, dapat din pong manatili ang ating paninindigan sa tama. Sapagkat sinabi po ng ating dakilang lumikha eh, huwag ninyong kalilimutan. Kay mayamang kayo, kay punong-puno ang inyong bulsa, kay tayo po ay naghihirap, halos wala na tayong kainin, wala tayong pambili ng gamot, wala tayong pamasahe, ha? Pero kailangan po manindigan tayo nang sama-sama para mapagtagumpayan ang anumang adikain, lalong-lalo na sa pagbabago sa ating gobyerno.
1: Hindi lang meron tayo, panindigan dapat.
0: Sapagkat kailangan po nating manindigan eh. Huwag po tayong matakot sapagkat yan po ay nakasaad sa ating saligang batas na tayo ay malayang makapagsasalita. Malaya tayong makakadaing ng ating mga nasa sa loob, di ba? Yan po yung tinatawag natin na freedom of speech at freedom of expression na maliwanag sa ating saligang batas na ibinibigay na karapatan sa bawat isang mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Wala po sa batas. Wala sa ating konstitusyon, maging ito ay sa 1935, 1973, 1987 Constitution na kailangan tyranny ang manaig. Yung susupilin mo ang karapatan ng taong bayan.
1: Yes.
0: Ha? Wala po yan sa ating Constitution na supilin karapatan ng mamamayang Pilipino. Lahat tayo po ay pantay-pantay sa batas. Kahit pangulo, dapat ay pumailalim sa batas.
1: Yes.
0: So, maliwanag po yan, ha? Basta tayo ay umaayon sa ating saligang batas, malaya po tayo na makapagtipon-tipon at ilabas kung ano ang ating hinaing, kung ano ang ating daing, at kung ano ang nasa ating kaisipan. Basta, wag po tayong gagawa ng marahas na hakbang na wala po sa ating saligang batas.
1: Peaceful assembly lang tayo
0: po,
1: palagi.
0: Kaya yan po pinaliliwanag nating mabuti, ha, mga kaibigan. Kaya itong mga palabas, itong mga drama, ha, nitong mga ilan na alam na ng taong bayan sapagkat nag-viral na sa social media, pinalabas na ng mga dating sundalo na napag-utusan

0: nagtrabaho lamang po sila, ha? Pero sila ang nakakaalam ng katotohanan sapagkat sila ang pinag-deliver ng mali-maletang naglalaman ng milyong-milyong salapi sa mga dapat pagbigyan, partikular sa mga mambabatas, sa mga ilang media, sa ilang mga opisyal, para tumahimik ang kanilang mga bibig para hindi sila magsalita. Kaya kung papansin ninyo, itong sobrang epal na congresswoman, dapat ito mawalan na rin ng lisensya, nawalan sila, sabi ko hindi, kung wala si Romualdez, walang akap. O ngayon, nandun na sa Payatas Jail. Ha? Kung wala si Romualdez, walang AIX. Kung wala si Romualdez, walang tupad. O, nandun na nga ngayon si Romualdez na kailangan ay malitis, maimbestigahan, malitis. At kung mapatunayan na may kasalanan, dapat siyang managot at dapat siyang makulong. At hindi lang siya ang dapat, ha? Dapat din na hanapin, hulihin si Saldico. Ha? Dahil hindi po biro ang salaping ibinulsa nila. Ha? Dahil bilyong-bilyon ang salaping ibinulsa nila sa gitna ng kahirapan, paghihirap, pagdurusa ng mamamayang Pilipino. O, hinahanap daw, ha? Si Franz, si tawag dito si Saldico.
1: Saldico, sa France.
0: Sa France. Nandoon din si Legarda sa France. At doon din papunta yata ang magkapatid na Remulla. Jan Vic Remulla at Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ha? Sa France. Ano gagawin niyo sa France? Hanapin niyo lang si Saldico. Eh, alam naman niyo kung nasaan si Saldico. Eh. Di ba? Oh, alam din niyo kung nasaan si Loren Legarda. Oh, eh, sinasabi nyo na si Alan Peter Cayetano, baka tumakas na. Oh, pero bumalik yung magkapatid, ha? Handang harapin din. Kung may pananagutan sila, napilit nilang ginagawan ng pananagutan itong si Pampilo Lacson. Senator Pampilo Lacson, ilang pong taon na ito sa Senado? Ilang pong taon na itong humawak sa gobyerno. Naging PMP chief at nung kanyang panahon, eh, marami yung tinatawag na kidnapping, kidnap for ransom. Ha? O, yung kanyang kumare, si Teresita Angsi. Ha? O, yan, mga kaibigan, yung kanyang kumare na si Teresita Angsi. Andun pinalabas niya pa na testigo. Eh, pero tila di umano itong Teresita Angsi ay tila kaduda-duda rin, ha? Na maaring kaalam nitong si Pampilo Lacson. O na ngayon, pinipilit hanapan ng butas itong si Senator Alan Peter Cayetano para masampahan na naman din ito ng plunder.
1: Plunder din yan.
0: Habang si
1: blood control
0: Senator Marculeta Depensor at mga kasama ay nakalaya na pansamantala sapagkat sila ay nakapagpiansa kahit ito ay sinasabing no bail. At bakit din itong si Bong Revilla sinasabi ring no bail? Plunder din eh.
1: Plunder,
0: pero nakalaya din, mga kaibigan. So nakikita natin na ang ating batas ay depende. Ha? Anong tawag dito?
1: Dumalas at tumihina ang ebidensya.
0: Mayroon tawag po dun eh, ha? Dun sa sinasabi nga nila na tila hindi, tila oo, ha? Na mga ikinakaso nila na
1: double
0: pwede naman pala
1: then
0: sinasabi, pwede naman palang makalaya, pwedeng hindi. Eh dahil alam natin sa plunder, non-bailable, pero bakit sila pwedeng makalaya? So ibig sabihin, mahihina ang kaso. Kinasuhan lang dahil sa akala nila ito ay makakaepekto sa butuhan kung sakasakali dahil gusto at mga nangunguna dyan ay ang mga tulpo na mapababa ang bilang ng pagboto para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Pero ang batas ay batas. Ito ay dapat sundin. Hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng baluktutin na katulad ng sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, sometimes we have to bend the law. Hindi pwede. Hindi pwede. Sinasabi ng batas na all members.
1: Yes.
0: Ah, the 24 is equivalent to 16. Two-thirds of 24 is 16. Diba?
1: Yes.
0: Hindi mo pwedeng baliin yun. Hindi mo pwedeng gawin 14 dahil 14 ang bilang ninyo na siguradong boboto sa impeachment. At kahit yung 14 na yan, hindi kayo nakakasiguro na lahat yan ay boboto labang kay Vice President Sara Duterte sa impeachment dahil nag-aalala rin sila sa 2028 election na baka hindi sila iboto ng taong bayan. Yan po ngayon, ha? Ang kanilang iniisip. Kung kami ay boboto para sa impeachment, malamang hindi kami iboto ng malaking bilang na taong bayan. At kung kami naman ay boboto para ma-acquit, eh baka sakali kami ay iboto pa rin na aming mga constituent sa mga kinatawan o kawatan ng bawat distrito. Eh, ano ba yung kinatawan? O pala yan. Sige. Eh ngayon, mga kaibigan, yun po ang ating ipinaliliwanag sa taong bayang. Kailangan pong manatili tayo sa tama. Ha? Nakikita natin
1: na
0: pawang imbento, parang pawang mga chismis o aligasyon lang, ha? Pawang parang ginawa-gawa lang na mga akusasyon. Dahil bakit hanggang ngayon, ang tanong bakit hanggang ngayon, wala silang makitang ebidensya o walang maibigay, maiproduce na ebidensya na magpapatunay sa kanilang mga akusasyon. Sa halip, bumabalandra rin sa persecutor, ha, o sa prosecution. Ha? Dahil nga po, ha, wala namang katotohanan eh. O, naglagay sila nung isang witness na taga COA. O, ano nangyari? Hindi ba parang sa kanila rin bumwelta?
1: Yes.
0: O, ganun din yung huling kanilang inyong testigo, si Tang. Retired Justice Tang ng Sandigan Bayan. Wala namang naibigay na paliwanag na kakatig sa persecution. Prosecution. Prosecution.
1: Hindi nga yung nabasa sa article of impeachment eh.
0: Kaya, ano kayo ngayon? Ha? O ngayon, nananalig kayo. Kaya hanggang ngayon gusto ninyong masungkit si Cayetano, si Ligarda. Eh, mukhang matibay eh. Kamwat may yata itong mga ito, eh mananatili sila sa tama. Na which is right. Ha? Kaya anuman ang mangyari, kung ito ay tama, hindi para iligtas mo lang ang iyong sarili, eh tama na yon, di ba? Oh, pero sabi nga, kung ikaw ay maninindigan para sa nakakarami, gagawin kang bayani. Pero kapag ikaw ay nanindigan, para itong si Don Pepot, para iligtas ang sarili, hindi ka bayani. Ibayani, Casimiro ka lang. Di ba, Don Pepot? Oh, bakit natatawa ka? Oh, eh, hindi naman natin gustong maging bayani. Pero maliwanag naman po ang sinabi ng ating dakilang lumika.
1: Yes.
0: Mabuhay tayo sa tama. So, yes, ang tama po, yun ang dapat nating panindigan. Wala namang kasalanan. Ngayon, kung may kasalanan, dapat may mga strong evidence
1: para mapanagot talaga,
0: magpapatunay na may kasalanan at dapat siyang managot kung siya ay may kasalanan. Katulad din po ni Martin Romualdez, dapat siyang managot kung siya ay may kasalanan. Darating din ang panahon ng paglilitis, ilitisin siya sa hukuman sa Sandigan Bayan bilang miyembro, empleyado ng ating gobyerno, ha? At doon mapapatunayan kung siya nga ay sangkot o hindi, dahil lalabas pagdating ng 2027 bago bumaba ang kanyang pinsan, baka sakali mawalan ng pananagutan itong si Martin Romualdez, sapagkat masakit sa kalooban ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na maparusahan ang kanyang pinsan.
1: Pero, link o walang link talaga.
0: Pero nakikita naman natin ang kanyang kapatid, si Senadora Amy Marcos, ay masigasig. Masigasig, ha?
1: Yes.
0: Na maparusahan ang dapat maparusahan kahit pa ito ay kanyang pinsan, ha? Kung dapat managot, ay dapat managot.
1: Yes.
0: Yun po ang tama, eh. Hindi dahil sa, kapatid yan, eh, ganito. Hindi po. Lumalagay sa tama si Senadora Amy Marcos. Una, siya po ang halos nakiusap ng husto, eh. Di ba?
1: Yes.
0: Para tumakbong Vice President. Para kay Bongbong Marcos Jr., si Vice President Sara Duterte, kahit gusto ng kanyang ama na siya ay tumakbo sa pagka-Pangulo. Kaya nga, hindi ba sabi ni dating Pangulong Duterte, maldita yan, ha? Matigas ang ulo, hindi mo yan basta mapapasunod, di ba? So nakikita ni Vice President na mali ang patakbo sa gobyerno, di ba?
1: Yes.
0: Nakikita niya yung paghihirap ng taong bayan. Kaya siya ay umalas sa unity team. At dahil din sa nakikita niya na tila siya ang gagawing sangkalan tagtaran laban para makaligtas sila o magpatuloy yung kanilang ginagawa at makaligtas sila sa pananagutan. Gusto nilang managot si Vice President sa lahat naman ngayon, pati na yata yung blood control, gusto na rin i-kulapol.
1: Sa Davao na epicenter ng blood
0: ngayon,
1: control.
0: Yung pati yung ekonomiya ng Davao, ha, ay pinakikialaman na. Sinisira na yung Davao sa mata ng mga investor. Eh, maluloko nyo ba yung investor? At isa pa, sisirain nyo yung Davao. Ang Davao ay parte ng Pilipinas. Di ba? Kaya kung masira ang Davao, apektado tayo.
1: Yes.
0: Ang naiisip lamang ninyo ay maibaling sa Davao, sa Vice President, sa mga Duterte, ang lahat ng sala na dapat kayo ang managot. Di ba?
1: Yes.
0: Kaya yan po mga kaibigan, eh. Kitang-kita natin na siyang ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon sa pamagitan po nitong si Director Marites Malibag. Ha? Anong ginagawa mo, Director Malibag? Yung may bahay, nako, nagkakaila pa, di umano, ay merong ghost project na tila 800 something million, di ba? At nakabili kayo di umano ng bahay sa Amerika na sinasabi mo'y kapangalan lang. Di ba? Tell it to the Marines. Nagsasabi na nga ang Marines, di ba? Ng katotohanan. Pero bakit ayaw ninyong ipatawag?
1: Yes.
0: Di ba? Ngayon, itong si Lacson, gusto na naman niyang ibalik ang investigasyon. Bakit? Dahil nakakalawit kayo ng apat na sundalo na nagsasabing walang kinalaman si Martin Romualdez. Sino ba ang amo mo? Ang amo mo ba ay si Romualdez o ang taong bayan? Taong bayan ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Taong bayan ang nagpapasweldo sa iyo. Dapat kung saan ang katotohanan, kung saan naroroon, ang taong bayan ay susuportahan mo at hindi yung tao na yung pinakikinabangan lamang.
1: Yes.
0: Diba? Sa mga nanunukulan, dapat naiintindihan ninyo na ang inyong pagsisilbihan ay kapakanan ng taong bayan at hindi kapakanan ng mga taong pinakikinabangan ninyo at minamantikaan ang inyong mga nguso. Diba?
1: Yeah.
0: Pag minantikaan ang nguso ninyo, pag nagsalita kayo, pabor na lahat. Para kayong si Don Pepot. Ha? Ayaw magsalita, ayaw magsabi ng pangalan. Naniniguro po siya. Diba? Sa kaligtasan. Yan po ang ginagawa ninyo. Kaligtasan ninyo. Kaya tama yung sabi ng direktor ng hospital ng PGH at maging ng mga doktor sa Cardinal Santos. Huwag ninyong gawing dahilan, di ba? Huwag ninyong gamitin ang hospital. Huwag ninyong gamitin ang mga doktor. O
2: you're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.
0: Sana po, tulungan ninyo kami sa aming pamaskong handog na gagawin sa araw po ng Kapaskuhan. Imihingi po kami, tiklop tuhod, ng tulong sa inyo para po sa ating mga kababayang naghihirap.
1: Yes. Ha?
0: Hindi po para sa amin yon. Dahil sa awa po at tulong ng ating dakilang lumika na aming pinasasalamatan ni Dom Pepot, na kami po ay nakakaraos kahit paminsan-minsan lang ang aming panggasolina. Kaya kami nakakapag-live sa studio. Pero dahil sa kulang kami sa panggasolina, kaya binabudget na lamang po namin. Ha?
1: Yes.
0: Kaya ngayon, hihingi po kami ng tulong sa inyo at sasabihin namin kung sa inyo ipadadala ang inyong mga tulong. So, tayo ay magpapaalala, magbibigay ng paalala, ha? At sa pagbabalik ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan, sasabihin po ni Dom Pepot, alias Boy Atrasado, alias Pinsan ni Kim Jong-un, si Jingpi, so forth and so on. Di ba, sasabihin po niya ang bilang ng telepono kung paano kayo magpapadala ng inyong mensahe. So, magpadala na po kayo.
1: Yes.
0: At pakiusap po ng inyong lingkod. I-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa.
1: Yes.
0: Okay. Take it away.
2: Radio Bandido News Flash Report.
4: Ikinatuwa ni Senador Marvin Liaro pagbasa sa ikatlong pagbasa ng Child Tourist Safety Act o SANDIS Act o itong Senate Bill No. 1926 na naglalayong palakasin ang safety standard, emergency preparedness at access sa serbisyo medikal sa mga destinasyong panturista. Binigyan din ni Villar ang sinapit ng 6 na taong gulang na si Sandy O. Gorabillas na nasawi matapos magkaroon ng fatal allergic reaction dahil sa kagat ng dikyaha habang nagbabakasyon sa Port of Barton sa may San Vicente, Palawan noong 2023. Ayon sa senador, hindi lamang si Sandy naging biktima ng kakulangan ng Agara Medical Aid at emergency response sa ilang mga tourism areas ng ating bansa. Sa ilalim ng panukala, palalakasin ang mga safety mechanism, emergency response at access sa medical assistance sa mga itinalagang tourism zone. Ayon kay Senator Villar, sa pamamagitan ng SANDIS Act ay gagawing institusyonal ang agarang pagtugon sa medical at mga kagamitan sa mga puling tourism zones nang sa gayon ay maiwasan ang maulit ang nangyari kay Sandy at sa iba pa. Aniya wala ng bata o turista na malalagay sa panganib dahil sa kawalan ng medical aid habang sila ay nagbabakasyon. Dagdag pa ni Senator Villar ang mas maayos sa safety at emergency measures ay makakatulong sa pagprotekta sa mga turista at pamilya, gayon din sa pagpapalakas at paglago ng turismo sa ating bansa. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

5 araw matapos ang nakamamatay na sunog sa MV June Aster sa karagatan ng Curon, Palawan, kusang nagpakita sa otoridad ang kapitan ng barko. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na si Captain Ruel Sarmiento ay nagpunta sa tanggapan ng Atienza Interest Land Paris Incorporated sa Palawan noong September 14. Kasama niya si Dindo Macalinaw, HR General ng Atienza Interest Land Paris Incorporated. Agad namang na-report ang paglitaw ng kapitan sa Emergency Operations Center. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabiab, nakatakdang kuna ng pahayag ng mga investigador si Sarmiento upang malaman ang mga pangyayari bago at habang nagaganap ang insidente. Gayun din ang kanyang kinaroroonan matapos ang sunog at bago siya muling nagpakita. Mahalaga ang kanyang salaysay sa pagpapatuloy ng investigasyon upang mabuo ang timeline ng trahedya at matukoy ang mga pangyayaring naganap bago tuloy ang sumiklab ang apoy sa barko. Batay sa pinakahuling bilang, 44 na survivors na ang naitala, kabilang si Captain Sarmiento, habang 76 na fatalities ang narecover ng mga otoridad. Samantala, 12 individual pa rin na nawawala ayon sa ticket manifest, 134 ang nakalista na sakay. Ngunit 2 rito, ang kalaunay nagsabing hindi sila nakasakay sa barko, kaya 132 ang kabuong bilang ng mga individual na aktwal na sumakay sa MV June Aster. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang mabuo ang buong pangyayari sa likod ng trahedya sa dagat. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Hindi rin ng legal counsel at spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Paolo Panelo na isa publiko mga kasong isinampalaban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ito yung naging tungon ni Atty. Panelo nang tanungin ng media sa Ambos interview sa Senado kung anong reaksyon ng Vice Presidente sa arraignment ni dating Speaker Romualdez. Ayon kay Atty. Panelo, hindi pa niya nakakausap si VP Sara Ocul nga dito kay Romualdez at hindi sila makakapagbigay ng komento dahil wala pa namang silang nakikita kung ano yung kasong isinampa sa kongresista na baka posibleng mahina ang kaso na isinampa dito kaya nararapat na isa publiko ito. Aniya dapat na may pakita sa taong bayan kung ano yung kaso na isinampa ng ombudsman kay Romualdez at kung ano yung ebidensya na hawak ng ombudsman. Ipinunto pa ni Atty. Panelo na noong taong 2023 pa lamang ay sinasabi na ni VP Sara na sina Romualdez at dating Congressman Saldico ang nagkokontrol ng budget ng Pilipinas. Aniya sa ngayon, let's wait and see kung ano yung mga complaints na ginagamit ng ombudsman labang kay Romualdez kung talagang mapapanagot ito sa batas.
1: Ang tabayan na natin, abangan natin kasi hindi pa natin actually alam kung ano yung final sa kanya, yung detalye ng final sa kanya kasi maaaring mahina ang kaso na to. Diba? Ayaw natin pangunahan. So sana may pagkakataon na mapakita sa taong bayan kung ano ba ang final laban kay Martin Romualdez at kung ano ang ebidensyang ginamit ng ombudsman laban sa kanya. Kasi kung matatandaan nyo, 2023 pa lang kinall out na ni VP Sara na ang dalawang taong nagko-control ng budget ng Pilipinas ay si Martin Romualdez at si Saldico. So kung may basihan ba yung pag-file, meron dapat yan. Pero whether ginamit yung tamang basehan para file lang ng complaint itong si Martin Romualdez, kung talagang seryoso ba ang gobyerno natin para tubisin siya, let's wait and see. Kasi hindi natin alam kung anong ginagamit nila dyan sa complaint na yan.
0: Ako, si Jojo Sika, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
2: Ibinida ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mula sa dating isa at kalahating oras, magiging halos 40 minuto na lamang ang biyahe mula sa Valenzuela City patungo ng Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ito ay oras na maging fully operational na ang Metro Manila Subway Project. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag ng pangunahan ang groundbreaking ng MMSP na IA Terminal 3 Station na bahagi ng Contract Package 109 para sa pagtatayo ng underground station at mga connecting tunnel sa pagitan ng Taguig at Pasay. Mayroon itong 17 estasyon, ang 33 kilometrong subway, kabilang na ang direktang rail connection sa IA Terminal 3 na magbibigay ng mas mabilis at maginhawang biyahe para sa mga pasahero, manggagawa at maging sa mga turista. Nasa 70,000 na pasahero kada araw ang kayang serbisyuhan ng proyekto. Bahagi ng MMSP ng patuloy na modernisasyon ng railway system ng bansa na naglalayong mapabuti ang mobility at connectivity sa Metro Manila at mabawasan ang oras na inilalaan ng mga Filipino para sa biyahe. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Hati ang mga ami si Corey pagdating sa kanilang ibinibigay na legal na opinion tungkol sa voting threshold para sa conviction o acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binasa ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang written legal memorandum na isinumite ni Retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na hindi makadalo sa physical dahil sa isang medical procedure. Sa legal opinion ni Davide, pinaliwanag niya ang tinutukoy na ratified ng lahat ng mga miyembro ng batas ng pambansaan ang 1973 Constitution at 1987 Constitution ay mga individual na walang mental, physical o health condition na posible maging hadlang para magampanan ang kanilang kapangyarihan at tungkulin bilang mga senador. Ang mga senator judges ariyan na hindi nakadalo ng sesyon ng korte ay hindi maikukonsidera na lumahok o tumupad sa kanilang tungkulin at mapapabilang sa kategorya na labas sa jurisdiction ng Pilipinas o ng dayuhang bansa, lalo na mga hindi malaman kung nasaan. Kinuwestiyon naman ni Retired Chief Justice Artemio Panganiban na patas ba kung papayagan ng mga senator judges na bumoto sa kabila ng pagiging absent ng mga ito, lalo na kung ilan sa mga ito ay nagtatago, nasa abroad, nakakulong, may sakit o absent at hindi nagkaroon ng pagkakataon na masuri ang mga dokumento at naririnig ang testimonya ng mga testigo. Hindi aniya magiging patas kung papayagan ng mga hukom na bumoto kung ilan sa mga ito ay namamasyal sa abroad at nagtatago sa ibang bansa habang ang iba ay hirap at pinagpapaguran ang pakikinig sa mga abogado at sa opinion ng mga amisikore gaya niya. Pareho naman si Retired Chief Justice Renato Puno at Retired Associate Justice Adolfo Ascuna na ipinaubaya na sa impeachment court ang pagkonsidera sa mga kasamahan kung makakaboto sa impeachment trial. Ayon nga rito kay Puno, ang impeachment court ang may sole power na litisin at desisyonan ang mga impeachment cases. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang impeachment court na interpret ang kahulugan na walang taong pwedeng makumbik kung walang two-thirds ang boto ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Sinabi naman ni Ascuna na walang tama at mali sa interpretasyon ng two-third voting threshold at aniya basta sila ay miyembro ng Senado, sila ang bumubuo ng denominator ng pag-compute ng threshold ng two-third at saklaw nito ang lahat ng kabuang bilang ng mga miyembro. Nagkakaisa naman itong mga amisikore na hindi pwedeng gamitin basihan itong Abilino B. Cuenco case dahil ito ay tumatalakay lamang sa bilang ng quorum at hindi sa voting threshold ng impeachment court. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang nahanda na ang Philippine National Police sa ikakasang malawakang kilos protesta ng ilang militanteng grupo sa September 21. Ito ay para sa paggunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi naman pinipigilan at hinahadlangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsasabi ng saloobin ng publiko sa mga ganitong klasing pagtitipon. Subalit, iginiit ni Castro na hindi naman kailangan na magkaroon ng karahasan, pananakit o pagkasawi pa dahil ang Pangulo ay nakikinig naman sa bawat hinaing ng kanyang mga kababayan. Sa ngayon anya ay patuloy naman ang Pangulo sa pagsasagawa ng mga proyekto na nakatutulong sa publiko at hindi iniwan at iniwasan ang pagpapanagot sa mga sangkot tungkol sa manumalyang flood control projects. Panawagan ni Castro sa mga grupo magsasagawa ng kilos protesta, huwag maging marahas para lang maiparating sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing. Matatandaan na noong nakaraang taon, nauwi sa karahasan ang rally kung saan isa ka tao ang nasawi. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

a day 23 in an impeachment trial, the Vice President Sara Duterte, sinabi ni na retired Chief Justice Hilary Davide Jr. Artemio Panganiban na Trinato Puno na hindi dapat basta ipako sa 16 ang kailangang boto kung may mga senador na hindi naman maaring gumanap o boboto dahil sa legal lahat lang pagkakakulong, suspension o iba pang dahilan para sa tatlong dating Chief Justice taliwas sa sentido kumon o maaring humantong sa absurdong resulta kung laging 24 na senador ang gagamiting basehan kahit may mga membro hindi maaring gumanap ng kanilang tungkulin. Sa Article 11, Section 3 ng Konstitusyon, kailangan ng pagsang-ayon ng two-thirds of all members of the Senate para sa conviction. Pero ayon sa mga dating Chief Justice, hindi ibig sabihin ni na sa lahat ng pagkakataon ay eksaktong 16 ang boto ang kailangan. Sa memorandum na binasa ni Clerk of Court Renato Bantog Jr., sinabi ni Davide na dapat ibatay ang two-thirds sa bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto. Ayon kay Davide, hindi dapat isama sa basihan ang mga senador na nagbitiw o napatalsik, may mental infirmity, physical na hindi kayang gampanan ng tungkulin, nasa labas ng jurisdiction ng Pilipinas, nagtatago o umiiwas sa pag-aresto at mga nasa ilalim ng legal restraint, preventive suspension o detention dahil sa kasong sangkop ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Plunder Law. Iginit naman ni Puno na dapat gumamit ang impeachment court ng contextual and functional interpretation sa provision ng konstitusyon. Babalan niya maaring humantong sa hindi katanggap-tanggap na resulta ang sobrang strictong pagbasa sa provision kung may mga senador na legal o physical na hindi kayang gampanan ang kanilang tungkulin. Binigyan din ni Puno na kung talagang eksaktong 16 ang boto ang gusto ng mga gumawa ng konstitusyon sa lahat ng pagkakataon, sana ay direkta na lamang nilang isinulat ang numerong 16. Nagbabala rin si dating Chief Justice Panganiban labas sa automatikong pagsama sa denominator ng mga senador na hindi naman makalahok sa proceeding. Aniya dapat isalang-alang yung pagbasa ng konstitusyon, yung pagiging patas, hindi lamang sa opisyal na nililitis kundi pati sa buong sambayanan. Sinabi rin ni Panganiban na hindi dapat gawing simpleng classroom arithmetic lamang ang constitutional requirement habang binabaliwala ang aktual na sitwasyon kinaharap ng impeachment court. Binigyan din ni Puno na hindi dapat tumigil sa simpleng numero ang pag-interpret sa konstitusyon. Dapat aniyang tingnan din ang layunin ng provision at ang sitwasyong pinagagamitan ito. Sa madaling salita, para kina Davide, Panganiban at Puno, hindi automatikong 16 ang kailangang boto para sa conviction sa lahat ng pagkakataon. Ang sentro ng kanilang posisyon dapat isalang-alang kung sino-sinong senador ang aktwal at legal na kwalipikadong bumoto sa pagkwenta ng two-thirds requirement. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

Do not telegraph your punches. Payo ito ng Palasyo ng Malacañang kay Interior Secretary John Vicrimulya matapos ibunyag na na-deny na ang asylum application ni dating presidential spokesman Harry Roque sa bansang Austria. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung mayroon mang legal na operasyon na gagawin si Rimulya, mas makabubuting wag na muna itong isapubliko. Una rito, pinabulaanan ni Roque ang pahayag ni Rimulya na na-deny na ang kanyang aplikasyon na asylum. Sabi ni Castro, mas makabubuting si Rimulya na ang sumagot sa mga pahayag ni Roque. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Sa ambos interview sa Senado, sinabi ng legal counsel at spokesperson ni Vice President Sara Duterte ni si Attorney Paulo Panelo na kanilang ginagalang mga punto de vista ng mga dating Supreme Court Justice at Chief Justices ukol sa usapin sa threshold sa boto ng impeachment court na ibaba ang 16 na boto. Para kay Attorney Panelo, hindi dapat pinag-uusapan ng voting threshold dahil alam naman aniya kung sino ang nagpakulong sa mga senador na wala sa impeachment trial at kung bakit ang iba ay hindi makadalo sa paglilitis. Ito ano yan dapat na tanong na dapat nasagutin. Nangangamba si Attorney Panelo na kapag ang 16 na boto ay nababaan, tila iniimbitahan na ang mga nasa poder o yung gobyerno na targetin itong mga senador na aasahan na hindi boboto pabor sa kanila.
1: Yung gobyerno natin imamanipulate yung participation ng mga senador by filing cases against them or threatening to file cases against them. Diba, pagka ganon, ibig sabihin, pwedeng kontrolin ng nakaupo sa pwesto yung outcome ng boto.
0: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Pinayuhan ng Palasyo ng Malacañang si dating presidential spokesman Harry Roque na umuwi na sa bansa at harapin ang mga kaso. Pahayag ito ng Malacañang matapos ibasura ng Austria ang aplikasyon na asylum ni Roque. Ayon kay Castro, kung alam ni Roque na may kinakaharap itong kaso at alam niya sa sarili niya na malinis at walang bahid ng anumang pagkakamali ang kanyang pagkatao, dapat na maging matapang ito na harapin ang kaso. Hindi kasi anya maaaring gamitin ang impluensya, lakas, pati na ang taumbayan para makaiwas sa mga ibinabato sa kanya. Sabi ni Castro, mas makabubuti kung ipakikita ni Roque ang kanyang mga sariling ebidensya para malinis ang kanyang pagkatao. Naharap si Roque sa kasong qualified human trafficking dahil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na Lucky South 99. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
2: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Como, good morning mga kapulso, Tita Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Sir James Denzel Muano, na-freeze na ang assets ng mga sangkot sa anomalya, sana mabawi lahat ng bilyong-bilyon na kickbacks.
2: Hindi pa na-freeze. Meron pang bilyong-bilyong sinasabing salapi. Ha, di umano. Ha? Itong si Senator Eric Sylvester alias Erwin Tulpo, baliktad yata. Senator Erwin Tulpo alias Eric Sylvester. Ha? O tumanggap ito, hindi raw anim, kundi walo. May nagdagdag na dalawa dun sa anim eh. Kaya naging walong maleta ba, mucho-mucho. Ha? Sige, paldo-paldo ang mga tuplocks. Tulpos. O sige.
4: Sabi ni Sir Gis Nessel mo, ano, tita? Sa Cayon City, may mga questionable na rin na tourist na TCTs. Mga fake land titles, sana maimbestigahan din.
2: Good morning po, Tita Carmen at James. Lahat ng mga bansa naging sakop. Ah, nabasa mo na ito. Sabi ni Morbi Ama, kude, ma'am, sir, ngayon ko lang nalaman na idol pala ni BBM si Pinocchio at Lupin. God bless po, sinungaling, ibig sabihin. Kaya humaba po ang ilong ni Pinocchio eh. Buti na lang yung kay Don Pepo, palapad. Eh, yung kay Pinocchio, patulis. Ha? Oh, di, sinungaling. Oh, buti, tamo, hipo ka lang ng hipo dahil thank you very much, God. Palapad po ang ginawa ninyo. Eh, nakasalamin ka pa, kaya kitang-kita yung ilong mo. Sige.
4: Wala naman kayo, Sir Fernando.
2: Sabi ni Guru ng mga nanonood, tumagninang na ito, alas ka ng alas ka.
4: Sir Fernando Claros, Tita Carmen, mayroon po ba ang liability? Ang accuser, kung ito'y walang matibay na ebidensya, pwede ba silang managot automatiko?
2: Perjury.
4: Sa gobyernong ginamit?
2: Perjury. Paninirang puri, di ba?
4: Yes.
2: Oh, sige.
4: Pwede silang balikan. Mula naman kay Sir Fernando Claros pa rin, ngayon, ang sinisilipan naman ng kaso ay ang mga substandard na bakal na gawa sa Davao. Ang pilit na ginagawa nila ng kaso.
2: Sinisira nila economy ng Davao. Esther Sunga, good morning po, madam and sir. Mabuhay, laban tayo. Sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am, sir. Totoo po bang nakalabas na? Nakalabas na po, oo.
4: Sabi ni Spapa, good morning po.
2: Sabi ni Mercy Fernandez,
5: Narciso, sobrang kahiyan inaabot ng bansang Pilipinas, buong mundo. Alam na ang pagbagsak ng bansa natin. 62.85 o 89, ha? Ang palitan na po ng dolyares natin. Ang isang dolyar, 69 against 1 peso.
4: Mm.
5: Oh, eh dati ay 62 pala, 62.89. Ako pag 69, dulundag na ako. Sa tuwa. O sige. Pero matutuwa lang tayo. Mm. Pero kahit tumaas po ang halaga ng dolyares, ganun din po, tataas din ang halaga ng ating mga bilihin.
4: Mm,
5: dahil kalimitan po sa ating mga bilihin ay imported.
4: Yes.
5: Yan, sige. Pati bigas, imported po yan.
4: Mula naman kay Ma'am Esther Sunga, sinaulik ba brothers, mga narimulyo ay tulad nila Asong Lakson yan, Tuta Soto, mga alagad ni Bongbong. Kung utusan niya ni Bongbong Marcos Araneta na tumalon sa building, ang sagot ng mga yan sa boss nila, boss, anong floor po?
5: Sige, ano naman po itong gusto nilang gawin kay Senator Robin Padilla? Pinadalhan po ng subpoena. Gusto po atang ikulong na lahat ang minority ayon niyang kay Teresita Cruz Aguiling. Sabi ni Merly Gicomo, lagay sa PGH si Tambi at itrato gaya ng mahirap. Huwag ilagay sa may aircon, sakit-sakita na ang diputa ng panahon na tumanggap ng mali-maletang salapi ang lakas. Wala na po sa PGH si Tambi o si Martin Romualdez. Ang tanong, baka namang ginagawa ninyo ng paraan para maging komportable ang kinalalagyang kulungan ni dating Speaker Martin Romualdez. Baka lagyan nyo ng aircon. Bakit nga si Dilima sa PNP, di ba?
4: Mm-hmm.
5: Kompleto. Diba?
4: Mula di kasi Romeo,
5: hindi naman natin nakikita. Sige.
4: Mula kasi Romeo Ochoa, ba't hindi na lang natin gawing federal form of government ng Pilipinas para maiwasan ng korupsyon? Mas maganda yan eh, sa kanya-kanyang pondo sa bawat probinsya para malimit ang pagnanakaw ng mga budgets.
5: Eh, kumandidato po kayo para maisurong ninyo yung panukala na yan. Dahil itong matinamaan ng mga magagaling na mga mambabatas natin. Ngayon po ang kanilang inaasikaso ay kung paano sila makakaiwas, makakaligtas yung mga sangkot sa tinatawag natin na malawakang korupsyon. Ha? Ang kanilang inaasikaso ay kung paano sila makakaligtas dito po sa pagkakasangkot nila sa korupsyon. Yan, di ba? Mm.
4: Mula naman kay Ma'am Loon Nuplo. Good morning po, Tita Carmen, Sir James. Thank you, Lord. Nakalabas na sila, Senator Marcoleta at Mike Defensor. Laban lang, Vice President Sara, we love you from Mel Florendo.
5: Yes. At hindi ba sinasabi nga ni Discaya, natatanda mo yung contractor na mga Discayang mag-asawa, sila yung unang iniharap, hindi ba?
4: Eh, binanggit na 17 congressman yun eh.
5: Oo.
4: Nabigyan nila, nakatransaksyon
5: na
4: nila.
5: Sinasabi nila na yung mga, hindi lang mga contractor ang dapat sisihin, kundi maging itong mga mambabatas na sangkot dito po sa korupsyon. O marami po ang sangkot na dapat ninyong imbestigahan. Huwag daw itutok sa mga kontratista.
4: Kontratista lang.
5: Sila nagiging tool.
4: Yes.
5: Basa.
4: Mula naman kay... Teka, nawala. Sandali po ha.
5: Ito nga, nawawala rin eh. O sige, naghahanap pa tayo tuloy. Sabi ni Romeo Ochoa, nabasa na... Nasa na po ang MX3 sponsor darating. Sabi nga po ni Don Pepot, pag tinatanong ko, darating. Eh, hindi po nakukuha yan sa darating. Kailangan kumilos ka. Oo, para dumating. Oo.
4: Yes. Hindi naman kay Sir Fernando Claros. Karatang halata ang pangangalaga kay Martin. Kaya walang naniniwala na totoong inaresto siya eh.
5: Mm-hmm. Sige, basa.
4: Sabi ni Sir Dennis Almohano, Tita, dadalaw ako sa RJ Studio ha, bago mag-Christmas. Kung hindi Gcash, Gcash na lang sa gift-giving nyo. Uy.
5: Wow, okay, thank you, Dennis ha. Oh. Eh asa, wala yata hindi binanggit si Chantal.
4: Oo nga, nagpapatibok ng puso siya everyday.
5: Sabi ni Rick Oracion, yesterday impeachment, nabasa na ito, napakaganda raw. Oo nga naman.
4: Wala okay. Naman kay Sir Chopilo Villaremosa. Good morning po, Tita Carmen and Ka James. Tita, kung natatandaan ninyo, sinabi ni Tatay Digong na huwag ninyong pakikialaman ang konstitusyon at tayo ay magkakagulo. Eh di natin akalain, eto na. Pinakikialaman na nga, ang pinakikialaman nga nila ang konstitusyon.
5: Yan po, kapag weak ang president, if the president is weak, eh makikialam talaga dahil gagamitin nila yung pagkakataon na mahina ang presidente para yung kani-kanilang mga kagustuhan ang siyang masunod. At ang karamihan po ay yung makapagnakaw sa kabangyaman ng bansa para sila ay maging instant mayaman. Instant milyonaryo, at hindi lang man po basta milyonaryo, mga bilyonaryo na po ngayon yung mga nakatanggap ng mali-maletang pera.
4: Kaya ang daming tahimik.
5: Oo,
4: eh.
5: Kaya tahimik po sila ng lahat.
4: Yung ingay.
5: Yung dating mga salita, Ortega, Suarez, mga Adyong ngayon, mas si Adyong nagsasalita pa rin. Parang itong si Adyong, eh halata rin ang kanyang mga ka-constituent. Eh lahat po yan ngayon, nakasalang. At yung mga tinatawag na constituent ng kani-kanilang mga distrito, dapat po wag na ninyong iboto. Yan po ang kasalanan natin eh, na kahit alam natin, nakawatan, na mapagsamantala, na wala namang ginagawa, na parang tila nag-aantay na lamang ng biyaya, na parang siya lang ang anak ng Diyos, di ba?
4: Yes.
5: Eh, wag na po nating iboto. Iboto po natin yung maring higit na mas karapat dapat na pwedeng na tumatakbo. Kaya yun yung sinasabi natin eh, evil triumph when good man do nothing. Yeah. At yan po yung kinuha ng aking anak na si Tolmac Ignacio.
4: Si Tolmac na.
5: Oo, na
4: especially kailang,
5: na kailangan tumakbo yung mabuti. Yung may ambisyon na magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga susunod na henerasyon dahil may mga anak eh. Di ba? Yung magkaroon ng isang maunlad na bansa, tumakbo po kayo.
4: Yes.
5: Huwag kayong padaig dyan sa mga ang utak ay utak kawatan. Dahil ngayon,
4: mamayagpag sila.
5: Ang tao po ngayon, naghahanap na ng mga utak bayani na handang ialay hindi lamang ang kanilang sarili kundi maging ang kanilang buhay sa pagsisilbi sa kapwa at sa bansa. Yan, sige.
4: Mula kay Sir Musikerong Panday, bangag hindi ka ligtas sa karma at hindi rin ako naniniwala sa drama ng pinsan mo na nagnakaw in the perfect world. Matagal na binitay ang pamilya mo kung may totoong batas sa Pilipinas.
5: Eh, totoo naman po, meron daw pag-uulat, ha? Pag-uulat mula kay
4: Jojo Sikat.
5: Jojo Sikat, aktor na general Luna na si John Arcilia, nakiisa sa pagtindig sa pagsasabatas ng kadena. Okay, Jojo Sikat, napanood ko itong General Luna. Ibalita mo.
6: Nakikisang veteranong aktor na si John Arcilia sa lumalakas na panawagan para sa pagsasabatas ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o itong Kadena Act kasunod ng mga nangyaring pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kanyang Facebook account, nag-share si Arcilia na mas kilala sa kanyang papel sa pelikulang General Luna ng post ni Jacon Baralyo na nananawagan sa kapwa content creator na paingayan ng panukalang batas ni Senator Bam Aquino. Nakapasa na ang Senate Bill 1506 ni Senator Bam Aquino sa ikatlong huling pagbasa sa Senado noong Disyembre 15, 2025 sa botong 17-0 nang walang tumututol o nag-abstain. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito ubuusad sa Kamara. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpahayag si Arcilla ng suporta sa panukala ni Aquino na kilala rin bilang blockchain sa budget bill. Sa FB post ni Arcilla, iginiit na ang panukalang ito ay hindi Senator Bam Aquino makikinabang kundi mamayang Pilipino. Binigyan din ni Arcilla ng paggamit ng blockchain technology sa pagbabudget ng gobyerno ay magtitiyak ng transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ilalim ng kadena, kinaatasan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na mag-upload at regular na magpanatili na detalyado mga dokumento may kaugnayan sa budget, kabilang mga kontrata, halaga ng proyekto, bills of materials at mga record ng procurement sa isang digital budget platform. Layunin ang sistema na matiyak na ang lahat ng file ay pampubliko ma-access, protektado laban sa hindi autorisadong pagbabago at nasusubaybayan ang open source at nabe-verify. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
5: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, mayroon din ito, isa tayong concerned citizen na padala ng mensahe. Ang sabi niya, Tita Carmen, dapat ma-disqualify as impeachment judges itong mga tulpo dahil dapat hindi sila bias sa paghatol. Nag-i-hearing pa lang, inaasikaso nila kung paano ma-convict ang Vice President Sara sa pamagitan ng pagbaba ng bilang ng boto for conviction from 16 number to 10. Only. Dahil sangkot po sila sa sinasabing di umano ay malawakang korupsyon. Di ba? Mm. Oh, sinasabi po yan, di umano ng 18 dati na ngayon 14+3 na mga dating sundalo na may mga hawak na ebidensya, may mga litrato, ha? At ito ay sinang-ayunan ni Sardico sa isang video niya sa social media. Diba, Don Pepot?
4: Yes.
5: Oh, kaya, yan po, mga kaibigan, na dapat po natin isipin na itong mga tulpos, dahil sangkot sila, kaya sila ay masigasig na bumaba ang bilang ng pagpapa-impeach, diba? Mm. O boboto para ma-impeach yung threshold votes, 16 threshold votes, para ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Dahil alam nila, hindi nila maaabot ang 16 threshold votes na hindi pwedeng baliin, hindi pwedeng dalo.

0: May hati-hati mula sa pinakamataas hanggang sa nasa gilid lang ng sistema. Ang bulok po ay ang ating sistema na sinasamantala ng mga mangungurakot o ng mga corrupt public officials. Ayan, mga kaibigan. Kaya, kahit naalisin natin ang tulpo, kung nananatili ang bulok na, na sistema, ganun din ang suma total, di ba? Kaya, alisin natin yung mga kurakot at palitan yung bulok na sistema.
1: Yes. Mula kay Ma'am Winnie Kalingasan, good morning po sa inyong dalawa. Nakakalungkot po talaga nangyayari dyan sa ating bansa.
0: Eh, talaga nakakalungkot po eh. Pero hindi natin dapat maging dahilan yan para tayo ay ma-stress. Mm-hmm. Dapat maging laging maliwanag ang ating isipan na manindigan po tayo sa tama. Huwag tayong padala sa mga drama nila na kung ano-anong mga drama, kung ano-anong mga pahayag, kundi sa halip, manindigan po tayo sa tama sapagkat yun po ang gusto ng ating dakilang lumika na tayo ay mabuhay sa tama.
1: Yes. Mula naman kay Sir Chopi Labili Hermosa, Tita, ang akala ko ang impeachment ay tungkol sa accountability. Eh bakit parang lang gusto nilang alisin si Sara? BP Sara lang ang pakay nila eh.
0: Eh yun naman talaga ang gusto nilang mawala dahil alam nila na yun ang pinakagrabe na threat. Ha? Great threat sa kanila si Vice President Sara Duterte dahil sa nakikita nila na mas marami po ang naniniwala kay Vice President Sara Duterte kumpara sa kanila. Kaya takot na takot sila sa 2028 maging pangulo ang ating Vice President Sara Duterte at sila ay managot lahat na sangkot sa malawakang flood control scam. Kasama na raw di umano itong mga tulpo. Kaya atat na atat sila na mapababa para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte.
1: Sabi ni Sir Canor Dacuicoy, baka yung hinuli nila na si Romualdez ay hindi yun ang totoo. Baka fake yun, niloloko lang tayo. Ang totoo talaga, nakakalaya pa siya. Kita nyo, hindi nagsasalita. Parang di malata na siya, na hindi siya yun, na niloloko lang tayo.
0: Ang kasi dati sa mga picture, Don Pepot, kung papansinin mo, may picture siya na naka-mugshot, napayat. At nakandun siya sa ano, saan ba yun, sa height, ano, di ba? O meron siyang height na 5'11", meron siyang height na 5'10". Pero ang mapapansin ninyo, yung payat, hindi niya kabikas eh. Kasi kung kahit natakpan mo ang muka, alam ng taong bayan yung bikas ba ng katawan? Alam mo eh, di ba? Eh parang dalawa yung parang dalawa yung kinukuna ng litrato para malito ang taong bayan. Pero para makasiguro tayo, sana pahintulutan tayong dalawin isa-isa, pwedeng makadalaw eh.
1: Pwede gawakan, kausapin. Oh,
0: para makausap at makita natin kung totoo na yun nga si Martin Romualdez para hindi po tayo nagdududa sa pagpapatupad nila ng batas.
1: May sabi nga ng reklamo ng iba, ba't yung iba daw nakalabas ang muka? Walang takip. Ba't ito daw nakatakip? Hindi ko patas. Pati ko sa picture na lang sa mugshot, di patas.
0: Hindi konsiderasyon yung ikaw ay humawak ng mataas na posisyon. Dati kang Speaker of the House. Kumpara dito kay Marcoleta at kay Mike Defensor, hindi naman nakatakip ang mukha nila. Nangkunan sila ng mugshot, di ba? O nakalabas yung kanilang mga mukha. Dapat ganun din itong si Martin Romualdez. Dapat nangkunan siya ng mugshot, nakalabas ang kanyang mukha. O bakit parang tila dalawa ang kinukuha? Kasi yung isa payat eh. Yung isa, medyo mataba. So sino ba sa dalawa? Kaya nagkakaroon tuloy ng pagdududa ang marami po nating mga kababayan. Sabi ni Esther Sunga, sina Ulikba Brothers na Rimulya, tulad ni na Aso Lakson, Tuta Soto, mga alagad ni Bongbong, kung utusan niya ni Bongbong Marco, anak, basa na ito.
1: Sabi ni Sir Benito Mangogat, makipag-ayos na si BBM kay Sara para matapos na ang gusot nila dahil kung hindi, hindi siya makikipag-ayos, asahan niya yan, hahawak siya ng rehas ng bakal. Sir Romualdez, hindi papayag yan na siya lang ang makulong. Kailangan makulong ang 51 na nakatanggap ng maleta at source nito ay si BBM at si Lisa.

0: Wala tayong magagawa eh, ha? Eh, sila yung nasa kapangyarihan eh, di ba? Pero sabi nga po, ha? Kung ating bibigyan po ng pansin, hindi po yung sinasabi ni ICC, ha? Kundi ang bigyan po natin ng pansin ay yung pahirap na ating ekonomiya, pataas ng pataas. Ang dollar, di ba? Mm-hmm. Nabanggit ko na kanina, 62.80 yes. plus. Dati 40 plus lang, di ba? Mm-hmm. O tumaas ng ilang sentimo. Yes. O, e baka sa isang iglap, nasa ano na yan, nasa 70 plus na yan, di ba? O, kaya yan po ang atin tutukan ng pansin, ha? Yung pong tinatawag na tira tataas bababa na dollar exchange po natin, 62.85. laban po sa isang dolyar. O, dati magkano, di ba, 62.40 plus lang? O, ngayon, 85 na. Yes. Eh baka bukas, sa susunod na bukas, eh baka mag 70 na ang ating dollar exchange. Di ba? Kaya, lalo po tayong maghihirap. Maaring natutuwa, mga OFWs, pero kung iisipin natin, sa pagtaas ng dolyar, tataas din ang halaga ng mga bilihin.
1: Kaya
0: wala ding silbi yung pagtaas ng dolyar, kundi lalo lang tayong naghihirap.
1: Mula ka sa rekorasyon, si Trinilling nagpaparamdam na kay BP? Pagpresidente na si BP Sara, gusto niyang magpa-appoint na maging taga-Tahol daw. Ano, bakit? Nagbabago na ba siya dahil tagilid ang impeachment? Sabi naman ni Sir Fernando Claros, John Vic, kung sa bibig mo lang manggagaling ang sitwasyon ni Romualdez, walang katotohanan yan. Sino naniniwala sa steel photo lang? Liar, lagi.
0: Eh, talaga naman puro gawa-gawa lang yung mga sinasabi nila eh. Eh, sino nga ba ang maniniwala, ha? Dito kay John Vic Remulla at Ombudsman Crispin Remulla. Eh, halatang-halata na sila ay mga tuta o mga asong ulul na sunod ng sunod sa bawat utos, sa bawat gusto ni President Bongbong Marcos Jr. 'Di ba? Dapat sumusunod kayo doon sa tama. Hindi ba sinabi ni Rapi Tulpo doon sa witness na blind loyalty?
1: Yes.
0: Na ikaw ay sumusunod ng sa iyong bulag na paniniwala, yes. 'Di ba? O, bakit kayo na mga tauhan ng ating gobyerno, mga empleyado ng ating gobyerno, 'di ba, na sumumpa na ang inyong pagsisilbihan ay ang mamamayang Pilipino, ang inyong katapatan ay para sa ating bansa. Bakit ngayon sa pangalan ng salapi ang inyong sinusunod, ang inyong katapatan ay nasa kasalukuyang inaakala ninyo na inyong mga amo dahil namamantikaan ang inyong mga nguso at hindi ang ating bansa. Para sa kapakanan ng bansa dapat eh. Di ba? Oh, kahit na alam nito ay makakasira, makakapinsala sa ating bansa, sinusunod ninyo dahil sa kayo ay nakikinabang ba? Yan ba ang mas mahalaga? Yung inyong pakinabang? Hindi yung inyong sinumpaan tungkulin? Tandaan ninyo, katulad din ni dating Speaker Martin Romualdez, natapos na yung kanyang panunungkulan na akala niya sa habang panahon, siya ay mananatili na Speaker of the House. Diba? O, ito isang pamilya din ito. Yung kanyang asawa, Yeda Romualdez. Hindi ba ito yung taga pangalaga ng mga account ng mga mambabatas? Ha? Yung kanyang anak, Julian Romualdez. Diba? Kasama na po. O, pamilya sila. Tulad din na sinasabi na ang ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr., yung kanyang may bahay, First Lady, Lisa Marcos Araneta, yung kanyang anak, Majority Floor Leader, Sandro Marcos, na sinasabing may pinakamalaking
1: Aloka balls.
0: Aloka ball, katulad din ng kanyang tsuhin na si Martin Romualdez.
1: Mm-hmm. Mula kasi at Chopi Labuya Hermosa, Tita Carmen, napanood ko yung hearing eh. Ang sale ni BP Sara, simula 2007, 7 million lang. Hanggang 2025, eh umabot ng 90 million. Ilang taon lang ang pagitan. Ang tulpo, isang taon lang, 650 million eh. Ano yan? Anong kalokohan yan?
0: Oo nga. Saan nyo nakuha yun?
1: Kay BP Sara eh.
0: Ano ba ang negosyo ninyo?
1: Mula Vice Mayor hanggang
0: Vice Mayor. Meron ba kayong mga sinasabing malalaking kumpanya? Malalaking negosyo para biglang sumubo ng ganyang kalaki ang pagkakaiba ng inyong sal-en noon at sal-en ngayon. Mm-hmm. Di ba? O ano ang inyong masasabi? Hindi ba sinasabi nga na veterano na komentarista Jason Sa na hindi siya kumita samantalang siya noon ang pinakasikat na
1: high speed
0: komentarista sa radyo, di ba? At telebisyon. Pero hindi siya kumita ng katulad ng kinikita ng magkapatid na tulpo. Di ba? Eh kasi noon naman, Jason Sa, in fairness, wala yung tinatawag na ano, Facebook, na kung may marami kang listener, YouTube, eh meron ka. Yan po dyan yata kumikita itong si Rapi Tulpo.
1: Ah, sa YouTube.
0: Sa YouTube. Itong si Erwin, yan kung saan ka kumikita. Kumikita ka ba kanino? Kay Atong Ang, kumikita ka ba kanino? Diba? Mm. Eh, wala na si Atong Ang eh. Hindi na nga malaman kung nasaan si Atong
1: Tahimik
0: Ang.
1: Na.
0: Tahimik, diba? O, eh, saan ka kumuha ng kinita mo? Nakatulad ng sinasabi at nakasaad sa iyong salen, hindi ba yan ay kita mo diyan sa di umano ay pagkakasangkot mo sa flood control corruption scam o corruption, di ba?
1: Sabi sa Sir Herman, ako po si Rod Herman. Thank you po, Sir Rod Herman.
0: Di ba dati nating listener?
1: Matawag yan sa atin eh. Bukas tapos kayo, Sir Rod Herman, tawag po kayo. Mula naman kay Sir Fernando Claros, ang defense team ni BP Sara ay mga lead singer. Yan ay si baritone attorney Justin Hular. Minsan nga, mag-render ka ng awitin, attorney.
0: Eh, bakit si, hindi mo kunin si Johnny Gomez? Di ba? Magaling din kumantayan si Johnny Gomez at saka magaling ding magsalita.
1: Modulated diba? Ang boses niya.
0: Luman-luma tayo dyan pagdating sa boses ni Johnny Gomez. Sabi natin eh. Hindi kayo marunong kumuha eh.
1: Sabi naman Sir Chopoy Villahermosa, Tita, di ba dapat ang ibang senador at congressman ang dapat magpaliwanag ng unexplained wealth nila? Wait lang kayo, kakasuhan din namin kayong lahat.
0: Sana nga, ha?
1: Eh sabi nga, inahabol daw yung 17 years ni Sara, 98 million. Eh minagayak na sabi, ba't yung iba, yung senador, congressman, ang relos, 150 million, relos pa lang. 100 million, relos pa lang. Walang nagtatanong.
0: Biro mo, tanungin natin. Si 6th District Congressman, Atras Abante, milyonis din yung halaga ng kanyang relos. Itong si Malibag, Marites Malibag, ha? Ng MBI. Ano nga ba yan?
1: Melvin Matibag.
0: Melvin
1: Matibag.
0: Matibag. Si Don Pepo to, hindi ka ikukorek niyan eh. Ngayon, ang isip ko kasi, Marites Malibag. Ngayon pala, Melvin Matibag. Matibag. Matibag. Nautilus yata yung Rilus noon. Milyon-milyon din po ang halaga. Nautilus, Rolex. Milyon-milyon din po ang halaga. Saan kayo kumukuha ng pera kung pagbabatayan lamang ay ang inyong sinusweldo o kinikita? Maliban na lang kayo kung kayo ay merong mga hidden na pinagkukunan. Kaya nga tagtatanong kami, saan ninyo kinukuha yan? At yung bang inyong kinikita sa mga tagong pinagkakakitaan, inirehistro niya ba yan kasama sa inyong mga salen? O nananatiling nakatago? Yung bang sarapin ninyo na nakukurakot, yan ba ay dinideposito ninyo lahat sa bangko? Oh, hindi, hindi rin, di ba? Meron tayong nalaman noon na sa ilalim ng lupa, meron siyang vault at doon nakatago ang katakot-takot na salapi. Oh, pwede rin gawin yan eh, di ba? O magpapagawa ka ng sadyang lalagyan ng vault sa ilalim ng lupa o doon ka lang lagay ng lagay. Oh, kasi kapag ka sa bangko, marirecord. O ngayon, di ba sinasabi ng isang opisyal ng BDO na kaya daw anong bumagsak ang ating ekonomiya ay dahil binidraw lahat ng mga sangkot o opisyal ng ating gobyerno yung kanilang mga deposito sa bangko. O kita ninyo di gaano kalalaki yon, eh dahil hindi naman babagsak kung konti-konti lang o mga bilyon-bilyon lang yung mga laman ng inyong mga bank deposit eh. Di ba? Kung kakaunti lang, halimbawa milyon-milyon lang, hindi masyadong makaka-epekto sa pagbagsak ng ating ekonomiya. O eh baka yan ay mga bilyon-bilyon na halaga ng deposito ninyo. O eh, babagsak nga ang ating ekonomiya.
1: Sabi ni Sir Ben, good day po, ma'am. Puno na ang salop. Dapat nang kalusin yung mga kurap at pahirap sa bayan.
0: Hindi, inaalog ho eh. Inaalog yung salop. Para matiksik.
1: Nasisinsin.
0: Oo. Inaalog ho para sumiksik. Sumiano, sumiksik.
1: Mula kay Mr. Latigo TV. 2028.
0: Sabi ni Menchime. Thank you, ma'am. Natatawa siya eh.
1: Thank you, ma'am Menchime. Mula kay Mr. Latigo TV. 2028, makikita ng mga Pilipino na ang Davao City, tinawag na The King City of the South, puno na ng Davao City bus. Wala ng mga jeepney sa buong Davao City at it's all free, sabi niya.
0: Oo nga. Sige na, tatapusin mo na yan.
1: Mula ka, Sir Ortohead, 100% only war on corruption, tandem ang snap election. Oo, Red Gob, laban sa mga sindikato, kriminal, mastermind, traidor at mga public enemy, mga salot, terorista sa Pilipinas.
0: Oo nga, sige na po.
1: Mula kay Ma'am Benjeline Del Cereza, nakapag-bail ba sa plunder case ng Marcoleta at ex-congressman defensor?
0: Nakapag-bail na po. Hindi po sila makakalabas kung wala silang bail. Tatlo po ang piyansa na inilagay ni Senator Marcoleta. Kaya po siya ay nakalabas. 90 million yata, kung di po ako nagkakamali. 30 million each ang piyansa kung kaya siya ay nakalabas. Ha? So, maliwanag po yan. Pero yun naman yata na ibabalik eh. Di ba? Oo, nakukuha yan pagka napawalan sala.
1: Yes, ito si Sir Ryan Catalan, Honorato Gadi at si Evangeline Disalisa. Hindi na po natin mababasa. Wala na po tayo.
0: Okay, wala na oras. Kaya Don Pepot,
1: salamat sa Diyos. Yes, salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa kayo, mampunin ko James Gojo. Lagi po sabi, lagi pinigay mo. Tama, God bless us all.
0: Okay, nag-goodbye na po. Pero hindi pa ibig sabihin. Sumakabilang buhay na pansamantala po. Ha? At ito rin po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala, kaya ako diniding ko Don Pepote. Pansamantalang nagpapaalam po sa inyong lahat. At hanggang bukas, live po kami dito sa DZRJ 810 AM. Miyerkules lang, Webes, ano, Martes lang ngayon. Miyerkules. Miyerkules. Nililigaw ako nitong aking anak. Sabado na raw. E din malulungkot naman yung mga nakikinig dahil wala na yung babagsak. Kasama kayong lahat. Iniintay po namin yan. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Moira Alderson. The Civil Defence Agency in Gaza says more than 60 people are missing after an apartment block collapsed, killing 12 people, including children. The six-storey building in the Tal al-Hawa neighbourhood, southwest of Gaza City, was home to people displaced by the war with Israel. The Houthis in Yemen say they've shot down a Saudi F-15 fighter jet over Yemen's Marib province. The claim can't be verified. A Houthi spokesperson has denied Saudi claims that the Houthis had targeted Mecca with a drone. The German Chancellor Friedrich Merz has cancelled next week's planned trip to the United Nations General Assembly in New York to attend a crisis meeting of his Christian Democratic Union. The party faces electoral tests in two states on Sunday. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has said the fate of Europe must remain in the hands of Europeans. Delivering her State of the Union address in Strasbourg, Ms. von der Leyen warned that the EU was dealing with an openly hostile world. The governor of Dnipropetrovsk in Ukraine says five people have been killed in a Russian drone strike on a bus in the Nikopol region. He said at least seven more had been injured. Three of the most powerful tech bosses in the United States have insisted that there's no need for additional regulation to guide the development of artificial intelligence. Sam Altman of OpenAI, Jensen Huang of NVIDIA, and Mark Zuckerberg of Meta all said the sector could police itself. The British Office for National Statistics says inflation has crept up to more than 3% as the fallout from the war against Iran hits consumers. The former French government minister, Rachida Dati, is due to go on trial in Paris on corruption charges. She's denied any wrongdoing. She's accused of accepting $1 million from a subsidiary of the carmaker Renault-Nissan. BBC News.
6: The World in 2 minutes at 7:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Portugal to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Oh, thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes, simulcast on DZRJ 810 AM, informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Kami po ang inyong mga kuya
2: at ate
1: sa programang Mate. Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
2: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
1: Iniimbitahan po namin kayo
2: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Okay, magandang hapon po sa lahat. At syempre, welcome po sa ating programang Mate sa oras po ni Raul Bertolaso. At syempre,
1: magpalakas ka, Kuya Raul.
0: Kami pa rin po, inyong lingkod. Ako po si Kuya Zalni.
1: Kuya Teng, at syempre si Ate Elby rin po, at nakikinig po yan.
0: At nasa Bohol pa rin, no? Si Ate Elby, at hinaharap yung kanyang personal na...
1: Tama yan. Kailangan mapasi kasi yan.
0: At saka syempre, habang nandun siya, binubuo niya naman din yung isang grupo ng mga... informal workers, no? Informal sector.
1: Settlers.
0: Sector. Informal sector.
1: Kasi marami mga nagtayo.
0: Hindi. Kasi yan yung mga, yung candle making ba? Kasi binubuo sila ng mga driver, mga carpenter.
1: Maganda ng adikain din.
0: Habang nandun siya, kaya hindi naman sayang yung nandun siya, no? Okay, at syempre, bago po tayo magsimula, no? Gabayan tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Word of God na courtesy po ni Pastor Mon Mercado kerop kay Kuya Teng. Okay, ito po ang Word of God ngayong gabi, ngayong hapon.
1: Word for the day, when you cannot stand, He holds your hand. Isaiah 41 verse 13. For I, the Lord, your God, keep hold of your right hand. I am the Lord who says to you, do not fear, I will help you. Ay, ito po nga ang mensahe ni Pastor. There are days when strength runs low, when the road feels too heavy, and you feel you can barely stand on your own. But here is God's beautiful promise today. You don't have to hold yourself up when your legs grow weak and your courage faces. He does not step back. He steps closer. He reaches out, takes your right hand in his, and hold your firm. He does not say, try harder. He says, we'll help you. You are never let go. You are never alone. When you cannot stand, he holds your hand. Fear not. I am with you always. I am with you always. Amen. God bless everybody. Yan po ay sa patnubay ng ating Purpose Field Life Ministries and ECMS Construction Company. Kasi yan po yung tinutulungan din ni Pastor Mon Mercado. And of course, syempre,
0: batiin mo na rin yung ating mga listeners.
1: Of course, syempre. Binabati ko po si... yung unang-una muna, nakita ko kanina, si Cap Ryan Torion, Eleanor Torion, at Mark Torion. Maraming salamat po sa oras na binigay nyo. Alam ko nakikinig po sila ngayon kasama si Pastor Edmond. Alam ko, Cap, mukhang postpone ng eleksyon ng barangay. Pero may pagbabago yan. Siyempre, hanggang hindi natin natitiyak sa dulo,
0: yes.
1: Ganun pa rin, katulad pa rin yan. Maglingkod pa rin, tuloy-tuloy lang bilang lingkod bayan. Of course, babatiin ko na rin ang si Doc Jaime Almora, Ma'am Caroline Daway Almora, Ati Blessy Almora, and of course, ang Almora family ng Tabok City, Kalinga. Yan, o nga pala.
0: Si Ati Chona. Si Ati Chona din, no? Mugpong. Yanin ko lahat.
1: Sige, natutuwa lang ako doon sa paliwalag ni Ati Bless Almora na successful ang operasyon ni Doc Jaime Almora. Ganun lang pala kabilis. At least, kumbaga, naagapan sa madaling sabi. Very successful, Doc. Pinagdadasal po namin ni Kuya Saldi yan. At maraming salamat naman. At yan ay napatnubayan tayo. And of course, Amora family, Kuya Berhel, Ma'am Linda Moya, Ati Luis Amelda, Ati Janet, Ati Anlakan Lali, Kuya Choi, at Ati Dom. Of course, ang mga taga San Pedro, Laguna, Kuya Pastor Edmond Mercado, Ati Winnie, Casey, Kyle, at ito na, isa-isayin ko na lahat. Kuya Toto, Laraya, at siyempre si Mami Sheila, Laraya. Okay, at isa-isayin ko na. Hindi ko mamaya mababalik naman po ito. Siyempre, samantalayin ko na yung ating mga PCY. Yan. At sila... Kuya Alan Jose, happy birthday Kuya Alan. Si Ate si Kuya Ate Marife, si Ate Jean, Kuya Boogie, Kuya Mark, Kuya Aldrin, Ate Rochelle, Kagawad Jenny, Balinsuela, Balinsuela talaga apelido niya. Tsaka Kuya Alvin, happy birthday din po. Sis Pipa, magandang hapon po sa inyo lahat. Of course, mamaya ko nababatiin po yung iba at mabigyan natin po yung ating...
0: Siyempre, nandito, nag-send ng heart, ano? Si Trahata B. Ompaw. Kakilala mo?
1: Yes.
0: Hindi
1: yes.
0: Naman? Okay, okay, magandang hapon. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy o para talakayan ang ating mga paksa ngayong hapon, tunguhan po muna natin ang isang report na may kinalaman sa isyu ng pagtatalaga ni Pangulong Marcos ng mga political appointee. Walang kulay politika. Ang ulat manggagaling kay Chona Yu.
2: Hindi pinagbabasehan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kulay ng politika ng isang presidential appointee. Pahayag ito ng Malacanang matapos italaga ni Pangulong Marcos ang vlogger na si RJ Nieto o mas kilala bilang Thinking Pinoy bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary. Si Nieto ay kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mas mahalaga kasi kay Pangulong Marcos ang kakayahan at puso sa pagsiservisyo sa mga Filipino kaysa sa political affiliation ng isang tao. Sinabi pa ni Castro na kung nakikita ni Pangulong Marcos na magiging asset sa gobyerno ang isang individual, hindi ito magdadalawang isip na bigyan ng papel sa gobyerno. Kinakailangan lamang anya na masiguro na nakafocus para sa taong bayan at sa bansa ang puso nito at hindi para sa iisang tao lamang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ano, at least maganda yung ganyan ang pagpapakita ng kumbaga hindi tumitingin sa kulay, ano? Kumbaga yung kasi pagka sinabing kulay ibig sabihin politika 'yan, di ba? So ito ngang bagong talaga, no, si Thinking Pinoy, no? Sabi nga sa news niya, report ni kasama ni Chona, no? Ito ay taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pero inappoint ni ano ni BBM. So yan ang patunay sa sinasabi na talagang hindi namumulitika, ano?
1: Actually nung una pa lang yan na inaabot ni ating pangulo ang lahat ng kaabot ng kanya makaya na hikayatin lahat na magkaisa na hindi na natin papairali ng kulay-kulay. Kung ano mang saan lang kayo, nasa kaliwa kayo, nasa kanan, lahat naman iyayakag. Pero siyempre, yan, katulad niyan, panahon na yan, pinapatunayan niya na lahat naman ay welcome, basta karapat-dapat. Katulad kay Senator Manny, anti-poverty.
0: Oh.
1: Si
0: NBI mismo, si Matibag,
1: yes,
0: di ba?
1: Si Matibag.
0: Dating, ano yan, galing sa Duterte, ano yan, di ba?
1: Oh, bakit admin naman, di ba? Ayan nga yung pilit-pilit iabot ng ating Pangulo na sama-sama na tayo, magkaisa na tayo sa lahat ng bagay na yan. Sana, pagbutihin nila, Kuya Saldi.
0: Oo nga, no? Para at least yung pagkakataon na ipinagkaloob sa kanila, di ba? Pagkakataon na makapagsilbi, maglingkod sa taong bayan ay nandyan na, sana gumawa sila ng dapat, karapat-dapat na gawin, upang ang kanilang posisyon ay talagang makapagpakita o maipakita nila sa pamamagitan ng kanilang posisyon na talagang sila ay para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Di ba, Kuya
1: Teng? Yes, ay nakakarami. Kumbaga, hanggat maaaring lahat, yakapin.
0: Oo.
1: Ang mahirap kasi, alam mo, yung nasasabi nga natin, pag ang tumakbong presidente ay apat, naghahati sa apat, napakaganda naman ng programa ng ating Pangulo na
0: yun ang mahirap, huwag
1: na natin pairalin ng kulay o anumang grupo, organisasyon kayo, sama-sama na tayo para sa tunay na pagbabago.
0: Oo, no? Ayan, no? So, kanina, nakapanood ka ba ng impeachment kanina, Kuya Teng?
1: Ako'y hindi. Alam ko, ikaw nakabuo ka niyan.
0: Ako, hindi.
1: Hindi ba? Nasa labas ako.
0: Ni hindi ko nga nasilip. So,
1: pero malaking bagay kasi. Ayan, uulitin na naman po natin. Hanggat hindi po natatapos yan, ang political stability ng ating bansa, Mm-hmm. Talagang purong sulong.
0: Mm-hmm.
1: Dahil unang-una, ang investor natin, nag-hold on sa kanilang mga dapat na ibigay na tulong, suporta mm-hmm. sa ating bansa. Pangalawa, siyempre ang taong bayan, medyo gusto na rin nilang malaman matapos yung bagay na yan, Kuya Saldi.
0: Mm-hmm.
1: Napag-uusapan, malaking bagay po kasi na, mm-hmm. Alam mo, when it comes to legality, lahat ng mga siyan, may proseso.
0: Oo, no? So, kanina ay 26, ano na, no? 26 day ng ng impeachment, ano? So, ayon dito sa ating kinlik, ano? Dahil gusto kong makita yung highlights, ano? Sabi dito, sa highlights ng Sara Duterte impeachment trial, the Senate Impeachment Court continues the impeachment trial of Vice President Sara Duterte on Wednesday, September 16, 2026. Ayan. So, yun lang ang ano. So, ngayon, ang isa sa nakita kong post ay yung ano, no? Pinag-usapan na yung ano, no? Yung threshold. Ha?
1: Yes.
0: Di ba, nabanggit natin nung
1: nakarang
0: araw na si Davide ay para sa 16.
1: 16.
0: Hindi pala eh. Nabasa ko yung kanyang ano, yung kanyang position. Eh para siya sa ano, yung present, sabihin yung active present sa panahon ng
1: dahil doon sa apat si Puno, Pangaliban.
0: Mm. O di ba apat sila, di ba?
1: Ascuna, Ascuña. Oh, Ascuna, no?
0: Ang
1: apat.
0: Oo. Di ba ang pagkakaunawa ko kasi dalawang dapat sangayon. Manindigan sa 16. Dalawa ay dapat kumbaga may leeway kasi maraming wala, dapat ibase ang two-third doon sa present senator. Dalawa. Tapos dalawang naninindigan sa 16. Pero okay. Kung hindi ako nagkakamali, parang ano eh, parang si Ascuna na lang yung naninindigan para sa 16. Kasi si Davide, nagsabi din na ano na kailangan na 'yan, no, yung senator na present, doon ibabase ang two-third. So ibig sabihin, sa apat na amici curiae na friends of court na inimbitahan, eh yung tatlong dating chief justice, puro chief justice 'yan, no, Puno, Panganiban, at saka si Davide. Tapos si Ascuna, ano lang naman siya eh, associate justice, associate. Hindi siya chief justice. So, sa apat, yung apat na dating Supreme Court justice, naniniwala na dapat ano, yung threshold ay hindi pick sa 16, kundi dapat ibase sa present senators na nandoon habang isinasagawa ang impeachment trial.
1: Yes.
0: Ngayon, kung susundin, kung magkakaganyan, ano, kaya lang hindi ko pa natitiyak yung kay Puno at saka kay Panganiban. Although may hint na sila ay para sa ano, kailangan doon sa senator present, doon ibase yung two-third. Kung mangyayari yun, maliwanag na tatlong amici curiae, ha, ang pumapabor na ibaba ang threshold, ha, sa decision, ano, sa uh-huh. decision, ha, para ano, kung guilty ba o hindi si BP Sara sa mga article of impeachment na isinampa laban sa kanya.
1: Doon sa isa pa lang yan. Kasi yung sa kanyang yung grave threat niya, yung sa Quezon City, yun ay...
0: Hindi, labas yun. Hindi kasama pero sa impeachment yun.
1: Pero alam ko yan, ay kumbaga tatlo kasi yan eh. Tatlo yung kanyang, tatlo ba o apat yung pinagtataluan
0: niya? Ayun, no? So tama pala, no? Itong highlights, no? Isa sa mga tinalakay kanina ay yung threshold. Ayan, no? So threshold ang tinalakay kanina. Isa sa mga tinakay.
1: Number games.
0: At si Ascuna nga, no, ay nagsabi na dapat manindigan sa ano, sa kung ano sinabi ng konstitusyon na two-third of all senator, doon tayo. No. At yun ay 16.
1: Tama din yun naman yun.
0: Yun ang position ni Ascuna. Kaya lang, yung inaasahan natin na si Davide na magiging parehas ang posisyon kay Ascuna.
1: Kaya natin nakaraan.
0: Oo. Eh, anong nangyari? Eh, nagulat ako dun sa posisyon ni ano ni Davide na hindi naman pala siya para sa 16.
1: Oo.
0: So, ewan ko lang kung mali ako, no? So, pwede naman po kayong ano, no? Sana ay mag-ano po kayo, no? Mag-chat po kayo, no? Kasi sa totoo lang po, hindi po ako nakapanood ng ano, ng impeachment trial dahil ang dami kong bagahin. Ang dami kong inahabol. Maghapon ako sa kalsada. Ayan, no?
1: Naman, parehas tayo, Kuya Saldi. Although may mga iba tayong mga pakay o topic, pero malaking bagay din po kasi yan. Nagtatanong din po kasi sila sa ating...
0: Okay, ano. Merong... basahin ko lang itong medyo detalyadong highlight. Sabi dito, today is the 26th day of the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. The Senate Impeachment Court will tackle the question on how many voters are needed to secure a conviction or acquittal in an impeachment trial. 4:11 p.m., sabi, the Senate Impeachment Trial Court is adjourned. Session will resume on Monday, September 21, 2026 at 10 p.m. 4:08 p.m., ayan, Puno and Ascuna are excused. Ba? Okay, dahil tapos na sila, di ba? Hindi pa tapos si Puno. Sabi, 4:06 p.m., Puno believes whatever the decision of the Senate Impeachment Court on how to deal with fractions cannot be questioned in any court as it is a policy decision. Ah, okay. So, sinasabi ni Puno ngayon kung ang threshold ay didesisyonan ng Senate na mas mababa sa 16, eh sabi ni Puno, eh may kapangyarihan ng Senate na mag-decide. Ha? At hindi maaaring questionin in any court. Sabi ni Puno, kung ibababa ang threshold sa 16, eh sinasabi ni Puno, eh hindi pwedeng questionin yan. Pero siyempre, opinion niya yan eh.
1: Sariling
0: opinion ni Puno una, yan.
1: Ang pinag-uusapan kasi dyan, di ba? Napag-usapan nga natin kahapon, Kuya Saldi, na maring ang Supreme Court nga mapuntay ang kalinawan. Since naman ganito nga, may mga pagbabago na naman, aba, siyempre lahat ng taong bayan nakamasid para sa bagay na yan. At pangalawa, siyempre, when it comes to legalidad, may mga prosesong malalalim na minsan may hirap ipaliwanag sa isang salita lang. O sa kalalim-laliman, doon mo lang maaarok yung mga bagay-bagay na yon. Pero siyempre, at least nakantabay pa rin po ang mga tao. Pag magmasid-masid pa rin po tayo at tingnan natin pag linailinayin din po natin. Po natin yung tama at saka yung mali.
0: So, iniisa-isa natin yung mga highlights. So, simulan natin sa una pala, no? Ay, sinimulan ko sa itaas eh. Adjourn ka agad yan, no? Pambihira pag... Anyway, nagsimula yung alas 10. So, tingnan natin yung alas 10. Ito. Ito. Buti na lang itong na-click kong link, Kuya Teng. Eh. Medyo kompleto yung highlights, ha? Ito. Basahin natin, ha? Ayan, 10. Teka, ha? Alas 10 yung simula, di ba? Ito, sabi niya, 10:02 a.m., day 26 impeachment trial begins. Ha? 10:04, 17 senator judges are present. Oh, at least, itong highlight na to, medyo buo. Ayan, at least meron tayong pagbabasihan ng ating paksa. No? 10:13 a.m., according to Senator Judge and Presiding Officer Francis Escudero, the Amici Curiae or Prince of the Court will assist the court in determining the following: whether the phrase "all the members of the Senate" should refer to the Senate's full membership or only those legally and physically capacitated to participate and vote on the final question in an impeachment trial. Number two, whether or not Avellino versus Cuenco applies in determining whether senators detained, abroad, suspended, or whose whereabouts are unknown are included in the phrase "all members of the Senate" for the purpose of the two-third vote. Kasi yan ang pinagtatanungan talaga niya. Pwede ba silang bumoto, di ba? O yan ang pinag-usapan kanina. Number three, whether or not a senior judge who did not attend or substantially participate in the impeachment proceeding may cast a vote on the final question in the impeachment trial. Oh, so yan yung sinabi ni Senator Judge Presiding Officer Francis Escudero kung ano yung mga papaksain kanina. Oh, yun ang pinaksa kanina.
1: Anong tatalakayin?
0: No? Yan. So tatlo yun. Oh. Pagkatapos ng pagkatapos 10:15 a.m. alas 10:15 ng umaga, Attorney Renato Bantug Jr., Impeachment Clerk of Court, reads a synopsis of the memorandum submitted by former Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. Davide was not able to physically attend because of a medical procedure. 10:17 a.m., Davide was one of the delegates to the 1971 Constititutional Convention, which drafted the 1973 Constitution, and one of the commissioners of the 1986 Constitutional Commission, which drafted the 1987 Constitution. 10:19 a.m., regarding the phrase, all members of the Senate, Davide said, there was no debate on this subject during the deliberation in both the 1973 Constitutional Convention and in the Constitutional Commission of 1986. It was presumed and assumed that when the Constitution mentioned two-thirds of all the members of the Batasang Pambansa in the 1973 Constitution and in the Senate in the 1987 Constitution, or three-fourths of all the members of the Senate in the 1935 Constitution, the word members refers to living persons who are not suffering from any mental, physical, or health conditions which render them incapable of exercising their powers or performing their duties as senators, or who are prohibited to do so by reason of some legal restraints or impediments. This is the spirit of the provision. It could not be otherwise. Oh. So, ibig sabihin, tama yung nabasa ko na pumapabor si Davide na baguhin ang threshold. Kasi, sa position paper niya, malinaw eh. Na yung malinaw, sinasabi niya na yung two-thirds ay dapat present na... Ibig sabihin present.
1: Physically present.
0: Physically present. Hindi doon patay. Oo. At hindi sila pinigilan na makapunta ron. Eh, siyempre, pag pinigilan, nakakulong yan. So, ibig sabihin, hindi sila kasama sa threshold, yes, sa poboto. Ayun yan sa pagkakain dito sa posisyon ni Davide. Oh. So, binanggit po yung 10:19 a.m. Oh. Tapos, 10:22 a.m., Davide, sabi niya, the framers of the Constitution of 1935, 1973, and 1987 could never have intended to include in all member senators in a given Congress the following, those who have resigned or have been expelled. Oh, tama nga naman, di ba? Those who suffer from any mental infirmity, as for instance, those in any state of insanity or who are suffering from Alzheimer's. Those who are suffering from any physical incapacity such as the deaf and the dumb, the blind, or those in hospitals or at home suffering from terminal cancer or are in comatose condition or under tracheotomy. No? Hindi ko alam yung tracheotomy. Ano ba yung tracheotomy? Ayan. Anyway, number four. Ayan. Those who cannot participate in the hearings and deliberations on the impeachment, such as those who are outside the jurisdiction of the Philippines or whose whereabouts are unknown or in a hiding to avoid arrest. Oh, bato na yan, di ba? So, ibig sabihin, ayan, number five, those who, by reason of some legal impediments or restraints, cannot exercise or perform their rights and privileges as a public official or more specifically as a senator. So, pabor si Davide na, na baguhin ang threshold. No? So, yung hinala natin kahapon na tabla, eh mukhang hindi. No?
1: Three in one. Parang kapi lang yan.
0: Three in one. Ano? So, binabasa lang po natin mga kamate, kababayan. No? Ito pong highlights ng hearing kanina. Okay? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Dakuan muna natin ng isang pang-report, ha? upang hindi mabilasa. Mga oh. press report eh, no? So, ito'y may issue naman kaugnay sa BP Sara, gagamitin ng lahat ng legal remedies sa NBI grave threat cases. Ang report manggagaling kay Jong Manlapas.
3: Kinumpirma ng kampo ni Vice President Sara Duterte na natanggap nila ang order ng RTC Quezon City Branch 98 na nagbasura sa motion para sa inhibition ng presiding judge sa mga NBI grave threats case. Ayon kay Attorney for Lawrence Lim, counsel ng Vice President, gagamitin ni Duterte lahat ng available na legal remedies kaugnay ng desisyon ng korte. Natanggap din naman nila ang kautosan ng korte na mahigpit na sundin ng magkabilang panig ang sub-judice rule at iwasang talakayin sa publiko ang merito ng kaso. Sinabi ni Lim na patuloy nilang susundin ang kautosan bilang pagpapakita muno ng paggalang ng Vice Presidente sa rule of law. Ako si Jong Manlapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, at syempre normal yan. Kailan talagang harapin ni BP Sara dahil criminal case na yan? At hindi mo pwedeng baliwalay ng criminal case dahil, aba, magigilty ka. At yan ay obligado. Kaya normal ano, na talagang dapat gawin. Dapat gawin ng lahat ng mga legal remedies upang ipagtanggol si BP Sara at patunayan na wala siyang ginawang grave threats laban kina Pangulong BBM, sa asawa nito at kay dating Speaker Romualdez.
1: Romualdez.
0: Diba? Normal naman yun, di ba? Mm-hmm. Ngayon, ha, maliwanag itong sinasabi ni ano, no? So kay Davide po, sabi niya, ha, yung 1022, ulit wala, sabi niya, Davide, the framers of the Constitution of 1935, 1973, and 1987 could never have intended to include in all members, yung in-itemize nga natin. Yes. Hindi ini-include yung may kaso, nakakulong, nagtatago. Oh, kaya maliwanag.
1: Ang nakakulong.
0: Eh, hindi pwedeng, hindi kasama sa all members yon.
1: Eh, paano yung nang ibang bansa?
0: Hindi rin kasama yung sinasabi niya.
1: Eh, paano yung nagkaroon ng medical, ano?
0: Basta sabi niya na hindi physically mag-ate.
1: Yan, diba? Hindi dapat kasama. Ganun.
0: Ito, kasi, ito yung pinapaliwanag ni Gabi ngayon.
1: Naging argumento, wala kayo kasalanan ba ng taong bayan na kayo yung mga ginawa?
0: No.
1: Kaya siyempre, ang butuhan, tama naman sinasabi ngayon.
0: So, galing. Ano yun lang natin, ha? Okay.
1: Huwag po kayo mag-alala at lagi naman po tayong nakamasid sa mga bagay na yan.
0: 10:26 a.m., sabi niya. Sabi ni Davide, on Abilino versus Cuenco, Davide says, the undersigned respectfully submit that it is not directly applicable in impeachment cases. Okay, the matter in issue in this Abilino versus Cuenco case was purely relative to the determination of quorum in the Senate, exclusively acting as a legislative body and performing exclusively legislative functions and not as an impeachment court. Ayun. So, huwag nyo nang gamitin yung ano, yung Abilino Cuenco, sabi, dahil walang kinalaman sa impeachment yan. Okay? Okay. May sabi ni David, no? May this decision in Abilino versus Cuenco be applied in a Senate acting as an impeachment court? The impeachment court can consider this as having a persuasive value. Nevertheless, in light of the disquisitions above on the first issue, we now can conclude that those who are detained abroad, suspended, or whose whereabouts are unknown cannot be included or must be excluded from the praise all the members of the Senate. Medyo yan. Kay Davide po yan, ha? So, binabasa lang po natin yung mga highlights, okay? 10:29 a.m. On whether or not a senator judge who did not attend or substantially participate in the impeachment proceedings may cast a vote on the final question in the impeachment trial. Davide says, a senator judge who did not attend any session of the court for any reason whatsoever or who never acted or performed the duties as a senator judge must be deemed to have never participated in the performance of the duties as such. He should belong to the category of those who are outside the jurisdiction of the Philippines or in a foreign country or one whose whereabouts are unknown. As to those who did not substantially participate in the impeachment proceeding, the undersigned leaves this matter to the conscience and sense of duty to those involved. So,
1: ngayon, nagkakaroon na ng konting linaw. At medyo lilinaw pa ulit dyan. Titinig pa yan.
0: Siyempre, hanggang 10:29 pa lang yan, no? 10:31 a.m., former Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban is recognized. Yun, 10:31, si Panganiban naman. Oh. Tingnan natin kung anong posisyon ni Panganiban. Ha? 10:32 a.m., Panganiban's first point, an impeachment trial in the Senate, is sui generis or of its own kind. Oh, walang katulad. Wala. Okay? Sui, yun palang ibig sabihin ng sui generis. Ano? Walang katulad.
1: Walang katulad.
0: Okay. 10:37 a.m., sabi ni Panganiban, ha? Justices and judges interpret the Constitution and the laws in two ways, verba legis and ratio legis, is anima. So, ito yung explain. Verba legis is the plain reading, applying this to the membership of the Senate, two-thirds meaning 16 members needed to convict. So, yung verba legis, binasa lang, ano? Ayun, paliwanag niya, 10:40 a.m., ang sabi niya, the second method is ratio legis es anima, which means, Panganiban says, the text must be understood within its constitutional ambience. Okay? So, ibig sabihin, dapat mong isipin kung ano yung konteksto ng salitang yan, yung of all members. Yes. Okay? So, pagdating ng 10:43 a.m., Panganiban says, it is not necessary for the interpretation of the drafters of the Constitution to prevail. Huh? So, hindi mahalaga ang interpretasyon ng mga drafters. Huh? You know, Panganiban says it is not necessary for the interpretation of the drafters of the Constitution to prevail. Huh? He adds that the makers of the law are not the final authorities on interpretation, which is lodged in the judiciary, and in this case, the Senate. Oh, so, Senate na talaga ang dapat mag-desisyon. 10:47 a.m. According to Panganiban, however, neither of the two modes should be used in trying impeachment cases. He says, this is because senators are not juries or lawyers. They are co-equal of justices. Panganiban explained that senators should interpret the Constitution in accordance with their mandate guided by truth and fairness. 10:48 a.m., Panganiban says, the judgment of the Senate is not appealable to the Supreme Court unless there is a grave abuse of discretion. Po, kung hindi naman nakitaan ng grave abuse pala, hindi na dapat dalin sa Korte Suprema. Ha? 10:50 a.m. It is fair for senators to vote despite not being active in the proceedings? Ang sagot ni Panganiban is, Panganiban says, meaningful adjudication requires active participation. So, maliba. So, sabihin, talagang ang gusto rin ni Panganiban ay talagang yung present lang. Diba? Buti nakita natin tong link na to. Na, at least, kahit hindi tayo nanon, madidetalye natin. Oh. 10:51 a.m., former Supreme Court Chief Justice Renato Puno is recognized. Maiksi lang pala sinabi ni Panganiban. Di ba? Ilang minuto lang. Oh. Sabi ni, ito, 10:53 a.m., sabi ni Puno, Puno say, the Senate as an impeachment court possesses the power to interpret the meaning and nuances of the sentence, no person shall be convicted without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. 10:56 a.m., Puno, with due respect, the literal interpretation of the threshold number of votes to convict is just one school of interpretation. 10:59, Puno say, there is another school of thought where proponents adopt the context

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
5: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pumatiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate LB, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
6: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
5: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
6: dito lang sa
7: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mate Saturdays, 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: Okay, nagbabalik po tayo dito sa ating programang Mate sa oras po ni Raul Bertolaso dito po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. At syempre kami pa rin po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Saldi.
9: Kuya Teng, magandang hapon ulit.
8: Okay, ituloy po natin, malapit na pong matapos yung mga highlights. Yeah, no?
9: Maganda yan, maganda.
8: At least mag-update po tayong lahat. No? 3:40 PM, sabi. 3:40 PM. The counsel for the respondent asks a question for Ascuna through Escudero. No. Will it not be dangerous, President, to change the threshold needed for conviction in impeachment cases, as their circumstances mention such as detaining a senator could be deliberately done and instigated by a ruling political faction? No. Ascuna agrees that there is that danger. Ascuna, sabi ni ulit na Ascuna, whoever controls the power of who can attend, who can prevent the fellow members from attending the proceedings, ay isang poder yan. If you make the threshold dependent on actual attendance, kaya the safeguard is to make the threshold depending on the entire membership. So it is not easy to manipulate. Kaya yun ang position na, no? Ascuna, no? Dahil pwedeng sa Jane daw, eh, no? Okay. 3:47 PM, oh, sabi naman ni Senator Judge Pia Cayetano, alleges that some senators, including herself, are being pressured. Oh? Cayetano, sabi niya, Am I pressured? I am. I fear for my liberty, sabi ni Pia Cayetano, no? Even in the Senate, we have a colleague na walang katapusang tantanan kami. I fear for my rights to speak. Sabi ni P. Naging dramatista na talaga si ano, no? Si P. Ano? Okay. 3:57 p.m. Oh, Ascuna say, if hypothetically 9 senators die, the 2/3 will then be based on the remaining number of 15 and not 24. Kasi namatay. Uh-huh. For the Senate to conduct business, he say, there should be a quorum of 13 senators or 1/2 plus 1 of the total 24 members of the upper chamber. Okay. So, seryoso, kung patay yan, pwede natin hindi ibilang. Pero hanggat buhay yan, kahit na nasaan siya, eh, kailangan kabilang. Diba? 4:03 p.m. Regarding decimal point, as Kuna say, the Supreme Court ruled that this should be ignored. If the result of computing for 2/3 is 14.33, then it's 14. If the result is 14.6, it is still 14. Ah, hindi magiging 15, ha?
9: No, alak pa rin ni paliwanag yan ni Tito Soto nung siya i-press.
8: As Kuna say, this was the decision in computing the membership in the commission on appointment. Escudero say, they will check this. Ayun, no? So, hindi pwede maging 15. 14 talaga, okay? Okay, sa computer. 4:06 p.m. Oh, malapit na matapos. Puno believes whatever the decision of the Senate Impeachment Court on how to deal with fractions cannot be questioned in any court as it is a policy decision. Okay. 4:08 p.m. Puno and Ascuna are excused. Oh, nagpaalam na rin si Ascuna. Tsaka si Puno ng 4:08 p.m. No? 4:11 p.m. the Senate Impeachment Trial Court is adjourned. Ayun, tapos na. Session will resume on Monday, September 21, 2026 at 10 p.m.
9: Naganda, ayan,
8: no? At least, ha, nahimay natin, ha, sa tulong ng link, ano, yung highlights, ha, ng impeachment trial sa Senado kaninang umaga. Ayan, no? Ayan, no? I-transfer ko sa... Okay, ngayon, ang iyong masasabi, Kuya Teng.
9: Actually, nagkakaroon na ng linaw ang mga agam-agam ng taong bayan.
8: Mm. Pero, teka, no? Meron para tayong report.
9: Iunahin muna natin ito.
8: Okay, so bago mapanis, eh, kailangan ni maipaso, pasensya na, nakalimutan ko, okay? So, isa na namang balita, no? Na may kinalaman sa prosecution, hiniling ang pagsupwena kay Davao City Mayor Baste Duterte sa SARA impeachment trial. Ang detalye manggagaling kay kasamang Jong Manlapas.
1: Hiniling ng House Prosecution ang pagsupina kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte bilang isa sa mga posibleng testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Spokesperson Gia Alonto Adjong, hindi dahil magkapatid sila kaya pinasusupina si Baste, kundi dahil maaari siyang may personal at opisyal na kaalaman tungkol sa GenCorp, kumpanyang inideklara ni BP Sara sa kanyang SALN bilang may business interest. Patuloy na iaharap ng prosecution ng mga dokumento tungkol sa GenCorp, kabilang ang corporate records at mga iniulat na transaksyon nito sa Davao City Government. Ayon sa ulat, umabot sa 14.32 million pesos sa mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City Government mula 2022 hanggang 2025. Ngunit hindi pa ito na itatatag bilang ebidensya sa impeachment court. Binigyan din ni Adjong na witness, hindi respondent si Baste at hindi pa ipinapahayag ng prosecution ang eksaktong mga itatanong sa kanya. Samantala, nakatakdang umarap ang SEC official sa September 21 na 22 para sa mga record tungkol sa business interest ni BP Sara Duterte. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
8: Okay, thank you kasama ang Jong Malapas. At syempre, kung ang hangad ay katotohanan at kalinawan, o kung may pagkakataon, baka pwedeng pumunta, di ba? Oh. Para magbigay ng kalinawan. Kasi kine-question yung isang company na involved yun, total, hindi wala si BP Sara para maglinaw, di yung kapatid, baka pwede, di ba? Mm-hmm. Oh, yun lang naman, ano? Eh no, may mga message, no? Ayun, si Anna Gray, no, from Australia to, no. Oh. So siya yung mga talagang nakatutok din sa ano, ay, no? Sa pagbabasa ng, sabi niya Anna Gray, oh, how can the senators that was politicized can be active in the Senate hearing? Oh. Malamang ito yung ano, no, ito yung question na yung mga kinulong, di ba? Paano sila mag ayaw ng payagan ng ano ng sandigang bayan ng umatin eh. Nag-request ano? Na nga sila na baka pwede kaming gumamit na lang ng laptop, di ba? Zoom kami, di ba? So yun ang request nila nung una,
9: hindi piniliwanag
8: sila,
9: yan.
8: Hindi sila pinayagan
9: ng apat.
8: Hindi sila pinayagan ng ano ng hindi ang sinasabi nga ng mga Amici Corey, eh pwede naman kasing payagan na makapag-participate. Pero, may leeway naman, di bigyan nyo ng laptop. Sabi ng Amici Corey, ang problema, yung sandigang bayan hindi pumayag. Ewan na lang, kung po pwedeng sabihin na pinagbawalan ng ano ng palasyo, oh, yung pasalihin niya. Hindi natin alam kasi wala naman tayong prueba, di ba? Mm. Pero posibleng ganun din ang iniisip, di ba? Pero sa bagay, under ng ano, under ng sandigang bayan is executive, di ba? Tama ba?
9: Bukod tangi lang alam ko ang...
8: Yan ay ano, constitutional body na wala din pakialam ang ano.
9: Hindi
8: sa constitutional body. Tanda, ano, under.
9: Alamin mo muna kung kanino appointed yan. Oh.
8: Okay. Hindi. Diba? Hindi kasi ang COMELEC, appointed din yan eh. Pero constitutional body yan, hindi pwedeng pakialaman ng ano.
9: Yes.
8: Ng president. Baka ganun din yung sandigang bayan. Sinasabi ko. Baka
9: ganun din sandigang bayan, ganun din.
8: Ganun
9: kasi din, alam mo ang sandigang bayan nga ba? Bukod tangi lang ang sandigang bayan. Sino bang sandigang bayan natin ngayon?
8: Hindi ko alam. Okay. Anyway,
9: ang natin, si Rimulya.
8: Ayan. How can the senators that was politicized can be active in the Senate hearing? Siya nga, laman, ano? Kaya lang, ang kinu-question din dito, Ma'am Anna Gray, ano? Eh, si Bato, paano na? Bakit hindi siya, dahil politik, dahil huhulihin daw. Eh, yun na nga, ano?
9: Kasama sa laban yun.
8: Kasama sa laban yun, eh. Kasi, at iba din naman
9: yung, ano? Si mo dati kang PNP chief, alam mo yung batas.
8: Hindi, tsaka iba naman yung ng
9: sitwasyon ng bawat actually iba-ibang sitwasyon ng bawat isa.
8: Ang sitwasyon niya Warren Torres galing sa ICC naman.
9: Oh.
8: Kaya nagtago naman ano. Politicized pa rin ano. Okay. Anna Gray, sabi niya Ascuna is the best. He is following the constitution, okay? Opinion lang, di ba? Anna Gray, may Diyos pala si Tamba. Dahil doon sa report ni Jong Manlapas ano. Anna Gray, kanya-kanyang papogi. At least, Anna Gray, convict unless proven guilty. Yes.
9: Ganun tama naman.
8: Kaya matagal naman naman natin sinasabi niya na hindi ko mo nakakulong yung mga senador na ipinakulong ng sandigang bayan, eh guilty na sila, di ba?
9: Mm-hmm.
8: Purpose lang ng pag-detain sa kanila upang hindi makaisip na tumakas at anytime na kailanganin sila sa pagdinig, eh...
9: Actually, na-anticipate din ang kabilaya na malaki posibilidad na hindi kayo pwedeng bumoto kasi nga, nakulong kayo. Siyempre, beyond reasonable doubts, patunayan muna nila.
8: Okay.
9: Kaya ang proseso, malaking bagay po yan.
8: Sabi ni Anna Gray, rotten majorities. Medyo mabigat tong statement na to, no? Kasi... pati sina ano Davide, sina Panganiban at saka si Puno kasama dito.
9: No.
8: Kasi gusto nila baguhin yung ano di ba? Medyo ano to, medyo hinay-hinay lang po ha. Okay. Anna Gray, sabi niya, if the Senate is an independent body, why do they have to invite retired justices? Sabi nga nila para humingi ng opinion, di ba? Para pag nag-decide sila at least meron silang gabay.
9: Basyan.
8: Oh, yun lang naman. Ano?
9: At saka, ang totoo niyan, mahirap pumaliitin niya mga naging justice natin. Kahit paano po, inikot-ikot niya ng mga libro.
8: Tapos, Anna Gray ulit, hindi po dramatista. Nagsasabi lang ng to, kay nabanggit ko na drama. No? medyo nadulas lang po yung aking... siguro, yun nga naman ang totoo na pinapressure siguro siya talaga, no? Or nape-pressure siya. Kasi may ganun na, kahit hindi ka pinapressure, paramdam mo, pinapressure ka. Di ba may ganun?
9: Lalo meron kang konting feeling guilty.
8: Pwede rin. Lalo na pagka tinamaan ka ng anxiety, di ba? Yung sobra-sobrang pag-aalala, takot, lahat na lang ng kilos ng tao at salita ng tao may meaning sa'yo. Kasi depressed ka na.
9: Tsaka, kumbaga, paranoia ka na.
8: Oo, yun na ba, paranoia, di ba? Okay. Anyway, siyempre, mga opinion po na lang, nirerespeto naman natin lahat ng opinion, ano? Okay, ayan po, no? At least, nahimay po natin ang highlights ng mga event sa Senate kanina. Yun na nga, no? Yung sinasabi na, yung hinala natin noong isang araw na si Davide ay isa sa maninindigan para sa 16, eh hindi pala, no? So, si Ascuna, no?
9: Yeah,
8: nag-iisang Associate Justice Ascuna, retired, ang nag-iisang Amitzi Correy na nanindigan para sa 16, threshold for conviction. Ayan.
9: So, sabi ni Kuya Manoy, the Department of Justice issued a subpoena against Senator Robin Padilla on Tuesday, September 15, over allegations that he helped Senator Bato de la Rosa leave Senate premises in May.
8: Tama. Isa yan. Sa paksa na. Tama, no?
9: Lahat naman po kasi yan. Kung tayo nga po maliliit na bagay, mayroon tayong barangay.
8: Mm-hmm.
9: At may lupo na inaayos. Yan pa kaya yung malaking bagay niya na kumiling ka. Kung managtago ka ng isang fugitive na kasi si Senator Bato nun.
8: Oo.
9: Kaya...
8: At saka ano, yung ito ano, actually yan yung ito yung article na ito basahin natin na
9: sige.
8: The Department of Justice, following an initial inquiry and referral from the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNPCIDG, formally served a subpoena to Senator Robin Hood Padilla on September 15, 2026 in connection with an obstruction of justice complaint. Ito yung complaint na dahil isinakay ni
9: Sinakay Senator, at nilabas niya sa on the premises.
8: Hindi, sinasabi naman ni Senator, hindi, nakisakay sa akin eh. Alam ano, matanggihan ko yan eh. Kapwa ako senador yan, kaibigan ko.
9: Meron ako sagot dyan, kuya. Ignorance of law excuses no one.
8: Yan ang, hindi, yun ang sinabi kasi niya.
9: Pero tanda mo yan, alam mo yung pangyayari na yon na di, actually, nung that time, nung pumasok siya, meron siyang warrant of arrest na.
8: Yeah.
9: Yung warrant of arrest na yan, eh, lumabas ka. So, ibig sabihin, feeling guilt, may guilty feeling siya. Yeah. Ang mabigat, sinama, parang kasama mo kasi, kapartido mo, inilabas mo.
8: Kaya yun yung kasong kakaharapin ngayon ni Senator Robin. No? Ito yung case details. May case details din tayo rito. Basahin natin yung case details niya. The allegation. The complaint stems from the allegations that Senator Padilla and other helped Senator Ronald Bato de la Rosa leave the Senate premises on May 14, 2026, evading authorities. Yeah. Kasi ang explain ni Matibag noon, kung naalala ko, no, na kaya na hindi nila tinuluyan na hinuli si Bato dahil under custody ng Senate.
9: Senate, ganun
8: so,
9: dapat.
8: So dahil nasa custody ng Senate, sige, dyan lang siya. Pero nangyari,
9: inilabas.
8: Nakaalis.
9: May loopholes din doon. Hindi mo naman pwedeng
8: pangalawang case detail, sabi niya, the violation. No? The respondent are facing a complaint for an alleged violation of Presidential Decree Number 1829, Obstruction of Justice, which covers act that impede or delay the apprehension of suspects. Okay. Number three, scheduled hearing. Ngayon, Senator Padilla and his co-respondent, including retired Colonel Jean Ala Yasin Robles, are required to submit their counter-affidavits and evidence to the Department of Justice on September 25 and October 9, 2026. Ayan, no? So ayan. Ayan yung ano, yung kinakaharap ngayon,
9: Ni Kuya Robin Padilla,
8: no? At ang Senate President noong panahon na yan ay si
9: Tito Soto.
8: Cayetano. Cayetano.
9: Ah, Cayetano na pala. Katatapos lang yan.
8: Oo, di ba? So, tingnan natin kung tatalo niyan hanggang kay former Senate President Cayetano, di ba? Si ano, si Peter Cayetano. Alan Peter Cayetano.
9: Alan Peter. Kasi mayroon din Alan Lord sa Mindoro.
8: Sabi ni, meron itong ads. Bakit kailangan itanong o magtanong about sa threshold kung hindi nila iniisip ang conviction. Sobrang halata sila sa verdict nila sa conviction at wala talagang impartiality. Dagdagan mo pa na halos buong Senado ay hindi mga lawyer, kaya hindi marunong i-appreciate ang mga ebidensya. Pinopolitika lang talaga nila si BP. Ayan, no? So, yan po yung opinion, no? Okay? So, talaga, totoo naman yun na iilan lang abogado yata sa Senate yan. No? Parang Bima lang, ano? Magkapatid na Cayetano, Chief Escudero, sino pa? Wala na. Sino pa abogado? Si Marcoleta dapat. Eh, lang ulong.
9: Marcoleta, diba? Wala.
8: Apat lang. Alam ko lima. Sino pa yung isa? Na... Oh, di ba? So, sabihin, talagang kokonti ang abogado. Si Loren, hindi rin naman abogado yan. Narinig
9: sabi, kahit naman walang abogado dyan, kung buboto sa konsyensya nila, iba, eh, may bibigay talaga yung, may ilalatag kung maga yung tama.
8: Eh ngayon, dahil sa tatlong Amici Correy ang nagsabi na flexible ang two-third, mukhang...
9: Doon na ang katotohanan.
8: Sabihin, kung magdi-decision ngayon ng Senado, at least, sasabihin, hindi, opinion ng Amici Correy, in-evaluate namin eh, mukhang yun ang tama eh. So, playing safe nga, no? Kaya nag-invite ng Amici Correy siguro dahil playing safe ang mga senador upang meron silang maituro, mainguso kung sila man ay pagdesisyon na ayaw ng mamamayan, di ba? Politika talaga, no? Bahala kayo sa mga buhay niya. Ang sa amin lang, ano po, tanggapin nyo na kasi yung katotohanan na mayaman talaga tayo. Di ba? At yan yung ating implement upang sa ganon, talagang ang kahirapan ay mawala na sa Pilipinas. No? Yan po ang OCT-01-4. Di ba, Kuya Teng?
9: Yes. At yan ay mahimay-himay po namin ulit sa inyo. Ngayon, sa Sabado.
8: Ngayon, ang mahalaga po dito, no, na at least ating natalaki ngayon, no, at least ay naging malinaw po sa atin, ano, yung mga pangyayari kanina sa 26th day ng impeachment trial kay BP Sara, na kung saan nandun pala, no, yung tatlo, physically yung tatlo, yung isa, si Davide, dahil parang nasa ospital, ano, nagpadala na lang ng kanyang parang position paper, di ba? Yung kanyang opinion.
9: Malaking bagay yun kasi inaantay din yung kanyang opinion.
8: Ngayon, itong sabi naman ni Adjan na pinupolitika lang talaga nila si BP. So, yan naman talaga ang simulat sa pulyan naman talaga nangyayari. kung sino ang nakaupo, namumulitika talaga.
9: Kasi ganun ang pakawari ng mga nasa kabila.
8: Kasi yan din ang sinasabi ni De Lima nung panahon na siyang pinakulong. Di ba pinakulong niya siya? Pinupolitika niyo ako. Yun,
9: mabigat so, yun, ha?
8: Yun, nakulong talaga.
9: Walang proseso yun.
8: Nakulong talaga siya.
9: Kulong talaga. Diba? Kinulong, walang ano. Walang...
8: Kaya, ibig sabihin, yung pamumulitika, hindi lang ngayong administration.
9: Mga nakaraan pa yan.
8: Mga nakaraan eh.
9: Mga nakaraan administrasyon. Hindi ko, diba? Lalahatin ko na. Kasama sa laban yan.
8: Yes, oo. Okay, isa na namang report mula kay kasamang Jong Manlabas. House Prosecution nagpasalamat sa apat na retired Supreme Court Justices sa BP Sara Duterte impeachment trial. Okay, ang detalye, hatid ni Jong Manlabas.
9: Salamat kaya Jong Manlabas.
10: Pinasalamatan ng House Prosecution ng apat na retiradong maestrado ng Supreme Court sa pagtulong sa Senate Impeachment Court na suriin ang voting requirement sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Spokesperson Sia Alonto Adyong, nakatulong ang legal expertise ng mga retiradong maestrado sa paglilinaw ng issue para sa prosecution, depensa, senator judge at publiko. Humingi ng pananaw ang korte kina retired Chief Justice Artemio Panganiban, Renato Puno at Hilario Davide Jr. at retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Nagsumite ng written memorandum si Davide abang personal na umarap ang tatlo. Binigyan din ni Prosecutor Jonathan K. Flores ang karanasan ni Davide bilang dating Chief Justice at presiding officer ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Gayun din bilang membro ng 1986 Constitutional Commission na bumalangkas sa 1987 Constitution. Sinabi ni Adyong na bagamat hindi binding rulings ang kanilang mga interpretasyon, maaari itong makatulong sa Senate Impeachment Court sa pagresolba ng mga usapin.
1: Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
11: Salamat, Kuya Jong Malapas.
8: Ayan yung sinasabi natin, ano?
9: Oh, yan. So, legal expertise, ha?
8: Sabi-sabihin, may ingungusok talaga.
9: Pero tanda mo, ha? Yung apat, ha? Legal expertise nila. Pero meron pa rin ibang opinion.
8: Okay.
9: Kumaga, devil's advocate.
8: Sa report ni Jong, nagpasalamat ng prosecutor dahil sa paglilinaw ng ano, no? Ito yata yung binigyan ng opinion ngayon ni Ana Grace. Sabi, hindi po malinaw, malabo pa sa kating barako.
9: Kasi nga, hindi nila matumbok. Binabase nila doon sa mga opinion nila ayon sa kanilang expertise, kaalaman, sa legalidad. Pero siyempre, sabi nga natin, apat na nga lang po sila, meron pa rin na iba. Kasi opinion po nila yun. Expertise, legal expertise.
8: Mismong sila, talagang hindi sila nagpare-pareho.
9: Pero kumbaga ako, tansya ko sa mga sinasabi nila, ayaw nila tumbukin lang yung ano. Siyempre, alam mo na, inaano nila yung pare-pare na masusunod.
8: Pare-pare silang nagpe-playing safe. Ano? Pero ang pinaka...
9: Basahin nyo po, read between the lines.
8: Pero ang pinaka ano, ang pinaka nag-play safe talaga yung ano, yung impeachment court, ano?
9: Yes.
8: Dahil ngayon, ba't ganyan ang hindi. Narinig yun naman yung sinabi ng Amit siguro eh. O di ba? Tatlo, yun ang sabi ng ganito
9: doon kami
8: na
9: gano'n
8: Majority yung ano eh, tatlo
9: eh. Alam mo na kung kanino tuturo. Yung sabi nila eh.
8: Pambihira, ano? Posibleng gano'n na mangyari, ano?
9: Hindi malayo mangyari. Kaya kailangan, but in your conscience.
8: Dapat sana, ano, mag-imbita pa ng iba na dating judge ng Supreme Court na maninindigan naman para sa 16. Sana may makasama si Yasmo na nag-isa eh.
9: Oo. alam ko, meron pa yan. Meron pang mga ganyan. Kasi...
8: Pero yung isa, yung Sarmiento, dating Supreme Court Justice din, ano rin siya eh, flexible din eh. Nagsalita na rin eh. So, marami na nagsalita na karamihan eh, ano, flexible talaga yung present. Dahil lang rason nga nila is, ano, yung paano ka mag-judge eh, kung hindi ka naman kasama? Sagot naman ni Panganiban, di ba? Maganda naman na, pwede naman sana silang payagan. Ba't di niya nilagyan ng laptop doon, mag-zoom, at least maririnig nila, no? Hindi naman pumayag ang Sandigang Bayan ngayon, no? Sasabihin ngayon ng Sen, hindi namin kontrolado ang Sandigang Bayan, di ba?
9: Tama.
8: Tama naman. Pero po pwede rin sabihin na, paano, magkakampi kayo? Pwede naman din sabihin gano'n, di ba?
9: Bakit? Kampi-kampihan naman talagang laban dyan, ha?
8: Yun ang problema. Bakit? Totoo naman kampihan naman
9: talaga.
8: Actually,
9: nangyari yan, ang panahon ni the late president era, kung siya ay presidente, nung nagkaroon ng botohan, may isang botong nawawala. Ayun yung alam ko yung ating isang mambabatas na si Ramon Revilla Sr.
8: Kumpara niya yun eh.
9: Yun ang nagbigay ng ano, ng crucial na buksan.
8: Okay.
9: Kasi nasa ospital siya noon eh. Pero pinaboto siya.
8: Pero ibig sabihin, yung sobre palang pinagtatalunan na yun, wala naman palang halaga yun, di ba?
9: Nagtataka lang ako.
8: Pero... Dahil doon, na-impeach siya, no? Pero kung pumayag na buksan pala, wala naman palang laman na...
9: Walang basihan.
8: Walang basihan pala. Sayang, ano?
9: Convicted by publicity nga.
8: Hindi, dahil nga, hindi na buksan, kung ano-ano na yung lumitaw na hinala, ang laman lang yata, hindi naman mahalaga, di ba?
9: Hindi ganon. Hindi katulad nung I am sorry.
8: Di ba?
9: Mas mabigat yun.
8: Kaya nga eh. Ngayon, ibalik natin dito kay Robin, no? Kasi ang position kasi ni Robin... hindi niya kinikilala yung warrant of arrest ng ICC. Kaya para kay Senator Robin, hindi fugitive tong si Bato. Kaya pwede niyang isama kahit na saan niya gustong isama kasi hindi niya kinikilala ang warrant of arrest na galing sa ICC. Di ba ganun ang position niya? Yan ang sinasabi niya.
9: Ang problema niyan, di ba? Ganun nga yung mga kaso nila. Puro lahat ICC.
8: Yes. Di ba? Ito, nag-comment ulit si Ad, sabi niya, no? Nag-aaksaya na lang ho ng pera at oras ang Senado sa sinasagawang impeachment trial kasi from the start pa lang ho, buo na ho ang mga desisyon nilang i-convict si BP. Baliwala naman ho ang mga ebidensya o kahit sino pa ang ipatawag nila. ibigay na lang nila sa mga Pilipino ang ginagastos nila dyan. Eh, matagal na po namin sinasabi yan dito sa programang Manila. Tapusin nyo na yan. Ano ba naman kayo, di ba? Kasi, kung talagang i-convict nyo na eh, sa first article na tinalakay nyo eh, pinatunayan nyo na na talagang convict siya dahil may grave threat talaga. At isinampapangasa
9: ka sa... At may mga preba.
8: At saka isinampapa sa regional trial court, di ba? So, ibig sabihin, kasi sa impeachment na trial, Kuya Teng, sa apat na yan, kahit nasa isa ka lang ma-convict, impeach ka na eh, di ba?
9: Oh. Kay Corona nga, di ba isa lang?
8: Kaya nga, bakit itinutuloy nyo pa? Di ba? Kaya pag-aksaya na nga lang ng ano, di ba?
9: Hindi, alam nyo po,
8: pag-aksaya talaga.
9: Hindi po pag-aksaya yan eh. Kasi dyan po natin, titimuin ang ating kinabukasan. Mm-hmm. Yan po yung ipapamana natin sa mga susunod na henerasyon. Uh-huh. Sa mga susunod na abogado. Ng mga the new generation of lawyers, di ba? Lahat yan, mga first to second, lahat yan nakamasid. Ito pala tayo. Kasi ngayon lang nangyari yan, ha, Kuya Saldi, ha?
8: Uh-huh.
9: Na may Vice mga President, kanya-kanyang alibay, ha? Wala dun sa 24. Kasi sinasanay tayo pagbutuhan, majority ng 24. Yung two-third nga.
8: Ang two-third, super majority yun. Hindi lang simpleng majority yun, super majority yun.
9: Ngayon kasi yung ang... Pinaglalabanan kasi dito. Yung number games, kapartido, may mga ganun.
8: Pero hindi po may tatanggi na talagang ito ay political game po ito. No? Talagang matagal na po namin sinasabi na yan ay politika po. No? At kung sino ang nasa posisyon, eh talagang magagamit niya ang kanyang political power. Di ba? At yan ay hindi lang, ang nililinaw po namin ay hindi lang ngayon yan nangyari. Kahit sa mga nakalipas na panahon, nangyayari ang political game na yan.
9: Nataon lang ngayon, malaki yung number ng ano, numbers ng mga missing in action. Diba?
8: Yan, o.
9: Kaya nagiging debate po yan, yung threshold, yung number games, kulay sa kulay. Yan nga yung
8: po, ano?
9: Mali.
8: Pero gaya ng na kung ating titingnan yan, ang biktima ay tayong lahat po, no? Dahil gaya ng sinasabi ni Ad-Ad, no? Na sa halip na gamitin yung pondo na ginagamit po dyan, gamitin na lang para sa pagtulong sa mamamayan, di mas maganda sana, no?
9: Actually, mahirap.
8: Biro mo, 5 million a day. Ha? Parang yun, 5 million a day. Ha? So, ang nagsabi niya,
9: conservative
8: Lacson.
9: Computation pa yan, ha?
8: O, Lacson na nagsabi nyo. 5
9: million,
8: no? 5
9: million a day. Conservative million. Computation pa yan. Diba? May higit pa po dyan.
8: So, biro mo, ha? 5 million a day. Hindi sa ano lang yun, ha? Sa regular session lang yun. Ito, impeachment to, mas mahabang
9: mas
8: oras.
9: Mas malaki.
8: Baka hindi lang 5 million to, di ba?
9: Knowing na halos lahat ng mga abogado doon, ha?
8: Baka,
9: sa kabila, mga pro bono yan.
8: Hmm.
9: Pro bono kunyari.
8: Mm.
9: Pero siyempre may mga
8: O, di ba? Ayan, no, sabi ni gaya na sinasabi po ni Panganiban, ito sinasabi ni Ena Gray, di ba? May transcript na pwedeng ibigay sa mga senador na di makadalo para malaman nila ang nangyari sa hearing. Oo. Yun na nga eh. Yun na nga yung sinabi ni Panganiban may nagsabi doon sa di ba?
9: Sa apat.
8: Sa apat, di ba? Na may dapat pwede naman pasalihin naman talaga yung nandoon sa Sandigan Bayan eh, di ba? Ito yung sinasabi ni Ena Gray. Kaya kaso nga hindi pumayag yung Sandigan. Oo. Pero dahil sa administrasyon niyan, so hindi malayong isipin na paano siyempre sinadyaan yung mangyari yan, di ba?
9: Dahil sa politika, political exercise 'to nangyayari.
8: Wala po tayong magagawa, yan talaga yung politika ng mga politiko, di ba? At saka ito na, matagal na po namin sinasabi sa matagal na panahon na yung politiko po ng mga politiko, yung politika ng mga politiko, hindi naman po talaga naglilingkod sa kapakanan ng mamamayan, di ba? Yan ay naglilingkod para sa kanilang sariling kapakanan.
9: Tama,
8: at ang masakit pa dito,
9: yan.
8: At ang masakit dito, Kuya Teng, yung ginagamit nila yung politikang yan para guluhin yung utak natin, pinapakita nila na sila'y magkakaaway, naglalaban-laban, pero sa bandang huli, iisa yung kanilang layunin na wag mawala ang kanilang kapangyarihan. Na magpalitan na lang tayo sa pwesto kung away out, pero pangalagaan natin yung ating status. Di ba?
9: Kaya siyempre nakikita rin ng tao kung sino yung mga mali po sa iyo.
8: Nakulong, makabalik. Makulong, makabalik. Natalo, makabalik. Di ba paikot-ikot lang sila? Kaya maisip mo, ano kayo? Nag-aaway ba talaga kayo? O nilalaro nyo lang kami?
9: Sarsuela.
8: Kunwari, Nag-aaway kayo para meron kaming para kami malibang sa kakanood sa inyo. O, di ba? Kasi kung totoo nag-aaway yan, eh, dapat may nalagas na sa kanila eh. Wala eh.
9: Ang bigat naman ang binitawa mong kataga. Ay, nalagas.
8: Eh, ganun naman ng ayaw yung talagang... Ay,
9: nabawasan. Yan.
8: Di ba? Ang talagang away, talagang uubusin ko lahi mo.
9: Oh, nangyari o, diba? Naman yan kay Cayetano at kay Subiri, di ba?
8: Ay, hindi naman.
9: Yung mga ganun suntukan.
8: Ay, hindi, mga, hindi, pero... hindi naman naubos ang lahi eh. Andun pa rin eh. O, di ba? Andun pa rin sila eh. So, ibig sabihin, yung away nila eh, parang, ano lang, ano? Pang-pelikula lang talaga.
9: Matapang. Hindi totoong sa camera, away. Ako matapang.
8: Hindi totoong away. Kasi ang totoong away, dapat may nalalaga sa inyo na hindi na nakakabalik.
9: Pabalik-balik.
8: Pabalik-balik lang kayo. Di ba?
9: Oh. Yeah, ay, alam, tapos, tama-tama, nakikinig si, ano, tapos, si Kaprayan Torion.
8: Ah. Sabi ni Ena Gray, oh, nakikialam ang executive na di dapat. Oh. Eh, pero, yan ang hinala natin, pero at least wala tayong makita rin ebidensya. Pero ang conclusion lang natin, eh, siyempre, kung sino yung mataas, sinusunod nyo.
9: Pero alam po, Kuya Saldi, pagdating sa dulo niyan, at the end of the day, Supreme Court pa rin ang magtitimon yan.
8: Ganun malaking, talaga.
9: Malaking,
8: kasi nga playing safe yes. Kasi pagka playing safe ang politiko,
9: diba? Kung i-analyze mo yung apat, diba?
8: Playing safe.
9: Playing safe sila. Tapos ngayon, siyempre, ang pwede lang mag-decide dyan, siyempre yung the proper authority, the Supreme Court.
8: Kung may magsasampa. Do, kaya lang, pinipilit ng apat, hindi nyo na kailangan magsampa sa Supreme Court kasi sole authority nyo as impeachment court, di ba?
9: O ako, sinabi ng apat.
8: Yun na yun. Yung
9: sinabi ng apat, yung dahilan tuloy ako. Parang playing safe.
8: Tatlo. Kasi yung isa, iba yung sabi ng isa. Sabi ng majority ng Amici Correa na kailangan present yung two-third, di ba? Pag hindi present, hindi kasama sa two-third.
9: Tama.
8: Di ba? Yun
9: maganda rin yung opinion. Alam mo yung...
8: So, ibig sabihin, meron na sila ngayong dahilan, yung mga senat at mag

0: Atas yung mga
1: kaya lang,
0: bagay niya.
1: Ang inuunawa ko dito sa ano, Kuya Teng, dito sa warrant of arrest ni Bato, no? Eh kaya nagkaroon ng warrant of arrest yan sa from ICC dahil may mga Pilipinong ordinaryo,
0: yeah,
1: ha, na nagsampa ng kaso sa ICC.
0: Internationally.
1: Doon sila nagsampa ng kaso kasi hindi sila makapagsampa ng kaso sa Pilipinas dahil may immunity ang presidente ng Pilipinas. Kaya kung sasampahan mo ng kaso ang presidente, eh hindi ka papansinin ng korte, di ba? Hindi pwede, may immunity ang pangulo, di ba? Kaya sila ay nagsampa sa International Criminal Court.
0: ICC.
1: Eh ngayon, siyempre, bilang isang tao na may hinaing, di ba? Kasi namatayan, di ba? At binibintang sa dating pangulo, kaya nangyari, yeah, may warrant of arrest. Eh dahil sa kasama si Bato, isa yan na binigyan ngayon ng warrant of arrest din si Bato.
0: Actually,
1: diba?
0: Tatlo yata.
1: Eh ngayon, kapag ka hindi mo kinilala ngayon ang warrant of arrest ng ICC, paano mo sasabihin sa mga nagreklamong Pilipino na dumulog sa ICC? Pwede mo bang sabihin na, Pilipino din yan eh, na nagreklamo. Doon nga lang sa ICC kasi ba hindi pwedeng magreklamo sa Pilipinas kasi nakaupo eh, sitting president.
0: Hindi nila binigyan ng daan.
1: Di ba? Hindi talaga bibigyan kasi may immunity nga eh.
0: Oh.
1: Ngayon, nung i-process ng ICC yung reklamo ng mga Pilipino, nagbaba ngayon ng warrant of arrest. So paano mo titimbangin ngayon yan? Hindi pwede yan. Dayuhan na korte. Dayuhan korte. Pero hindi dayuhan korte kasi international, di ba? Member tayo dati noon. Pero ang tanong dito is, sino ba ang nagsampa ng reklamo dito? Hindi naman dayuhan Pilipino. Ang nagsampa ng kaso.
0: Mga biktima.
1: Kaya ang hirap timbangin, di ba? So, sino ang kakampihan mo? Saan ka pupuesto? Pag sinabi mo na pag inayunan mo si Robin, tama nga naman, dayuhan yan. Paano naman yung mga biktima?
0: Naakala ko ba para sila sa mga naapi?
1: Diba?
0: Nasa laylay ng masa.
1: Kaya ang pinakaano dyan, alamin ang katotohanan talaga, di ba? Dapat hinarap ni Bato yung consequences ng mga pangyayari.
0: Tsaka kung isipin mo, ang mga nakuha, sa crossfire, mga biktima, mga bata, nag-aaral, estudyante, napatunayan na wala namang kasalanan. Isipin mo yung mga bagay na yun. Pag nakita mo sila, nagsampa sila, daladala pa yung picture ng kanilang mahal sa buhay. Nangyari, halos talagang luhat dugo ang pinaghirapan nilang pataguyin sa pag-aaral yan.
1: Sabihin na ngayon na, hindi, pinulito kanyo yan eh. Ginamitan nyo ng politika kasi kung hindi kayo pumayag, President BBM na ipadala sa ICC, hindi yan madadala. May punto rin, may tama din naman, di ba? Kaya lang ito yung sinasabi ko ngayon. Diba? Politikang laro, pinag-initan ka, may nakita sa'yo, laglag ka talaga. Pinag-initan ka pero walang nakita sa'yo, hindi ka maano. O, di ba? Pares politika yan, di ba?
0: No.
1: May sample tayo, si Trillanes, hindi ba? Pinag-initan, sinampahan na napakaraming kaso, pero walang nag-prosper. Ibig sabihin, wala talaga siyang kasalanan. Yun ang sinasabi natin na pinuliti ka, tama, dahil politika naman yan, pinuliti ka, pero dahil walang nakita sa'yo, hindi ka nadali.
0: Nakita mo si Trillanes, ha? Hindi naman lumayo, hindi nagtago. Nandyan lang, nag-aantay na eh. Inaantay niya.
1: So yun po yun. Iba yung, dalawa yun, pinuliti ka, tama, lahat naman pinupulitika, di ba? Pero may nakita sa'yo, lalaglag ka talaga. Pinuliti ka, pero wala kang ginawa, walang nakita sa'yo, malilibre ka.
0: Tsaka napakasimple ng logic, Kuya Saldi. Ba't ako matatakot? Wala akong kasalanan.
1: Nga, di ba? Yun.
0: Harap ako at harap. Andyan ako. Sige, okay ako. Imbitahin niyo ako.
1: Hindi po natin...
0: Improper forum at saka yung tamang pamamaraan. Warrant of arrest, search warrant.
1: Investigation.
0: Pero pag ikaw nagtago ka,
1: investigation
0: guilty ka.
1: Si Trillanes. Kaya nga, actually, si Trillanes, nung unang upo ni Digo...
0: Hindi natin kinakampiyan. Yung tama lang na may nais natin.
1: Hindi. Binapatikos ko rin yan eh. Nung panahon na talagang...
0: Kritiko ni President
1: ni Duterte, di ba? Pero nitong huli, teka, ba't hindi na ipakulong to? Anim na taon. Ba't hindi na ipakulong si Trillanes? Di ba?
0: Alam nila, wala sila isasampa.
1: So, ibig sabihin, wala silang nakita.
0: Yeah.
1: Ah, yun lang

0: po 'yon, di ba? Eh ngayon, ang BBM ngayon namumulitika, oh. Ngayon kung meron sanang katulad ni Trillanes na pinopolitika ng BBM, di ba, na administration, oh, na pinulitika, pinaginitan pero walang makita, talagang hindi makukulong. Eh wala, eh lahat ng pinopolitika ng administration lumilipad eh. Di ba?
1: Guilty feeling.
0: Nagtatago, oh, di ba? Oh, so ibig sabihin,
1: medical ano?
0: Oh, ibig sabihin eh dapat eh sana may isang Trillanes sa panahon na ito na lumitaw.
1: Yes.
0: Na pag-iinitan ng BBM pero hindi kayang ipakulong kasi walang ebidensya. Oh, ito kay BP, kung mapapatunayan ni BP sa impeachment trial na talagang wala siyang question sa kanya, hindi siya makukonvict. Kaso mayroon pa nag-aantay na sa regional trial court, mm-hmm. Oh, di ba? So, yan naman na hindi naman ibig sabihin na kung mo yan ay nasampahan ng kaso sa regional trial court, eh may kaso na.
1: Sa branch 98, Quezon City.
0: Gaya na sinasabi po natin, ano po, hindi ko mo ikaw ay may warrant of arrest, eh guilty ka na. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Idadaan pa po yan sa proven beyond reasonable doubt, na beyond reasonable doubt, sa proseso ng litigasyon.
1: May proseso po yan.
0: Ang proseso, ang purpose lang ng warrant of arrest is para tiyakin na anytime na kailanganin siya ng korte, eh nandyan siya sa pagdinig.
1: Yun ang pinakamang purpose. Dapat nang tama yung mga legalidad.
0: Mm-hmm.
1: Warrant of arrest, search warrant.
0: Kaya yung pakikialam po ng mga politiko sa isyung ito, eh hindi po malayo na totoo talaga yan. Kasi yan naman talaga ang laro nila simulat sa puli. Lahat naman namumulitika eh. Oh. Kaya nga binabalik natin yung panahon ni Duterte, di ba? De Lima, pinakulong.
1: Yes.
0: Di ba? Oh, eh, nakitaan nila ng
1: walang
0: butas.
1: Walang proseso ka eh.
0: Hindi. Sabi, nakitaan nila ng butas, drugs, di ba? Na idea, no? Nakulong, di ba? Oh, at least may nakita. Pinaginitan, may nakita, nakulong. Oh.
1: Yeah.
0: Ang problema kay Trillanes naman, oh, pinaginitan, itinimanda, hindi nakulong kasi walang nakita. Oh, di ba? Pares na
1: nangyari
0: yun.
1: Walang sasampa.
0: Politika parehas yan. O, di ba? So, ganun po yung gusto naming ipaliwanag dito na sawang-sawa na po, particular, sawang-sawa na ako sa pamumulitikan naman. Kaya nga sinasabi ko palagi na, nako, kailanman hindi ako iidolo ng mga politiko. Pare-pares lang naman yan eh. Kasi, ang barometro ko po, kung talagang mahusay, ang isang namumuno, eh dapat, ang sukatan is yung kalagayang pang-ekonomiya ng mahirap na mamamayan, nagbago ba o hindi? Kung hindi nagbago ang kalagayan niyan, hindi katunay na nagsilbi. Tapos, wala nang diba-debate.
1: Yun na yun.
0: O, diba? Kung hindi mo naiangat ang buhay ng mamamayang Pilipino, kahit anong pambubolang gawin mo, isa ang malinaw, hindi mo ginampanan ng tunay ang inyong tungkulin dahil hindi nyo tunay na pinaglingkuran ng mamamayang Pilipino dahil ang mga Pilipino ay nananatiling mahirap hanggang sa ngayon. O, diba?
1: Ayan.
0: Meron pa bang debate? Wala.
1: Diba?
0: Tapos, kaya, wag na wag iidolo ng politiko dahil pag inidolo mo ang politiko, kahit na mali na ang ginagawa niyan,
1: yayakapin mo.
0: Ipagtatanggol mo pa rin.
1: At lahat yan, pati kapitbahay mo.
0: Aawain
1: mo. Oh. Ang kamag-anak mo.
0: Kapatid mo.
1: Kapatid
0: mo. Kasi doon sa kabila siya. O, di ba? Mm. Yan po ang... kaya ngayon po yung sinasabi natin Hegelian dialectics, di ba? Nilalaro lang tayo. Ha? At kung titignan po ninyo, papalit-palit lang sila. Sila-sila'y nasa itaas, papalit-palit lang. Ha? Kaya sa akin, ang away nila, palabas lang. Kasi kung tunay na away yan, dapat may nalalagas.
1: Bigat naman ng katagana ginaybay mo.
0: Eh, yun talaga.
1: Pero ako, sa tingin ko, Kuya Sandy, titining pa yan. Makita natin, lahat, dapat, pag may kasalanan, ikulong.
0: Yes.
1: Pag napatunayan,
0: Tingnan
1: natin, kung hindi po, naku, babalik na naman po tayo sa
0: so,
1: pinagmulan natin.
0: So, pag-isipan niyo po yung comparison na sinasabi namin, De Lima, di ba? Pinaginitan, may nakita, nakulong. Trillanes, pinaginitan, walang nakita, hindi nakulong.
1: Paulit-ulit pa yun, ha? Isa sa number one na kritiko ni Digo.
0: Eh ngayon, sa panahon ni Bibi, maraming pinag-iinitan. Bibi Sara, sino pa? Duterte, si Roque, di ba? Si Bato, sino pa? Pero,
1: ayan.
0: Sino ba ang nanindigang katulad ng Trillanes na hindi lumayo? Naghantay lang. At hinarap, oh, wala eh, puro nagtago yung iba.
1: Actually, nung napunta nga siya sa, ano, sa baluarte ni Tati Digon, sa kulungan, eh, pinaghinalaan siya na, di ba? Kasi nagpa-picture taking pa siya. Eh, ang nangyari, eh, sabi, yun daw ang ano ni Bibi, hindi po ganun. Hindi po ganun.
0: Eh ngayon, para sa amin, hindi po namin tinatutwa na lahat yan po ay larong politika. Napakaruming politika na laro. O, di ba? O, bakit tayo puposisyon? Di ba? Sa mga politikong ito na namumulitika. Di ba? So, kaya, wala pong dahilan para
1: ang ibig sabihin
0: iduluhin politika, ang mga politiko.
1: Hanggang sa dulo po, magmasid tayo.
0: Yes.
1: Tingnan natin ang mga mangyayari. Huwag po tayo padalos-dalos sa mga fake news, sa mga sabi-sabi.
0: Yes.
1: Hayaan niyo po ang legal na pamamaraan ng umiral at lahat ng mga bagay-bagay na yan ay naman ay pinoproseso. Tandaan niyo po, huwag po tayong iidolo ng politiko.
0: Yes. Kaya wala po tayong pinagtatanggol dito. Tayo po'y para sa totoo lang. Kung ang politiko gumawa ng maganda, purihin natin. Pero oras na gumawa ng mali, kailangan punahin din natin.
1: Ako, isipin ko na lang, kung ako yung kapatid ko, nanay ko, tatay ko, kaibigan ko yung nabiktima. Time na nagdadalamhati yung mga magulang, yung mga biktima. Sa tagal ng posisyon ng nakarang administrasyon, hindi sila maka-move. So, siyempre, may mga legal advices din yan. Sa ibang bansa sila nag-file sa ICC. Kaya po yan, nung panahon dito, hindi po proseso yan. Kasi nga, tama sinasabi ni Kaisaldi, may immunity ang presidente.
0: Hindi mo may didemanda.
1: Ang presidente lang, ha? Kasi sinasabi nila nung nakaraan, yung vice president, hindi po kasama hindi, sa immunity yan.
0: Presidente lang.
1: So, sa madaling sabi po, ngayon, parang private citizen na po si ex-president Duterte.
0: No, kaya
1: yan
0: yun.
1: Ha? Kaya po,
0: kaya lang, ang sinasabi ngayon, dapat BBM, wala kang utang na dapat di mo siya ibinigay. Namumulitik ka nga eh. Diba?
1: Sabihin nyo na, ganun. Kasama na yun.
0: Namumulitik. Tamaan naman yun eh. Namumulitik ka nga eh. Ganun talaga eh. Diba? Siya yung nasa poder na kapangyarihan ngayon. Kaya bumawi kayo pag kayo naman na nakaupo. Kaya nga, talagang...
1: Kaya pipiliin nyo na po sa 2028. Aba, lapit na po.
0: Para makauwi si Tatay Digong dito, di piliin niyo yung kandidato na magpapauwi kay Didi Digong, di ba? Ganun lang
1: pero
0: naman.
1: Pero manalo muna.
0: Manalo muna kayo. Piliin nga, di ba? Kasi politika lahat yan eh. Kaya yan po yung inaasahan natin. Pero kung ang mananalo, kalaban pa rin, sorry. Mag-istay ka dyan. Diba?
1: Saka hindi yun, lalalim pa at lalalim pa yan.
0: Politika po, hindi ba? Hindi po namin tinatatuan, politika po lahat yan. Kaya hindi po dapat tayo sumausaw sa kanilang politika. Bagkos, tuunan po natin ng pansin ang katotohanan na siyang magpapalaya sa ating lahat. Ang katotohanan ng OCT 01-4. O, diba?
1: At least meron po tayong alternative. Alam po, nakikinig kayo si Pastor. Edmond Mercado at saka si Cap Ryan Torion.
0: Okay,
1: malaking bagay po yun. Hari na po. Susunod, makapunta kami dyan sa inyo.
0: 554 na, Johnny na.
1: Siyempre, ito po. Siyempre, pagbibigyan din namin si Johnny. Opinion ni Johnny.
0: Okay. Ngayon, si Johnny ngayon, concerned kay Pedro na kumpare niya. Sabi, meron siyang nakita na kailangan malaman ni Pedro na kanya kumpare. Dahil concerned siya. Di punta siya sa bahay ni Pedro ngayon. Pare, sabi niya, meron akong i-report sa'yo, ha? Huwag ka lang mabibigla, sabi niya. Alam mo yung motor ni Mari mo? Yung motor ni asawa mo, ni Mari? Yung motor ng asawa mo? Asawa ni Pedro, di ba? Nakita ko, pare. Saan? Doon sa motel. Pumasok.
1: Marites yan.
0: Oo, sabi niya. Talagang yun na yun. Kasi tanda ko yung plaka. Tapos yung kulay ng motor, dilaw. Tapos merong Hello Kitty sa harapan. Siyang-siya yung pare. Siguradong-sigurado ako. May kasamang lalaki pumasok sa hotel. Motel yung motor, sabi niya. Di sabi ni Pedro, naku, siyempre, grabing bintang yan, di ba? Sabi ni Pedro, napatitig. Alam mo, Johnny, yung misis ko nandyan. Ha? Paano nangyari na yung motor niya? Nakita ko doon. Ganun ba? ang alam ko kanina, magkausap si Mare, asawa mo, tsaka si... O, oh, sabi, o ba, ano pinag-usapan nila? Hiniram ng asawa mo yung motor ng ano... Asawa mo.
1: Patay. Kaya huwag kayo magpapahiram ng motor.
0: Patay. Patay. O, si Dari.
1: Ay, ay, ay, ah. Magandang hapon.
0: Yung asawa niya pala yung dati.
1: Eh, yung ay, ako, hindi na ako makapakalapit. Wala na yung... Well, anyways, gusto ko pong magpasalamat sa Almora family, mm-hmm. Tabok City, Kalinga. Dok, salamat. Mm-hmm. Praise the Lord. Naka, ano ka
0: Kandira,
1: sa...
0: No? Survive sa yung... Concern na concern si Johnny ngayon pala.
1: Mm-hmm. At of course, si ano Mayor J.D. Cruz, Dagadag ng Tanudan, Kalinga. See you po sa Abril.
0: Okay.
1: Pero papunta po kami dyan.
0: So,
1: oh, Johnny, salamat sa ano, pinatawa mo kami.
0: Concern na concern ka, ha? Ayun pala eh. Ikaw pala yung mabibigla. Okay, hanggang dito na lamang po, mga kamate. So, muli, ito po ang programang Mate. Dito po sa oras ni Raul Bertolaso. At syempre kami pa rin po ang lingkod, Kuya Saldi.
1: Kuya Teng, magandang hapon po. Ingat po sa mga biyahe, sa mga biyahero. Ingat po kayo.
0: Dito lamang po sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Good night at ingat po tayong lahat. Bye-bye.
2: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
3: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
4: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
5: BBC News with Moira Alderson. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has announced proposals for Canada to be made an associate member of the EU. She was giving her State of the Union speech before the European Parliament with the Canadian Prime Minister Mark Carney in attendance. He's been seeking new alliances after his country was the target of a trade war initiated by President Trump. At least 16 people have been killed, including children, and dozens are missing after an apartment block collapsed in the Gaza Strip. About 10 families displaced by the war with Israel lived in the six-story building southwest of Gaza City. The Houthis in Yemen say they've shot down a Saudi F-15 fighter jet over Yemen's Marib province. The claim can't be verified. A Houthi spokesperson has denied Saudi claims that the Houthis had targeted Mecca. The German Chancellor Friedrich Merz has cancelled next week's planned trip to the UN General Assembly in New York to attend a crisis meeting of his party. Three of the most powerful tech bosses in the United States have insisted that there's no need for additional regulation to guide the development of artificial intelligence. Sam Altman of OpenAI, Jensen Huang of NVIDIA, and Mark Zuckerberg of Meta claim the sector could police itself. Reports from Sudan say at least 60 people have been killed after a gold mine collapsed in West Kordofan state. Rescuers are searching for bodies and survivors at the El Zara mine near the town of El Nahud. The inflation rate has crept up to more than 3% in Britain. Later, the United States is expected to announce an interest rate rise. The former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, has for the first time appeared in person at a court in The Hague, where he faces charges of crimes against humanity. He was accused of killing thousands of innocent people as part of a claimed war against drug dealers.
6: The world in 2 minutes at 9:30 GMT.
7: You're listening to the news from the BBC.
8: Radio Bandido, 8:10 a.m.
9: Zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along.
10: Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusit Thani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524. Or go to facebook.com/RJBistro.
11: Oh, thank God it's
12: You
11: can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa katotohanan at katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito po ay ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga kinakaharap nating pandaigdigang kaguluhan dulot po ng ilang mga nagdidigma ang mga bansa na nakaka-epekto na po sa iba't ibang ekonomiya ng mga bansa, lalo na po partikular sa ating bayan, ano? Pero hindi ho natin dapat isisi ang dahilan na yan sa pagbagsak ng ating ekonomiya gaya ng ginagawa ng Pangulong Marcos. Di po ba? Dahil yun niya isisi, kaya daw mababa ang ating ano, bagsak daw ekonomiya natin dahil doon. Hindi po yan, ano? Dahil para, bago pa po nagkaroon ng mga ganyang kaguluhan ay dito sa ating bayan ay talagang bagsak na po ang ating ekonomiya, dala po ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa na mga mamumuhunan sa loob at labas man ng ating bayan. Ano po, at hindi lang yan, ang dahilan po ng kawalan ng tiwala at kumpiyansa ay dulot din po ng mga korupsyon, opo, na hindi maipaliwanag, siyempre, particular ng administrasyon na ito. Di ba, no? At ilang taon na po yan, ano po, na nangyayari. Samantala, siyempre, sa kabila po ng mga problema ng ating mga kababayan, dulot po ng kawalan ng katugunan ng pamahalaan na ito, eh naturalmente, siyempre, ang nakikita pa nga po nila riyan ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre, galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano ang mga tunay na pakayat, layunin at intention ng mga ito na tila ba para bagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na issue at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, niwala man lang mga kabuluhan na mga isyo at usapin ng bayan para tuluyan lamang po mailihis, maiwasan at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari kasalukuyang umiiral na mga isyo at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC, attack and collect, defend and collect. At yan po ay sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smokescreen effects, pin doctor's move at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay
tayo-tayo na naman po ang maapektuhan, ano po, ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kanila o kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa o at hindi ginagawa. Aba, eh kung ilan po bang mga maleta ng iba't iba po mga sizes, kasama na po mga expandable envelope at kasama na po mga paper bag o expandable na paper bag na iba't iba rin po ang mga sizes, na ang sinasabi ng mga yan, ang laman po ay basura, pero literal po ang mga tumatanggap niyan, ang literal na mga basura, dahil ang laman po niyan ay limpak-limpak na mga pera ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Yan po ang talagang dahilan. Ano po? Kaya ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay, wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na, samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Kakampi! Kakampi!

Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po yung araw po ng Miyerkules, Wednesday po, gitnang araw na naman po ng linggong ito. Midweek na naman po tayo, ika-16 sa buwan po na Setyembre sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Mukhang ang buong sambayanan po ay nakatuto kanina diyan po sa impeachment court ng Senado, no? Dahil po sa pagpapatuloy po ng pagdinig, hindi po ito patungkol na sa ating pangalawang pangulo. Yung pong nangyari kanina, wala pong mga testigong iniharap, ang anumang panig, lalo na sa panig ng prosecution. Bagkus, ang pagdinig po kanina ay batay din po sa pagtawag o pag-imbita ng hukuman ng mga Ami Chico Rey. Ami Chico Rey. At yan po ay sa katauhan na mga dati pong Chief Justice, tatlong Chief Justice po yan, at isang Associate Justice. Ano po? At yan po ay sina dating Chief Justice na si Artemio Panganiban at si Chief Justice Reynato Puno, no? At ang Associate Justice na si Adolfo Ascuña. Samantala, si Chief Justice Lejelario Davide ay hindi ho nakarating personal dahil ho siya po'y nagpapagaling pa at mukhang dumaan po sa isang operasyon, ano? Pero nagpadala po siya ng kanyang mensahe, ano po, na binasa po ni Attorney Bantog, apo, di ba? Na siyang chief of staff po ng Senado, no? At binasa po niya yung pong komento o di kaya mensahe mula naman kay dito kay dating Chief Justice Hilario Davide, no? Pero nagulat tayo doon, ha? Kasi iba na po yung sinabi niya. Dati kasi, 'di ba, may mga naglabasan po ng kanyang paninindigan na talaga pong all members ang tinutukoy po pagdating po sa threshold, ano po. Pero nagulat ako dahil lang kanyang binanggit ay para bagang all members present. Di ba, no? Yung binasa po ni Attorney Bantog, naalala nyo. Kung kayo nakinig, ha? So makikita nyo ba, may parang nagbagay yung posisyon, ano? So parang nagtutugma po sila netong si dating Chief Justice Artemio Panganiban, ano po, na para bagang ang kanilang kapwiran ay kung wala doon ang presensya ng isang senator judge, eh paano nga naman siya makapaghuhusga? Parang ganun, ano po? Paano siya boboto? Parang ganun, eh absent siya, wala siya ron, di po ba? At diyan, malaking balitaktakan yan dahil buti na lang, di ba? Buti na lang, nandiyan po ang dating Associate Justice, no? Adolfo Ascuña, ano po? At doon, dahil siya po yung member ng Constitutional Commission na gumawa, no? Isa sa gumawa ng ating 1987 Constitution, ano po? At yung particular na issue patungkol po dyan sa threshold, lalo na sa impeachment, ano po, ay alam na alam po niya yan, ano? At sabi pa nga niya, hinango pa nga ito doon pa daw sa 1935 Constitution natin. Opo, na kung saan nakalagay din doon yung 2/3 votes, ano po, na hindi, kumbaga, binipilit kasi ng iba, pumaturn daw tayo ang ating constitution sa Constitution ng Amerika. Tama? Apo, pero ang sa Amerika kasi nakalagay pagdating po sa botohan patungkol sa impeachment ay ang maliwanag na 2/3 of all its of all member present. Yan po malinaw na nakasaad sa constitution nila. Eh hindi nga natin sinunod yun, di ba? Ano po? Ang framers ng ating constitution ay hindi sinunod yun. Bagkus ipinaliwanag pa nga po, ano po, pinaliwanag nga po ni Associate Justice Adolfo Ascuña kung ano ang dahilan o ano ang nasa likod, no, ng desisyon na yan, ano? Sadya, intentionally, ika nga sabi niya, no? Dahil ito ay magbibigay po ng sinasabing hindi mawe-weaponize, ano po, ang impeachment process sa isang official na duly elected ng taong bayan, ano po. Kaya kailangan talaga ng majority vote para mo siya ma-impeach. Ganyan po siya, di ba? At para na rin daw po na hindi din po
dumating sa punto na kung sino man makapangyarihang opisyal sa darating na panahon na namamanipula ang kapangyarihan hindi lang ng sangay ng ehekutibo kundi pati ang legislatura, 'di ba? Parang ganito lang. Ang legislatura, kung maaalala nyo, nung 19th Congress, sa ilalim po ni Speaker Martin Romualdez, na kanina po ipinasahan na po ng kanyang kwan, ano, ng, di ba? Kanina, dumalo daw po siya sa Sandigan Bayan, eh, di ba? So, in-arrange siya kanina, di ba? At nag-plead siya not guilty, di ba? So, eto na, balik tayo. Sa ilalim ng pamumuno ng dating speaker no 19th Congress, sila ay dali-daling nag-file ng impeachable, ng impeachment complaint, no? Niratsada nila yung ika-apat, no, na impeachment complaint matapos na may nag-file na naunang tatlong impeachment complaint sa loob lamang ng isang linggo, no, magkakahiwalay na araw nung December, na naalala niyo yun, bago po pupukuan, eh, bago maghati ang taon noong 2024, di po ba? So anong nangyari, aba, eh, para bagang ang lumabas si dali-dali po silang nag-file. At ang nangyari po, eh, hindi ho ito pinatigan ng Korte Suprema dahil nakita po yung pong kanilang ginawa na hindi ho binigyan ng due process ang ating pangalawang pangulo, di po ba? Dahil nag-file po ng petition, eh, di ba? Ang mga abogado ng ating pangalawang pangulo, kine-question po yung ginawa ng Kongreso, di ba? No? Ang ibig ko lang pong sabihin, yan ganyan-ganyan din po ang ibig niyang sabihin ni dating Associate Justice Adolfo Ascuña. Halimbawa po, kung ang legislatura, halimbawa po, no, ay sa palagay nila ay makakakuha silang mayoriyang boto para lang po patalsikin ang isang opisyal na impeachable of impeachable official tulad halimbawa ng isang pangulo o isang pangalawang pangulo, halimbawa po, ah, at gagamitin nila ang kapangyarihan nila ng dami nila, 'di ba? Makakakuha tayo ng boto ng 2/3 kasi ilan tayo, 'di ba? Sa anumang kaparaanan, ano po? Kung yun lang po, numbers game lang ang pag-uusapan, yan nga ang iniiwas, ano po, nitong ating framers ng ating konstitusyon, dahil pwede kayong magtagumpay diyan pa lang sa pagpa-file ng impeachment, kagaya nga noon ni Ratsyada nila, di po ba? At pinasa nung 19th Congress na na complaint, di po ba? O ano ang nangyari? Nagdesisyon, di po ba, ang Korte Suprema na ito ay null and void dahil ito daw po ay unconstitutional. Tama? At nag-lay down na nga, meron na nga pong president, ano po, nag-lay down po ang ating Korte Suprema at pinaalala sa ating mga mambabata sa legislatura, dyan sa Kongreso, na kayo nga, oo, may karapatan, no, na maghain ng impeachment complaint at dalhin sa Senado bilang impeachment court. Tama? Magagawa niya yan, pero kailangan sa tamang pamamaraan. Magamat nagtagumpay kayo, 2/3, nakuha niyo po yung dami, no? Pero hindi yan ang tamang kaparaanan at hindi nabigyan ng due process, no? Ang ating pangalawang pangulo noong mga panahon na yan, ibinasura. Nakita niyo yan? Kaya tama po na yung pong usapin noon patungkol sa Fort Wade, di ba? Na noon ay Senate President pa si Chisa Escudero, eh sabi niya, tama naman ang katwiran, eh inabot na tayo ng siniday, no? Bakasyon na at meron tayong 2025 na midterm election, eh paano tayo maghihearing ng impeachment, di ba? O may mga mawawala rin mga senador dahil tatakbo bilang re-electionist, di po ba? At matatapos kasi ang mga termino. So, paano manunumpa yung mga yon? Eh kung di na nanalo ulit yan, tama? O yung iba'y third-termer na, hindi na pwede. O paano naman manunumpa bilang senator judge yan? Hindi na babalik yan dito. So, yung mga ganun pong dahilan at wala naman pong mayor yan na naiwan, ano, dyan sa Senado dahil 12 lang din sila. So wala silang quorum. So hindi nila mare-resolve yan noong mga panahon na yan, di ba? Kaya medyo naantala, ano? Kaya na-vindicate naman dyan si Senator Chis Escudero. Kaya nga siya ngayon ang presiding judge, di po ba? Siya napili. Kasi natunayan na tama yung kanyang wisdom, ano? Tama yung kanyang basa na may pending petition sa Korte Suprema. Kine-question yung ginawa ng 19th Congress. Tapos tayo, ura-urada tayo magkakaroon ng pagdinig dito
sa panahon na ito'y pinasa sa atin, siniday na, bakasyon na tayo. Tapos papasok sa isang campaign, ano? Campaign season, at 12 senador ang mawawala, di ba? Dahil tapos na ang termino nila, at yung iba'y baka hindi na manalo kung sakali man tumakbo, o yung iba'y hindi na makatatakbo, di ba? At yung iba'y tatakbo sa ibang posisyon, kagaya ni Nancy Binay, tumakbo ng mayor ng Makati, di ba? So paano mo i-constitute yung senado noong mga panahon na yan? Yan ang sinasabi niya, di ba? At na-vindicate siya na sabing tama ang kanyang naging desisyon ng Korte Suprema nung binasura nga po at diniklara ang unconstitutional. Yan po, kahit na may two-thirds pa kayo na nakuha nyo yung numero nyo, mali pa rin dahil hindi ho tama ang proseso ng ginawa nyong pag-impeach sa ating pangalawang pangulo. Kaya nga na-declare itong null and void. At kumu-apat po yung mga impeachment complaint na na-file, ano, sa kagustuhan nila matanggal ang ating pangalawang pangulo, abay, lumabag na rin po sila doon sa ika-fourth impeachment complaint na hinabol nila, na sinasabi nga ng Korte Suprema na sa ano na, lumalabas nag-violate na sa 1-year bar. Kaya ang dami pong binviolate nun eh. Yung violation ng 1-year bar, yung due process, hindi binigyan ng tamang pagkakataon ang ini-impeach ang ating pangalawang pangulo, hindi nabigyan ng kopya ang lahat. 300 mahigit ng mga kongresista ng kopya ng impeachment complaint. Paano sila nakapagboto? Kahit na 150 plus pa yung bumoto noon, di ba? Paano sila bumoto nang wala pala silang kopya ng complaint, di ba? Hindi naman pala na pag-aralan. Di po ba? Yung mismong kaso. Kaya na-deklara tuloy null and void, di ba? So ibig lang sabihin po ni dating Associate Justice, no? Adolfo Ascuña, nakita niyo yung ganda ng ating konstitusyon at yung ating mga forefathers, yung pong framers, no? Nang nag-isip na patungkol dito. Kung mapapalusot niyo man ito, kagaya na nangyari sa 20th Congress, di ba? Napalusot nila, di ba? Kahit nga po nagkaroon pa ng fishing expedition, mini trial, di po ba? Dahil po impunto, no, sa oras nung sinabing pwede kayo mag-file ulit ng February 6, 2026. Aba, wala talaga silang sinayang na oras o pagkakataon, di ba? Agad-agad silang nag-file. In fact, nag-uunahan pa nga mag-file, di ba? Yung sa bayan muna na disqualify dahil before February 6 pa siya nag-file, di ba? At yung kila Dilima naman, inurong nila, sinama na nila rito, di ba? Kinonsolidate, sila-sila na lang ang nag-usap, di ba? Ano po? May question pa yan na nasa Korte Suprema. So, in short, dumaan sila, no? Sa tinatawag natin na, kumbaga, yung pong order of business, no? Idinaan sa Committee on Rules, tapos ipinasa ng Committee on Rules, diyan po sa Committee on Justice, di ba? Pero doon pa lang parang may problema na dahil dapat bago pumunta ng Committee on Rules yan, kung ito yung impeachment complaint, dapat sa plenaryo lang po muna pala. No? Doon pala, mismo sa plenaryo, dapat alam na ng buong Kongreso, nabigyan na rin ng mga kopya, di ba? Para humalaman na nila na may impeachment complaint dito. Di ba? So alam na ng lahat para may panahon sila o sapat na panahon para pag-aralan yan. At doon pa lang pupunta nga sa impeachment, doon po sa ano, Committee on Justice, di ba? At yung kanilang ginawa na mini trial, di ba? Naalala niyo, hindi ho na desisyon na niya ng Korte Suprema, ha? Ang desisyon lang po ay moot and academic dahil naibigay na nila sa Senado eh, di ba? Opo eh, di ba? So sige, pagpalagay na po natin na naibigay na po nila at ito na, binidinig na nga, no? Umabot na tayo sa araw na ito na kailangan pa ng Senado ng opinion, opo, ng mga batikang o magagaling o mga eksperto na kung tawagin ay amin si Correy. Di ba? Ano po? Ba't kailangan pa nun? Samantalang maliwanag na maliwanag, aba, nung pong July 6, nang taon na ito, nung nagsimula po ang pagdinig kung saan po ang Senado po ay nag-elect ng isang presiding officer sa kataunahan po ni Senator Chis Escudero, ay binasa na po niya talaga ang dapat na maging batayan sa pag-i-impeach dito sa kasong kanilang didinggin. Ano po? At sa lahat ng member na dahil sila po 24 naman talaga, wala naman po sa kanilang namatay,
walang nag-resign, wala namang inappoint sa ibang opisina ng gobyerno that would deem resigned na sila, wala namang pong ganyan, ano po. So automatic 24 pa rin po ang bilang. Yan po. Wala pa naman po manakukundi kahit na po sabihin natin may kaso. 'Di ba? Kasalukuyan may kaso, 'di ba? Pero wala pa pong final conviction. So ibig sabihin, kumpleto 24 pa rin kahit nagtatago pa si Bato de la Rosa. 'Di ba ba? At yung dahilan ng pagtatago niya, kasama sa konsiderasyon niyan, pag-aakit sila sa Korte Suprema. Dahil hindi naman niya ginustong hindi magpakita o dumalo riyan. Tama? In fact, alam ng Korte Suprema yan dahil may nakabinbin din petisyon mula kay Senator Bato de la Rosa at sa kanyang mga abogado na kine-question yung warrant of arrest o visa ng warrant of arrest na inisyu mismo ng ICC at ipinadaan sa Interpol daw. Di ba ba? Ano? So yun nga, yung legitimacy nun, no? Yung legalidad nun, hindi pa na-resolve. Kaya habang hindi pa, eh naturalmente, hindi talaga magpapakita si Bato dahil nakita niyo naman yung ginawa ng NBI, misto lang guluhin na nila ang buong Senado para lang kunin nila si Bato at nagka-epekto pa nga ngayon na pati si Robin Padilla ay kinasuhan na rin ng DOJ. Sinupi na nga, di ba, binasa natin kahapon dahil sa obstruction of justice daw. Ano magkakaroon ng obstruction of justice? Eh yung order na hindi naman po sa local courts. Kaya nga sabi kanina, no, ni Senator Robin Padilla sa isang press con, eh paano ba naman ako nagkaroon ng obstruction of justice? Eh yung CCTV hindi nagsisinungaling. Nakita niyo naman na naglakad pa kami ni Senator Bato paglabas namin dito sa Senado at siya'y nakisakay lang sa aking sasakyan. At 2,000 pulis ang nakapaligid diyan sa Senado nung gabing yon. At wala ni isa sa amin ang pinigil na makalabas diyan. Di po ba? So ibig sabihin, wala siyang ino-obstruct nga naman. Wala siyang bina-violate na batas natin. Ano? Kasi hindi naman local court ang nag-issue ng warrant eh. Diba? At sabi pa nga niya, na-insulto daw siya. Sabi niya, sana sa ICC nyo na lang dinala yan. Okay lang sana kung ang ICC ang magkakaso sa akin na obstruction of justice, ay talagang paninindigan ko yan. Dahil hindi ko talaga sila susundin dahil sila yung mga banyaga. Di ba? Yan ang sabi niya, di ba? Ang masakit sa akin ay kapwa ko Pilipino. Ang korte dito sa ating bansa, ang ating mga Pilipino pa mismo, ang magkakaso sa akin sa isang bagay na wala naman talaga kaming ginawang labag sa batas. Yan ang sabi niya, di ba? Eh, totoo naman. Di ba? Totoo naman eh, di ba? So, ayun na nga, no? So, lumalabas, yun nga po yung kanina na napaliwanag nga po, na, tulad ng sabi natin, ano, na bagamat natuloy na itong impeachment ng ating pangalawang pangulo, humantong tayo kanina sa amin si Correa, no, na para magsalita ng opinion nila yung iba't ibang dating Chief Justice, Associate Justice, pero pinakamabigat doon ay yung pong kasali mismo bilang framer, isa sa mga gumawa ng partisipataga. Ayan po yung dating Associate Justice, Adolfo Ascunia. Particular na dito sa impeachment process na ito. Sabi nga, hinango nga ito noon pa sa 1935 Constitution. Kasi nga, para hindi humagamit, no? Sa pamumulitika, kailangan mo na majority. Na majority talaga para ma-convict mo. Kasi kung hindi, gagamitin niya sa pamumulitika. Lalo na kung merong liderato na gusto kang ipatanggal, kagaya nung ginawa sa ating pangalawang pangulo, noong 19th Congress, na binasura naman ng Korte Suprema dahil nga nagkaroon po ng issue patungkol sa kanilang ginawa na grave abuse of discretion, di ba? At dun ho na automatic nakapasok ang Korte Suprema nung nakita nila yan na matinding pag-aabuso sa kanilang diskresyon at sa pag-aabuso sa kanilang kapangyarihan, diniklarang null and void yun. Tama? Diniklarang null and void at saka po unconstitutional. Kaya nga kanina nabanggit din, ito pong ginaganap na impeachment. No? Sinabi rin ng mga amin si Korean, ano po, na kayo ang may kapangyarihan bilang impeachment court, kayong mga senador. Hindi kayo pwedeng turuan ng Korte Suprema kung ano ang inyong gagawin. Diba? Ngayon, kung may mga provision sa Constitution, susundin niyo yan, tama? Pero kung di niyo susundin yan at kayo ay gagawa ng ganitong bagay, halimbawa lang, ano po, ay desisyon niyo yan kung gusto niyong gawin yon. Kaya lang,
maaaring hindi mapigilan ano ang magkabilang panig kung sino man na iakyat ang anumang inyong magiging desisyon sa Korte Suprema. Pero sabi nga nila, pag kayo nagdesisyon particular sa impeachment at halimbawa kayo nagdesisyon ng conviction o di kayo acquittal, ay hindi ho yan naapila. Non-appealable po yan. Bakit? Kasi kayo mismo ang inatasan ng ating konstitusyon, di ba? Na mag-render ng justice para sa taong bayan. Ano? Kaya yung pagpapatanggal sa opisyal, kayo ang magtatanggal niyan. Di po ba? Dahil bilang isang impeachment court. Kaya kung ano man na mapagdesisyonan ninyo, hindi talaga pwedeng i-appeal yan sa Court of Appeal. Ah, sa Court of Appeal. Sa Supreme Court. Kaya lang, sabi niya, no, sabi po ng ilang mga amici curiae, pagka po nagkaroon ng grave abuse of discretion o di kaya violation sa ating constitution, ay doon ho pwedeng pumasok ang Korte Suprema dahil sa kanilang yung pong tinatawag na judicial ano no judicial review no na pwede nilang tingnan kung na-violate ba ang respondent, yung kanyang karapatan apo for due process, na violate ba yan doon sa proseso kahit nandiyan sa impeachment, di ba? Or dito nga nagkaroon po ba ng pagbabaluktot ng ating konstitusyon na pwedeng i-render na unconstitutional, di po ba? Yan po yan eh, di ba? Mabuti pa tong si Senator Robin Padilla kasi siya walang question sa kanya na ito pong two-thirds meaning sa 24-16 no ang majority no na para ho iboto for conviction ano e may dahilan nga yun yung sinasabi no ni Associate Justice Ascunia na yan ang pangunahing dahilan ng framers para hindi magamit yan sa kapritsyo lamang o kagustuhan lang ng ilang mga mapapangyarihan tao sa mga darating na panahon na gusto nilang pagtulungan, pagkaisahan ng isang opisyal na binoto ng taong bayan pero gusto nilang alisin sa pamamagitan ng impeachment, ay ba, kung wala ko itong ganitong klasing provision, eh magagarner lang sila ng sapat na boto. Ibig sabihin, maghihikayat ng sapat na boto. Ibig sabihin, halimbawa, ang legislatura, mapagtagumpayan man nila, sapat na boto, at dito'y dinala sa Senado, eh di pagdating sa Senado, didinggin yan, tama? O sa Senado, 24 lang sila. Pero kung two-thirds niyan ay 16, o ba hindi ko pwedeng majority lang ang mananaig dyan? Pagka dapat super majority. Di ba? Kasi majority, 13 lang. Tama? So kapos pa sila. Kailangan may makumbinsi kayo ngayon. Ano po? Nang ilan sa inyong mga kasamahan, o tatlo sa inyong mga kasamahan, no? Para maging 16 kayo, dala majority 13, di ba? So kailangan magkumbinsi ka pa sa minorya ng tatlo na makumbinsi yung sumama sa inyo. Eh, hindi ganun kadali yan, ano? At mangyayari yan doon nga sa pagpipresenta ng mga ebidensya, ng mga testimonya, doon mismo sa pagdinig. No? Kaya para maabot mo yung threshold, hindi ganun kadali. Di po ba? Kaya nga may sinasabing automatico yung wala doon, eh abstain. No? Eh abstain means, kumbaga, parang abstain means no, di ba? Parang no na rin yan, di ba? Either yes, no, or abstention. Di po ba? So pag isang abstention, ibig sabihin absent, di makaboto, eh di automatiko, parang no na ang boto niya. Di po ba? Pero ganun talaga. Di ba? Kaya nga, yun yung safeguard na ng ating mga framers ng konstitusyon na hindi nyo mamamanipula yung boto na yan. Unless may mamatay na senador, eh di 23 na lang kayo. So ang threshold bababa, magiging. Di ba? Ganun po eh.

ay bumoto papatungkol din po sa hindi ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. Di ba? So parang lumalabas dito, yung threshold na 16 ay para sa 24, hindi nangangahulugan po na sabi nga ni Associate Justice Adolfo Ascuña, eh talaga hong pinahirapan yan. Kasi nga, hindi ho yan basta lamang gusto nyo tanggalin yung official, eh gagawin nyo. Kaya nga kayo, boboto kayo batay sa nakikita nyong ebidensya, yung binipresentang mga testigo, di ba? At pagdating sa punto na yan, wala na pong bilang ng majority o minority. Kasi pag nagdesisyon kayo, kailangan pa rin ng super majority of 16 para siya i-convict. Di ba? At yan ay sa pamamaraan lamang, hindi kailangan ilabi. No? Hindi kailangan ilabi na mayroong pang paper bag ng pera dyan. May paper bag, opo, di ba? O imbitan kayo sa Malacanang. Parang yun nangyari kay dating Chief Justice Corona. Sabi tuloy ni Jinggoy sa kanyang privilege speech, di ba? Jollibee, ano ito? Langhap sarap. Ba't kami lang? Di ba? Kasi sila lang po yung kinasuhan eh. Di ba? Silang tatlo ni Jinggoy. Si Jinggoy, si, di ba? Si Bong Revilla at saka dating Senate President Enrile. Di ba? Patungkol po kay Napoles, naalala niyo po. Eh, dumating po doon sa punto na binalik nila yung issue dito kay dating Chief Justice Renato Corona, no? Hindi lahat naman kami nakatanggap ng paper bag. Eh, parang inamin na niya, eh, di ba? So parang ibig sabihin, no amount of lobbying, ano po? Lalo na kung hahanap po ang prosecution ng batayan para yun ang kapigan nila para i-impeach yung isang o i-convict ang isang impeachable officer, di ba? Ito ngayon na nakikita natin sa loob po ng ika-25 pagdinig, di ba? 25 pagdinig na eh, di ba? Wala pa pong napapatunayan ang prosecution. Kaya nga po ang mga nilalabas nila ngayon ng mga testigo ay mula na sa gobyerno, no? Mula sa ombudsman, di ba? May representative rin sila mula sa AMLA, di ba? Puro doon na po ang kanilang kwan eh. Papunta na sila doon, ano po? Para lang ma-prove yung kanilang kaso. At lalo naman naliwanagan ng taong bayan na maayos naman pala ang kanyang record. Sila pa naglinaw, kaya sila pa tumulong. Ano? Kaya sa ayaw at sa gusto po ng kahit naman sino mga senador doon, na halimbawa lamang ha, ay gusto talagang i-convict ang ating pangalawang pangulo, hindi talaga nila magagawa ng walang valid reason. Yung walang sapat na katwiran o batayan, ano? Kaya nga, kinustyon yan ni Senator Erwin Tulfo. Kaya tayo may ami si Correy na in-schedule ngayon na araw na ito. Kasi nga, sabi niya, edi ma-acquit ang ating pangalawang pangulo by default, di ba? Kasi nga, kulang na daw sila ng mga member. So parang ang feeling niya, dapat present. Kung sino lang yung present. So parang ang sinasabi din ni Senator Risa Ontiveros, kahit nandito ka sa Pilipinas, pero hindi ka naman dumadalo dahil kung mapapansin nyo, yung ibang upuan doon ay bakante, di ba? Kung hindi ka dumadalo sa pagdinig, minsan ang quorum lang nila ay 16 sila, 17, so kulang pa rin. Ano po? Hindi, kahit na present na sa Manila, hindi nakadalo ng pagdinig, no? Hindi daw pwedeng bumoto, parang ganun ang kanilang gustong mangyari. Kung sino lang yung nandun, ano? Kung sino lang yung uma-attend ng pagdinig. So ano to? Wala naman sinabi doon yun sa ating konstitusyon. Yung 24 na senador, all members po yun. At kumbaga, para bagang nung nilagay yung two-thirds vote na equal 16, ay ini-insulate na po sila para maprotektahan sila sa anumang pong pressure, sa anumang pong manipulasyon, sa anumang pong pananakot, ha? O di kaya ay, yun na nga, pagbabribe o yung pag-aalok ng kapalit, no? Para lang bumoto ka lang ng ano, i-convict mo yan, eto, parang ganun, ano? Hindi ka makakatakas ng pananagutan mo sa taong bayan kung wala kang matibay na dahilan na paghahawakan, di ba? At kung mawala nga silang makita, di ba? Kaya kine-question na lang nila yung threshold. Kasi wala sila pa makita sa loob po ng 25 pagdinig, di po ba? Oh, so dito na napunta. Kaya ngayon sinasabi, pero paano to? Dito pala nakikita na po natin na parang namababiolate naman po ang due process, lalo ng Bill of Rights, no? Karapatang pantao ng ating pangalawang pangulo.

Dahil, di ba, dahil para lamang po maiabot yung conviction, ibababa niya yung threshold, di ba? Parang hindi naman to makatarungan para sa kanya, di ba? Para nag-aalala pa nga si Kiko Pangilinan, di ba? Sa mga tanong niya kanina na, paano to, hindi ba kami masabihan, di ba? That we change the rules of the game in the middle of the ball game, di po ba? So, teka lang, may nagsabi pong pwede nilang gawin, kagaya po ng Justice Artemio Panganiban, ano po, dahil nabinigay na lahat sa Senado ang buong karapatan eh, di ba? Kasi kung ganun po ang pagkakaintindi po, no, with all due respect dito kay Justice Panganiban, edi yung pong sole power and authority, nandun tayo sole power to hear the impeachment, no? Yung walang ibang pwedeng mag-dinig. No, ng impeachment kundi ang Senado. Yan ang sole power. Pareho din po ang sole power ng Kongreso. Walang ibang pwedeng mag-impeach sa iyo, no, para dalhin sa Senado kundi ang Kongreso. Walang iba. Yun din ang sole power nila, tama. Pero lahat po ng power, kaya nga may check and balance. Lahat po ng power may limitasyon. Di po ba? Kahit nga si Superman nga may limitasyon. All power po ang meron si Superman. Pero pagka may kryptonite, wala na, di ba? Wala na si Superman, di ba? Basta may kryptonite, lahat po, di ba? Lahat naman po meron pong limitasyon. So ibig sabihin nga nito, yung ginawang provision, no, ayon po sa isa sa mga framers ng ating constitution ng 1987 constitution na si Adolfo Ascuna, Adolfo Ascuna ay sinabi nga niya na sadyang inilagay yan with intent para hindi mapadali. No? Ibig sabihin, hindi gagawa ng gawa-gawang kaso, hindi hakalap lang kayo ng bilang ninyo, tas maghihiring-hiring lang tayo dito, gagastusan 25 million per day. No? Para lang formalidad dito, pero at the end of the day, may numero na kami, kukonvict talaga namin yan. Parang ganon. Nakuha niyo pa? Dahil kung majority ang gagawa niyan, dahil syempre majority, sila po ang may mayorya ng Senado, hindi nila magagawa without convincing their members in the minority. Di ba? Ang problema, hindi nila basta magagawa yan dahil pagdating po sa pagdinig ng impeachment, may kanya-kanya na po silang mga paninindigan. At ito nga po'y batay doon sa mga pagdinig na kanila pong inatenan, kanila pong tiningnan, pinanood, pinakinggan, lahat ng testigo, lahat ng mga testimonya, argumento ng prosecution, argumento ng depensa, maliwanag. Ano po? At yung maliliwanag mo, pag naririnig nyo na yung pong inupo doon ng prosecution at tinatanong po ng depensa, so you have no personal knowledge. At sumasagot ang nasa upuan na, yes, I have no personal knowledge. Saan ka ba naman nakakita? So papaanong klaseng tibay meron, ha, ang ebidensya, ang gusto niyong patunayan kung yung inyong mga inuupo doon sa witness stand ay wala naman silang mga personal knowledge. Di po ba? Opo. Tapos kung may inuupo man kayo, kagaya nun, MBI director, para lang sabihin na talagang may grave threat. Di po ba? At tapos yan ang sasabihin. At tapos ang pagbabatayan pa ay isang dokumento na galing po sa isang di umano ay member daw po ng Davao Death Squad, di ba, na si Arturo Las Cañas. At saan ka nakakita na papayagan ba ng prosecution na ito'y kasama sa ebidensya? Isang testimonya na sinumpa ang salaysay ni Arturo Las Cañas na walang pirma niya at hindi man lang notaryado. Di ba? So yung mga bagay na yan po, flow po yan. Ano? Maaaring pagkakamali, no, ng prosecution. Pero ginagawa nila yan dahil lang optics ang gusto po nilang patunayan dito. Dahil ito'y napapanood ng ating mga kababayan Pilipino. So, hindi pa rin sila nagtatagumpay. Kasi kung hindi tanga yung nanonood sa kanila, baka mapaniwala nila. Diba? Diba? Pero hindi tanga ang mga pamamayan Pilipino eh. So, parang bagang mapapanood nga nila yan, at the end of the day, makikita pa rin nila na saan doon ang pagkakamali? At matatanong niya, saan banda doon yung nagkamali? Parang mali pa ata yung inupo nila roon.
'di ba? Kaya nga ngayon wala na sila ipepresentang mga kwan na mga testigo dahil bumabalik lahat sa kanila, 'di ba? Ang tawag do karma. Bumabalik lahat sa kanila. Kaya nga para sa akin unfair po ito eh. Dapat pa natin pag-uusapan ng threshold. Eh pagkalinaw-linaw nga po na yung mga framers natin na foresee na nila yan. Ika nga, parang sinasabi po ni Asus

0: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
1: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami po ang inyong mga kuya
4: at ate sa programang Mate.
3: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
4: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
5: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
3: Iniimbitahan po namin kayo
4: na makinig at manood ang aming programang Mate
5: dito lang sa
6: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Radio Bandido, 810 AM.

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM. Maraming salamat naman at nariyan pa po kayo at sadyang hindi nyo talaga ako iniwanan. Pasensya na po, ah. Tayo po yung nagkaroon lang ng technical difficulty. Parang paki-explain ano yun. No? Nag-crash po yung ating pong monitor, no? Yung ating pong computer. Kaya Diyos ko, bigla po talaga yung nagdadadaldal ako rito. But parang naka-freeze na ako. Kaya sabi ng aming tech dyan sa Makati, sir, naka-freeze ka na. Ganun ba? Sabi ko, ganun ba? Ay nako, pasensya na po. Ah. At least alam nyo, live-live tayo. Ah, diba? Bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay nais ko po kayong imbitahan muna na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion. Kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. Dahil mamaya lamang po, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa ang inyong mga mensahe sa ere, dala po ng kakapusan ng panahon o oras sa dami ng ating tinatalakay, ay naku, may kasiguraduhan naman. Garantisado, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa ay yan na po kaagad ang aking ginagawa. Ang basahin isa-isa po ang inyong mga komento, inyong mga opinion at di maiwasang mapabilib sa galing ng inyong mga critical thinking. At nasasabi sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga taong mga komento na ito ang mga taong hinding-hindi na mabubudol pang muli. At lalong hinding-hindi kakain ng mga suka yan. Diba? Ano po? At gawa rin po ng inyong mga biro, ako po'y nabubusog na rin katatawa mag-isa bago pa po ako maghapunan. Kaya maraming salamat po, ah, sa tiwala at support ninyo sa inyong kakampi. Gabi-gabi po tayo magkakasama. Siyempre sa ating pagpapatuloy, At doon na nga ako naputol, no? Kahit wala tayong script dito, dahil nga lahat naman sinasabi natin galing dito talaga. Aba, eh siyempre, no? Tulad ng ating nabanggit. Kaya po, ganun po ang nangyari na kinailangan pa ng tatlo o apat na ami si Correa para ba linawin pa sa Senado, lalo na mga senator judges, yung particular na issue patungkol sa threshold. Eh kaya nga, sabi ko, mas magaling pa at mas matalino pa di hamak sa kanilang lahat. Itong si Senator Robin Hood Padilla, no? Dahil nung kanya pong binanggit na yung pamamaraan para baguhin po ang napakaklarong definition diyan po sa ating konstitusyon na may kailangan concurrence ng 2/3 of all its members, no? Ang pagdedesisyon ng Senado nangangahulugan lamang ito'y bahagi ng provision ng Constitution na maaari pong pwede lamang baguhin kung aamyendahan po yan. Ano po? At kapag aamyenda po ng mga provision ng Constitution, sabi nga ni Chief Justice Renato Puno, ng dating Chief Justice, hindi perfect ang ating Constitution. Kaya nga mayroon tayong bukas na amendment, no? Hindi naman pwede, hindi man kailangan baguhin ang buong konstitusyon. Kaya nga bukas sa mga pag-aamyenda ng mga provision. Di po ba? Yan po siya. Kaya nga, ibig niyang sabihin, hindi naman niyang komo yan na yan na. Kung sa kasalukuyan ay yan, pero gusto niyang palitan, edi dadaan kayo sa tamang proseso. Tulad na sinasabi ni Senator Robin Hood Padilla, no? Dadaan ka sa tamang proseso para amyendahan mo yan at hindi pwedeng dito mismo sa impeachment court ay pagbotohan nyo. Samantalang iba ang pananaw ni dating Chief Justice Artemio Panganiban. Ano? Hinihikayat pa niya ang mga senador na hindi na nga nila alam ang gagawin nila doon sa threshold, ibinigay mo pa sa kanila ang kapangyarihan na sila ang masunod. Eh para kayo pa may konstitusyon tayo. Di po ba? Opo, naalala nyo? Hinalimbawa pa nga niya. Ano po? Anong sabi niya kanina? Halimbawa, sa magulang, kayo mga magulang kanya. Tapos meron kayong anak na nag-away. Dalawang maliit na bata nag-away. O paano ka magbibigay ng hustisya kung hindi mo pakikinggan yung dalawang anak mo, di ba? At para malaman mo kung ano ang tamang hustisya ang pwede mong igawad. Yun ang sabi niya, di ba? O paano mo malalaman yan? Kakausapin mo. Pag kinausap mo, yung daw batang nagsasabi ng totoo, makatitingin daw sa iyo ng tuwid. Yung nagsasabi daw ng totoo, no? At yung taong nagsisinungaling, ha? Yung nagsisinungaling daw hindi makakatingin sa iyan. Yan ang sabi niya, no? Kaya nga ako nung nanonood ako ng hearing kanina, ay hindi po lahat. Meron pong magagaling magsinungaling. Di ba? Ano po? Meron talaga. Magagaling magsinungaling, magaling mambudol. Di po ba? Ayan, tumitingin din ang diretso sa iyo. Di ba? Sa totoo lang. Di ba? So kaya nga, pag nagsalita na ang taong alam mo nagsisinungaling, hindi mo na alam kung ano doon ang totoo sa sinasabi niya. Lalo na kung ang mga sinasabi niya kabaligtaran ng kanyang ginagawa. O yan ba matasabi mong nakatingin naman siya ng tuwid? Ha? Gumagalaw-galaw nga lang yung panga. Habang, di ba? Pero, di ba ba? Parang alimbawa, ganito na lang. Parang hindi tayo masyadong malayo. Ano po? Yung para sabihin that we are better off than other countries. Our economy are doing okay. No? Samantalang alam na alam mong hindi yun, di ba? Pero yun ang sinasabi niya sa iyo, straight face, nakatitig sa iyo, walang kakurap-kurap, gumagalaw-galaw lang ang panga. O sa ibig ba sabihin nang sasabi siya ng totoo? Sige nga po, hindi ho yan ang pinagbabatayan. Ang pinagbabatayan po ay ang ating konstitusyon. Kung ano po ang nakasulat doon, hindi niyo pwedeng basta baguhin yan. Dapat po susundin niyo yan. Di po ba? Susundin niyo. Ngayon, kung hindi nyo magawa yan, sundin, na po, at gusto nyo yan baguhin, hindi magagawa yan sa pamamaraan lamang na kayo ay impeachment court, pwede nyo pagbotohan yan. Di ba pagpapabalahura yan sa isang batas sa ating konstitusyon? Yun na nakasaad eh. So gusto nyo baguhin, automatic, tayo na lang magbago. Ha? Itong mismong bulwagan na ito, kaya nga ang pagtatapos pa nga ni Senator Robin Hood Padilla eh. Gusto niyong baguhin itong threshold na ito sa pamamagitan ng botohan. Tama? pero ayaw niyong bigyan ng pagkakataon ang ating mga kasamahan para maka-attend dito. Kasi kine-question niyo yung kulang tayo eh, di ba? Yung kinulang tayo, hindi naman nila kagustuhan na kulangin tayo. In fact, yung isa sa mga senador dyan, nagsalita na nga kanina, si Senator Pia Cayetano, di ba? At para sabihin niya na parang nag-alab Vice President Duterte siya na I don't feel safe. I feel pressured, di ba? Para sabihin po na isang senator judge na ramdam niya yung pressure. Di ba? Kaya nga kung alimbawa, ikaw ay hindi makukuha, no? Sa tinatawag natin panunuhol, no? Ilang maleta man 'yan, ano po? Abi dadaanin ka talaga sa ganyan na naku, makakasuwang ka niya. Ha? O baka mamaya yung ganito. Di ba? Kaya nga siya isiniwalat na niya kanina doon sa dalawang natirang nakaupo na dating ano, may maestrado ng Korte Suprema, di ba? I feel pressured, sabi niya. Di ba? Pati nga yung ngayon ng NBI iniimbestigahan, ano, yung ngayon na ginagaya na sa buong mundo, no? Yung ating New Clark City, yung pong ginawa doon na athlete village, di po ba? Dahil naging world standard po 'yan eh, no? At dahil diyan gumanda po ang ating mga atleta, yung kanilang ranking sa buong mundo. Itong si EJ Obiena, yung magkapatid na Yulo. Siyempre, sino pa ba? Ngayon, itong ating tennis star, no? Na si Juan, na Alex Iala, di ba? Nagiging inspirasyon sa mga kabataan. Pero ang kanilang pinaglalaruan o pinagte-trainingan ngayon ay hindi na ho pwedeng sabihin substandard. Nasa world standard category po yan. So kung ginastusan man po yan noong mga panahon noon, at tayo din ang host, no, ng mga palaro nung ASEAN Games, di ba? Kung maalala nyo, Southeast Asian Games. At Olympic pa ata, di ba? Ginamit yan eh. So makikita nyo na nagbunga na rin na yung mga ibang atleta sa ibang bansa, inaartila po yung mga pasilidad na yan. Kasi meron na rin pumpat, kumpleto yan eh. Pati yung kainan, yung tulugan, may mga chef dyan na nagkikater sila ng mga pagkain para sa athlete. Dahil ang athlete po, hindi basta-basta ang kinakain, no? Meron siyang nutritional program na sinusunod. So, ang booking ngayon dyan, halimbawa, galing ka sa ibang bansa, no? Halimbawa, swimming team ng Canada, halimbawa po, gustong gamitin yung pasilidad natin. Aba, turismo yan. Sports tourism, kung tawagin, ano? Dahil magpa-practice sila at gusto nila standard, world standard, yung kanilang pagpa-practice-an. Siyempre, mas mura pa rin dito kumpara sa ibang bansa, no? So, ibig lamang po natin sabihin, world standard yung pagpa-practice nila, tapos may accommodation, maganda yung tulugan, parang hotel siya, pero kung at may pagkain pa na isisilbi sa iyo ng mga chef, batay sa pangangailangan ng inyong nutrisyon. Kung yung nasasabihin mo, ito ang nutrition program namin, tinitimbang pa yan sa bawat atleta. Kaya nga hindi sila tumataba, di ba? Talagang pati yung weight nila maintain, di ba? Yung timbang nila maintain na maintain. Kasi nga, ano sila eh, pinangangalagaan, hindi lang po physical, no? Pati yung kanilang mentally, no? Bakit? Kasi may eskwelahan dyan, no? Pwede silang pumasok, mag-aaral dyan kung gusto nila. Yung mga scholars nga natin na mga magagaling sa iba't ibang larangan ng sports, doon na po dinadala. At si Senator Bonggo po nanguna dyan para maitayo po yung paaralan na yun, no? Kaya dyan po natin makikita na ngayon, hinahanapan naman nila ng butas para kasuhan. Ito si Alan Peter Cayetano, yun lang naman po talaga ang tinutumbok niyan. At yung kapwa kasamahan ni Alan Peter Cayetano na si Senator Lacson, di ba? Na ang tingin nata sa kanyang sarili, Mr. Clean, Grabbuster, di ba? Saan nakakita ng Mr. Clean, Grabbuster na ayaw po magkaroon ng pagdinig patungkol po sa flood control? At hindi po patawagin si Lucas Bersamin, dati executive secretary, at yung mga taong nabanggit, si Trigib Olaybar, yung Adrian Bersamin, na pamangkin ni Lucas Bersamin. At higit sa lahat, si Ame na pangandaman. Di ba? Pati na po dati si Yusek Cabral, bago pa po na itulak sa bangin yun. Diba? At kahit lumabas na nga yung punto noon na naitulak na sa bangin, pero sabi po ni Leandro Leviste, ay, bago na itulak yan, nagpunta pa ako sa opisina niya. Binigyan niya ako ng kopya. Gusto nga ipagkatiwala kay Lacson yun, di ba? Sabi ni mismo ni Leviste, dahil naniniwala siya na hangarin niya matukoy yung mga nangurap sa ating bayan. Ano ginawa? Hindi naman niya ginawang tulungan yung batang Leviste. Hindi siya naging magandang halimbawa. Diba? Para kung yun ang tingin niya, nilagay niya pedestal yung kanyang katauhan, hindi yung nagtutugma sa ginagawa niya. At ngayon, ganyan din ang ginagawa niya, no? Kay Alan Peter Caetano, kay Pia Caetano dyan sa Taguig. Diba ba? So para kung makaramdam ng pressure yung mga senador na judges dito sa impeachment court, ay talaga kung may ganyan. At ito na nga po ang kahalagahan ng pinaliliwanag kanina, no, ni Associate Justice Ascuna. Precisely the point. Kasi kung may makapangyarihan tao ang gusto mong manipulahin ang sistema, hindi niya pwedeng basta gawin sa pamamagitan ng pagpapakulong. Pagkaso, pagpapakulong ng mga non-bailable offense, para mabawasan ang bilang ng mga senador, bumaba ang threshold, hindi mo magagawa. Kasi ang requirement ng ating konstitusyon, maliwanag. Concurrence of all its members. Diba? 2/3 of all its members. So, 16 out of 24. Diba? At maliwanag, nakalagay na din ang batayan ng kondisyon sa papaanong paraan lang hindi masusunod yung 2/3 ng 24 ay 16. Aba, eh kung may namatay na senador. Ha? May natanggal na senador. Diba? Unethical. Tinanggal nila sa pagka-senador. O nag-resign na senador. O in-appoint sa isang cabinet position. Therefore, deemed resigned siya. No? Or incapacitated. Sabi nga po dun sa letter ni Davide, ni Hilario Davide na binasa ni Attorney Bantog na ano po, incapacitated. Alimbawa, with Alzheimer's or dementia, di ba? Sabi niya, di ba? Eh, hindi yan makapagdidesisyon ng tama eh. Wala sa kaisipan eh, di ba? So, mistulang retired siya. Parang ganon, di po ba? Paano niya gagampanan ng trabaho niya? Eh, hindi niya kayang gampanan. Dala ng kanyang kondisyon. Tama po? O sa ganong paraan, disqualified siya. Ganon po. Pero yung para sabihin lang absent ng hindi nila kagustuhan, lalo na ngayon, obviously, alam niya naman nasaan si Bato, bakit hindi siya nagpapakita, at ano ang dahilan, ito mismo gobyerno na tumutugis sa kanya. Diba? O kita nyo kanina lang natin nakita muli ang Tatay Digong, pagkapogi, pero pumayat, no? Pumayat ang Tatay Digong, iba na ang hairstyle niya. Pero maganda, no? Kahit papaano, nakita natin siya kanina, ay din po sa ginanap, no? Na tinatawag po na third status conference ng ICC. Diba? Dahil dyan sa third status conference ng ICC, nakita natin ang kondisyon ng ating Tatay Digong, no? Bukas yan ang tatalakayin natin, ha? Kung ano po yung naganap doon sa third status conference niya. Pero dito po sa nangyari kanina, dahil ito po ay hindi pa naman po final, sabi nga pa nga po ni Chief Justice Panganibang kanina, parang bagang anti-manoy, kinukumbinse na niya si Presiding Officer Chief Escudero, dahil ang tinatanong po ng ibang mga kasamahan niya ay paano ba kung pagbobotohan ba namin to, lalabag ba kami sa konstitusyon? Ang sagot po ni Chief Justice Artemio Panganiban ay hindi. O kasi prerogatiba nyo yan. Ganon ha. Prerogatiba nyo. Dahil kayo, yun nga, ito sa mga ganitong kondisyon na kanilang binanggit, siya at si Davide na sinasabing absent sila, wala sila rito. Ang tanong, saka alam nyo, by choice ba ang hindi nila pag-attend? O yung pagharap nila sa mga kaso? Mabuti pa itong si Renato Puno. Ano ang sabi niya? Dapat kausapin ng Sandigan Bayan. Kasi hindi naman ibig sabihin suspended itong mga senador na ito dahil may hinaharap silang mga unbailable cases tulad ng plunder. Ano po? Sila suspended para hindi sila makapagtrabaho ng trabaho nila legislatively. Yung paggawa ng batas, tama? Pero yung para sa itong special na trabaho ng impeachment, na hindi naman po laging may ganyan. Diba? At sabi nga niya, natatapos din ito. At hindi naman ito magtatagal. Diba? So ang sumatotal nito, papayagan dapat yan ang sindigan ba? O ng korte yan. Dahil ang tawag na sindigan ba yung korte, diba? Nagbigay pa nga siya ng halimbawa. Halimbawa kanya, tingnan nyo, pag nagkakaroon po tayo ng mga pistok, diba? Ang gobyerno will enter into a pistok sa mga komunis, no? Sa mga makakaliwang grupo. O ano ba nangyayari? May mga kinukuha silang advisor o mga tinatawag nating sinasali nga bilang advisor dyan sa pistok na mga taong nakakulong. Kasalukuyan nakakulong at nakakulong. Kumbaga convicted. Nagsaserve na. Pero nasususpend yung pong kanilang pagkakakulong kung sila ay isinama yung mga pangalan nila para mag-attend nung pistok. Nagbibigay daan po ang hukuman. No? Dahil greater, ano po yun eh, para bang sasabihin, mas mataas na pangangailangan no? Na makakabenepisyo sa ating bayan. E binin mo, pag nagtagumpay ang pistok, wala na pong insurgency sa bayan natin. Hindi po ba greater po o mas mataas po na kwento na hinihingi na kwan na ano ba to na dahilan para ho mapagbigyan mo. Kasi ang kapalit nun, tapos ang insurgency problem natin. E taon-taon, malaki po ang budget na pupunta para lang po labanan ang insurgensiya. Diba? So imagine mo yon, mapupunta sa ibang programa, proyekto ng gobyerno para sa social welfare, sa ating pangangailangan ng ating mga kababayan kesa bibilan ng armas, lalabanan ng insurgensiya, di ba? Maglalagay ng mga confidential intelligence fund para lang malaman natin yung galaw nila. Eh, hindi na ako kailangan niya pag nagkataon. Di ba? Dahil wala na tayong ganyang problema. Di ba? So pagka may ganong pagkakataon, hiningi nila yung mga taong nakakulong. Nakakulong dahil nabigyan na po ng pagpataw ng pakaparusahan. E pinakakawalan po yan ng korte pansamantala. Pero pagkatapos ng pisto, may kondisyon, babalik ka para ipagpatuloy mo ang inyong sentensya. Aba, nasentensyaan ka ng pagkakakulong ng 10 taon o 15 taon o nakakalimang taon ka pa lang, eh nilagay ang pangalan mo roon sa pisto bilang advisor. Halimbawa lang, ha? O edi, yan ang magiging dahilan para temporarily ikaw ay pakawalan. No? So yan ang hinalimbawa po. Dahil nangyayari naman, di ba? Yan ang hinalimbawa po ni dating Chief Justice Renato Puno. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng sabihin hindi sila makaka-attend. Di ba? E ngayon, ang sabi naman po nitong si Associate Justice Ascuna, nung tinanong po siya ni Senator Robin Hood Padilla nga patungkol dyan, ano, ang sabi niya, pwede yan, no? Kaya lang, hindi pumapayag ang Senado sa kasalukuyan na yung sa Zoom, di ba? Dapat face-to-face, di ba? Yun nga yung nag-walk out sila Migsubiri, di ba? Dahil gusto nga nilang pag-usapan ng dating majority, ng dating Senate President Alan Peter Cayetano, na puprotektahan natin ang Senado para kung sino man sa atin ang gipitin dito, bit-bitin, dalhin sa kulungan, palagay ko kahit si Chis Escudero, si Joel Villanueva, kung sila nanindigan lamang, na kahit sila bit-bitin doon, dalhin sila, ikulong sila, wala. Intact ang iyong integridad, ang iyong kredibilidad, kasi tumindig ka para sa tama. Kahit na ikaw ay pinepressure, kahit na sabihin pa ikulong ka na no bail, dahil plunder yan, ano? Matagal bago mo mapapatunayan yan na wala kang kasalanan. Pero in the meantime, magsasuffer ka talaga. Tama? Pero dahil yan nga ang gusto nilang mangyari, na kung ikaw ay bibigay, dahil ayaw mong daanan ito mga pagsubok na ito, nalang pinili mo yung convenience, di ba? Apo, edi, aanib ka kahit mali. Yan na po ang sinasabi, di ba? Pero kung ikaw maninindigan, at the end of the day, lalabas din po ang katotohanan. Binigyan pa nga ng halimbawa yung nangyari kay Ninoy Aquino. Di ba? Kinunbik daw si Ninoy Aquino noon. Tama? Pero kalaunan, aba, napatunayan din na hindi totoo yung mga kasong yun. Binawi din. Di po ba? Pero taon din ang lumipas. Nakuha niyo po. Yung paninindigan sa tama ay hindi ho madali. No? Lalo na pag ikaw ay pinepressure sa iba't ibang bagay, lalo na kung ang nalalagay niyo sa pressure ay ang iyong mga mahal sa buhay. No? Kung ikaw siguro kakayanin mo, pero kung yun na ang involved, aba, eh, lahat ng pressure point, pipindutin nila eh. No? Walang pinagkaiba yun sa isang masayista. Pag pindot sa iyo, masakit? Hindi. Pindot, hindi. Eto, hindi. Eto, hindi. Hanggang sa eto, aw! Nako, sakit yan. Bakit? Ayun na nga, hinahanap yung pressure point. Di ba? Hinahanap ang pressure point. So, ganun din po ang ibig sabihin nito. Kaya kung ikaw ay may pinatutupad na pangangalaga ng iyong dignidad at ang iyong credibility, no amount of pressure. No amount. No? No amount of pressure will make you yield. No? Will make you yield. Kasi lahat din ng kasama mo sa bahay, sa iyong mga pamilya, alam ang estado ng iyong pinaglalaban. Alam ang iyong disposisyon, alam ang iyong paninindigan, at alam na hindi yan mababali. Di po ba? So ito po ang punto ron. Ano? Kaya nga itong mga nakalagay na sa Constitution, precisely para pangalagaan nga po at hindi madaan sa pressure, pagmamanipula, itong mga nasa gobyerno mismo, kung may dumating na pagkakataon na may gustong magsamantala ng kapangyarihan at gawin sa kung sino man na nakaupo, kahit po mga maestrado sa Korte Suprema. Diba? Kaya nga sila insulated, hiwalay, no? At makapagdidesisyon ng wala pong kanatatakutan. At nakita naman natin, in fairness, no? Kahit medyo may kabagalan ang pagdi-decide ng mga kaso ng Korte Suprema, tingnan niyo naman na dinesisyon na nila yung sa PhilHealth. Talagang pinabalik, no? Ang masaklap, pinabalik, tayo pa rin na magbabayad. Kasi isinama po sa budget eh, ng 2026. Saan ka ba naman nakakita? Di po ba? Double black eye sa atin yun. Ano? Kaya hindi pwede talagang hindi mapanagot ang nangurap sa ating bayan. Kaya nga itong mga ito, takot na takot talaga, no? Balat ng mga kamay na ulingan, no? At alam nila na pag ang Pangulong Duterte na o ang Pangulong Sara Duterte na maging Pangulo, ay talagang hindi makalalagpas yan. At tiyak na pananagutan nila. At doon sila takot na takot. Ang nakalimutan nila, hindi yung nagtatapos yan sa aming pangalawang pangulo lamang. Pagpalagay na natin, manaig ang bending the law ninyo. Sabihin na natin, magbotohan kayo sa 23. Next week, September 23, no? Magkakaroon sila ng oral argument. Yan nakikita nyo sa Korte Suprema. Mukhang di nadadalo dyan ang Ami si Correy. Wala na sila dyan, ano? Sila-sila na lang yan. Mag-deliberate sila, magsasabi sila, ako, pabor ako na napalitan natin yung threshold. Ganyan. May magsasabing ganyan, ano? At sasabihin niya yung dahilan niya. At ang pagsasabi niya ng dahilan niya ay malamang doon sa narinig niya, no? Bibigyan niya ng bigat yung katwiran niya na eh, sabi kasi ng dating Chief Justice Renato Puno, tayo ay mas mataas pa sa Korte Suprema. Kaya nga ibinigay sa atin to na tayo ay isang impeachment court kung tawagin. Ano po? Sui generis. So lahat ay pwede natin gawin. Diba? So kahit grave abuse of discretion, pwede. Ay sinabi rin po yan ni Chief Justice Renato Puno, hindi pwede yun. Kahit sinabi niyang pwede niyong pagbotohan, pwede niyong pagdesisyonan, no? Na para bagang ito ay bahagi lang ng inyong mga rules, hindi niya na binigyan ng bigat yung pong sinasabing concurrence of all its members, pilit ilalagay na kung sino lang nandyan, edi all its member present yan. Wala naman nakalagay na present eh. All its members eh, di ba? At lalo considering nga that those who are absent is not because ayaw nilang dumalo. Because their life itself, yung buhay mismo nila, ay nasa panganib. May banta. O di all the more na makikita niyo yung essence nung konstitusyon na kaya pala concurrence of all its members. Kasi kung gigipitin, halimbawa lang, makatagpo ka ng isang administrasyon na manunupil, di ba? Pagkakaisahan ka nila, di ba? So ang gagawin, two-thirds pala, habulin natin yung two-thirds. Pero pag nakita nilang imposible, ah, di kasuhan mo ng kasuhan niya mga yan, hindi sila maka-attend dyan, di ba? Pag di sila sumisipot, di bababa ang bilang, hindi na po 24. Kaya yun nga ang esensya eh. Yan na po ang nangyayari, di po ba? Para nga hindi magawa yan. At ito naman si Senator Ontivero, sabi niya, hindi po ba kung sakali man, pagpalagay na natin, totoo po yung sinasabi nyo, sabi niya kay Associate Justice Ascunya, hindi po ba't magbe-beneficio rin ang isang makapangyarihan, abusadong administrasyon o liderato kung ipatutupad din po yung sinasabi ninyo na specifically two-thirds of all its members? Aba, hindi ho. Kung titingnan mong esensya, maaaring makalusot ka sa Kongreso, pero sa last bastion of democracy, which is the Senate, na 24 po, mahihirapan ka. Oo, mahihirapan kang ipilit yung two-third, no, sa pamamagitan lamang nung mga sinasabi nga po na bilang. Kasi ganito po yan. Maaaring magtagumpay ka sa pamamaraan ng panunuhol. Tama? Pero may batayan. Parang dati, doon kay Chief Justice Renato Corona, nakuha po nila para impeach two-thirds vote. Ano po? Ano ang dinahilan ng mga bumoto para impeach siya? Diba? Yung tax. Yeah, ito, precisely, SALN. No? Diyan nila. No? Kaya inuulit nila ngayon sa pangalawang pangulo. Diba? Ano ba nangyari ngayon doon sa kaso na yun ni Chief Justice na Renato Corona na kinamatayan na nga po niya? E kalaunan. Ha? Umabot kasi ng Sandigan Bayan yan eh. Dahil matapos niyang i-impeach, natural, yung nakita nilang kasalanan mo di umano na hindi tama yung SALN mo at ganyan, ganon, dinimanda ngayon, di ba? Sa Sandigan Bayan, tama? O kalaunan, nilabas po ang desisyon ng Sandigan Bayan na ano? Ay hindi. Hindi niya kasalanan. At kung meron man pong discrepancy doon sa kanyang SALN, ay hindi ho yan pera ng gobyerno. Kung meron man sa pamilya niya, ay hindi ho yan pera kabahagi ng sinasabing hidden wealth o unexplained wealth. Hindi. O vindicated yung tao, patay na. Eh, ano ba pinanindigan nun? Kaya siya na-impeach ng panahon ni Noynoy. Tapos siya na nanindigan bilang Chief Justice. Eh, ilang beses daw kang kinausap ni Noynoy eh. Hindi talaga siya pumayag eh. Na paano? Nahati-hatiin po ang Hacienda Luisita. Diba? Dahil sabi niya, eh kung tayo magpapatupad ng genuine land reform, hindi natin pwede exempt yung Hacienda Luisita. Hindi pwede dahil para sa buong bansa yan eh. Yung land reform program eh. Tapos pagdating ba rito, kung pag-aari ng pamilya ng Pangulo nung kasalukuyan, eh hindi natin pwedeng galawin. Kaya hindi siya nagpa-pressure bilang Chief Justice noong panahon na yon. At bakit? Eh, ang umaapila po yung mga pobreng magsasaka doon. May nagpetisyon. Sila. Sila po nagpetisyon yung mga magsasaka na nandun. Eh di ba nga, itong administrasyon din na ito, na ino-orderan ibalik yung danyos na pera mula doon sa Hacienda Luisita para ibalik sa mga Aquino. Tama ba? Ang galing, ano? Sus Marianong Garapon. Hindi po ba, ano po? So kung may mga tatanong, lalo na tanatanong ni Mig Subiri na hindi ko na humaintindihan kung anong nangyayari sa ating bansa. Ba't ba natin, Mr. President, pinapayagan mangyari mga ganito? Ha? Eh di, tanong mo sa'yo. isa ka kaya doon sa naging enabler. Diba? Paano nangyari yung pagpapadala kay Tatay Digong? Eh, senador ka na nun. Hindi ka nga kumontra. Tapos ngayon nagde-deliberate ang kay ni Senadora Amy Marcos, sinasabi mo, hindi nga din ako pabor dun eh. Hindi gano, eh di ka nga nagsalita nun. Diba? Tapos ngayon, yung isa sa mga kasamahan nyo ngayon na nagtatago, na hindi naman niya gusto gawin yun, o hinahabol ng ICC, ginagawa, yung ginawa kay Duterte, di ka rin kikibo. Diba? At yun lang simpleng pagpapasa, tulad nga na sinabi ni Adolfo Ascuña, sa ngayon kasi hindi niyang pinapayagan sa inyo, sa Senado, kailangan face to face. So dapat siguro magawa kayong batas o kaya mag-amenda kayo ng inyong rules na pinapayagan niyo umaten sa Zoom. Diba? Kayo lang makakagawa niyan. Diba? At pag nagawa niya yan, kayo din ang maghihiling. Hihiling sa Sandigan Bayan. No? Napayagan niyo nga po itong aming mga kasamahan dumalo. Dahil bihira ho nagkakaroon ng impeachment eh. Hindi naman po ito legislative function. Kung sila man po isuspindido sa trabaho nila, trabaho bilang legislador, hindi naman po ito ganun. Impeachment po ito, bibihira po ito. So ang mangyayari na lang arrangement, nasisiguro ko hindi sila hihindian ng Sandigan Bayan. Magpapaalam ka dahil nasa kanila ang jurisdiction. Kaya ka lang nagpapaalam. Eh for sure papayag yan. Eh kung yung mga preso na nakakulong, pinapayagan dumalo sa mga pistok eh. Convicted na, nakakulong na. Hindi kasalukuyang gumugulong ang kaso ha. Eh ito mga senador, kasalukuyang palang gumugulong ang mga kaso, hindi pa po convicted. Wala pa pong judgment. Kaya lang, pagpapaalam mo at for sure, ang pag-uusapan lang ng Kongreso, ng Senado at ng Korte ay kung anong pamamaraan. Anong pamamaraan? Kung ihahatid yan papunta sa inyo sa Pasay, eh galing po yan ng Quezon City, Payatas. Quezon City Jail, ano? Medyo ilang oras ba bago makarating? Vice versa, pagbalik, rush hour na rin. Tapos, ilang security ang i-entail? Na? Pwede bang Zoom na lang? Diba? Eh kung gagawa nga kayo, nung hindi kayo nag-walk out nun at pinag-usapan nyo na yon na pagsakasakali na may hindi makaka-attend sa atin, kahit pa nasa abroad, basta sa Zoom, ma-attend siya, pwede. Para tuloy-tuloy yung ating mga trabaho, hindi maantala ang ating mga pagpapasa rin ng mga batas. Hindi lang po patungkol sa impeachment. Tama? Nagkaroon kayo ng konting flexibility. Kasi ang House of Representatives, sabi nga po ni Egay Irise, meron. No? Kahit nga si Kiko Barsaga, sabi niya meron, pwede kaming ganyan. Magpapaalam ka lang. Depende kung siguro kung sino ka na magpapaalam. Kasi nung sa panahon na si Arnie Tevez na nagpapaalam na attend siya via Zoom, hindi siya pinayagan. Di ba? Hindi siya pinayagan. So depende pa rin pala, Sus Mariosef. Kaya nga sinasabi natin dito, yung batas natin maganda sana para ho protektado kung saan panig ka man. Kasi magagamit at magagamit mo yung batas, favorable pa rin sa iyo pag ikaw ang napunta sa ganyang kondisyon. Diba? Kaya nga kung ang Senado, kung nag-usap sila, hindi sila nag-walk out at nasa panig sila ng minority noon, tama? At di sila nag-walk out, edi naipasa nila yung provision na okay, o sino man po ang wala dito, papayagan natin sa anumang pagkakataon na hindi sila makaka-attend, pero nasa Zoom sila, we can declare a quorum. Doon pa lang, pwede na. Dahil kung maaalala nyo, kada session o kahit sa impeachment court, binabasa lahat ng pangalan. Kahit nga wala doon. Di ba? Lahat sila pinabasa, no? Tapos, kahulihan, sinasabi, lagpas 13 sila. We have 17 senators present, 20 senator present. So we declare ourselves that we have a quorum. At nilinaw din kanina po yan, ano, ni Associate Justice Ascuña, na wala kayong order of business kung 12 lang kayo. Oo. Hindi pwede kasi napunta na po sila sa usapin ng hypothetical. Dahil dinala po sa hypothetical question ni Senator Pamphilo Lacson, di ba? Napagpalagay na po natin, meron pong siyam na Senador Kanya ang nagpunta nga po, halimbawa sa Middle East, eh bigla nagkagera, kagaya na nangyayari ngayon. At hindi sila makauwi. Di wala sa Philippine, wala sila sa jurisdiction ng Pilipinas, no? So papaano ngayon to? Considered pa rin po ba na ang matitira ay 15? Di kulang ng isa para sa 20, sa two-thirds ng 24, tama? Okay. Ang sabi po ni Ascuña ay bilang pa rin sila dahil buhay pa sila eh. Diba? So papaano nga naman, inabot na po ng pagtatanong ni Senator Chis Escudero mismo. Napagpalagay na natin, sabi niya, ibahin ko lang yung tanong kanya ni Dr. Lacson,

nabuhay. 15. O di doon ka kumuha ng 2/3 mo. Doon ka baka kakuha pa rin ng conviction. Hypothetical na yun. Eh? So, ibig sabihin, hanggat 24 ang bilang, kaya nga sabi niya, wala naman po talagang nakalagay na 16 sa ating constitution. Yung 16 ay, ano yan? Kumbaga parang conversion lang yan nung 2/3 ng 24. Kaya siya 16. Mababago nga lang yan, variable na yan, sa mga, yun nga, yung mga kondisyon na pag may namatay, nag-resign, tinanggal na mga senador or incapacitated, diba? Bedridden na, nasa ICU, yun. Yun po, eh wala naman pong ganyan ngayon. Di po ba? Kaya ang bilang ay 24 pa din. At kaya nga po sinasabi niya na kaya nga intentionally ginawa yan ng mga framers ng Constitution precisely para hindi mangyari yung mga nangyayari ngayon. Oo, kahit nasuhulan mo pa ng maleta, depende sa konsyensya ng senador, na judge, kahit suhulan mo na sa kanya na yan, kung tatanggapin niya o hindi, tama? Or, kung di makuha ro, takutin mo, hindi mo magagawang takutin. Di ba? Hindi mo magagawa. Kasi, yun na nga po ang punto. Insulated siya ng rules na yan. Dahil pag ginawa mo, kinasuhan mo siya, inalis mo siya dyan, eh automatic ang boto na niya ay abstain. Kasi ikaw din ang kumuha sa kanya. Kaya ngayon sinasabi po ni Senator Risa Ontiveros, does not apply doon sa isang diktador o sa isang mag-aabuso ng kapangyarihan para makuha niya yung 2/3. Di ba? Hindi niya magagawa yan. Pwede niyang gawin yan doon sa Kongreso. Di ba? Sa Kongreso maaari, pwede niyang gawin yung 2/3 na yun. Nakita naman na natin, lalo na kung pinsan mo ang speaker, di ba? Noong 19 Congress, o ano ang kinahinatnan? Niratsada nila. Ang unang pumirma pa ron ay ang anak ng Pangulo, na si Sandro Marcos, na ang dahilan pa ng pagpirma niya, nung tanungin siya ng mga mamamahayag, di ba ayaw ng tatay mo ng impeachment? Bakit ikaw pa ang unang pumirma ron? Ha? Magtataka pa ba kayo? Kung yung lolo mo sabihan na ipahuhukay at itatapon doon sa South China Sea, magtataka pa ba kayo kung ba't ako ang unang pipirma riyan? Biro mo yan ang dahilan mo? Ha? Hindi ko yung merito ng kaso. Hindi yung merito ng impeachment itself. Diyan pa lang, hindi napapasa yan eh. Diba? Tapos ang huling pumirma ay sino? This is Speaker Martin. Tama? O kaya lahat yan nakonsidera po ng Korte Suprema eh. Kaya nga kahit mag-git-git sila, magalit sila pang gagalaite, nung binasura po yung 19 Congress impeachment complaint, unanimous po ang boto ng Korte Suprema. 15, dahil wala yung isa, abstain. Hindi naka-attend, di ba? Automatic. Unanimous. Kasi kung yung nag-abstain o hindi nakarating kaya, hindi nakaboto, dahil on leave siya, kung ang posisyon niya ay hindi panig doon, di maglalabas siya ng dissenting opinion. Hindi mo na matatawag na unanimous. Hindi siya nag-file ng kanyang dissent. So, ibig sabihin, pabor siya. Di ba? Kaya yun po siya. Kaya nga po sinasabi na ni Adolfo Ascuña, nangyayari na nga. Ito po, si Senator Pia, pumapalag na nga. Di ba? Kaya ibig sabihin, yung pumpreba ng panggigipit o panunupil, hindi na ho to hypothetical. Talagang nangyayari po ang pag-aatake sa mga kalaban ng gobyernong ito. Nakatuon po sa kontra sa gobyernong ito. Hindi dahil ho gustong pabagsakin ng gobyerno, hindi ho. Kontra dahil ho sa mga ginagawa na hindi tama tulad ng korupsyon. Ano ba? Bakit ba ayaw nila kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President? Kasi sinusulong niya na mapanagot sa Blue Ribbon Committee ang mga nabigyan ng maleta at mga nakinabang. Tama? Napakalinaw. Di po ba? O ito si Mr. Clean na si Lacson na nagsasabing, laban ako sa korupsyon, laban sa korupsyon. Hindi yun na action mo. Di ba? Ganun din ang sinasabi ng Pangulo, dapat managot ang dapat managot. Dapat ako nagbunyag niyan. Ha?
Paano ikaw nagbunyag niyan? Ang una nagbunyag niyan

0: yung pangalawang pangulo, nung nag-resign na siya bilang DepEd Secretary, sinabi niya ang dahilan ng pag-resign niya dahil hindi niya maatim makipagkontsabahan. Hindi niya maatim makipagkontsabahan sa kalakaran. Kalakaran ng sistema ng korupsyon na kung saan, alam mo, napaparkingan ka ng pera at gagamitin ng ilang mga kongresista bilang pakikisama mo. Papayag ka. O sa iyo, papatabi namin sa iyo, ha? Tapos kami mag-identify ng project, ha? Okay. Tapos, kami na rin mag-identify sinong gagawa, ha? Oh, yung mga pamilya namin, contractor yan, eh. Di ba? Kasi kikita rin sila rin, eh. Di ba? Lahat na nga, puro kita, eh. Di po ba? So, hindi siya pumayag, eh. Kaya siya nag-resign. At nung nag-resign siya, talagang yun, ha, naging dahilan na porsigido na nila siyang i-impeach, ginamit nila kapangyarihan sa Kongreso para hindi siya bigyan ng budget sa OBP, bawasan ng budget niya, di ba? Hanggang sa Senado, naalala niyo, tanggalan siya ng budget. Tapos, yun na nga, ang tatay niya, pinadala doon sa dahig. Aba, may walang kumibo, kahit dyan sa Senado. Eh, sa totoo lang, yung mga nasa minorya, nagsasalita sila, pero wala rin silang magawa. Di ba? Kagaya nila Senator Padilla, Senator Bongo, si Senator Batonon, di ba? O kahit nga nangyari na yun sa KOJC, bago pa madala si Tatay Digong sa dahig, yung nangyayaring injustice doon kay Apollo Quiboloy. Di ba? Kay Pastor Apollo Quiboloy, pati yung kanyang KOJC. O ano nangyari? Ano sinasabi ng mga senador? Hinahayaan lang nila. Pati mga kongresista. Kasi sila nga po ang nagtanggal ng prangkisa ng SMNI, di ba? Diyan sa Kongreso, dahil sila lang po ang may kapangyarihan mag-grant ng prangkisa. Tama? O eh, buhay pa ang prangkisa nun, pero basta na lang nila tinanggal. Pwede ba yun? O, tapos sasabi na administrasyon na ito na ang democracy natin, binavalue namin yan. Kaya yung freedom of speech, freedom of the press, mahalaga sa amin yan. Kaya nga taon-taon, di ba, nagkakaroon ng FOCAP, yung Foreign Correspondents na Association. Tama? Paano mo nasasabi na we adhere to freedom of speech? Kung sa panahon mo, yung SMNI, tinanggalan niya ng prangkisa, samantalang yan lang ang bukod-tanging istasyon na sumuporta sa kandidatura ng Pangulong Marcos. Diyan nga lang siya umaten ng debate. Na hindi siya papahiyain, nang hindi uungkatin yung mga tungkol sa mga hidden wealth, yung kasalanan kanya ng tatay niya. Ah, kasi nga nakita na hindi, itong gagawin natin debate dito, ay patungkol sa kung anong gagawin mo pag ikaw ang nahalal na presidente. Walang kinalaman yan sa background mo, kung sino man ang tatay mo. Dahil naniniwala naman tayo na ang kasalanan ng tatay mo, hindi pwede ipasa sa iyo. Hindi naman namamana yan. Diba? Namamana ba yung kasalanan niya, pinasa sa iyo? Diba? Kahit nga magkapatid, magkaiba eh. Di po ba? Kaya ang ibig natin sabihin, kung nagawa mong talikuran itong mga ito, at hinayaan mo na masaray ang prangkisa, tapos sasabihin mo sa buong mundo na meron kaming freedom of speech, oo, freedom of the press. And ito pa, isa ha, yung isa sa mga kasamahan namin dito dati, si Percy Lapid, opo, na kung tutuusin, dati, naging kritiko rin yan, ano, ng ating Pangulong Duterte. Una, dati, okay siya kay Tatay Digong, kalauna naging kritiko, tama? O ano, nangyari? Wala. Buhay siya. Kailan siya pinaslang? Sa administrasyon na ito. Dito. Sa administrasyon na ito. Tapos napunta na kay Bantag. Diba? Ay buhay. Sa totoong buhay lamang. Ano po? Grabe. Diba? Ano po? Eh, syempre, kung hawak na nila lahat ng poder ng kapangyarihan, eh, saan ka pupunta? Di po ba? Saan ka pupunta? Kaya nga, meron tayong konstitusyon na ganito, na sumunod ka pa rin sa batas kahit na. Dahil ako naniniwala, ito mga kaso nila Marcoleta, nila dating congressman na Mike Defensor, Lahat yan, kanilang malalagpasan yan, mapapatunayan din yan. Of course, it takes time kasi kailangan mong harapin yan. Di ba? Pero ang punto, sabi, bago mo malusutan yan, may sakripisyo. Makukulong ka kasi yan ang mga bintang sa'yo. Mapapatunayan mo yan pagdating ng panahon. Pero ano ba ang intention? Ba't ka kinulong? Para hindi ka na makapagsalita. Para hindi ka na kritiko. Kasi hindi ka na nila nakikita, hindi ka na nila naririnig, hindi ka na rin na-interview. No? E sa totoo lang, wala rin kwenta yung pag-i-interview. Lalo na kung mga nag-i-interview, bayad din. Diba? Ano po? No. Sa totoong buhay lang. Pero hindi nangangahulugan na hindi tayo dapat din nagsasalita. Diba? Dapat ipaglaban pa rin natin ang katotohanan. Sabi nga po ni Justice Artemio Panganiban kanina. Diba? Pero para ibigay mo ang buong kapangyarihan diyan sa Senado na magbotohan kayo na ang linaw-linaw ng provision, kailangan ng concurrence of all its members. Bibigyan nyo ng ibang interpretasyon. Lalagyan nyo, ay, dapat yung present lang. Eh, may nakalagay na nga kondisyon. Kung di namatay, nag-resign, in-appoint, ano pa, lahat ng kondisyon naroon eh. Eh, wala naman po yung, di ba, yung pong sinasabing, eh, nakulong eh. Nakulong, eh, di dapat alam nyo. Ba't ba nakulong? Hindi nila kagustuhan yan. Di ba? At dapat, bilang mga maestrado, dapat alam nyo lalo, dahil umaangal na nga si Senator Pia Cayetano, kahit na si Senator Alan Peter Cayetano, nung sinabi nga niya kay dating Justice Amparo Cabotahetang, na doon po sa inyo, sabi ni Senator Alan, pag kayo po nagdidesisyon, di ba bayad division kayo? Opo. So, ano po? Tatlo kami, sabi niya. Tatlong judge ang nakaupo ron. Ano? So, paano po kayo mag-render ng judge mo? Eh, it's either tatlo kami nagkakasundo o majority, 2 out of 1. Kaya sabi ni Alan Peter Cayetano, pwede po ba yung isa lang ang manaig? Kahit dalawa kayo na kontra, pero ang masusunod yung isa. Ah, hindi po pwede, hindi po pwede mangyari yan. Anong sagot ni Alan Peter Cayetano? Ay, dito sa amin, baka hindi ganyan. Bakit? Eh kasi nga, napakaliwanag. Tapos pagdidebatihan natin ang threshold, tapos pagbobotohan natin. Eh doon pa lang sa pagbobotohan natin, kaya nga pa ni ang tanong kanina ni Kiko Pangilinan eh. Nag-aalala ka ba kung ano magiging reaksyon ng taong bayan na iko-convict ninyo batay dun sa gusto ninyong threshold ang pangalawang pangulo na binoto ng 32 milyong katao? Nag-aalala ka ba nung nakita mo noong September 11 kung ilan ang mga hindi nagpunta sa kanilang mga trabaho para samahan ang ating pangalawang pangulo dun sa kanyang arraignment? Walang hakot dun. Opo, natama ang sabi ng pangalawang pangulo. Akala nila 100 lang tayo. Akala nila 200 lang tayo. Diba? Kaya sa totoong buhay lamang, tinetest nila yung water, mainit pa ba? Malamig na ba? Sinusubukan nila. Bakit? Kasi nga, itong magiging desisyon nila patungkol dito, hindi na po ito patungkol lang sa ating pangalawang pangulo. Bakit? Kasi kahit nga impeach yung aming pangalawang pangulo, hindi mo magtatapos doon. Bakit? Aba eh, kung sino man ang kanyang i-endorso, tiyak pasok na po sa banga ang pagkakapanalo. At yung galit ng taong bayan sa nakita nilang sinasabi nga ni Artemio Panganiban na fairness, na hindi namin nakita, kung gagawin niyo yan, aba, no question asked po. Kung sino man ang i-endorso ng pangalawang pangulo, ay tiyak po na yan na magiging presidente ng Pilipinas. Kaya hindi ko nagtatapos doon. Baka hindi pa nila naintindihan. Ang taong bayan, galit na, pero nag-aantay na lang. Kasi nga mapagpasensya po mga Pilipino. Total, isang taon mahigit na lang naman. Na? At tama, senador, na nagtatanong ng ganon na hindi pa kami lalabag kung sakali. Nag-aalala kayo bakit? Kasi political career ninyo yan. Lalo na sa mga kagaya po ng mga Dilawan, itong si Kiko Pangilinan, na nakaranas na po ng pagkatalo, eh, di ba? Sila Pam Aquino, di ba? Naalala niyo po? Si Rizzo Ontiveros na muntik nang hindi makapasok, di ba? Ano po? Naalala niyo po? So ang punto rito, sugal yan, no? Pag hindi nakita ng taong bayan ang kaparehasan at katarungan na maibibigay ninyo, hindi magiging katanggap-tanggap sa taong bayan, ang tawag po dyan ay repercussion. Buong buhay nyo ngayon yun. Yung political life ninyo. No? Yung pagkatao nyo ng sa politika, ano po, ay sana enough, no? Kung ano man ang meron kayo. At di kayo nakaasa lang dyan. No? Pero kung yung sabihin nyo na utu-utu lang kami at kayo uli ang mauupo dyan, aba, eh, tingnan natin dahil may nagsampa po ng kaso. May nagsampa po ng panukalang batas si Senator Robin Padilla, no? At ang sinampan niyang panukalang batas sa Senado ay obligahin po ang COMELEC, no? Na magkaroon din ng tinatawag na ballot counting, no? Yung mano-manong ballot counting para lang sigurado. Pag may question doon sa balota, bibilangin, antimano ngayon na. Pag may duda doon sa resulta, bilangin nyo na nga, ngayon na. Hindi na kailangan paabutin pa sa electoral tribunal yan, ngayon na. Dapat kasama na sa proseso. Kasi ang pagmamanipula po, ay naku Diyos ko. Diba? Ano ba ang tawag sa salitang kontsabahan? Hindi lang huli ang gawain ng isang tao. Pag sinabing kontsabahan, gawain po yan ng iba't ibang tao o iba't ibang grupo na nagkakaisa ng gusto nilang gawin. Na? Kahit hindi tama. Kaya ang tawag doon ay kontsabahan. Tama po? Eh kung ganyan eh, kasama na po dyan ang pagmamanipula. Di po ba? Sa isang layunin. Di po ba? So hindi mo lang ngayon ibabangko ang pangalan o hindi mo lang pagkakatiwalaan ng mga watchdog. Di ba? Kasi ibang watchdog, bantay sa lakay eh. Naturingan ng watchdog. Di ba? Eh kahit media eh. Di ba? Kahit media, di po ba? Nakakahiya, di po ba? Ano po? Na may mga sanay namin na tumatanggap talaga. Di po ba? So ang punto, paano mapagkakatiwalaan yung mga ganun? Siyempre, hindi. O di, eto ka. Pagka naging batas po na dapat bilangin ang bawat boto manually bago po i-canvas sa kanya-kanya ng presinto. Madali po yun eh. Itatali mo yung lumabas sa makina. Halimbawa, itong presinto na to. O 3,000 votes kanya. Yun ang nag-reflect, di ba? Ito, lumabas. O, buksan mo yung balota. Dito na. Bilangin natin kung tali yan, kung tama, kung tugma. Kanya-kanyang presinto, hindi mahirap gawin yun. At dun lang mag-a-attest. O, tama, tama ang bilang natin. So, parang accounting din lang yan. Pag kinulang ng isang boto, teka, paano nangyari? Saan tayo nagkamali? Wala naman nag-double entry dun. Babalikan nila ngayon yan hanggat magtali. Di ba? Kasi may batas na nag-uutos na kailangan may manual counting. No? Kaya hari nawa, ito'y maipasa bago pa po dumating yung election ng 2028. Kasi kahit na si sino pa ipuesto dyan, o kahit si George Garcia pa, no? Dahil impeachable officer siya, di ba? Okay lang. Pero yan po ang batas eh. Hindi niya pwedeng hindi sundin. No? Kaya ganun, mas mahirapan sila mag-magic, di ba? Ay naku, sa totoo lang, maubusan na naman tayo ng oras. Magandang gabi po, Ate Kimura Dolores, ha? Salamat po. Kaya patuloy po tayo maging mapagmatsyag, bantayan po natin, at hindi tayo papayag, no? Sa mga gustong gawin na mga mapagsamantalang mga politiko. Sa Lunes, magkakaroon na muli ng Malawakan Rally, di ba? Sa Lunes, ano po? Yan yung karapatan po, di ba, ng ating mga kababayan maglabas ng kanilang hinaing. Ang ating pangalawang pangulo, nagsalita na, no? At yan ay karapatan niya. At yan ay hindi pwedeng maliitin yung kanyang mga sinasabi dahil may pinanggagalingan, may preba po eh. Kaya kahit pa sabihin ng tagapagsalita ng Malacanang na hindi totoo yung sinasabi niya o maliit maliit yung sinasabi o kahit pa sabihin mismo ng Pangulo, ha? Na habang gumagalaw-galaw ang kanyang panga na, well, you cannot force anyone to love you. Eh, hindi naman ho pinoforce na eh, mahalin ka eh. Pinag-resign ka na nga. Di ba? Sa totoo lang. Ate Kimura Dolores, magandang gabi sa iyo ha. Salamat po. Arigato gozaimasu ni Ate Delia Maing. Ate Roxanne Costa, magandang gabi rin po. Ayan, kakatuwa po na makita ulit ang mahal na PRRD. Ayan nga po. No, bukas, pag-usapan natin yun. Ha? Yung naganap doon sa kanyang pagdinig. No? Sobrang naiyak ako. Nakita ko yung picture ni Tatay Duterte. Salamat naman. Pinakita ang mukha ni FPRRD. Love you, Tatay Digong. Sabi po ni Ate Kimura Dolores. Opo, naku, salamat. At ikaw ay sinagot po ng iyong itong si Ate Dolores patawaran. Oo nga, nakita ko din parang bumata si tatay. Sana makauwi na dito sa bansa. Yan na nga. Huwag kayong mag-alala dahil ho, ang kamay ng Diyos ibang klase gumalaw. Ano? Ang Amerika nagsalita na i-dismantle ang ICC. Sa palagay nyo, hindi nila gagawin yun? Pagtatawa na ng buong mundo yan pag di nila nagawa. Pag hindi nila nagawa, ano na lang sasabihin ng kaalyado? Kaya nga marami sa mga kaalyado ng Amerika nag-pull out na po sa ICC mula nung sinabi yun ni Marco Rubio, no, na State Secretary ng Amerika, na yan ang gusto ng Amerika. Dahil sobra nang makialam ang ICC, kahit hindi member country, pinakikialaman, at ginagamit sila sa pamumulitika. Nagagamit, ika nga. Kaya sabi niya, eh, tanggalin, dapat tanggalin na natin yan. Kaya pag hindi nagawa yun ng Amerika, patatawanan niya, lalo na sa ilalim ng pangunguno ng Trump administration, si Donald Trump, na nagpapalusot ng mga, nagpapasabog ng Iran, nagpapasabog ng mga bansa, di ba? Di ba, ano po, kinidnap ang presidente ng Venezuela, di ba? Yung mga ganun nga, nagagawa eh. Yan pa kayang pagdi-dismantle sa ICC. Diba? Sinimula na nga po nila, diba, sa pagsasanksyon. Ni credit card nga, hindi na magamit ng mga members ng ICC. O pati ngayon, yung mga visa, pati anak nila na nag-aaral sa Amerika, ha? Kinansel ang mga visa. O isipin nyo. Diba? Eh kasi yun ang kapangyarihan niyang gawin eh. At yun ang kanyang posisyon eh. So paano hindi mo madi-dismantle yan? Eh parang ang Tatay Digong na lang yata ang natitirang kaso dyan. So ano mangyayari? Diba? So matotal nun, pagdating ng panahon, eh wala na tayong, wala nang pagbibistahan. Wala na pong korte na tatayo dyan. So mapapauwit, mapapauwi siya. Divine intervention na. Diba? At natural, ang magbe-welcome sa kanya, eh di ang anak niyang presidente. Ganun talaga. Ah, di ba? Salamat, ah, Ate Dolores Patauran. Ate Jennifer Rebby, sabi niya, naaalala niyo na yung sinabi ni BP Inday na huwag muna siya umuwi kasi baka Maningoy Aquino siya. Galit na galit si Ante. Ha? Sa nasabi ni BP Inday, kala ko nga, atakihin na sa heart. Di ba? Aanuhin niya yung galit niya. Hindi niya mapabulaanan, ano? Na ang Pangulong Marcos, ang presidenteng umaayaw, humihindi sa isang drug hair follicle test, no? At paano nga pala maipaliliwanag yung pong mannerism ng Pangulo, yung paggalaw o hindi mapigilang paggalaw ng kanyang panga? Na totoo lang, panoorin at mag-aral kayo mabuti, tingnan niyo ang dahilan, yung po yung hindi mo sinasadyang paggalaw ng iyong panga, isa pong senyas yan ng isang adik eh. Opo eh, addiction, drug addiction. Kaya, ewan ko ha, kaya, kumbaga, kaya yan ang hindi nila mapabulaanan ng harap-harapan. Napansin ninyo, ayaw nila yung subject na yan. Ayaw nila i-touch yan. Bakit? Hindi nila ma-deny. No? They cannot admit or deny. Ganun po, di ba? Hmm. Kaya nga, ang itsura lang ng ating mga law enforcers, PNP man, AFP man, o paano nyo ngayon, pati mga mambabata, Senado, Kongreso, nagsalita ang pangalawang Pangulo. Direktang tinukoy ang Pangulo bilang addict. Wala kayong komento? Wala kayong reaksyon? Ha? Ano yun? Diba? So, taong bayan na nagsasabi. ang pangalawang pangulo nagsasabi, pero kayo, ha? O si Secretary Gibo, na kasama pala doon sa group effort, napadala kay Tatay Digong sa Daheig, o yung commander-in-chief nyo, ganun, wala lang? Wala kayong react? Eh kayo may mga kapangyarihan para tuparin, protektahan ang konstitusyon at ang taong bayan. So hahayaan nyo lang, ganun lang talaga. So, ganun talaga po, tingnan natin, di ba? Maraming salamat, ha? Sabi ni Ate Jennifer, sabi ni Ate Kimura Dolores, Jennifer Revis, gigil na ako dyan kay Claire Chismosa. Hintayin niyo yung bad karma niya. Opo, salamat po, ha? Yun yung tatlo. Parang nagkwentuhan na kayong tatlo, Ate Dolores Patawaran, Ate Jennifer Revis, regards sa iyo kay Tatay Jimmy Revis, ha? At kay Ate Kimura Dolores. Ayan, arigato gozaimasu sa iyo, ate. Si Kuya Ramon Bear, sabi niya, good PM, Sir Bernard, at mga kakampi. BBM, hindi daw nakikialam sa impeachment. Pero nauna nang mag-comment. Yun na nga eh, kuya. Saan ba nahuhuli ang isda? Ha? Sa bibig, no? Kahit gumagalaw-galaw. Huli pa rin. Ay nako, salamat kay Ramon Bear, ha? Si salamat retired Justice Adolfo Ascuna, sabi po ni Ate Kimura Dolores, no? Hoy, nilinaw niya kanina 'yan, ha. Pagka wala kayong 13, wala kayong order of business. Because 12, you don't have a quorum, 'di ba sabi niya? 'Di ba? Kasi buhay pa 'yung mga kasamahan niyo, eh, 'di ba? So, kaya nagbabago lang 'yang numero na 'yan pag kami namatay, eh wala eh. Kaya maniwanag niya pa ulit-ulit sinabi ni Ascuna kanina. Diba? Kaya yung ginawa ninyo noong June 3, malamang na nasa Korte Suprema, diba? Yung issue na yon na Abilino versus Cuenco, ang pinagbabatayan nyo. Saka ba naman nakakita? Mistula kayo nagkudeta, dodosi lang kayo. Kaya pala, si Sherwin Gatchalian, iniluklok nyo bilang ano, Senate pro tempore at acting Senate President. Eh, hindi nyo matanggal ngayon si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya kailangan pa magkaroon ng June 17 order ang Malacanang na magkaroon ng special session. Ha? Dahil tatawid na sa bakod itong si Joel Villanueva para maging 13 na, para meron kayong quorum. Eh, ang problema, ginawa nyo yan, hindi naman kayo nasa session. Yan po yung special session. At ang dahilan na ng pag-special session ay para ho sa mga panukalang batas na gusto ninyong i-aproba. Di ba? Pero hindi ibang order of business. Kaya nga walang confirmation dapat yan eh, ng commission on appointment. Kasi hindi nga regular session yan eh. Iba kinwestiyon din yun ni Marcoleta noon. O pero ano, eh bending dalo nga. Pwede yan, nandito tayo eh. Kaya kanina, hindi ko pa alam kung hindi pa kayo naliwanagan sa sinabi ni Adolfo Ascuna, no? Na you don't have an order of business if you're only 12. Because it's 13. Di ba? Salamat, ha? Naku, naubusan na tayo ng oras, ha? Kuya Rick Orasyon, Ate Sanso Ilorde, Kuya George Rabal, Kuya Joe Guevara, Ate Charito Cabrera Dayana, salamat po kay Kuya Romeo P. Agpoon Jr., kay Kuya Arthur Buado, Kuya Sunny Ray, salamat po sa iyo. Ayan, at kay Kuya Jaime Samoya Bernante, kay Kuya Renato de Guzman, ako maraming salamat sa iyo, ha. Kay Ate Susan Kua, maraming salamat po. Kay Kuya Boyet Peraabras, kay Kuya Ricardo Sikam, kay Ate Luz Papa, ayan, kay, eto pa, sino pa? Ay, si Kuya Joe Guevara ulit. Nagurgur po kayo, oo nga, pasensya na, ha. Kanina, bigla pong nag-shutdown yung ating laptop. Sensya na po. Di bali po. Ayan. Sabi pa Ate Dolores Patawaran, magandang gabi rin po. Nako, naubusan na tayo ng oras. Kay bilis po talaga. Di bali po. Magkikita pa rin po tayo bukas sa kaparehong oras. Alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan. Sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 810 AM.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 a.m. with a live news update.
3: BBC News with Moira Alderson. The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has announced proposals for Canada to be made an associate member of the EU. She was giving her State of the Union speech before the European Parliament with the Canadian Prime Minister Mark Carney in attendance. He's been seeking new alliances following a trade war with the United States. The Civil Defence Agency in Gaza says at least 20 people, including 5 children, have been killed after the collapse of an apartment block weakened by previous Israeli strikes. About 100 other people are believed trapped under the rubble. The Houthis in Yemen say they've shot down a Saudi F-15 fighter jet. The claim can't be verified. A Houthi spokesperson has denied Saudi claims that the Houthis had targeted Mecca. A war crimes tribunal in The Hague has sentenced the former president of Kosovo, Hashim Thaçi, to 25 years in prison. He was found guilty of various charges committed during the Balkans conflict of the 1990s. The US ambassador to South Africa has said visa restrictions against officials announced on Monday are the first of a series of measures as part of a dispute over the treatment of white South Africans. Leo Brent Bazell said Pretoria had failed to meet US demands for reform. The United States says Belarus has agreed to release 25 political prisoners in exchange for a further easing of US sanctions on 2 of its companies. Reports from Sudan say at least 60 people have been killed after a gold mine collapsed in West Kordofan State. Rescuers are searching for bodies and survivors at the Az-Zaara mine near the town of En-Nahud. South African police are offering a cash reward for information to help investigate the deaths of 8 women whose bodies were found near Johannesburg Airport over the past 2 months. Police have not said if the murders are linked or the work of a serial killer. BBC News.
4: The World in 2 minutes at 11:30 GMT.
5: You're listening to the news from the BBC.
1: Radio Bandido, 8:10 a.m.
6: I'm

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
3: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
2: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
3: Si Kuya Ricky
2: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
3: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Impilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat po ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa ating pong mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Maulan po, medyo umuulan-ulan, sabi nga papatak-patak ang ulan, mga kaibigan, ano? Pero tayo po ay narito pa rin, sabi nga the show must go on. Ayan, pero wala pa yung ating kasama, Don Pepot, ano ha? O boy atrasado po siya ngayon. At mukhang basang sisiw po, mga kaibigan, ha? Itong mga bending dalo. Ha? Sa apat po na friends of court, tatlo ang hindi natinag doon sa sinasabing 16 threshold votes ang kailangan para makumbik ang isang impeachable official. Pero tumayo po si Senator Pinky Ping Lacson, mga kaibigan. At sinabi niya na kung paano daw kung ang natitira ay 15 na lamang, ha? Dahil yung iba nasa labas ng bansa at ilan na lamang po sila? 5 yata, siyam ang nasa labas ng bansa. At kung 15 na lang daw ba ang natitirang boto o boboto, mga kaibigan, matindi po ang paninindigan, ha, nitong si Justice Adolf Ascuna na hindi pwede sapagkat kailangan ay 16 votes, ha, na threshold ang kailangan. Hindi pwedeng 15, hindi pwede ang 14, ha? Kaya talaga pong 16 ang kailangan na boto para may impeach ang isang impeachable official. Kaya basan sisiw po itong mga bending dalo, dahil ang hangad nila, kasama na po ang Tulpo Brothers, na mabendalo sa pamagitan ng makuha nila na mapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte sa mas mababang bilang ng boto. Pero bilib po tayo at tayo ay saludo, ha? At nagpapasalamat dito po kay Justice Adolf Ascuna dahil sa kanyang pagtindig sa harap ng mga senador at ng taong bayan. laban sa mga tangkang baluktutin ang ating konstitusyon para lamang masunod ang kanilang gusto na walang iba kundi mapa-impeach ang Vice President Sara Duterte at yan po ay isang pagtataksil sa kanilang sinumpaang bilang mga senador at isang tandisang pagtataksil sa bansa. So, maliwanag po, hindi pwedeng ma-impeach kung hindi 16 na boto ang kailangan, hindi 15 kung hindi 16. Wala na pong ibang bilang o numero maliban sa 16 to convict the vice president, and it needs 7 to acquit the vice president. Ayan, maliwanag po ha. Uulit na naman kayo. Baka pang tatanong na naman niya, uulitin na naman niya yung mga tanong na sinagot na ng mga ilan na mga naging Chief Justice at ito pong si Associate Justice Ascuna na siyang primer at author ng number 11 sa ating konstitusyon na hindi pwede kung hindi po 16 na boto. At sinasabi, mga kaibigan, hindi na dapat pang pagtalunan ha? O mga bending the law. Basansisiw kayo ngayon dahil sa maliwanag na 16 at hindi nyo maaaring makuha yung boto na yan. Kaya ang ombudsman natin na si Jesus Crispin Boying Remulla ay tila aligaga ha? Na kung sino pa ang pwede niyang makalawit at masampahan ng kaso, kahit pasabihin natin yung kaso ay hindi tama, hindi akma, ha? Basta lamang makakuha sila ng maaring madagdag na boto doon po sa 15, ha? Mga kaibigan. Kaya titingnan po natin ha? Kung sino ang makakalawit nila o yung sinasabing maaring may bumaliktad mula sa mayorya patungo sa minority. Ay, naku mga kaibigan, o isang mahabang teleserye po itong ating inaabangan na kaguluhan sa ating politika sa halip na resolbahin, tutukan, mga pangunahing problema ng bansa, ang kanila pong gustong tutukan dahil sila ay takot na takot. Hindi lamang po takot ha, takot na takot sila. Dahil kung hindi nila mapapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, makakatakbo ito sa 2028 national election at sa nakikita nila na suporta na ibinibigay ng taong bayan, hindi pa man eleksyon, ay nakakasiguro na na ang Vice President Sara Duterte ang di umano ay siyang susunod na Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, whether bending the law or not. Yan po mga kaibigan, ha, ang inaasahan ng taong bayan na susunod na Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Eh, karamihan po dyan sa mga gusto na maibend the law o baluktutin ang batas, ha? Eh, yung mga sangkot po eh. Yung mga sangkot na mga buwayang nakabaron Tagalog, ha, at nakamagarang Amerikana na mga buwayang Katihan. Yan po yung mga buwaya dyan sa Kongreso, ha, na sangkot sa malawakan at tinatawag na pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Naku, meron agad tayong texter. Madami po nakasimangot kahapon kasi hindi pumabor sa kanila yung mga opinion ng mga dating Supreme Court leader. Oo nga, okay yung texter, tama yung iyong nakita dahil yun din ang nakita ko. Kaya ako po ay natatawa, lalo na dun sa bending dalo na magkapatid at yung si Pampilo Lacson, siya po ang nagtanong, tumayo. Kaya nagtanong kay Associate Justice Adolf Ascuna, paano daw kung yung Siam ay nasa labas ng bansa at sila na lamang tila anim ang naroroon, sabing ganon, pwede bang 15? O maliwanag ha, sabi ng dating Associate Justice at Premier ng 1987 Constitution. 16, sabi nga, ng lahat ng miyembro, di ba, ng Senado. So, 24, two-thirds of 24 equals 16. So, hindi po pwedeng bawasan dahil yun po ang isinasaad ng ating saligang batas. Kaya kayo, na mga bending dalo na talagang gusto ninyo na mapa-impeach si Sara Duterte dahil sa katotohanan lamang po, ha, takot kayo dahil maaring kayo po ay makasuhan o imbestigahan, makasuhan at kung mapatunayan na kayo ay nagbulsa, ha, at totoo yung ayaw ninyong ipatawag na para tumistigo, ha, at magsabi ng katotohanan, ha, at yung ginawa ninyo kay Orly Gutesa na unang naglahad at naglantad ng katotohanan diyan sa Senado nang siya ay paupuin bilang testigo, ha, nito pong si Senator Rodante Marcoleta dahil ito po ay tila humingi ng tulong kay dating kinatawan ng anak kalusugan Mike Defensor. Oh, yan. At ginawan po ng mga kaso, ha. Ginawa ng kaso na sablay naman. Sapagkat kung yung pong sinasabi ko nga pong paulit-ulit na campaign donation na ibinigay dito kay Senator Erich Sylvester o Erwin Tulpo na 120 million mula sa fraud dahil ipinrispo yung mga bank accounts, mga asset nito pong nag-donate na si Yap, mga kaibigan, ha, ng ano nga ba yun, yung kanilang grupo na kung saan doon din po nang galing bilang party-list congressman, ito pong si Erwin Tulpo, ha, yung ACT party-list, mga kaibigan, ha. Oh, eh, galing po sa fraud sapagkat pinris. Dahil galing sa fraud, galing daw po ang pera diyan sa blood control scam. Pero ginawa pang chairman ng Blue Ribbon Committee nang hindi iniimbestigahan, malayang malaya, at isa sa mga masugid na bending dalo ang gustong mangyari para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya, mga kababayan, hindi lamang po tandaan kung hindi isulat ninyo sa papel yan lahat po ng mga kawatan o kinatawan o mga senador, ha, na sinasabi na sangkot sa blood control scam. Mayroon po namang ebidensya, mayroon pong mga video, may mga larawan. Itong ngayon ay 14 na lamang dahil bumaliktad yung 4 na sa dating 18, ngunit nadagdagan ng 3. Ngunit hindi po dyan nagtatapos sapagkat sinasabi na yung bumaliktad na 4 ay tila nahaharap sa kaso. Ha? Ayan, mga kaibigan, hindi kayo nakakasiguro, nasilaw kayo eh, ha? Eh baka yan ay isa lamang bitag, ha? At nang makuha na yung kanilang gusto na para patunayan na ito pong si dating speaker, Martin Romualdez, ay hindi sangkot sapagkat maliwanag na sinabi nung bumaliktad na apat na hindi sangkot si dating speaker Martin Romualdez. Ah, yan, mga kaibigan. Pero nung una, sangkot. Ah, eh, maliwanag naman po yan eh. Kahit sabihin yung sangkot o hindi sangkot, eh, maliwanag naman po. Ah, sa pagdadaan sa Kongreso, doon sa kanilang mga panukalang mga proyekto, ha, para ito maging gaa, ito ay dadaan siyempre sa Speaker of the House dahil sa mga congressman niyang gumagawa ng mga panukalang proyekto, pati mga budget na ilalaan. Ha, at yan ay kailangan aprubahan ng Kongreso para maiakyat sa Senado at doon ay mabuo yung GAA. Ah, doon na sila gumagawa naman ng mga insertions, mga kaibigan. At yan ay lalagdaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya yung pinakahuling lalagda, na ibig sabihin ay okay sa kanya. Eh, hindi lamang naman taong 2025 na kung saan ay nagkabulgaran. Eh, noon pa man, namaupo siya sa poder ng kapangyarihan bilang Pangulo ng Bansa. Meron na po tayong mga tinatag na national budget eh, di ba? Bakit nakalusot lahat yan hanggang sa dumating sa 2025? Pero meron pong pag-uulat ang ating kasama, Jojo Sikat, isang kongresista ng House Prosecution Panel at Private Prosecution Panel, lumabag sa sub judice rule, Attorney Tonggol. Jojo Sikat, ibalita mo. Sikat po nandun eh. Okay.
3: Isang kongresistang kasapi ng House Prosecution Panel at isang pribadong abogado ng prosecution na natukoy ng Senate Impeachment Court na lumabag sa sub judice rule o sa pagbabawal sa kanilang tumalakay sa merito ng impeachment cases laban kay Vice President Sara Duterte sa labas ng paglilitis. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, Impeachment Court spokesperson, dahil dito nagpa-issue si Impeachment Court Presiding Officer Francis Jesus Cordero ng show cause order o pinagpapaliwanag ang dalawa kung bakit hindi dapat makontempt itong dalawa. Binigyan sila ng 24 na oras para magsumitinga ng written explanation. Ayon kay Attorney Tonggol, na monitor ng impeachment court ang mga paglabag sa sub judice rule noong September 8, 14 at 15. Nakadalawang paglabag ang congressman prosecutor at isang paglabag ng private prosecutor. Hindi pa tinukoy ang pangalan ng dalawa dahil isisilbi pa lang sa pwena at humingi pa ng clearance si Attorney Tonggol. Magugunita noong August 26, itinakda ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang guidelines sa sub judice rule. Pinagbabawalan ng mga senator judges, mga abogado at prosecution at defense panel kanilang mga testigo at pati yung mga nililitis na si Vice President Sara Duterte na magkomento sa publiko sa merits ng pending na impeachment cases. Pati nga sa naging ruling ni Senator Escudero, ang sub judice violators ay irereprimand sa unang paglabag at mayroong 30,000 piso na multa sa kada pag-ulit ng paglabag.
4: Dalawa pong miyembro ng House Prosecution Panel ang binigyan ng show cause orders sa tatlong magkakaibang insidente. Una po yung insidente sa interview nila ng September 8 at yung isa po, dalawa pong insidente sa kanyang interview po ng September 14 and 15, if I'm not mistaken. Let me check. 14 and 15, tama.
3: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jojo Sikat, bago natin po papasukin si Chona Yu, bababatiin po muna natin si Boy at Rasado.
5: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa ila. Sama-sama po tayong kumamilas 8 ng maga.
1: Sinabi ko na kanina, iba na po ngayon ang Boy Don Pepot, Boy at Rasado siya ngayon. Kaya, Pangulong Marcos, tuloy na aayudahan ang apektadong sektor sa oil price hike. Chona Yu, ibalita mo.
6: Tiniyak ng Palasyo ng Malacañang na patuloy ang pag-ayuda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga apektadong sektor sa patuloy na oil price hikes. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ito ni Pangulo Marcos sa pamamagitan ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift at iba pang mga programa ng pamahalaan. Sabi ni Castro, whole of government approach ang pagtugon ng Pangulo sa krisis ng langis. May sapat anya na savings ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na maaaring gamitin na pang-ayuda. Tiniyak pa ni Castro na sapat ang supply ng langis sa Pilipinas. Nasa halos $100 kada barilis na ang halaga ng Dubai crude oil sa pandaigdigang pamilihan. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Hey, thank you very much, Chona Yu. Pero hindi naman tayo kumukuha sa Dubai. Sa Asian tayo kumukuha. Sa Asian na
7: supplier
1: tayo. O sa supplier ng sa Asia po tayo kumukuha. Hindi tayo dumadaan sa Strait of Hormuz, ha? Hocus-pocus po ang ginagawa nitong tila nagsasabwatan ng mga oil companies at ang ating Department of Energy, ha, at yung gobyerno po natin, ha. Kaya nakakalungkot isipin po eh, ha. Dahil nga dapat stable na ang presyo ng gas o langis, ha. Pero bakit patuloy na tila sisong up and down? Pero mas malaki ang up kaysa sa down. 'Di ba? Malaki na yung piso na ibababa. Pero ang itataas, 10 piso hanggang 20 piso. Yes. Diba? So, iyan ay isang tandisang panduloko sa taong bayan. Yes. Dahil hindi naman tayo dumadaan sa Strait of Hormuz, hindi tayo kumukuha ng langis o gas sa ibang bansa na kailangan
5: dumaan.
1: Kaya dumataas ang halaga, yes, o presyo ng langis. Dito lang tayo sa Asian eh.
5: Yes.
1: As Asian oil companies.
5: At linggo-linggo yung taas eh. Linggo-linggo.
1: Oh, isang,
5: kaya asang stock nila.
1: Nung Martes, nagtaas ng 5 piso. Aba ngayon tila nagbabalak tumaas ng 10 piso. Ano ba naman kayo? Talaga bang pinahihirapan ninyo, taong bayan? Ayaw na ba ninyo kami pakawalan sa kamunoy ng kahirapan? Talagang gusto ninyong isubsob ang mamamayang Pilipino sa hirap at kayo hayahayang buhay? Tuloy ang inyong mga komisyon.
5: Yes.
1: Di ba? Tuloy ang inyong paghimas ng pagbilang ng salapi. Kami, samantalang kami, halos kahit sentimo, wala po kaming makapa sa aming mga bursa.
5: Yes.
1: Pero may pag-ulat po tayong papapasukin mula kay Romel Madrigal de Calabarzon. Nagsanay, D.A. Calabarzon nagsanay ng LGU Technical Staff sa Digital Farmers Registry. Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Dalawang pangkat ng mga technical na kawani mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan ang sumailalim sa pagsasanay ng Department of Agriculture Calabarzon sa paggamit ng Registry System for Basic Sector in Agriculture Profiling Platform for Local Government Units. Isinagawa ang training sa Tagaytay City, Cavite bilang bahagi ng pagpapalakas sa kakayahan ng mga LGU sa tamang paglalagay, pamamahala at pag-update ng datos sa Registry System for Basic Test Sector in Agriculture. Ang RSBSA ang opisyal na tala ng mga kwalipikadong magsasaka at iba pang kabilang sa basic sector ng agrikultura sa rehiyon. Sa pagsasanay, tinalakay at nilinaw sa mga kalahok ang mga proseso at karaniwang usapin sa paggamit ng sistema. Naging tagapagsanay ang mga kinatawan ng National Program Management Office ng RSBSA, katuwang ang mga kawani ng DA Calabarzon. Ayon kay Mariano Balani, encoder mula sa General Luna Quezon, makatutulong ang bagong sistema upang mapadali ang pag-access at pag-update ng impormasyon ng mga magsasaka sa kanilang bayan. Mahalaga ang napapanahon at mais na datos sa pagtukoy ng mga programang maring ilaan ng pamahalaan kabilang ang mga intervensyon at iba pang suporta para sa sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay sa mga LGU, layunin ng DA Calabarzon na mapabuti ang kalidad ng datos na gagamitin na sa pagpaplano at paghatid ng serbisyo para sa mga magsasaka sa buong rehiyon. Ako si Romel Madrigal nagulat sa DCRJ Radio Bandito TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much Romel Madrigal. Isunod po natin ang pagulat ng ating kasamang Jong Manlapas, Representative Chudoro. Naniniwala na hindi sapat ang enforcement lang para labanan ang problema sa droga. Nang nilabanan ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa pamagitan ng War on Drugs, saan po pinulot? Ayun, nasa ICC Dahig. Yan po ay dahil sa mga aligasyon, akusasyon ng pinagsamang mga makakaliwa at ng dilawan, pinklawan, ha? Kung kaya ngayon ay tila personal lang humarap o personal na haharap sa Hague, sa ICC The Hague, ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Jong Manlapas, ibalita mo.
8: Iginit ni Marikina 1st District Representative Marcy Chudoro na hindi dapat enforcement lamang ang tututukan ng pamahalaan sa problema ng illegal na droga, kundi pati ang prevention, treatment, rehabilitation at reintegration. Ito ang hinihayag ni Chudoro matapos na i-sponsor ang panukalang 526 million pesos na budget ng Dangerous Drugs Board o DDB para sa taong 2027. Na 71.624 million ang alokasyon, halos 12% mas mababa sa 598.170 million pesos na budget noong taong 2026. Sa DDB budget, 169.182 million pesos ang inilaan para sa Drug Abuse Prevention and Control Program, kabilang ang policy formulation, research, advocacy at capacity building. Ayon kay Chudoro, mahalaga ang data at research para matukoy kung saan kailangan ng treatment, community-based programs at prevention at kung alin intervention ang epektibo. Binigyan din niyang dapat may malinaw na serbisyo para sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong, kabilang ang suporta sa mga nakatapos ng rehabilitation upang makabalik sa kanilang pamilya at komunidad.
9: And between those two responsibilities, enforcement on one side, recovery on the other, we need policy that connects the work of government. That is where DDB matters. So the purpose of this budget is not simply to maintain an office. It is to maintain the institution that helps government see the entire problem and respond to it as one. And one clear objective, fewer Filipino harmed by illegal drugs and more Filipinos given a real chance to recover. Yan ang mahalagang trabaho ng DDB.
8: Ang DDB policy at coordinating institution ng pamahalaan sa anti-drugs programs. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radio Bandido TV. Kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Jong Manlapas. Nakakalungkot lang pong isipin o magbalik tanaw tayo sapagkat yung pong war on drugs, yan din po ang kanilang objective. Yan ang kanilang purpose na mabawasan ang bilang ng dumalaganap na tila tayo ay narco state na. Kung kaya inilunsad ng ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte yung war on drugs. Million po ang narehab diyan sa Nueva Ecija, ha? Diyan po din nila yung mga drug addict na sumuko at handang magbago. Yun namang sinasabi niyong napatay, iilan lamang po yan sa data ng ating Philippine National Police. Ang tanging nagsabi po lamang yan na para palakihin ang bilang ay ito pong isang media outlet, di ba? Na kung saan ay galit sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, di ba? Dahil siya ay kinasuhan.
5: Yes.
1: Nakalimutan ko yung pangalan nun eh. Dating taga ABS-CBN. Si Reza. Oh, yan. Dati pong taga ABS-CBN yan. Oh, ngayon, yung pong purpose ninyo ngayon, eh, yan din po ang ginawa eh. Yan din po ang resulta eh. Nawala ang karamihan sa mga drug addict, ha? Tumahimik ang bayan, di ba? Mga drug lord nagtago. Ngayon, nagsilabas ulit at naglipa na ang droga ulit na parang bumibili ng candy sa tindahan, yung takot sa puso, sa dibdib ng mga mahal sa buhay na ang anak ay nasa labas, nagtatrabaho o may mga mahalagang ginawa sa labas ng tahanan na maaaring umuwi ng alanganing oras, ay nandun po ang pangamba. Ha? Dahil ngayon, mga drug addict, naglipa na po. Ha?
5: Yes.
1: At iba't ibang krimen na ang nagbunga ng pagdami ng droga. Dumami po ang mga snatcher, dumami mga hold-upper, dumami ang mga akyat bahay dahil nangangailangan sila lahat ng pambili ng droga. Kaya ako po, kahit ano pa ang sabihin, hindi po ako nagbibigay kahit 5 sa mga bata na nanghihingi ng limos dahil yan ay tungkulin ng pabayang magulang na akuin ang lahat ng sakripisyo habang maliit pa ang kanilang mga anak at siguruhin makapag-aral. Pero kung tayo ay magbibigay, eh parang kinukonsinti natin, tinutulungan natin. Ha? Kaya ako po umiiwas, hindi po talaga ako nagbibigay sa mga batang musmos na nagpaparimos, hinahanap ko nasa nanay nyo. O, nasan tatay nyo? Ayun.
5: Lagi niya may sermon niya.
1: Di ba? Eh, kasi po, mali eh.
5: Responsibilidad na magulang.
1: Responsibilidad natin yan. Pag tayo ay nag-anak, responsibilidad natin yan. Hindi natin pwedeng ipasa ang responsibilidad natin bilang magulang. Yung iba sa tamad ng mga magulang, pinamimigay sa dahilan, walang ipapakain. Hindi pwedeng walang ipapakain. Ako po nag-iisa. Single mom. Pitong anak. Oh, bakit naghahanap buhay ako eh? Lahat ng hanap buhay na wala akong tinatapakan, kaya hindi po ako nangungutang dahil ayaw kong tumapak ng tao, di ba? Kung ano lang po ang aking kinita, yun lang ang kakainin naming mag-iina. Oh, pero sa awa ng Diyos at sa tulong ng Panginoon din, nakaraos po ako. Lumaki na silang lahat.
5: Nasa ayos naman lahat.
1: Nasa ayos naman po lahat. Wala naman pong naging addict dahil pagka lumabas ng bahay, may gulpe. Pag hindi nagtrabaho,
5: wala pang bantay bata nun. Disiplinado
1: may,
5: sila.
1: May sabunot. Nandiyan na hulong araw eh. Hindi pwedeng sumagot. Tatampalin ko. Di ba?
5: Makakuha ka sa tingin.
1: Noong araw, ganun ang mga nanay eh. Tatay, ganun din po. May sinturon. May pamalo. Ngayon wala na ho eh. Yung anak, Eyeball to eyeball, titignan yung nanay, nandididilata.
5: Mas malakas na boses sa'yo. So,
1: ngayon ikaw nanay, matatakot. Lalo na kung naghahanap buhay na yung anak mo. Hindi po.
5: Nagagalitan ka na eh.
1: Eh hindi, maski po matanda na sila, hindi sila pwedeng sumagot-sagot.
5: Yes, respeto eh, magulang.
1: Kasi po ang pagdisiplina, bata pa lang.
5: Yes.
1: I-mold mo na sa gusto mo. Kasi pag pinayagan mong lumaki, na ganun yung asal, ganun ang ugali hanggang sa pagtanda na po yan.
5: Mm.
1: Yan na ang magiging kalalakyan, katatandaan na ugali.
5: Yes.
1: Mm, sige po.
5: Sakit na ulo yun.
1: Nag-report na ba ito?
5: Okay na po.
1: Tapos na. Okay, so tapos na rin tayo sa ating sermon. Babalik na po tayo sa ating... At tinatalakay yung pong basansisiw na mga bending dalo dahil mukhang hindi nila makukuha yung kanilang gusto na maipa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte at mukhang magiging acquittal dahil wala pong

0: 24 ang kanyang ano, two-third is 24.
1: Yes.
0: So 16 po, di ba? Kaya wala kayong pag-asa, ha? Mga gusto niyo'y bending the law, wala. We cannot bend the law.
1: Yes.
0: Law, the law is the law.
1: Yes.
0: Ha? Hindi pwedeng i-bend. Mm. Ha? Base sa inyong gusto. Eh, ang gusto nyo, kayo ang nasusunod eh. Kaya nakikita ng taong bayan na kung ano-ano ang ginagawa ninyo para ma-bend the law. Mabuti na lamang at matibay yung presiding judge, ha?
1: Yes.
0: Chief Escudero, na napapanatili niya yung tamang palakad sa korte.
1: Yes.
0: Sa umpisa pa lang, sinabi niya, 16.
1: Kagad ang ruling na kagad.
0: Oh, yun agad 16. Ang sinabi niya, 16 votes needs to convict the Vice President Sara Duterte. Maluwanag yun eh. Sa unang araw pa lang, pinaluwanag na. Oh, tumawag pa kayo ng Friends of Court. Oh, yung tatlo, naninindigan na hindi pwede. 16, Chief Justice Davide, Ascuna, sino pa yung isa? Puno?
1: Panganiban.
0: Panganiban. Si Puno yatang medyo para sa ano eh. Para sa yung pwedeng baguhin.
1: Hmm.
0: Parang si Puno.
1: Yung mga katikatuwiran din sinong tatlo eh. Pero matatag talaga si Ascuna.
0: Si Ascuna.
1: Walang katuwiran.
0: Dahil siya po ang framer ng 1987 yes. Constitution at author ng Article 11.
1: Yes.
0: Kaya hindi siya pwedeng mabago sapagkat kaya gusto ninyong baguhin para manipula ang butuhan. Ha? Para sa ganon, makumbik ninyo ang ating Vice President Sara Duterte. Tulad ng sinabi ko kanina, takot at hindi lamang takot, takot na takot kayo dahil kapag naupo ang ating Vice President Sara Duterte, mag-general cleaning yan. Lilinisin niya ang Kongreso, ang mataas at mababang kapulungan. Yan ang inyong ikinatatakot. Ha? Ikaw, Senator Pampilo Lacson, ha? Eh, lahat na lang ng paninira ginagawa mo eh para bumaliktad. Tinatakot ninyo, iniipit ninyo, kinakasuhan nyo na kahit hindi naman tama yung kaso ninyo, puro plunder, puro non-bailable, eh halatang halata.
1: Yes.
0: Di ba? Halatang halata po kayo na ayaw lamang ninyong makalabas, ayaw ninyong makadalo, at higit sa lahat, ayaw ninyong makaboto. Kaya kayo lahat ay gamit ng sino ba ang ano dyan? Ha? Sino ba yung tinatawag na mastermind? Ha? Yung mastermind. Oh, di ba?
1: Yes.
0: Oh, takot kayo eh. Ayaw ninyo si pinagdrama kayo. Si dating speaker Martin Romualdez. Eh marami na kapon na, dalawang klase ang litrato, isang payat, isang medyo kamukha niya. May nagsasabi baka daw yun ay kadoble. Eh, wala naman daw palang kapatid. Nag-iisa lamang po siya. Ha? Nag-iisa lang yung mukha niya. O, kaya, siya yun.
1: Siya yun, siya yun.
0: Yung isa, baka yun ang panghalili kung sakali. Ha? O, kung sakali lang naman. O, pero ngayon, sinasabi, nandiyan na po sa Payatas. Jail. Ha? At doon ay nakakulong at sinasabing wala daw pong
1: VIP treatment. Exhaust pa yung alam daw nandun.
0: Kung ano ang naramdaman ni Marculeta, ni Jinggoy Estrada, ni Mike Defensor, ganun din po ang kay Martin Romualdez. Ngayon, para kayo maniwala, edi dalawin ninyo. O, diba? Para makita natin katotohanan kung talagang mayroong VIP treatment o wala. Dahil
1: yes.
0: Sinasabi sa Cardinal Santos nasa presidential

0: sweet na lahat ng comfort naroon daw, ha, daig pa ang hotel. Dito rin sa PGS, sinasabi na nasa 7th floor at with all the comfort din daw po, yung kinalalagyan ni dating speaker Martin Robuantes. Pero ngayon, nandyan po sa Payatas Jail, mga kaibigan. So, dapat lang na ipatupad ang batas. Kung paano ninyo ipatupad ang batas sa isang ordinaryong mamamayan, sa mahirap na mamamayan, dapat ganun din kung siya man ay isang mataas na opisyal ng bansa, ha, kung siya man ay mayaman, kung siya man ay humahawak ng posisyon sa ating gobyerno, dapat ang batas ay ipatupad ng pantay-pantay. Hindi kaya ang dahilan. Kaya sa unang araw pa lamang ng pag-upo sa poder ng kapangyarihan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., ay sinibak na ang Presidential Anti-Corrupt Commission o PACC na pinamumunuan po ni Greco Belgica. Hindi kaya yan ang dahilan, dahil noon pa man may plano na kayo kung ano ang ginagawa ninyo sa ngayon, ay yan ang talagang plano ninyo na sinusunod. Kaya may mga nagsasabi na yung pagdakip kay dating Speaker Martin Romualdez ay isa lang drama. Bahagi sa inyong script, sa inyong ginawang drama na maging kunwari ay bibigyan ng arrest warrant pero hindi para gawin ninyong sacrificial lamb. Eh, pero nakikita namin na mukhang gagawin lamang ninyong sacrificial, ha, at pagdating ng oras, palalayain ninyo. Di ba? Masakit sa aking kalooban, di ba? Sabi ng ating Pangulo sa kanyang sona, nakasuhan ang aking pinsan. Oh, di ba? Sino ba ang pinsan niya? Di ba si Martin Romualdez? Oh, si Martin Romualdez na yung asawa ng si Yeda Romualdez ang siyang may hawak ng mga accounts ng mga membro ng Kongreso, yung kanyang anak na si Julian Romualdez. Oh, sila-sila po, ha? Ganyan din ang ating Pangulo, di ba? Meron siyang anak na majority floor leader sa Kongreso, ha? Meron siyang pinsan na si Martin Romualdez na dating speaker. Meron siyang First Lady Lisa Marcos na sinasabing sangkot sa isang proyekto, ha, na nagkakahalaga ng 100,000 piso. Kung yan ba ay totoo o hindi, pamilya ngayon, ibig sabihin ang nagnanakaw sa kabangyaman ng bansa. Kaya dapat lamang dapat lang na ipasa yung death penalty by firing squad. At itong anti-dynasty na hindi nga natin malaman kung bakit ayaw din yung lumikha ng enabling law para maipatupad yan, tila nabubulok na na batas na anti-dynasty. Hindi lamang po sa ating national government, maging sa mga local government, pamipamilya na po sila. Maging sa mga barangay, pamipamilya na po. Barangay chairman, ang tatay o nanay, tapos yung asawa, ay kagawad, o yung isa, secretary, treasurer. Sila-sila na po. Oh, kung sino ang gusto ng barangay, siyang nasusunod at hindi sinusunod o hindi umaalinsunod sa batas. Di ba? Dahil nga, wala tayong tinatawag na anti-dynasty law, kaya malaya na pamipamilya ang kumukontrol ng isang tanggapan at kumukontrol ng pondo ng isang tanggapan. Di ba?
1: Sinutusan ng Korte Suprema kahapon na gumawa na sila eh. Yung Kongreso, 39 years na daw yung batas na yan.
0: Kaya nga, yan ang sinasabi nga eh, na kaya siguro sinibak agad sa unang araw ng pag-upo sa poder ng kapangyarihan ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. ang PACC. Sapagkat may plano na sila at magiging sagapan ang PACC dahil ang trabaho nila ay labanan ang korupsyon.
1: Yes.
0: Okay, at tayo po'y magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Dom Pepot o Boy Atrasado ang bilang ng telepono at kung paano po kayo magpapadala ng inyong mensahe. Pakiusap po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. Take it away.
2: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
1: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Don Pepo?
2: Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nakayon po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. Nakayon po yung palatuntunan yung pulso ng sambayan namin. Comment section kami dyan sa Facebook. Dyan kayo magpadala ng mensahe. At sa YouTube, magpadala rin kayo mensahe. Babasahin po namin Tita Carmen. Lahat ng mga mensahe pinapadala niyo.
0: Okay, si Romel Madrigal may pag-uulat. PNP Slovakia, tinalakay ang pagpapalakas ng police cooperation. Romel Madrigal, ibalita mo.
3: Tinalakay ng Philippine National Police at Slovak Republic ang mga posibleng hakbang para palakasin ang kanilang kooperasyon sa law enforcement at public safety. Ito ay kasunod ng courtesy visit ni Slovak Republic Ambassador to the Philippines Melo Koterek kay PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. sa Camp Crame. Ayon sa PNP, bahagi ng pag-uusap ang pagpapalawak ng international linkage at strategic partnership sa pagitan ng Philippine Police at mga counterpart nito sa Slovakia. Kabilang sa mga posibleng pagtutulungan ang public safety initiatives, knowledge exchange training at police development particular sa pagtugon sa mga makabagong hamon sa seguridad. Ayon sa PNP, mahalaga rin ang palitan ng best practices, training frameworks at operational insights upang mapahusay ang kakayahan ng mga law enforcement agency ng dalawang bansa. Ang courtesy visit ay sinagawa matapos ang kamakailang inauguration ng Embassy of the Slovak Republic sa Maynila na nagbigay daan sa higit pang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Layunin ng PNP na mapanatili ang tuloy-tuloy na dialogue at makabuo ng mga praktikal na paraan ng kooperasyon sa mga usaping may kinalaman sa seguridad at kaligtasan ng publiko. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much. Si Jojo Sikat may pag-uulat. Apat na makabayang sibikong grupo na aalarma sa dumadaming Chinese survey ship sa West Philippine Sea. Jojo Sikat, ibalita mo.
4: Nagpahayag ng pagkabahala at naalarma ang apat na makabayang sibiko grupo na kinabibilangan ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independensya Pilipinas at Filipinos Donatil Movement sa dumaraming Chinese survey ship na namamataan sa West Philippine Sea. Ayon sa leader ng grupo na si Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goycha, hindi dapat baliwalain ng Pilipinas ang presensya ng dalawang Chinese military Military Hydrographic Survey Vessel sa ating maritime domain noong September 11 na ang Haiyang 23 Hau at Haiyang 24 Hau na Type 63-6A survey ship ng People's Liberation Army Navy. Ayon kay Goycha, hindi sila ordinaryong civilian research vessel dahil may kakayahang mangalap ng detalyadong datos tungkol sa lalim, anyo at kondisyon ng seabed na mataan ng Haiyang 23 humigit kumulang sa 1.15 nautical miles sa tibog ng Galloc Island, Palawan, habang ang Haiyang 24 ay nasa 64.28 nautical mile west-northern ng west-northwest ng Panatag Shoal, malapit sa submarine cable infrastructure. Nangangamba ang grupo dahil maaari itong gamitin sa naval navigation at submarine operations na mas sensitibo ito kapag nakukuha malapit sa critical na infrastruktura kaya ng undersea cables na malalagay ang bansa sa bantas sa seguridad. Iginitigoy siya na sa ilalim ng Republic Act No. 12065 o Philippine Archipelagic Sea Lanes Act of 2024, kailangan ng paintulot ng Pilipinas para sa hydrographic o oceanographic surveys ng mga dayuhang barko na nagsasagawa ng Archipelagic Sea Lanes Passage. Iniulat din na otoridad ang namataan na 48 Chinese Coast Guard ng PLA Navy vessel sa apat na pamunuhing lugar sa West Philippine Sea mula September 8 hanggang September 14. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Diversion of issue, ha? Ngayon naman, West Philippine Sea.
2: Yes.
0: No, isang araw, pagkakadaki o pag-surrender ni dating Speaker Martin Romualdez, warrant of arrest, sa halip, pumunta siya sa Cardinal Santos, di ba? At pagkatapos, sa PGS, bagsak po sa Payatas Jail, no, ha? Para din ma-divert ang issue dahil sa gusto ngang bending the law.
2: Yes.
0: Diba? Para hindi po natin mapuna yung sapilitan nilang pag-bend the law.
2: Yes.
0: Ha? O, pero ngayon, maliwanag po na sinabi, hindi pwede, hindi pwede, hindi pwede. Kailangan 16 na boto. Hindi pwedeng 15 na katulad ng itinanong ni Pampilo Lacson.
2: Yes.
0: 16, kailangan 16 na boto. Kaya marahil yan ang dahilan. Kaya sa unang araw pa lamang ng pag-upo ng ating Pangulo sa kapangyarihan, binuwag na ang PACC para sa ganon malaya sila na makapag-bendalo, malaya na ang kanilang ginagawa na unti-unting korupsyon.
2: Yes.
0: Di ba? O, kaya ngayon po, mga kaibigan, eh, naglipa na yung mga buwayang katihan sa Kongreso.
2: Yes.
0: Ha? At hindi lamang po yan, ha? Yung mga drug lord, muling nagbalik. Ha? Pusher, lantara na.
2: Yes.
0: Mga adik, lantara na rin po. Ha? Kaya dumami ang mga krimen. Ha? Dumami yung mga kriminal.
2: Yes.
0: Dumami ang mga snatcher. Dumami yung iba pang mga masasamang elemento. Bunga po ng droga. Dahil din po sa korupsyon,
2: yes,
0: mga kaibigan. Kaya nakikita na po natin unti-unti kung paano nila pinlano itong tinatawag na malawakang pagnanakaw ng mga buwayang katihang nakabarong Tagalog at nakamagarang Amerikana. Huwag ba? Mga nakarilos pang milyon-milyon ng halaga.
2: Walang datanong.
0: Sus Mariano Garapong walang asukal. Mga buwaya nakarilos na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso.
2: Yes.
0: Ganon din ang mga kababaihan na mga kawatan, eh, kinatawan. Ha? Sila ay nagdadala ng mga
2: branded
0: handbag,
2: yes,
0: bukod sa branded, nagkakahalaga ng milyon din. Yes. Di ba mga kaibigan? Mga magagarang kasuotan na akala mo laging dadalo sa ano eh, sa Pamas ba o dun sa Amerika, anong tawag dun sa Amerika? Nakatumbas ng Pamas o yan. Eh akala mo yung mga artista, mambabatas kayo. Hindi kayo mga artista na para magdala ng mga papansin kayo na magdala kayo para mapansin kayo ng mamahaling bag, magagarang kasuotan, di ba? Kayo ay magtatrabaho bilang public servant, di ba? Nice. Maglilingkod kayo sa bayan bilang public servant, tagapaglingkod.
2: Wala kong makwestiyon na unexplained word.
0: Hindi kayo artista na para magmukhang artista. Ang gusto ninyo, mga damit ninyo, pang-artiste. Sus Mariano Garapong, walang asukal. Si Teddy Bilia, nasa linya. Magandang morning.
2: Morning, Kat Teddy. Kat Teddy, good morning po.
0: Wala. Ayan na.
2: Kat Teddy.
0: Wala.
2: Pero yung walang alas, Tita Carmen, nasuot. Yun na may unexplained wealth. Mula po ng 2007 hanggang 2025. Kino-question
0: okay,
2: nila.
0: Okay, magandang umaga.
2: Kat Teddy, good morning po.
5: Ay, good morning po, Tita Carmen. Tita Carmen, napanood ko kahapon yung ano. Ang sinabi ng malinaw na malinaw, truth and fairness ang kailangan. Truth and fairness. Ngayon, kaya kayo nag-hearing para mapatunayan kung may kasalanan o walang kasalanan. Kung tutusin, hindi nyo dapat ang batasan eh. Kasi nag-hearing kayo. Dapat paliwanag kung totoo may kasalanan o wala. Hindi kailangan yung boto kung tutusin eh. Kung kumbaga sa husgado, sasabihin ng US, walang kasalanan yan. Kasi hindi nyo napatunayan. Eh ito bakit kailangan mo lang? Ang butuhan, nagbubutuhan. Kung tutusin, wala na silang panalo eh. Wala silang may pakita ka na eh. Kung tutusin, absuelto na eh. Bakit kailangan mabutuhan? Oh, ngayon, itong si Erwin Tulpo, pinipilit na talagang baguhin. Ang kakatakot, Tita, sa Lunes, magbubutuhan sila kung babaguhin nila o hindi. Yun ang nakakatakot sa kanila kasi ang sinabi na truth and fairness, 16. Talagang hindi pwede.
0: Ngayon, pipilitin nga nila, kaya nga bending the law eh.
5: Magpapa-interview kayo, sasabihin ninyo, panalo kayo, panalo kayo. Eh kung nanalo kayo, hindi na kailangan ng batuhan, nanalo na kayo eh.
0: Maganda yung tanong naman, maganda Teddy Bilia yung tanong ni Ping Lacson, itutuloy pa ba ang impeachment trial? Kasi alam na nila eh, na wala silang maipakita na maliwanag na ebidensya. So, hindi na dapat ituloy.
5: Hindi na dapat kasi Tita, wala na eh. Wala na silang napatunayan. As in, wala silang napatunayan. Media lang ang nagpapatunay sa kanila. Media. Nakakadismaya Tita kasi nanonood tayo, nakikinig tayo, nalalaman natin kung anong nagiging resulta. Makatakot bigla niyang babagulig ang batikma. Ewan ko, pinakiusap ni Robin Padilla bakit hindi napapasama yung kanyang ibang mga kasamahan. Dapat lang. Tapos nasabihin ninyo kasi wala sila rito. Mm. Eh sabi nung mga huwis na yun, pwede naman pala mag-zoom, pwede pala sila mag... Eh hindi, bakit ayaw ninyong payagan? Takot kayo kay Magkuleta, takot kayo kay Jinggoy. Kasi diretsyong tao rin yung mga yan. Hindi po pwede baliin yung katwira nila. Nakakalungkot Tita, nakakalungkot talaga. Ewan ko bakit yan. Ewan ko, Erwin Tulpo.
0: Isa lang ang dahilan, Teddy Bilia. Takot silang makulong. Dahil kapag ka na-acquit si Vice President Sara Duterte, malaya na siyang makakatakbo sa 2028. At nakikita naman nila eh, ang taong bayan eh, nakasuporta kay Vice President Sara Duterte. Kaya alam nila, by 2028, uumpisahan na sila ay imbestigahan. O takot sila na sila naman ang makulong. Yun lang.
5: Hindi tayo papayag na walang managot.
0: Aba, hindi natin pwedeng sabihin lang na walang managot. Kaya
6: Ang pakiusap nga natin, Teddy Bile, sa ating mga kababayan, magkaisa na po tayo, huwag tayong magpakabulag. Huwag tayong magpakatanga.
5: Iboto natin ang tama. Yung tama sapagkat, talaga yung tama.
6: Sapagkat ang nakataya po, kinabukasan ng susunod na henerasyon at ng ating bansa, yun po ang mahalaga. Hindi yung manatili po si Bongbong Marcos sa kapangyarihan o manatili si Vice President sa 2028 siya ang manalong presidente. Hindi po yun. Kundi ang kailangan po natin ay manatili ang kaayusan at kapayapaan ng bansa.
5: At soberenya. Soberenya ng Pilipinas sa mga ibabaw.
6: Yeah, at mapatupad yung tamang mga batas. Okay?
5: Tama po yun, tita. Clean up drive there, clean up drive.
6: Okay, thank you po.
2: Salamat po, Kate Dibilia.
6: Tama yun. Hindi po tayo bulag. Lalong hindi tayo tanga.
2: Yes.
6: Ha?
2: Nanunod ang
6: taong
2: bayan.
6: Marami na po ang mamamayang Pilipino. Nakikita naman ninyo. Kapag ka nagkakaroon ng mga kilos protesta, ang daming tao, dagsa, kumpara doon sa mga nagdaang mga kilos protesta, ngayon po ay tila nagkakaisa ang taong bayan na suportahan. Yun tama na siya naman pong sadyang dapat gawin natin na tayo ay mamili sa tama.
2: Yes.
6: Di ba? Mm-hmm. Sapagkat yan po ang gusto ng ating dakilan lumika, mabuhay tayo sa tama. Oh. Bakit tayo susuporta sa mali? Alam nating mali. May binigyan nga tayo ng utak, binigyan tayo ng isip para makapamili sa tama at sa mali.
2: Yes.
6: Oh, so, yan po ang dahilan. Kaya marahil binuwag yung PACC para malaya sila na maisagawa yung kanilang korupsyon, yung kanilang plano na pagnanakaw. Kung kaya nangyari po, sa unang taon pa lamang sa pag-upo ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr., yung korupsyon sa flood control na hanggang sa 2025 at saka lamang na bulgar.
2: Mm.
6: E 2022 pa, meron na. 2023, meron na.
2: Kinu-question nga ni BP Sara yun eh.
6: 2024, meron na.
2: Yes.
6: Bakit nakalusot lahat yan? Kaya inalis ang PACC para walang bumusisi, para walang magtanong.
2: Yes.
6: O eto na ngayon ang nangyari sa atin. Laganap ang droga, 'di ba?
2: Yes.
6: Laganap ang korupsyon, 'di ba? O yung sinasabi ninyo ngayon na mga kung ano-anong mga dahilan ay maliwanag pa sa sikat ng Haring Araw eh. Ha? Na tayo ay may madilim na hinaharap. Walang kasiguruhan ng kinabukasan ng ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa sa ganitong uri ng administrasyon na hindi alam kung saan direksyon, kung saan tayo patungo o baka patungo na tayo sa bangin ng kapahamakan. Hindi pa nating alam. Puro pa lang, puro pa tayo, Marcos, Marcos. Eh, tapos na po eh. Nakita na natin, ako rin po, kung merong isa sa talagang nagtaguyod noon pa man sa Marcos, isa po ako sa tao noon na talagang sumuporta sa dating Pangulo, Ferdinand Marcos Sr. Ngayon, yung anak, akala natin susundan yung yapak ng kanyang ama na nag-iwan ng magandang legasiya na sinira lamang noon ng mga makadilaw. Nagsanipwer sa puno, makadilaw. Wala pa yung kakamping, ha? Makadilaw lang at saka makakaliwa.
2: Yes.
6: Sila po ang magkasama na sumira sa pamagitan din po ng media. Nakatulong din yung pagkamatay ni Ninoy Aquino sa pagngangalit ng taong bayan na yung pala naman ay kamag-anak din di umano ang siyang nagpapatay.
2: Ang solved case ngayon, hanggang ngayon. Dalawang presidente ng Aquino, hindi nasapan.
6: Parang NPA ang tumira, no permanent address.
2: Yes.
6: Ganyan din ang nangyari dito kay Abadilla na isa ring masugid na taga-suporta ng Pangulong, dating Pangulong Marcos Sr. O NPA din ang tumira. O may nag...
2: Unsolved case din.
6: Unsolved case din. O, so, yan mga kaibigan, ha, na dapat nating tuldukan na, putuli na, dahil kung hindi, magpapatuloy po ang ganyang sistema sapagkat nakikita, nakakalusot eh, nakakalusot. Yes. Kayang-kaya nating palusutin. Eh ngayon halos ubos na tayo eh. Ha? Napakalaki ng utang natin. Na utang ng utang ng utang na nila. Yes. 'Di ba? Ang magbabayad tayo pa rin. Yes. Tayo pa rin mga mamamayan sa palagi-palagi ang nakataya sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Kapalpak na mga programa, palpak na proyekto. Yes. Sino ang apektado? Tayo rin pong mamamayan. Kaya bakit hindi po nating isipin yung tama sa pagkakaisa lamang nating makakamit ang tagumpay.
2: Yes.
6: Oh, eh, alam na natin, nakikita na natin eh, na walang sa dabinsyam na mahigit na trilyong pisong utang.
2: 19.39.
6: Meron ba tayong trillion nakitang ginawang proyekto? Meron ba tayong nakitang ginawang inilunsad na programa na tutulong sa pangkabuhayan ng maraming mahihirap nating mga kababayan, lalo pa po yung naging biktima nitong mga baha?
2: Yes.
6: Oh, hindi ba lalong dumami ang mga naghihirap dahil marami ang bahay na tinangay? Maraming kabuhayan ang tinangay ng agos ng tubig na kung inyong ginawa, sana naiwasan. Ha, na dumami sa napakaraming bilang na mga naging biktima ng baha.
2: Yes.
6: Maaring siguro ilan-ilan. Mm-hmm. Diba?
2: Eh ngayon sa Central Luzon, halos lubog pa yung mga bahay.
6: Oo, kaya, paano ngayon ang gagawin natin? Diba? Kailangan mag-isip po tayo ng tama at tigit sa lahat, makipagkaisa tayo. Hindi ko sinasabing makipagkaisa tayo para patalsikin sa posisyon. Ha? Itong kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr., kung hindi, manindigan po tayo. Yes. Sa pamagitan ng pagsasatinig sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil meron pang nalalabi sa araw ng kanyang panunungkulan na pwedeng itama niya, parusahan niya lahat yung mga mga kurakot, mga kawatan na nagsamantala sa kabangyaman ng bansa, baguhin niya ang kanyang mga nakapaligid, yung kanyang mga tinatawag na alter ego,
2: yes, ha,
6: yung mga cabinet members.
2: Mga
6: baguhin
2: niya
6: po niya yan. Alisin niya si Recto, si Bulong-Bulong Batman. Eh wala naman naibulong na tama yan. Lahat ng bulong yan, puro itaas natin. Ngayon, gusto niyo itaas na naman yung buwis. Diba may plano na magtaas na naman ng buwis? Oh, saan na naman yung dadalhin yung itataas din yung buwis? Eh lawit na dila ng taong bayan sa hirap dahil sa mga ipinapataw ninyo na kung ano-anong mga buwis. Oh, at katulad sa Meralco, eh yung palang 4-piece. At yung 4-piece, balak ninyong tanggalin daw. Ha? Oh, eh dapat lang. At hindi lang yan 4-piece ang dapat tanggalin ninyo.
2: Maraming pang ayuda.
6: Lahat ng ayuda, ha, na hindi kailangan na iisa lamang ang parang pinupunterya yung sa mga poorest of the poor.
2: Emidestobanyo din eh.
6: Iba-iba lang yung ginagamit yung mga salita. Pero suma total para din sa mahirap. Bakit hindi kayo maglunsad ng programa, mahalawakang programa na magtitrain sa ating mga kababayan na gustong maghanap buhay, gustong magkaroon ng kanilang ikabubuhay, gamitin ang barangay para sa kanilang mga constituent ay makapamili ng mga taong pwedeng tulungang i-train at pagkatapos ay pahiramin, pautangin ng puhunan. At hindi na po natin kaya, hindi natin kailangan maghintay pa na mga foreign investor. Gawin nating investor, tayo-tayong mga Pilipino dito sa ating sariling bansa. Bakit nga nagawa sa Singapore? Di ba na umunlad sila? Yan dating isang kakapirangot lang. Eh, parang mas malaki pa ang lungsod ng Maynila. Mm. Ako pinakapunta na 2 beses na dyan sa Singapore. Yes. Eh. O, maganda talaga at safe ka. Yes. Bihira po, wala halos na... Maski taxi driver, ayaw ho kumuha ng tip. Mm.
2: Disiplinado. Oh. Mga...
6: Eh dito, pag hindi ka nakatip, babalabagan ka ng pinto ng taxi driver. Di ba?
2: Kung nakakasakit, kukontratahin ka na eh.
6: Sige, basa na tayo.
2: Basa, basa. Mula po kay Ma'am Oy Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, good morning.
6: Sabi ni Rick Orasyon, yes, correct. Gusto ko yung iginiit ni former Supreme Associate Justice Ascuna. Salamat, sir, sa pag-educate sa mga Muron, Tulpok Brothers. Eh, yung Tulpok Brothers sa 2028, baka tatakbo na naman yan. Eh, baka iboboto na naman ninyo. Mm. Sus Mariano, si Ramonia daw. Nasa linya, magandang morning.
2: Morning po, si Ramonia daw.
7: Hello, good morning po, Tita Carmen, James.
2: Apo.
7: Alam mo, Tita Carmen, yung mga benda daw, nag-umpisa na namang magma-inay sa loob ng Senado para malaman lang na kailangan na nilang desisyonan yung kung ano ba ang tama, 16 ba, o kailangan babaan yung 16 na yan para makumbik ang isang impeachment na may kaso sa Senado. No? Para sa akin naman, Tita Carmen, dapat desisyonan na talaga ngayon yan ng Supreme Court na hindi yung kung kanina pa sila nagtatanong sa mga dating membro na ng Supreme Court na kung sino naman yung naggawa niya. Wala na magiging ano rin yun, wala rin sila magiging question. Kailangan pa rin Supreme Court pa rin ang decision niya kasi siya final arbiter or interpreter ng ating Constitution.
6: Yes.
7: Ano na yan? Yan yung ibig sabihin. Bigyan na ng decision na yan ganyan kaysa kung saan nakikinig sila. Tawag ng tawag sa mga radyo. Sino-sino yung kinakausap. Kaya tuloy nakukumbisi yung mga tao na yung mga bendalo na yan, sabi ng ano kasi, ano raw yung bawat 3 branches, may kanya-kanya daw interpreter yan, kaya pwede hanggang
6: De, isa lang naman ang ating interpreter sa batas, at yan na yung Korte Suprema. Mm-hmm. Wala nang De, iba.
7: Kasi nakalagay nga kasi sa Constitution natin, Tika Carmen, sa Article 9-11, Pwede mag-interpret ang kanya-kanyang 3 branches.
6: At saka mayroon sinasabi na amice curae, di ba? Na hindi pwedeng piliin ang batas o konstitusyon. Kailangan sundin ang batas. Yun lang.
7: Katinta ka namin, kitang-kita mo naman na bias talaga. Noong palang umpisa pa lang yung hearing na yan sa pag-desisyon sa Senado, eh talaga mga bias yung iba dyan kasi kaya nga sila nagpupumilit ngayon na ibaba yan. Eh, ano ba ang purpose nila? Ba't gusto nila ibaba? Kasi bias na sila sa umpisa pa lang na hinahabol nila conviction. Hindi yung mapawala
6: sa kanya. Ang nakikita natin dyan, gusto nilang iligtas ang kanika nilang mga sarili sapagkat karamihan tumanggap ng maleta ng tinatawag na extended envelope at mga supot ng salapi. Yun lang yan. Oh, kaya sila lahat tikumambibig sapagkat nabusalan sila. Okay, maraming salamat, Ramonia daw.
2: Salamat po, Sir Ramonia daw.
6: Nabusalan sila kaya yung iba tahimik, ayaw nang makigulo, kampante na sila. Eh, pero yung iba, dahil sila masyadong maangas, masyadong gusto palabasin na sila ay magagaling, di ba?
2: Pabida.
6: Pabida sila. Mm. O kaya, tutol sila ng tutol. Gusto nilang i-bend ang batas, baluktutin ang batas. Yes. Eh, mariwanag naman ang sinasabi na amici curae. Ibig sabihin, hindi pwedeng baliin ang batas. Yes. You cannot bend the law. The law is the law. Lolo mong panot, gusto mong i-bend ang batas.
2: Amyendahan sa tamang Mario proseso Josep, ng batas. Oo,
6: para iligtas lang yung inyong mga sarili. Naku yes. naman. At paano naman kaming mga mamamayan na humihingi ng katarungan? O dahil paano yung mga nalunod sa baha? Paano yung mga buhay na yon? Paano yung mga kabuhayang nilunod ng agos ng baha? Yes. Yung mga bahay na inagos ng baha? Yung kinabukasan ng mga anak, aanakin at mga anak pa.
2: Nanilunod
6: din ng baha dahil yung pera na dapat inilaan ninyo sa tama, di ba? Eh, binulsa ninyo eh. Tapos, gusto ninyo makaligtas, gusto ninyo i-bend ang batas, baluktutin ang batas, para lamang kayo makaligtas. Oh, babaluktutin nyo yung batas para sa inyong mga gusto. O, asan ang katarungan doon? Yes. Paano kaming mga mamamayan? O, sige, basa.
2: Mula kay Ma'am Luz, Papa, good morning po.
6: Sabi ni Julie Manawis, good morning po, Tita Carmen, Sir James. Wala na po sila magagawa kung tadhana na maging presidente sa 2028 si Vice President. Marami na nagbabaligtaran. Dapat po.
2: Sabi ni Sir Juan Aloquin, good day po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen, Sir James. Ano sa palagay niyo sa pagiging bisita ng mga retired Supreme Court Justices? Anong tunay na pakay nila? Bakit naroon sila sa Tribunal Impeachment Court? Na nagpapakita ba ito na kulang at mahina ang kaalaman sa ngayon ng mga halal na senador? O ito na ba ang tinatawag na constitutional crisis? Hindi na ba ito matatapos? Sorry po, napahaba, tiwala.
6: Oo. Constitutional crisis. Yung katotohanan na gusto nilang itago, kunwari tumawag sila ng Friends of Court, pero hindi ba may sinasabi majority wins, tatlo sa mga justice ang nanindigan na hindi pwedeng baguhin ang 16 threshold votes. Maliwanag yan, ha? Ang sinasabi, all members, kahit nakakulong, kahit na nasa ibang bansa, kahit may sakit, basta 24 ang bilang para maiwasan po na mamanipula, ha, na mga gustong imanipula ang pagkumbik sa impeachable officers o official.
2: Yes.
6: O maliwanag po yan. Kaya ginawan 16 votes yan eh. Kaya ginawan 16 votes. Para, yun na po yun. Ngayon, kung gusto niyong baguhin ang batas, aba, eh, parang may gusto kayong gawin naman ng taong bayan. Dahil hindi papayag ang taong bayan na pagka gusto ninyong mangyari, pero ang gusto ng taong bayan na sinumpaan ninyong pagsisilbihan, naglagay sa inyo sa posisyon, at nagbabayad sa inyo ng inyong mga sweldo, ang gusto ninyong pasunurin. Sabi mo nga, di ba sinasabi mo, Erwin Tulpo alias Eric Sylvester, na sometimes we have to bend the law to please people. The people. Ayaw namin eh, ng bend the law. Hindi kami mapiplease ninyo sapagkat kami naniniwala na dapat sundin nating lahat, lahat maging ng Pangulo ang batas. Nobody is above the law.
2: Yes.
6: Yan ang maliwanag. Para maging maayos tayo, para magkaroon ng kapayapaan, kaya lumikha ng batas, tapos gusto mo i-bend the law. Aba, ikaw ang i-bend namin.
2: Yes.
6: Diba? Sa susunod na 2028, itsapwera ka na. Hindi na kayo masasali sa listahan. Kayo na tumututol at gusto nyo i-bend the law. Di pwede yan.
2: Yes. Sige. Mula kay Mamerle Giacomo, dapat i-stop na impeachment na yan. Wala naman silang matibay na mga ebidensya.
6: Eh hanggang ngayon, fishing expedition pa. Sabi ni Rick Oracion, may tatlong senador na nag-iisip na magpapalit ng balat tulad ng ahas kasi nga nanganganib na sila sa 2028 election. Hello, Bad Son. Ah, si JB Ejercito, dati good ito eh. The good one. Hello, Tulpok at Subiri. Okay po ba? Eh si Subiri, nagbinulgar nitong si Bunoan. Sukat ba namang itong si Bunoan na dapat ay isa rin sa managot? Eh, nilip nila, di ba?
2: Ginawang statement.
6: Para lang sabihin ang katotohanan na ito raw si Subiri ang utak doon sa paghahati ng pondo ng mga mambabatas ng DP, sa DPWH. O, di ba yung hati-hati nila?
2: Isang bilyon sa mga chairman. Oh, 500 million.
6: Sa chairman ng committee.
2: Chairman
6: tapos 500 million. Yes. Kaya tumanggap si Subiri, 500 million. Ay, naku, Sus Mariano Garapon, walang asukal. Mga mamamahayag, tupdi natin ang ating sagradong tungkulin bilang tagapagbantay ng bayan, yes. Ha? Tagapagbantay ng ating bansa laban sa mga gustong sumikil sa ating karapatan. Oh, kaya tayo po rito nananatili dahil ang ipinakikipaglaban natin yung kinabukasan ng ating mga anak, apo, kaapu-apuhan.
2: Yes.
6: Dahil kung tayo po ay hindi kikilos sa ngayon, na sabi nga, kailangan kumilos tayo nauna. Dahil kung bukas, baka huli na.
2: Yes.
6: Kaya kailangan kumilos tayo, isagawa natin ang dapat nating isagawa para maitama ang mga mali na kanilang ginawa.
2: Yes. Mula kay Sir Boyd Velasco, magandang umaga po, Ma'am Carmen, Sir James.
6: Sabi ni Jesus Baloto, magandang buhay sa inyo, Tita Carmen Ignacio, Kuya James, lalo na sa buong DCRJ, 810 AM, Radyo Bandido at sa Sambayanang Pilipino. Bert Bautista is watching
2: morning,
6: with
2: Bert.
6: You. Juanita Estacio is watching.
2: Morning,
6: Rick Oracion is watching.
2: Morning, sir.
6: Oye Gloria Ong, Ma'am Carmen, Kuya James, good morning.
2: Yes.
6: At sabi niya, kung ako mga senador na yan, tigilan na sila Vice President Sara, manahimik na sila. Dahil naman, hindi naman ka-impeach-impeach ang Vice President, magkaroon naman sila ng kahit konting kahiyan sa mga balat nila. Hindi nila kailangang magpakadyat dahil mga di naman sila mga experts sa batas. Hanggang daldalan lang sila magagaling. Okay.
2: Mula kay Ma'am Sally Sueño, maiintindihan mo yung mga taga-Davao kung bakit malang Duterte. Dahil kahit di taga-Davao, nakita kung gaano ang pagmamalasakit niya bilang presidente na may puso.
6: Sabi ni Benito Mangogat, kung pinagpatuloy sana ang flood control ni Ferdinand Edelin Marcos Sr., hindi na sana makakaranas ng matinding pagbaha ang ginawa ng mga sumunod na administrasyon. Binursa ang pera at sinira ng DPWH at mga oligarko. Teka, mga oligarko, kaya nga dakpin ng mga oligarko at mga kawatang nasa gobyerno. Dahil sila ang sumira sa bansa, sila ang sumira sa dangal ni Ferdinand Edelin Marcos Sr., sinira nila ang demokrasya ng konstitusyon ng gobyerno ng Pilipinas. Siguro, itong si Benito Mangogat, halos kasing edad ko. Kung hindi man mas bata, maaaring mas may edad kaysa sa akin. Ano?
2: Yes.
6: Dahil alam niya yung kasaysayan. Maging yung tinatawag nating Wealth of Humanity, mukhang merong nalalaman din itong si Benito Mangogat.
2: Yes. Oh,
6: kasi po sa mga pinapadala niyang mga mensahe, parang may alam siya,
2: yes.
6: Di ba? Kung hindi ito naging nakaimbudo sa gobyerno sa panahon ni dating Ferdinand Edelin Marcos,
2: yes.
6: Alam niya dahil dati na siya at naabutan
2: so, niya yung politika
6: yung
2: ng bansa.
6: Pamamahala. Yung mga legasiya po ni dating Pangulong Marcos Sr. Kaya nating ibinoto ito pong Marcos Jr. sa pag-asa.
2: Continuity.
6: Ha? Na itutuloy matutuloy niya yung iniwan ng kanyang ama. Ha? E mabuti pa si dating Pangulong Duterte.
2: Tinuloy.
6: Sa pamagitan ng mga blueprint, itinuloy po yung mga dating proyekto na magagandang hindi natuloy sa panahon ni dating Pangulong Marcos Sr.
2: Yes.
6: Pero dito, wala po tayong nakikita. Nadagdagan ng nadagdagan yung ating utang.
2: Yes.
6: Utang
2: na
6: ng
2: utang
6: ng utang na ninyo. Pero wala po kaming nakikita na ginawa ninyo para lumobo, lumaki ang utang ng bansa.
2: Mula kay Sir Yome, Wala daw kinalaman ng palasyo sa ginagawa ng Senado ukol sa impeachment ni Bibi Sara. At wala daw nakawan sa Marcos administrasyon. Yan po sinasabi ni ICC.
6: Naku, tell it to the Marines. Tawagin na ninyo. Ha? Tutar, sinasabi naman ni Senator Lacson na ibalik ang investigasyon ng flood control. Ha? Unang-unang ipatawag, hindi yung apat na bumaliktad. Kaya bumaliktad yan para baluktutin din to bend the law. Mm. Ha? Tawagin ninyo yung 14 plus 3 na mga naninindigan para sa bayan, para sa mamamayang Pilipino, para sa katotohanan. Tawagin ninyo, imbestiga ninyo. Ngayon pa lamang, hindi pa ninyo pinapaharap sa imbestigasyon. Kabi-kabila na mga kaso. Buti na lamang at maraming mga kababayan tayo ang sumusuporta. Kung kaya nakapagpapiansa po sila.
2: Yes.
6: Pero ninyo yung ginagawa ninyo sa katotohanan, pinapaikot nyo ng pinapaikot para ikondisyon ang isip ng tao na wala kayong ginagawang kasalanan kahit ito ay pangitan na at hantara na ang inyong panduloko sa taong bayan. Kaya po tayo nagagalit Anytime, pwede na po tayong passing away. Pero ayokong iwanan yung aking mga apo at kaapu-apuhan sa isang bansa na madilim ang hinaharap na kinabukasan kung hindi po tayo magkakaisa para ito ay itama.
2: Yes. Mula kay Langgam na pula, alam niyo Tita Carmen, hindi ako abogado . Kung talagang gusto nilang kasuhan si Sara Duterte, makakasuhan lang siya pag natapos ng termino niya. Yes. Bakit si Sara Duterte ang unang kakasuhan? Vice President lang siya. Bago makakuha siya ng pera, pero presidente muna ang nag-approve ay, di ba? Bobo ba ang mga senador na ito? Pwede ba sigurong kasuhan nyo si BBM bago ang Vice President? Mga senador, congressman, mga party list, hindi lang yan nakasentro lang kay VP Sara.
6: Pinagbobobobohan po sila. Pinapaikot tayo. Alam naman po natin may impeachment ang ating Pangulo. Bakit bigla na-dismiss? Bakit
2: kagad
6: itong si Sara Duterte? Na wala naman kayong mahuli, wala kayong makita, wala kayong maipresenta na mga ebidensya. Ha? Pero bakit hanggang ngayon tuloy-tuloy tapos tatanungin nyo, hihingi pa kayo ng tulong sa Friends of Court? Dahil mga bobo kayo. Yan ang katotohanan. Marami sa mga senador natin ang walang alam at nag-aangas-angasan lamang. Diba? Nakala mo yung mga matatalino, pero sa katotohanan, ang puntirian nyo lamang ay yung makapandaw ng salapi ng taong bayan. Pardon my words, pero talagang nanggigigil ako. Sa inyong kadramahan, nanggigigil ako. Sa inyong kawalangyaan, nanggigigil ako. Naku, magkaisa na.
2: Wala pa yung corruption dun.
6: Wala pa nga Hindi ko pa nalagay. Nanggigigil ako. Sa inyong corruption, nanggigigil ako. Dahil pinapatay nyo ang kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon.
2: Yes. Ang dami-daming bagsak
6: yan. Sige, binito mahogat. Hindi namang invite ito si BBM. Pumunta sa India. Talagang ganun talaga Hindi tayo miyembro ng BRICS. Ito pala may mga kahulugan na pangalan ng mga bansa Di ba? Kundi tuta tayo ng Amerikano pagkatapos isingilin ni BBM ng investment ang India. Nawala na ho yung investment. Mukhang hindi bumigay. Yung India, halatang ginawa niyang poor ang Pilipinas. Sinabi na yan ng leader ng India na kapag may economic summit sila sa BRICS, ang papuntang mga bansa ay yung nasa miyembro ng BRICS.
2: Priority yun. Mula kay Ma'am Sally Sueño, BBM, nang pinatapon mo si PRD sa The Hague, ang daming nalungkot, nagalit sa iyo. Nakita ulit siya sa mabang panahon, bumalik ang saya at support ng nagmamahal sa kanya na di mo kaya kailanman maranasan.
6: Rick Orasyon, si Garin ay nanggagalaiti sa galit sa defense lawyer Attorney Mark Binluan na binabastos daw si former Sandigan Bayan Judge Kabutahe Tang, talagang itong yellowish na garin ay ogag. Eh, sa courtroom normal na, normal na pag-scrutinize sa witness. Yan ang paraan para mapiga ang witness. Kayong mga prosecutors ang naglagay sa kanya sa kapahamakan ng ginamit niya siya. At huwag kayong one-sided kasi nung binastos ni Tulpok yung witness na accountant ng tawagin ni Tulpok na idiot, wala kayong reklamo? Ay, naku, oo. Eh, ito pong sinasabi ninyo, eh tama yung sinasabi nito eh, ha? Na yung pagtatanong ni Binluan, eh normal yun.
2: Kasama yun.
6: O yung, yes. Yung paikot-ikot nga eh. Intimidate, iikot-ikuting ka. O para magkamali ka ng sagot, yes. Di ba? O,
2: eh, asan ang bastuso?
6: Eh, ang totoo, nakatulong pa nga itong tang eh, sa depensa. Di ba may mga tanong na parang kumakatig sa depensa?
2: Yes.
6: O, sige.
2: Mula lamang kay Sir Ray Urbano. Good day, sir. Iyong

0: Dapat dakpin ang mga oligarko na ito at mga politiko na nagpataw ng buwis. Walang bayad ang tubig, kuryente, libre. At dapat ibalik sa kamay ng gobyerno ang mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ang Meralco, yan po ay nasa gobyerno. Ibinigay mismo ng Meralco dahil sa dami ng utang, kaya ito ay binayaran ni dating Pangulo Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa mga Lopez at inimprove kung kaya nagkaroon ng kuryente ang mga karatig lalawigan ng Maynila.
1: Abot ha? Kaya na lang, panahon na yan.
0: Po, mga kaibigan, ang tubig din ay nasa MWSS nung araw yan.
1: Yes.
0: Ha? Oh, napunta na naman, isiniprivado na naman yan.
1: Sila rin yun.
0: Ha? At kayo-kayo lang, yes, ang Ayala, Pangilinan, ha? Kayo na mga oligarko, na mga sakim ganid, ha? Na gusto nyo ay kontrolin ang ekonomiya ng bansa,
1: yes,
0: na kayo ang magpapatakbo, kayo ang magpapataw ng mga kung ano-anong mga napakatataas na presyo, ha, para manatili kayong hayahay ang buhay at maging matagumpay na negosyante habang kaming mga mamamayan ay hilahod sa hirap na halos ilublob na ninyo sa kamunoy ng kahirapan. Eh, pero kapag ka naman kami, eh, tunay na naghirap at nagkaisa ang taong bayan, eh dapat mawala kayo.
1: Mm-hmm.
0: O, diba?
1: Yes.
0: Kaya, yan pong pag-aari ng pribado, dapat, o yan. Sige.
1: Mula kay Sir Romeo Ochoa, bakit gumagawa pa ng saligang batas kung di naman nila sinusunod? Anong value niyan?
0: Yes. Good morning po, sabi ni Luz Papa. Ang sabi naman ni Juan Alugin, ha? Good day po sa inyong dalawa, Ma'am Carmen at Sir Gojo. Ano sa palagay ninyo sa pagiging bisita ng mga retired Supreme Court Justices? Ano ang tunay na pakay? Bakit naroon sila Tribunal Impeachment Court? Asan ba yun? Na nagpapakita ba ito ng kulang at mahina ang kaalaman sa ngayon ang mga halal na senador? Tunay po. Ito ba ang tinatayo na constitutional crisis? Hindi na ba ito matatapos? Eh yun nga po ang sinasabi natin na talagang bobo yung iba. Wala pong sapat na kaalaman. Makakandidato lang sapagkat alam nila na kapag sila ay nakaupo sa posisyon, mas madali kaysa sa attack and collect, defend and collect. Medyo mahina pa ang lagayan dun eh. Ha? Eh dito, isang bagsakan, biro mo, walong maleta agad. Oh, magkano na yon? Bilyon. Di ba yung sale niya, parang ang taas ng talon?
1: 497.
0: Ang taas ng talon.
1: Bilyon, ang ano niya.
0: Oh, yan, Mario Josep, oh. Mula kay niyo pa ba ito? Naku, Panginoon ko, sige.
1: Mula kay Ma'am Lu Nuplo, good morning po Tita Carmen, Sir Dave, napahiya si Eritz Tulpo kahapon tungkol sa number ng votes para ma-impeach si Vice President Sara. Pahiya siya, buti nga.
0: Meron nagagalit sa akin, hindi ko na lang sasabihin pangalan eh. Oh, bakit ba binabanatan mo si Tulpo? Eh bakit? Bakit hindi ko siya babanatan? Eh yung ginagawa niya, puro laban sa bayan. Puro parang pansariling interest. Di ba? Simula pa yan kay Montulpo. Alam na natin yung lakad ni Montulpo. Oh, dumagdag yung Rapi Tulpo na yung away na mag-asawa kuno-kuno. Ha? Oh, yan. Oh, tapos itong Erwin Tulpo, banat dito, banat doon. Oh, pagkatapos, titigil. Bakit tumigil? Alam na ninyo. Oh, sige. Sabi ni Sally Sueño, magalit na po kung sino magagalit. Kasi kung maganda ang inyong gagawin at nakikita namin ito ay pambayan para sa bansa, aba hindi po kami maramot na pumuri sa inyo. Nakita niyo, pinuri natin si Justice Adolf Ascuna. Dahil tama po yung kanyang paninindigan eh.
1: Yes.
0: Ipinaglaban niya yung batas, sapagkat ang batas ay batas na hindi dapat baluktutin.
1: Yes.
0: Oh, di ba? Pero kung dapat kang banatan dahil ang ginagawa mo

0: Bilis siya. Ha? At hindi tama. Ito ay...
1: Bending the law.
0: Siyempre, babanatan po namin kayo. Yes. Wala tayong sisinuin sapagkat ang batas, wala pong sinisino.
1: Yes.
0: Oh, sabi ni Sari Sueño, noon po sinabi ni Sara na si Ko at Tamba ang humahawak ng budget. Si Chanko narinig na sinabi mo kay Insa na ilang bahay pa ba kailangan mo. Ngayon, umaasta ka na ikaw ang naglantad ng korupsyon.
1: Mula kay Sir James Denzel Mohano, good Thursday AM po, Tita Carmen, Brother James. Yes, energy crisis ang unahin ni BBM, ang bagong Pilipinas, at least priority ang mga ayuda, di ba?
0: Oh, sabi ni Danilo Turbeles, naku, bilis naman ito, asan ka na ba? Tumakbo agad eh, ha?
1: No, wala.
0: Sige, basa.
1: Sabi ni Sir Fernando Claros, nasira at gumuha ang lahat ng paghanga ko kay Hilario Davide nang baligtarin niya ang kanyang paninindigan sa 16 o 2/3 thresholds.
0: Sino? Davide?
1: Davide.
0: Hindi naman ah.
1: Hindi, kasi may parting sinabi siya ron ano, na pag pwede. Hindi na mag-participate, hindi na kasama sa bilang.
0: Ah,
1: kaya yung 24, mababawasan ng 4, magiging 20 kung yung 4 di nagpa-participate.
0: Kasi ba yung...
1: May... Siya yung si Davide, oh. Nagsabi nung kasabali na yun.
0: Ah, si Puno Manindigan. Si... Sino pa?
1: Si Ascuna talaga matibay. Oh. All means all. Yung, 24.
0: May isa panganiban.
1: Panganiban, medyo may ibang katuliran din.
0: Pero sabi naman, hindi natin pwedeng baliin ang batas, yun. Which is right.
1: Mm.
0: Sabi ni Ray, kasi pagka ginawa natin yan, ang taong bayan, pwede na palang baliin ang batas.
1: Mm.
0: Susundan na po yan.
1: Yes.
0: Oh, sabi ni Ray Urbano, good day po, ma'am sir. Yung panahon nila, senator, defensor, ang mga senador, napakasarap pakinggan pag nagdidebate sila sa mga saligang batas. Ngayon, sa panahon ni Natulpo at kalyado nila, puro pagbabaluktot sa ating saligang batas ang kanilang gustong peral. Lalo po yun, nung panahon nila, Jokno, Tolentino, yung mga senador noon na mga talaga namang
1: kagalang-galang.
0: Pag pinanood mo diyan sa Plaza Miranda, talaga namang hahanga ka. Ha? Talagang tagisan po ng talino, walang binabasa.
1: Yes.
0: Oh, talagang tagisan ng talino. Eh ngayon, wala po eh. Wala to. Tamo, kailangan pang tumawag nila ng Friends of Court. Oh, para ano, para i-lecturean kayo o para katigan na pwedeng i-bendelo. Na ngayon ay pwede pa kayong sinasabi nyo, magbobotohan pa kayo para kung pwede,
1: 16
0: o pwedeng ibaba. Oh, yes. Di ba? Eh maliwanag ang sinabi, hindi pwedeng baluktutin ang batas dahil susundan kayo ng mamamayang Pilipino. Hindi ninyo pribilehiyo ang pagbaluktot sa batas. Kailangan lahat po tayo ay sumunod sa batas.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula kay Sir Sunny Makatol, good morning po Tita Carmen at Sir James. Kawawa ang Pilipinas, nagkaroon tayo ng mga senador na imbis na gumawa ng makabulong batas, pero magkakapatid na tuplok ay nandyan para baluktotin ang batas ng dalawa.
0: Paano naman kung magalit ang taong bayan? Saan naman kaya sila pupulutin? O antayin ninyo na magalit ang taong bayan kapag pinilit ninyo na i-bend the law, aba, eh yun na siguro ang panahon na para magalit ang taong bayan. So, dapat alisin na rin ang ating kongreso sapagkat baliwala pala ang batas, kaya hindi na tayo dapat gumawa pa ng batas. So, naku, wala na tayong oras.
1: Pasensya na, nilabasa pong madami. Salamat sa Diyos, salamat sa lahat, salamat sa mga panunod James Gojo, lagi po sabing lahat yung pinigil ng batas. Tama, God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam, at siyempre nagpapaalara rin na ingatan natin ang ating mga sarili, mga ka-senior citizen. Ingat-ingat, kumain ng tama, kumain ng mga masustansyang pagkain para manatiling malakas at malusog. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye!
2: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and